0: sabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil. Isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
0: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ano, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
0: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines. Until all have heard.
4: Sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay, gaano nga ba natin pinangangalagaan ang ating kalusugan? Ngunit sa tanong na ito, kasama rin dito ang isang aspekto ng ating kalusugan na singhalaga rin ng physical wellness, ang ating mental wellness. Patuloy ngang kinakaharap ng ating bansa ang iba't ibang usapin pagdating sa access sa serbisyong pangkalusugan kabilang ang mental health care. Dahil sa stigma, marami pa rin ang nahihirapan.

0: iyang magsalita patungkol sa pinagdaraanan nila sa mental na kalusugan. Ito po si Heidi Bernard Sampang at ito ang Pagsusuri.
1: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
0: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa mga piling FEBC stations sa buong bansa at sa pamamagitan ng GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Hindi lahat ng pinagdaraanan sa mental health ay nakikita. Maring ang isang individual ay gumingiti, produktibo sa trabaho at mukhang malakas, ngunit sa loob pala ay tahimik na nakikipaglaban. Isa marahil sa magandang nangyayari ngayon ay ang unti-unting pagiging bukas ng mga tao sa usaping mental health. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin ang hirap humingi ng tulong dahil sa stigma o kaya naman ay hindi alam kung paano magkakaroon ng access sa serbisyo o kaya ay limitado ang serbisyo. Ngayong araw, suriin natin ang kalagayan ng mental health care sa Pilipinas. Handa na ba ang ating bansa sa pagharap sa isyung ito? Sapat nga ba ang ating access sa mga serbisyo at ano ang mga hamong kinakaharap at paano tayo makatutulong sa pagbuo ng isang lipunang mas bukas, mas maunawain at mas handang umalalay? Para sa makabuluhang talakayan, narito si Bishop Ruben Abante.
1: Susuri sa FEBC Radio TV.
2: At muli, magandang pagkakataon na naparito na naman tayo sa ating programang Pagsusuri. At ngayon, sa araw na ito, ay bibigyan pansin po natin ang mental health ng ating komunidad, lalo na ang ating mga kabataan. Sa mga nakaraang araw, ay nakasaksi po tayo ng maraming laman ng mga balita at pinag-uusapan sa social media. Kinakailangan maging concerned tayo bilang mga mamamayan, bilang mga pamilya. At pag-usapan po natin, at napakaganda na sa araw na ito, narito sa ating kalagitnaan ng chairperson ng National Committee on Filipino Family Subcommittee on Policies and Research. At hindi lang yan, kasama rin siya sa Alliance of Filipino Families for Mental Health. At hindi lang yan, marami pa. Meron pang World Association for Psychosocial Rehabilitation Philippines. At narito po si Sally Bongalonta. Magandang araw sa iyo, Ma'am Sally.
3: Magandang araw po. Magandang araw po sa lahat at sa mga nakikinig, makikinig ngayon.
2: Oo, at napakaganda na bigyang daan natin itong pag-uusap na ito sapagkat palagay ko ay kinakailangan bigyang pansin ito ng bawat tahanan, bawat eskwelahan, bawat opisina at bawat komunidad sa ating bayan. Gaano kahalaga, Sally, ang mental health?
3: Sabi nga ho, there's no health without mental health. Kaya kung mahalaga ang mental health. Kung mahalagang kumain, mahalaga din na magkaroon ng physical and mental health. Kasi ang sabi nga po ng WHO, mental health is balance of the mind, the body, and the spirit. Kaya kung may disconnect, may imbalance, hindi magiging productive or masaya ang buhay. Kaya kailangan balansyado ang lahat.
2: Magandang sagot yan. Tatanong ko naman sa iyo, ano naman ang kalalagyan ng mental health sa ating mahal na bansang Pilipinas?
3: Mental health po, sabi nga, balance of the mind, body, and spirit. Kung mentally healthy ang tao, makakapag-isip ng maayos. Kung hindi siya mentally healthy ang kanyang isip, ang kanyang mga values, ang kanyang mga pananaw, wala sa ayos. So, ano din po tayo, di po ba? Guided tayo ng right and wrong. Kung ang gagawin natin ay makatao, makabayan, makakalikasan at makadiyos, ibig sabihin, balansyado. Mahal mo ang tao, mahal mo ang kapaligiran, at may tiwala ka sa Diyos, no? Ang lahat ay, kumbaga, coexistence, no? So, the end, yung ating pagiging tao ay nakaangkla ngayon sa bakit tayo binuhay ng Diyos. For what purpose? Yun po yung nakikita ko na napakaganda pag ang tao ay physically and mentally fit. At ito po ay magandang ma-explain ng isang theory, yung biopsychosocial and spiritual model of care. Yan po
2: okay.
3: Yung lang psychology po ang aking
2: para sa akin napakahalaga nung sinabi mong iyan. Bagay na siyempre alam mo tayong mga Pilipino, we are known for being a Christian country. Ano? At matibay tanggap lahat ng tao sa buong mundo na the only Christian country in the Far East ang Pilipinas. Ngunit sa maraming taon, dekada na sali, ako ay nalulungkot sapagkat hindi tayo makaahon sa issues ng korupsyon. Yun lang corruption index na palaging na lalaman natin, hindi tayo makaahon. No? Yun lang bagay ng kahirapan, hindi lang ito kahirapan ng lagay ng pinansyal o ekonomiya, kahirapan ito sa ating mental health, hindi ba? Yung ating kasadlakan ngayon sa mga flood control, yung kasadlakan natin sa politika, hindi ba ito yung issues actually ng mental health?
3: Tama po. Kaya po, kami in our advocacy, we started with yung kumbaga activities na makatulong sa tao because we believe na we cannot change other person, other people unless we change first. So kailangan magsimula sa tao. Kung ako po ay naniniwala sa mental health, kailangan alam ko ngayon kung paano ako magiging mentally healthy, kung paano ma-face ang mga challenges. Kaya sa amin hong mga gawain, napakaganda na magsimula sa pamilya. At
2: tama.
3: Kung sa pamilya, magsimula sa nanay. Kasi yung nanay yung nag-educate, siya yung ilaw ng tahanan. Siya ay mawawala ang ilaw niya, wala na lahat. Kaya napakaganda ng kahapon, ay nung ano nga po, sabi niyo, pumunta tayo doon sa House of Reps hearing. Nasana ang buuin ang pamilya. Kasi pag hindi buo ang pamilya, hindi rin buo ang society. At pag hindi ang buo society, ang daming problema. Pero pag buo ang pamilya, walang problema, kayang lutasin. Mm-hmm. Lalo na kung naka-anchor tayo sa turo ng Diyos. Magmahal, no? Alagaan, kasan, maging mapasensya, patience, what is love, yung sinasabi. So in essence, that's mental health. And if you care about yourself, others, and the environment, all the creations of God, then you are mentally fit. Hindi ka pabigat sa kanino man. Ikaw ay naka-anchor doon sa turo ng Diyos na alagaan ang kanyang mga creations. So I think this is mental health. And I see the importance of mothers, especially, in making the house a home. And this is where we will start at educating our family members about mental health. Kasi po ang mental health, hindi lang naman yung health. How you eat, anong kinakain mo ngayon, ang mga kinakain, junk foods, processed foods. So, what will happen to the body? Hindi siya healthy. Yung mga kabataan ngayon, kulang na ang tulog. Si God, binigyan 24 hours. Pero ilang oras na ngayon ang trabaho ng mga tao sa workplaces? Ang 8 oras, hindi na kulang. Pinapa-extend pa pagdating sa
2: bahay. Sabihin, Sally, itong mga nangyayari, halimbawa, ilang linggong nakaraan ang pinag-uusapan ay yung mga nangyari sa mga eskwelahan, hindi ba? So, may mga nag-uusap. Ako'y laman ng marami ng pag-uusap. Ay issue daw ito ng mga tinuturo sa eskwelahan, mga pulisiya. Pagkatapos, issue raw ito ng batas. Issue raw ito ng dapat na kung anong umiiral na batas sa atin o kaya value system. Pero ang sinasabi mo, nagsisimula talaga sa tahanan. Itong challenge natin na marami sa ating mga kababayan, in fact, sangayon sa datos, more than 10% ng ating population mga related sa mga OFW. Ano? At kaya wala ang mga magulang sa tahanan. Kung magsisimula sa tahanan, paano magsisimula? Nabanggit mo na ang mga nanay ay ilaw ng tahanan. Pero paano kaya natin ito babalikan?
3: Doon po sa biopsychosocial and spiritual theory, doon po ako nakakakita ng kung paano natin maiwawasto ang mga mali. Una sa bio, no? Kailangan ng katawan natin, temple of the Holy Spirit, dapat healthy. At ano yung makakapag-healthy sa tao? Yung tamang pagkain. Kaya mga nanay, wag nang mga junk food. Kailangan fresh food ang ating ihahanda sa tahanan. Kaya yung DSW po, tuwing Family Week celebration in September, ang inaano namin is kainang pamilya mahalaga.
2: Oo, magsisimula sa nutrisyon, ano?
3: Opo, opo. Kasi pag healthy ang tao, ang isip niya mabalansyado, maaliwalas.
2: O, tama. Pati halimbawa, sali na naalala ko, pati yung kakain mo, kinakailangan maganda ang desisyon mo kung anong kakain mo at paano.
3: O, diba? Kung nanay ka na nagmamahal sa mga anak mo, hindi mo pa kakainin ng mga processed food. Kailangan na, uy, anak, halika, mag-ano tayo, mag-alaga tayo ng manok kung may space sa bahay, no? Mag-alaga ng mga vegetables sa paso. I mean, those things that we can teach our children is if only to have nutritious and fresh vegetables in the home.
2: Alam mo,
3: in the table.
2: Tama kay, napapansin ko nga ngayon na hindi lang yung kinakain, kung paano kumain, pati sa hapagkainan sa mga pamilya ngayon, hindi na nga nagsasama-sama mga pamilya.
3: Ganun
2: kung
3: nga.
2: Magsasama-sama man sila sa hapagkainan, lahat may telepono. Di ba?
3: So napakalaki po ng role ng mother. And at the end of the day, ano po ang tinuturo natin? Ang Diyos. Kung ano yung turo ng Diyos sa tao, no? Like 24 hours. It's not, ano, hindi nagkamali si God na ginawa niya yung na isang araw, 24 hours. Because we have those 24 hours na 8 hours magtrabaho sa araw, hindi sa gabi. Hindi sa araw at sa gabi. And another 8 hours for God. Araw-araw, kakausapin natin siya, sasaliksikin ang kanyang mga turo. And time for ourselves and for others. So with the 24 hours, balansyado, we will be physically and mentally fit. Yun yung ang tao ngayon. Wala na sa ayos yung balance of the 24 hours. Nagmamadaling kumakain.
2: Nabanggit mo ang role ng mga nanay. Kumusta ang mga tatay naman, ang mga ama?
3: Yun na nga po. Yun aking position paper na sinubmit ko during our committee hearing. Ang nakakalungkot, yung OFW, mga nanay ang lumalabas, ang mga tatay ang naiiwan sa bahay. And we know God's design of husband and wife. The wife should be the mother, the wife first, the mother and the homemaker in the home. Hindi siya dapat trabaho because it's the father's role to be the provider, the guide, and the leader. Interchanging these roles will really create havoc, di ba? Di po ba? Saka yung mga lalaki na hindi na sila yung nagiging provider and leader in the home. Ang masculine pride nila, happy prick. And so, pag ang masculine pride na ng lalaki ang nasaktan, madali na yung mga bisyo. Madali na yung mga... And so again, it's because we violated God's design. Kaya babalik ulit doon sa what is God's design for humanity. And so when we follow God's design, there will be no imbalance. Magiging maayos.
2: Just like ang mga pamilya ngayon, sali, ang tatay at ang nanay, para bang wala nang pinakamahalaga kundi yung yaman. Kaya umaalis, nagpapayaman, para bang pwede nang palitan ng salapi kung ano yung dapat nilang iambag at ipakitang pagmamahal at kalinga sa mga next generation, hindi ba?
3: Yan nga po ang nakakalungkot kasi sabi nga ni God, we cannot serve two masters. We will hate one and love the other. So be wise and choose who your master is. Kung ang master mo si world, hindi na tayo pwedeng magkusap kung ako ang master ko si God. Hindi na tayo
2: magkakalungkot. Pagkatapos ang mga pulisiya ng ating gobyerno parang ganun din. O hindi ba? It's all finance, it's all money, it's all economy, at wala nang pagkalinga. Pero mental health talaga ang tinatamaan.
3: Opo. Kaya po, sa akin po, in my work now, in the community, ang palagi kong sinasabi sa tao is, we should be aligned with the design of God. No? Unahin talaga yung Diyos. Kasi God will give us wisdom, understanding, discernment, para hindi tayo mapaniwala doon sa mga maling pananaw. Hindi din tayo magugoyo ng devil with his cunning ways.
2: Ali, na, hindi ito religion lang, ano?
3: Opo. This okay. is understanding why God created man and for what purpose. Kasi at the end of the day, po naniniwala na we are just pilgrims here on earth. Whatever we do here in our earthly journey.
2: Paano naman yung entry ng mga secular na mga kaisipan mula sa labas ng Pilipinas na pumapasok sa atin dito at mukhang yun na nagiging pamantayan ng lahat? At lalong-lalo na sa social media.
3: Yun nga po. Kung tayo ay malalim ang ating spirituality, hindi tayo madadala ng mga kung anong sinasabi ng mga ibang countries no sa atin. Halimbawa po, yung genetically modified na mga GMO, gagamit ka ng genetically modified. Kung tayo ay maka-Diyos at alam natin na sisira yun sa ating mga lupain, hindi natin iisipin ng economics. Ang iisipin natin is sisira yun sa ating environment. Masisira yung mga punla natin. And natin na pag genetically modified, anything na ang ingredient is hindi natural, it has an effect on the environment. Kaya kung matalino ang leader, matalino ang mga politiko natin, mag-isip-isip na huwag tingnan yung economic gains. Ang tingnan is makakasira ba yon sa ating environment, sa ating health.
2: Napakaganda. Napakaganda ng sinasabi mo, Sally. At palagay ko, talagang dapat suriin natin kung saan ang gagaling ang problema ng ating bayan. At napakagandang topic ito. Pero Sally, medyo manawagan ka sapagkat maikli lang yung ating pag-uusap. Manawagan ka sa bawat pamilya. Gawin mo ang pagkakataong ito.
3: Ako po mananawagan sa mga nanay ng pamilya. No? Kung mahalaga sa atin ang ating mga anak, ang ating pamilya, dumulog tayo sa Diyos, no? Ang kailangan nating ma-realize is may kanya-kanya tayong role in this world. If you're a mother, you should know your role to be wife first, mother and homemaker. If you're a father, your role is to be a leader, guide and provider. If you are children, kailangan sumunod sa magulang. If you are citizens of this country, kailangan meron tayong respeto sa ating mga leaders at sa ating Diyos. Kung ang leader natin ay nawawala na sa wiso, huwag tayong makilabot sa kanila. We have to speak the truth quietly and clearly, but not to makipagdebate, no? Mag-rally sa kalye. Kasi gawa yun ng demonyo. We can speak the truth, but we are not against that person. Ang kaaway natin ay maling gawa, hindi yung tao na dapat nating mahalin. Kasi yun yung sabi ng Diyos, eh. So kung mali man ang mga tao, mga magulang, ang mga bata dapat, respeto pa rin sila. There is a way on how to say things na hindi tayo naglalaban-laban, hindi tayo nagkakaaway. Ngayon, sabi nga ni God, sinabi mo yung tama at hindi niya matanggap, pagpagin mo na, ipagpag ang sandalyas, but continue to pray for that person. I think this is what we need now, how to be able to love the other person, how to remain faithful to our faith, and at the end of the day, huwag matakot mamatay for speaking the truth. Yun po yung nakikita ko na sana lahat mga magulang, yun yung ituro sa mga anak. Kasi kawalan yung next generation kung ibang ideology ang kanilang matutunan. No? Hindi na nila alam kung ano bang pamilya, kung ano bang marriage, ang mga anak pasok po sana. No? So these things now we really have to do something to tell people na maganda ang plano ni God sa atin. Tayo lang matitigas ang ulo, ayaw makinig.
2: Maraming salamat, Sally, and thank you for joining us sa programang Pagsusuri. Palagay ko dapat talaga no, we cannot replace ang ating mga pundasyon, ang foundational truth ng mga temporalities na nawawala at nabubulok sa lipunan. Maraming salamat, Sally. Until next time, mag-uusap ulit tayo sa Pagsusuri. Maraming salamat. God bless you.
3: God bless.
4: Ito ang Pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia.
2: Naging napakaganda po at napakapanuri ng pag-uusap natin ni Sally Bongalonta. At binalikan niya kung ano talaga ang pundasyon ng pamilya. At sa pamamagitan nito ay ma-address natin ang mental health sa ating bayan, sa bawat pamilya. Pinagpahalagan niya kung paano na ang bawat pamilya ay dapat ang Diyos ang tagapagtayo at ang mga magulang ay magkaroon ng takot sa kanya at pag-iingat na gawin ang kanyang kalooban. Kaya babalikan po natin ang sinasabi ng dalawang Psalms, Psalm 127 and 128. Basahin ko po sa inyo. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep. Gayon po, walang halaga ang lahat ng pagpapagal ng tao kung hindi natin ibibigay sa Diyos ang pagpapatayo ng ating mga pamilya. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is his reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed. And then doon po sa bilang 128 ng Salmo, ang sabi, blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. When you eat the labor of your hands, you shall be happy, and it shall be well with you. Your wife shall be like a fruitful vine in the very heart of your house, your children like olive plants all around your table. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. Ibalik po natin ang kahalagahan ng katotohanan ito sa bawat pamilya. The Lord will bless them.
4: Susuri sa FEBC Radio TV.
0: Palagi nating isaisip na ang mental wellness ay kasing halaga ng ating physical wellness. Hindi kahinaan ang pag-amin na kailangan mo ng tulong pagdating sa usaping ito, dahil bahagi ito ng kabuuang kalusugan ng isang individual. Maging paalala rin ito sa bawat isa na mahalaga ang tamang kaalaman patungkol dito, pagiging bukas at pagkakaroon ng malasakit sa kapwang may pinagdaraanan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito si Heidi Bernardo Sampang, hanggang sa susunod nating pagsusuri.
4: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.

Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: kayo manggi, si Jesus ay walang itinatangi. O, madali lang kantahin, di ba? Aralin mo ito, Rich, para bukas sabayan mo ako na ituro itong kanta sa Sunday School.
1: Yes po, tita. Matanong ko lang, ano po ang ibig sabihin ng iba't ibang kulay na nabanggit sa awit na yan?
0: Ibig sabihin, mahal na mahal Jesus ang lahat ng mga bata. Kahit na ano pa ang iyong itsura, laki o kulay, maitiman, maputi o kaya yumanggi katulad natin, mahalaga ang mga bata kay Jesus.
1: Ah, di ba po sa Bible, may time na lumalapit ang mga bata kay Jesus pero pinigilan sila ng mga disciples ni Jesus?
0: Correct. Kaya sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit ang mga bata sa akin dahil ang katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos.
2: Masayang Sabado mga kiddos, ako si Ate Michelle Tolentino. Hello naman sa aking mga cute na cute at talented kiddie co-hosts.
3: Hello Ate Michelle, hello kiddos, ako si Angel Faltado.
4: Good morning, ako po si Cepas Halmasco.
5: Happy Sabado mga kiddos, I'm Rich Gabriel.
6: Good morning kiddos, ako po si TJ Tagorda. Tara kiddos, magkwentuhan at magtawanan tayo ngayon sa Sabado dito sa
7: Okino the 414 Kids Show!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
5: Mapapakinggan niyo po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. Pwede rin kayong makinig sa ating online streaming sa Okido 414 Facebook page.
3: Shout out din sa mga kiddos na nakikinig sa atin sa Kabikulan through Care 104.3.
4: Tara, kinig na mga kiddos!
2: Bagong buwan, bagong topic. Excited na ba kayo?
4: Yes na yes po, Ate Michelle!
2: Ang pag-uusapan natin ngayong buwan ay puso na katulad ni Jesus. Gusto niyo ba kiddos na maging mas mapalapit kay Jesus?
3: Opo! Si Jesus ay may pusong mapagmahal, mapagpatawad at puso na laging gusto na sumunod sa Diyos Ama.
2: Amen! Correct ka dyan, kaya meron din tayong bagong memory verse na matatagpuan sa Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Pakirecite nga ulit, Rich, ang ating memory verse.
5: Kiddos, sabayan nyo ko ha. Open nyo ang inyong Bible sa Book of Ephesians o sa Tagalog ay Efeso. Ready na ba? Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Efeso chapter 4 verse 32.
2: Amen! Alam nyo ba kiddos na ang topic natin ngayon ay patungkol sa pagiging mabuting halimbawa ni Jesus. Palagi kapag tayo ay nahaharap sa isang sitwasyon at kailangan nating magdesisyon o pumili ng panig, palagi ang iisipin natin ay WWJD o What Would Jesus Do?
6: Magandang reminder po yan. Kung si Jesus ang nasa sitwasyon natin, ano kaya ang kanyang gagawin?
3: For sure po ay lagi niyang gagawin o pipiliin na gumawa ng tama.
2: Kahit bata pa kayo, maganda na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos upang mas nakikilala natin si Jesus. Gustong gusto ni Jesus na lumapit sa kanyang mga bata. Gaya nung nasusulat sa Mark chapter 10 verses 10 to 15, ang nangyari noon ay lumapit ang mga bata kay Jesus.
5: Ah! Pero pinigilan ng mga disciples ang mga bata na makalapit kay Jesus. Pero sinuway sila ni Jesus at sinabing, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata dahil katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos."
2: Tama, mahalaga yung sinabi ni Jesus na ang katulad nila ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano nga ba maging bata? Ano ba ang ugali ng mga bata?
3: Mapagtiwala ang mga bata.
6: Mapagkumbaba ang mga bata.
4: Walang pagmamalaki at mapagpatawad po.
2: Tama ang mga sinabi nyo. Yung nangyari na yon nung panahon ni Jesus ay nagturo ng kahalagahan ng pagkakaroon ng puso na kagaya ng sa mga bata. Puso na merong lubos na pagtitiwala o faith at pagpapakumbaba o humility.
7: Amen!

0: katawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Ano ang paboritong kanta ng mga pulis?
2: Ano daw po?
1: Eddie, police heart, hear me calling, stop before you start calling.
0: Just kidding!
3: Sino ang superhero ang palaging nagtataka?
4: Ano daw?
3: Eddie, si Wonder Woman.
0: Just kidding!
2: Sino ang superhero ang magaling magplantsa?
5: Sino daw?
2: Eddie, si Iron Man!
0: Just kidding!
1: Usapang superhero pala to, meron din ako. Sinong superhero ang laging nasa toilet?
4: Mahilig po ako manood ng mga superheroes, pero hindi ko po alam yan. Sino po?
1: Si Red? Eddie si The Flush?
0: Just kidding!
6: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo sa ating Just Kidding portion. Kung meron kayong clean and funny jokes for kids, share nyo na sa amin yan. At maririnig nyo yan dito!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata!
3: Hello mga kiddos! This is the time para marinig namin ang inyong thoughts and opinions dito sa Isip Bata. Ito ang ating Isip Bata question for today. Kiddos, ano ang magandang katangian ng iyong best friend na kiddo?
2: Type and comment nyo na yan sa ating comment section sa ating FB page. Salamat mga kiddos!
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Pag-uusapan natin ang mga paboritong laro ng mga kabataan noong araw. Nung wala pang mga cellphone at computers, masayang naglalaro ang mga bata sa loob at labas ng bahay.
3: Una ay patintero. Mas maraming naglalaro, mas masaya. Dalawang grupo ang maglalaban. Babantayan ng mga taya ang daan. Goal ng kabilang grupo ang makatawid ng hindi natataya ng kalaban.
4: Meron ding laro na tumbang preso. Merong lata na babantayan ng taya at patumbahin ng mga bata ang lata sa pagbato ng kanilang mga tsinelas.
1: Ang saya noon, naglalaro pa kami ng luksong baka, taguan, sipa, habulan at marami pang iba.
5: Amazing!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kid!
7: Ha? Tubig? Oh, ito.
8: Pwede po bang makahingi din ng tinapay?
7: Una, humingi ka ng tubig. Tapos, tinapay naman. Oh, ano naman ang susunod? Baka naman gusto mo na tumira dito sa bahay namin, ha?
8: Pwede po ba?
7: Aba, nakakatawa kang bata ka, ha? Nako, humingi ka na nga sa inyo. Alis.
8: Nanghihingi lang naman ng maayos. Tapos nagagalit ka na.
7: Ay naku, umalis ka na nga. Istorbo ka dito sa tindahan ko. Alis na, alis.
4: Tito Serio, bakit po nagagalit kayo dyan?
7: Eh kasi may bata na pumupunta dito. Nanghihingi ng tubig noong una. Tapos nung binigyan ko ng gusto niya, gusto naman tinapay. Tinapay naman daw. May balak pa yata tumira dito sa bahay.
4: Eh, di po ba wala kayong anak? Baka gusto po niyang magpaampon sa inyo.
7: Ay nako, kung ako ay may anak, hindi ko papabayaan na magpalaboy-laboy sa kalye. Aba eh, dumarami na mga batang pag-alagala dito sa lugar natin.
4: Oh, Anya, bakit ka nandito?
7: Oh, baka isa na naman yan sa mga batang kalye dito, ha?
4: Hindi po siya batang kalye, Tito Serio. Siya po si Anya, alak po na naglilinis sa bahay namin. Oh, ba't nandito ka, Anya?
9: Kuya Jose, tawag ka ng nanay mo, umuwi ka raw muna.
4: Ah, ganun ba? Sige, sunod ako sa'yo. Sige po, Tito Serio, alis na po ako.
5: Jose, halika mo na rito at maghanap ka ng mga damit na napagliitan mo na.
4: Eh, bakit po? Saan po ninyo dadalhin?
5: Nandito kasi yung batang si Boyet kanina. Eh, napansin ko na lumang-luma na ang mga damit niya. Kaya naisip ko na ibigyan na lang sa kanya yung mga damit mo na hindi mo na sinusuot at maliit na ba sa'yo?
4: Ah, sige po. Maghanap po ako sa closet ko.
3: Ito po, nanay, ang isang kahon ng mga napagliitan ko rin pong mga damit.
5: Salamat, Teresa. O, Anya, halika nga rito at baka may magustuhan kang mga damit dito. Sana ay may magkasya sa'yo.
9: Ito po, tita. Wow, ang ganda po ng damit na ito.
3: Oo nga, bagay sa iyo, Anya. Alam mo ba, favorite ko yung damit na yan eh. Kaya lang, hindi na magkasya sa akin.
9: Ako na lang po ba talaga ang damit na ito? Ate Teresa, tita?
5: Oo, sa iyo na yan. Hanap ka pa ng iba dyan. Baka may magustuhan ka pa.
9: Salamat po. Ang saya-saya ko po. May bago na akong damit.
3: Hindi na nga bago ang mga iyan eh.
9: Pero mukha pa rin pong bago.
4: Nanay, ibang-iba po kayo kay Tito Serio.
5: Bakit mo naman nasabi yan?
4: Eh, kasi po kayo. Masaya kayo nagbibigay doon sa batang si Boyet. Samantalang si Tito Serio, nagalit doon kay Boyet at pinalayas pa niya to.
5: Bakit ko naman palalayasin yung mga batang katulad ni Boyet?
4: Eh, kasi po, baka nakauliton po siya kasi kung ano-ano daw po ang hinihingi sa kanya.
5: Para sa akin kasi ay maliit na bagay lang naman ang hinihingi ng bata. Kung kaya ko namang ibigay ay bakit hindi na lang bigyan? Hindi naman kailangan ipagtabo yan siya.
3: Kawawa naman pala si Boyet. Tinaboy siyang palayo ni Tito Serio.
5: Alam ba ninyo? May isang kwento sa Bible ang nangyari ang ganyan. Noong minsan na may mga batang dinala ng ilang tao kay Jesus upang sila ay may lay hands ni Lord Jesus. Pero nagalit ang mga alagad at sinabi sa kanila na huwag istorbohin ng Panginoon. Tinaboy sila ng mga alagad ni Lord Jesus. Nagalit si Lord Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata at huwag ninyo silang pagbabawalan sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos.
9: Eh, nakalapit po ba ang mga bata kay Lord Jesus?
5: Oo, nakalapit sila. At may mga bata pang kinalong ni Lord Jesus.
9: Ay, sana ako din po. Gusto kong kumalong kay Lord Jesus.
3: Ako rin po. Gusto kong makasama si Lord Jesus.
4: Mabait po si Lord Jesus sa mga bata at ayaw niya na sila ay ipagtabuyan.
5: Kaya nga, siya ang halimbawa ko. Mapagmahal siya sa mga bata, kaya ganoon din ako.
9: Ako rin po. Gagayahin ko si Lord Jesus sa kanyang pagmamahal at pagiging mabait sa mga bata.
3: At hindi lang sa mga bata. Mabait siya sa lahat ng tao.
4: Kaya nga po, diba, marami po siyang tinutulungan ng mga tao. Yung mga may sakit, tulad ng mga bulag, pilay, may nakahawang sakit, ang mga inaalihan ng demonyo, ang mga taong hinahamak ng lipunan, sila ang mga tinutulungan ni Lord Jesus.
5: O sige na, at itabi na muna natin ang mga kahon na ito. Bukas ay babalik si Boyet para kunin ang mga ito.
4: Hindi po ba, nanay, na mas maganda kung pupunta tayo sa bahay ni Boyet para ibigay ang mga to?
3: Oo nga po. Mabigat po ang mga kahon na ito kung si Boyet lang ang magbubuhat.
5: Good suggestion. Sige, bukas ay ihatid ko to kina Boyet.
3: Gusto ko pong sumama.
8: Nagugutom na ako. Ang hirap ng walang nanay at tatay. Mabuti pa ang ibang mga bata, may mga magulang sila. Ako, wala kaya nakikitira lang ako dito sa kamag-anak ko na maliit din naman ang bahay. Pumunta na lang kaya ako dun sa tindahan ni Kuya Serio. Kaya lang, baka magalit na naman sa akin yun. Ah, alam ko na. Pupunta ako sa nanay ni Kuya Jose at Ate Teresa.
4: Oh, Boyet, saan ka pupunta?
8: Kuya Jose, papunta ako sa inyo.
3: Nandito na kami. Saan ba ang bahay mo?
5: Oh, Boyet, may mga dala kaming mga damit para sa'yo. Pumunta muna tayo sa bahay niyo.
8: Wala po talaga akong bahay. Nakikitira lang po ako sa gilid ng bahay ng kamag-anak ng namatay kong tatay. Doon po ako natutulog.
5: Ha? At bakit ganun? Hindi ka ba pwedeng tumira sa loob ng bahay nila?
8: Okay na po iyon sa akin. Maliit din po kasi ang bahay nila at wala na akong lugar sa loob. Ang mahalaga po ay may natutulugan ako. Kung minsan po ay binibigyan naman po nila ako ng makakain. Kaya lang, may hirap din po kasi sila.
4: O sige, pumunta muna tayo din sa tinitirhan mo.
3: May dala rin kami dito mga makakain mo ng ilang araw.
8: Salamat po ng marami! Nagugutom na nga po ako. at maghahanap na nga po ako ng makakain. Buti po ay dumating kayo!
5: Nandyan ba ang mga kamag-anak mo?
8: Wala po ang tiyahin ko. Namamasukan po kasi siya. Mga maliliit po lang pong mga pinsan ang narito.
5: Mabuti pa ay tawagin mo sila para makasama mong kumain.
8: Maraming salamat po talaga sa inyo!
5: Nandito kami dahil alam namin na ito ang gusto ni Lord Jesus na gawin namin. Sinabi niya na huwag pigilan ng mga bata na lumapit sa kanya. Kaya nandito kami para maipakita kung gaano kakamahal ni Lord Jesus.
8: Si Jesus? Yun po bang madalas kong marinig na pangalan kapag nagpupunta po ako sa simbahan?
5: Oo, Boyet. At mamaya, pagkatapos niyong kumain ng mga pinsan mo, ikukwento ko sa inyo kung sino talaga si Lord Jesus. Gusto mo ba siyang makilala?
8: Opo! Gusto ko pong makilala si Lord Jesus!

0: Isang malakas na shoutout at maligayang bati sa lahat ng nagdiriwan ng kaarawan at special occasion nila this week. Go Kiddos! Greet na!
1: Happy birthday sa aking pamangkin na si Migs Tolentino. At happy birthday din sa aking tito na si Tito Edgar at si Tita Emma. Ngayon naman, let us pray for those who are celebrating their birthdays at sa mga estudyante para sa kanilang paghahanda sa pagbabalik eskwela. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ang Diyos na nagtuturo sa amin ng tamang daan. Lord, we pray that You will continue to shape our hearts at nawa, Panginoon, maging kagaya namin ang Iyong mga gawi, Jesus. Nawa, Panginoon, matuto kaming maging mapagmahal, mapagbigay, kagaya mo, Jesus. Lord, we pray for those who are celebrating their birthdays this week. Maraming salamat po sa panibagong taon sa kanilang buhay, and we ask You for Your favor, for Your blessing to be upon them. Lord, we also pray for our students, sa mga magbabalik po sa kanilang eskwelang, iba po ay nakapasok na. We pray for Your guidance, for Your wisdom, for Your provision to be upon them. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
3: It's time.
0: Time to what?
3: Time to say goodbye. For now, dahil next week, babalik kami.
4: Ayun! At least may abangan tayo sa susunod na Sabado. Huwag nyo kami masyadong mamimiss, mga kiddos!
5: Correct! Pero bago tayo magbabay, pasalamatan muna natin ang ating mga teammates dito sa Okido. Thank you po ng marami kay Tito Marvelous Malay Salumbides, ati Favorite Gabriel, Dashing Kuya Piaters, Edward Baloha, Mami Wonderful Weng Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, ati Faithful Fiti, at Mami Lovely Leia Morada.
0: Thank you, Mami Leia, at sa World Vision pa sa ating script at Kwento Kid!
1: Thank you muli sa ating program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company 702 DZAS Radio TV, at World Vision. I'm Ate Michelle.
4: Ako naman po si Angel.
5: Ako po si Rich.
0: I'm Sapas!
3: At TJ!
2: Samahan niyo ulit kami sa susunod na Sabado sa Okido the 414 Kids Show!

0: In these times of uncertainty, so many people need refreshing in their lives. Acts chapter 3 verse 20 says, "Times of refreshment will come from the presence of the Lord." Bishop David Sopipeña asks us to turn our eyes upon Jesus, the source of our refreshment.
1: Times of refreshing from the presence of the Lord. Yan po ang ating text. The times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Ito po ay napakahalaga na experience ng isang Kristiyano. Yung panahon ng refreshing. Marami pong mga tao ngayon na nangangailangan. Today, so many people need a refreshing in their life. Now, how do we receive a refreshing in our soul? Atin pong ibaba o bitawan, okay, ang mga hindi mahalagang bagay, ang mga pabigat ng ating puso, ng ating buhay. Paano naging komplikado ang buhay ng ibang tao? Ang daming mga bagahe na kinakarga. At isa sa mga bagahe na nag-contribute sa masalimot na buhay, kasalanan. Sin is a terrible burden. Kaya po, sabi po ng salita ng Diyos, kailangan natin mag-repent, magsisi sa ating mga kasalanan. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 1, "Therefore we also, since we are surrounded by witnesses, let us lay aside every weight." Lahat ng mga pabigat, yung mga runner, yung mga boksingero, yung mga gladiator noong unang araw, kapag nag-iinsayo sila, linalagyan nila ng mga pabigat yung kanilang mga paa, yung kanilang mga kamay. At meron silang pabigat para, you know, palakasin yung kanilang katawan, yung kanilang mga muscles, pabigat, mga dumbbells. Pero pag sa panahon na ng actual na competition, panahon na ng pagtakbo, ng marathon, panahon na sila ay nasa arena na ng pakikipan.

0: is refreshed. You should belong to a circle of believer friends. Yung ating mga small groups gatherings, mga life groups gathering, yan po ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. The example of Paul, he was refreshed by his friends in the Lord. Let's look at 2 Timothy chapter 1 verse 16. It's about Onesimus or Onesiphorus. Sabi po nito, the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chain. Alam niyo po, itong si Onesimus, isa pong runaway slave. Nung unang araw, it was legal to own slaves para mo silang pag-aari, mga alipin. Si Philemon ay dahil mayaman na kapatid, meron siyang mga slaves. At itong si Onesimus ay tumakas, pumunta sa Rome. At ang pataw na penalty ay kamatayan pag ginawa mo yon sa iyong amo noong araw. Pero si Onesimus, salamat sa Panginoon, naligtas sa Rome. Naging disipulo siya ni Apostol Pablo. At itong si Onesimus, palagi niyang binibisita sa Apostol Pablo. Dinisciple siya doon. Well, he said, he often refreshed me. Anong ibig sabihin niyan? Siguro, nauutusan siya dahil si Apostol Pablo ay nasa bilangguan. You know, bumibili ng anumang bagay na kailangan ni Pablo dahil karamihan, about two-thirds of the New Testament sa kanyang epistles, sinulat niya habang siya ay nasa bilangguan. Sinulat ni Apostol Pablo ang Book of Ephesians while he was in jail and many of the other books. Siguro sabihin niya, Onesimus, bumili ka nga ng ink, bumili ka nga ng parchment, bumili ka man ng ganito, mautusan. Kumuha ka ng gaas para sa aking lampara o oil. At Onesimus constantly refreshed Paul. At hindi niya ikinahiya si Apostol Pablo na nasa bilangguan bilang isang leader ng isang church. So ano nangyari? Nalaman ni Apostol Pablo yung kanyang problema. He was a runaway slave. So ang ginawa ni Apostol Pablo, sinulat niya dito sa ating Bible, yung sulat niya kay Philemon. Yun pong background noon. So sinabi niya kay Philemon, tanggapin mo uli si Onesimus, hindi na bilang isang alipin, kundi bilang kapatid sa Panginoon. Ano man ang nagawa niya sa iyo na masama at anumang atraso ang nagawa ni Philemon sa iyo, sabi niya, you charge it to my account. Alam ko rin na meron kang utang na loob sa akin, pero tanggapin mo si Philemon. It's one of the moving letter of forgiveness in the New Testament. Tanggapin mo si Philemon na bilang isa ng kapatid sa Panginoon. So kailangan natin ng mga kaibigan to refresh our hearts and our soul. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa mga kaibigan ko sa iba't ibang lugar ng daigdig. Pero meron akong mga kaibigan that I can call them and I can talk to them over the phone. Hallelujah. And they refresh me. So you can and will experience a refreshing when you participate in church fellowships and gatherings. Gagamitin ng Panginoon upang magkaroon tayo ng kaginhawaan na galing sa presensya ng Panginoon. Nais ng Panginoon na guminhawa ang buhay natin. At unang-una sa lahat, bago tayo guminhawa, kailangan guminhawa ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating mga isipan, at ang nagpapaginhawa sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon.
1: I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napaako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.
2: If you prayed that prayer, we believed you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211. That's 0999-955-4211. Or follow us on Facebook. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. That's www.wordofhope.ph. A Word of Hope can be heard Tuesdays, Thursdays, and Saturdays from 9 a.m. to 9:30 a.m. and on Sundays from 8:30 a.m. to 9 a.m. That's Tuesdays, Thursdays, and Saturdays from 9 a.m. to 9:30 a.m. and on Sundays from 8:30 a.m. to 9 a.m. Here at 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao. God bless you.

0: Hello mga bata! Para naman sa aton nga memory verse, ari naman si Teacher Leia. Kabalo ko, subong ang nagatanaw kag nagapamati. Nakatisting nakita tanan, di ba? Nga magtinikal. May mga rason kisa nga mapilitan kita magtinikal. Biskan pa sa kaayuhan, gatikal kita para hindi kita mapanish, hindi kita magsugid sang tuod kay nahatlo kita sa punishment. Ano bala ang ginahambal sa Bible mga bata about sa hindi pagsugid sang kamatuuran or pagtinikal? Subong ang aton nga memory verse makita diri mismo sa Bible, kag ang Bible word of God nga dapat natun basahon kay amo ini ang nagabulig sa aton para mabalaan naton kung ano ang mga butang nga gusto sang Ginoo nga aton pagahimuon. Kagang aton nga memory verse subong makita sa Ephesians chapter 4 verse 25. Gambal diri sa Ephesians 4 verse 25 ang hambal, putting away lying, speak every man truth with his neighbor. Ano bala ang but silingon sang aton nga memory verse mga bata? Siling dira putting away lying. Buot silingon i-stop naton, untaton gid naton nga indi magtinikal. Kay ang pagtinikal indi gid ginakalipayan sang Ginoo kay sala gid ina. Kag ang hindi paghambal sang kamatuoran indi gid maayo man para sa aton. Kag gusto gid sang Ginoo nga untaton naton ina nga klase sang pamatasan. Ano man ang maging resulta sang pagsugid naton sang kamatuoran, kinahanglan mangin maisog kita, mangin maisog ikaw sa pagsugid sang kamatuoran. Kag paningkamutan or untaton gid ang pagtinikal. Kag siling naman dira o sa next, speak every man truth with his neighbor. Ano bala ang but silingon naman sini? Gusto sang Ginoo nga magsugid ikaw sang kamatuoran kung ano ang tuod, maging honest gid ikaw. Kay sa pagsugid natun sang kamatuoran, amukis ang nagiging way nga mapabalo kung ano ang tama, ang kamatuoran, no? So amuna ang gusto sa aton nga Ginoo nga imbis nga magtinikal, isugid ang kamatuoran. Kay ginakahamutan sang Ginoo ang pagsugid naton sang matuod. Kag kung ikaw bata nga nagatan-aw subong, kag nagapamati nga ara na si Jesus sa heart mo, ginbaton mo na siya nga imo Lord and Savior, pangayo ikaw always sa Ginoo sang bulig nga hindi na ikaw magtinikal, nga tagaan niya ikaw sang strength nga magsugid sang kamatuoran. Kay amuna ang gusto sang Ginoo para sa mga nagdawat sa iya nga Ginoo kag manluluwas. Ara ang Ginoo nagpromise nga always siya magbulig sa imo, hatagan kanya sang kusog para mahimo kung ano ang tama kag ikalipay sang Ginoo kag isa na dira ang pagsugid mo sang kamatuoran. Pero kung ikaw naman bata nga nagapamati kag nagatan-aw man subong nga wala mo pa na baton si Jesus nga imo Lord and Savior, gusto gid sang Ginoo nga batunon mo siya first kay mabudlayan gid ikaw nga himuon ang tama, ang pagsugid sang kamatuoran, kay si Jesus lang gid ang makabulik sa imo. Ang pagbaton mo sa iya nga imo Ginoo kag manluluwas, isa sa pamaagi para hatagan niya ikaw sang strength para makasugid ka sang kamatuoran, mauntat ang pagtinikal. Amo na ang aton nga memory verse subong nga adlaw mga bata, kag i-memorize gid naton para matandaan naton kag madumduman sa tiun nga matintal kita nga magtinikal. So amuning memory verse nga magpadumdum sa aton. Sige, basahon anay naton sang makaisa. Ayan. Sa mga nagatan-aw, diri, may ara. Sa mga nagapamati, pwede ninyo bukadon inyo nga Bible. Siling, basahon naton. Dira maumpisa sa Ephesians 4:25, dira man mag-end sa pagbasa. Ready, go! Ephesians 4:25, putting away lying, speaking every man truth with his neighbor. Ephesians 4:25. Para ma-memorize natin siya, imuan natin siya sang action. So, ang first nga action, pag siling nga putting away, no, i-clap ang kamot. So, clap a word kita. So, putting away nga word, i-clap naton, hindi na naton siya pag-ihambal. Kaya sang tanan? Okay, ready, go! Ephesians 4:25. Away, lying, speak every man truth with his neighbor. Ayan, isa. So, dugangan naman natin sang isa. Ano nga word ang another nga i-clap natin? Lying. Ayan, so putting and lying a word. Okay, i-clap lang natin. Ready, go. Ephesians 4:25. Away, speak every man truth with his neighbor. Ayan, dugangan ta naman isa para tatlo na. Puting, i-clap. Lying, i-clap. Kag ang speak nga word, i-clap naman natin. Ready? Pasunod gid, no? Okay, go! Ephesians 4:25. Away, every man truth with his neighbor. Ephesians 4:25. Okay, last na lang. Ang last nga word na i-clap natin is neighbor. Okay, sabay-sabay. Ephesians 4:25. Go! Ephesians 4:25. Away, every man truth with his. Ephesians 4:25. Ayan, tandaan natin ang aton nga memory verse, mga bata.
1: Bible lesson naman, mga bata, ari naman liwat si Teacher Joy. May aras ang isa ka bata, ang pangalan niya si Kia. Gindayaan niya ang iyang mama. Naglisensya siya nga maghimo do sila sang project sa balay sang iyang classmate. Pero naglagaw gali sila sa mall kag nagtan-aw sang sine. Nagdinaya siya, mga bata, o gintuntuhan niya ang iyang mama para lang makuha ang iyang gusto. Sa aton nga Bible lesson, subong, mga bata, ang isa ka prinsipe, gindayaan niya man ang iyang tatay. Magdaog kaya siya or maging makuha niya kaya ang gusto niya tungod sa iyang pagpangdaya sa iyang tatay? Amo na ang aton nga hibaloon sa aton nga Bible lesson subong nga aga, mga bata. Siya si Absalom, mga bata. Isa sa mga bata ni King David. Kag si Absalom, gwapo ni siya nga pagka lalaki. Kag damo gid sang nagahanga sa iya. Kag kung tan-awon siya, do wala gid sang mali sa iya nga physical nga lawas, mga bata. Do perfect gid siya, halin sa ulo hasta sa tiil. Kag damo ang nakagusto or nananamian gid sini kay Absalom, mga bata. Kagkada aga, dito na siya sa may gates ang ilang palasyo. Nagahulat siya dito sa mga tao nga nagakadto sa palasyo kag gusto makipagkita sa iyang tatay o sa iyang nga papa nga hari nga si King David. Kag dito gusto niya ang mga tao nga nagakadto dito is nagapangayo sang bulig kay King David kung ano ang maging desisyon nila sa ilang problema. Pero kisa, dahil sa kabisi ni King David, wala na siya sang time, wala na siya sang oras para magawa, mag-atubang sa mga tao nga inikag para mahatagan sila sang bulig nga ilang kinahanglan. Gani si Absalom, dahil hindi siya busy, siya ang nag-istorya dito sa mga tao. Kag ginahambal niya nga, kung ako lang siguro ang hari, tanan gid ni nagapalapit sa akon, i-atubangon ko gid, kagbuligan ko gid sila tanan. Tapos kung magbaw, magluhod sa iya ang mga tao nga nagakadto dito sa hari, ginapatindog niya kag ginabeso niya sa guya para pagpakita nga hindi sila nubo para kay Absalom. Gani mga bata ang mga tao nga nagakadto didto, nanamian sila sang atensyon nga ginahatag sa ila ni Absalom. Kag amo gidto ang plano ni Absalom mga bata, ang palanggaon siya sang mga tao, ang magustuhan siya sang mga tao, kagustuhon sang mga tao nga siya na ang maging hari sang Israel. Nagapangdaya si Absalom mga bata kay gusto niya or para makuha niya ang iya nga gusto. Ikaw ba bata, nagapangdaya ka man bala para makuha ang imo nga gusto? Nang hindi mo bala ginapakita ang tuod or nagatinikal ka or ginatunto mo ang iban para magpati sila sa imo para makuha mo ang imo nga gusto? Parehas bala sinang maglisensya ka sa imo nga mama nga gusto mo magkadtunig to sa balay sang friend mo kay magparty-party ka mo, pero hindi ka sugtan kung wala dito ang parents niya. Gani nagtinikal ka nga ara dito ang parents niya bisan wala man para pasugtan ka para makuha mo ang imo nga gusto. Or parehasin ang nagapangayo ka sang kwarta kay mama mo tapos wala kanya gintagaan, hindi kanya tagaan. Tapos naglakad ka kay papa mo tapos hambal mo. Nang hambal ni mama pa, tagaan mo daw ko sang kwarta. Bisan wala man, para lang makuha ang gusto mo, nagtinikal ka, nang daya ka, gintunto mo ang imo nga ginitanan. Kag mga bata, ang pangdaya may ara gid na sa kabayaran. Kung matunto mo ang tao, ang Ginoo hindi mo gid matunto, hindi mo gid madayaan. Kag mag-abot gid ang time nga bayaran mo gid inang pangtunto or pangdaya nga ginahimo mo. Kag kung ikaw anak na sang Dios, gusto sang Ginoo nga hindi ka mangtunto, hindi ka mangdaya or maging honest ka sa tanan nga panahon, sa tanan nga tion. Kay siling nga diri mga bata sa Ephesians 4:25 siling diri, therefore having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. So hambal diri, hindi ka mag binutig, hindi ka magtinikal sa iban, hindi ka mangdaya, kundi kung ano ang tama, kung ano ang tuod, amo na ang imo nga ihambal or ipakita sa iban. Gani mga bata, ang pagpangdaya malain gid ina, kag may ara gid ina sa kabayaran. Si Absalom mga bata, nagapangdaya siya para makuha ang iya nga gusto. Isa ka adlaw mga bata, lakat siya sa iya nga tatay nga si King David. Kag siling nga, mahal nga hari, pasugtan mo ako nga maglakat sa Hebron, kay dito mag-serve ako sa Ginoo. Gani nalipay si King David nga si Absalom, gusto niya mag-serve kay God dito sa Hebron, kaya ginsugtan niya si Absalom. Hindi balaan ni King David nga may malain gali nga plano si Absalom. Nagpadala siya sa mga tauhan niya dito sa Hebron. Kagali, ginapangkumbinsi na nila ang mga tao dito nga si Absalom na ang maging hari sa Hebron. Nagapangtipon sila sa mga tao para magdamo ang magsuporta kay or magpanig kay Absalom. Gani mga bata, ato nga bad news na nakaabot na dito si Absalom sa Hebron, nakaabot man ang malain niya balita nga to kay King David nga si ang amuto gali ang plano ni Absalom. Agawon niya gali ang kaharian, ang pagiging hari sa iya nga tatay nga si King David. Gani na sakitan gid si King David sa iya nga nabalaan niya gin tunto siya sang iya nga bata nga si Absalom. Kag naghimo sila sa iya nga mga sang iya nga pamilya, sang iya nga mga sundalo, kag may iban man nga mga tao, kag mga bata nga nagupod sa ila nga maghalin sa palasyo, magpalayo sila mga bata kay kung maabtan sila didto ni Absalom, kag sang iya nga mga tao nga nagsunod na nagkampi na sa iya, pwede nga patyo nila si King David para makuha niya ang trono or ang pagkahari ni King David. Kaya naglakad sila sa Mount Olives, kag pertigid ang kasubo ni King David. Nagkasubo pa gid siya kay nabalaan niya nga ang isa sa iya advisor nang nagabulig sa iya nga maghimo sang desisyon Ang iyang advisor nga si Ahithophel nagkampi na pagid kay Absalom kag si ang mga advice ni Ahithophel maayo gid pirmi ang iyang mga advice kag kung sundon to ni Absalom ang mga advice niya sigurado gid nga mapildi nila si King David. Gani mga bata ang isa sa advisor man ni King David nga si Hushai naglakat man dira sa kay King David nga gapangasubo man siya sa natabo kay King David kag sa kay Absalom. Gani naghangyo si King David sa iya nga kung pwede magbalik siya sa dito sa Jerusalem para maging espiya. Magpakuno-kuno siya nga siling ni King David sa iya magpanggap ka, magpakuno-kuno ka nga kampi ka kay Absalom. Tapos hibaluon mo kung ano ang desisyon or ang advice ni Ahithophel. Kag maghatag ka sang lain nga advice para hindi niya pagpatihan ang advice ni Ahithophel. Kag kung ano ang maging plano na dito, pabaluon mo ko diri. Siling ni King David. Kag nagsunod si Hushai sa iya, nagbalik si Hushai dito sa Jerusalem, kag nagpakuno-kuno siya. Nagpakuno-kuno siya nga, kakampi siya ni Absalom. Nalipay gid si Absalom kay duha na ka-advisor ni King David ang nagkampi sa iya. Kag siling niya sa tunga time, kay Ahithophel, ano na ang himuon ta subong? Kag siling niya Ahithophel, padalaan mo ako sang 12,000 ka mga tao. Kay pangitao namon si David. Sini nga time, sigurado nga dali siya mapildi kay luyan siya subong kag nagapangasubo ni siya subong. Kaya dali ni siya mapildi. Si David lang ang patyon ko kag ang iya nga mga tao dalun ko diri sa imo. Siling ni Ahithophel. Kag siling ni Hushai, ginpamangkot man siya ni Absalom kung ano man ang iya ma-advise. Siling ni Hushai, mali ang advice ni Ahithophel. Kay kilala mo ang imo nga amay, kilala mo si King David, pag-undid siya nga warrior kag ang iyang mga tao. Hindi siya madali-dali nga mapildi. Ang himuon mo, tipunon mo tanan nga pwede mo nga matipon nga mga sundalo kag ikaw ang maging leader sang pagsalakay nga ini kag kung makita naton ang grupo ni King David palibutan naton sila para wala na sila sang ligtas hindi sila makaligtas kag mapildi naton sila tanan kag pagkabati ni Absalom sang advice ni Hushai mas ginpili niya ang advice ni Hushai gani gintipon niya ang tanan niya mga sundalo niya kag siya ang maging leader sang pag salakay nila or pag-attack nila kay King David kag sa iyang mga sundalo. Kag ato nga plano mga bata ginpabaluman ni Hushai kay King David. Nagpadala siya sang mensahe dito kay King David nga magprepara sila sa inaway. Gani mga bata si Absalom mga bata nang daya siya para makuha ang iyang gusto. Kaglapit niya na pagbayaran ang iyang ginhimo nga pagpang daya. Ikaw man bata, kung ikaw anak na sang Dios, gusto sang Ginoo nga maging honest ka sa tanan nga panahon. Hindi ka magpangdaya para lang makuha ang imong gusto. Kung ano ang tuod mo nga kadtuan, kung diin gid ang tuod mo nga kadtuan, maglisensya ka sang maayo sa imong ginikanan. Isugid mo kung diin ka gid magkadto. Kag kung hindi man sila magsugot, sundon mo ang ilang nga desisyon kay may ara na sila sang maayo nga rason nga hindi kanila pagsugtan. Kay gintagaan ka sang Ginoo sang ginikanan para may ara sang mag-guide sa imo kag mag-protect sa imo. Basi nahadlok lang sila nga madisgrasya ka or may matabo nga malain sa imo kaya hindi kanila pagpasugtan. Kaya kung ano man ang desisyon sang imo nga ginikanan para sa imo, sundon mo gid ina. Kag mangayo ka sang bulig sa Ginoo nga maging honest ka sa imong ginahambal, sa imong ginahimo para saligan ikaw sang hindi lang sang imong ginikanan kundi sang iban man nga tao. Kay ang pagpangdaya or pagpangtunto mga bata malain gid ina siya nga binuhatan kag magpagbayaran mo gid ina, mag-abot ang tion. Amo man si Absalom mga bata, lapit niya na pagbayaran ang pagpangdaya or pagpangtunto nga iya ginhimo sa iyang amay nga si King David. Gani ang ginpili niya nga advice nga sundon amo ang kay Hushai. Kagin pabalo na ni Hushai si King David sa plano ni Absalom. Gani mga bata, nagready man ang mga sundalo ni King David, pero siling sang iyang nga mga sundalo kag sang commander niya, hindi ka magupod sa amon, diri lang ikaw kay para ma-protect or ma-protektahan nila si King David. Sila lang ang mag-atubang sa kay Absalom kag sa mga nagkampi kay Absalom. Pero nagsiling or nagsugo pa si King David kay Joab nga hindi pagsakiton ang iya bata nga si Absalom. Gani naglakat ng iya nga mga sundalo para sa prepara sa pag-atake man ni Absalom kag sang iya nga mga sundalo. Kag ang isa sa mga Israelite mga bata, samtang naga padayon ang inaway, may isa ka Israelite nga nagkadto kay Joab, ang commander sang army ni King David. Kag sili niya, nakita ko si Absalom, nasabit ang buhok niya dito sa may sangasang kahoy. Kag sili ni Joab, naa nga wala mo pa siya ginpatay. Siling-siling Israelite, hambal ni King David, hindi pagsakiton si Absalom. Pero si Joab mga bata, kagang iyang mga tao, gin kadtuan nila kung diin tong puno nga nasabit ang si Absalom mga bata. Kag ginpatay nila si Absalom. Nag-abot ang balita kay King David nga ang iyang mga sundalo nagdaog sa inaway laban kay Absalom kag sa iyang mga army. Pero may ara man sang malain niya balita kay ang iya bata nga si Absalom napatay man sa inaway. Gani grabe gid ang kasubo ni King David kag siling niya, tani ako na lang ang napatay Absalom. Tani ako na lang imbis nga ikaw. Bisan amo to ang ginhimo sa iya ni Absalom mga bata, gindayaan siya, gintunto siya kag gusto pa siya patyon para makuha ang pagiging hari sa iya, pero palangga niya gihapon si Absalom. Ikaw man bata, biskan makasasala pa ikaw sa atubangan sang Ginoo, palangga gid ikaw sang Ginoo. Pero dahil holy ang Ginoo, hindi niya hindi ka pwede makapalapit sa iya tungod sa sala, kaya ginpadala niya si Jesus diri sa kalibutan para maluwas ikaw halin sa punishment sang sala. Siling diri sa Romans 5:8 mga bata, hambal dire, but God shows His love for us in that while we were yet still sinners, Christ died for us. So siling dire mga bata, habang kita makasasala dira sa atubangan sang Ginoo, nagkadto si Jesus dire sa kalibutan kag napatay siya para patawaron or para maluwas ikaw kag ako sa silot sang sala. Ginlansang si Jesus sa cross, napatay siya, ginlubong, pero nabuhi sa ikatatlo nga adlaw. Kag tungod sa ginhimo ni Jesus mga bata, tungod nga nabuhi si Jesus, pwede na mapatawad ang imong sala kung piliun mo nga magtuod ra sa iya. Ginpadala gid sang Ginoo si Jesus mga bata para luwason ikaw, tungod kay palangga niya ikaw bisan pa ikaw makasasala dira sa atubangan sang Ginoo. Amo man kay King David mga bata, bisan nakasala sa iya si Absalom, palangga niya gyapon ang iya nga bata nga si Absalom. Kag nagbalik si King David sa iya nga kaharian sa Jerusalem, nagkalipay gid ang mga tao kag ang mga nagtalikod sa iya kag nagkampi kay Absalom, nagbalik man ang iban para mag sunod liwat kay King David. Nalipay si King David nga nakabalik siya sa iyang kaharian, pero may ara gyapon sang kasubo tungod kay napatay ang iyang bata nga si Absalom. Natabo to kay Absalom mga bata tungod kay ginpili niya nga mag tinikal or ginpili niya nga tuntuhon ang iyang nga amay para makuha ang iyang gusto. Gani bata, kung ikaw anak na sang Dios, gusto sang Ginoo nga maging honest ikaw sa tanan nga tion, nga hindi ka mangdaya para lang makuha ang imo nga gusto. Gani subong nga semana mga bata, Mangayo bala ikaw sang bulig dira sa Ginoo nga kung may ara man sa imo nga huna-huna nga do gusto mo mang daya para makuha ang gusto mo, siya gid ang maghutanggal sina sa isip mo. Mangayo man bala ikaw sang strength dira sa Ginoo nga maghindi kapag daw ma-tempt na ikaw nga magtinikal para lang makuha ang imo nga gusto. Kagdumdumon mo bala mga bata ang aton nga memory verse subong nga simana sa Ephesians 4:25. Yes, dahil ang kung ikaw anak na sang Dios, gusto niya gid nga maging honest ikaw sa tanan niya tion kag hindi ka mangdaya para lang makuha ang imo nga gusto. Kag kung ikaw naman bata nga wala pa nagtuo dara kay Jesus, ang strength or ang kusog para maging honest sa tanan nga tion, dagahalin gid ra kay Jesus. Gani, patihan mo gid anay siya, batunon mo siya sa imo nga tagipusoon para matagaan ikaw sang kusog nga maging honest sa tanan nga tion. Siling diri mga bata sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. So siling mga bata, believe. Kung piliun mo nga magtuo dara kay Jesus nga siya lang ang makapatawad sang imo nga mga sala, kag batunon mo siya sa imo nga tagipusoon bilang imo Ginoo kag manluluwas, promise niya nga ma-save ikaw or maluwas ka halin sa parusa sang sala. Gani mga bata, kung wala mo pa na nahimo, pwede ka magsunod kay Teacher Subong. Iduko ang ulo, ipiyong ang mata, and ifold ang kamot. Let us pray. Lord Jesus, sorry gid sa tanan nga sala nga akon nga nahimo. Ginaako ko gid Lord nga nakasala gid ko dira sa imo. Gani Lord Jesus, nagaptuo ako nga ikaw lang gid ang makapatawad sa akon mga sala. Lord, subong nga adlaw, ginabaton ko gid ikaw sa akon kinabuhi bilang akon Ginoo kag manluluwas. Buligi ako nga maging honest sa tanan nga tion na hindi na magsigihimo sang sala kag magsunod sa imo. Salamat gid sa pagpalangga mo sa akon, Lord Jesus. In Jesus' name, amen.
2: Ayan mga bata, grabe no, delikado gid kaayo kung sagad ka hambal sang tinikal sa imo nga mama or papa. Kay masanay ka gid kag wala na gid trust ang imo nga parents. Kaya dapat mga kids, anong dapat himuon kay hambal sang aton nga word up? God wants you to be honest at all times. So, mga bata, kailangan gid kita maging honest always. Kaya kung mag-abot sa or makaisip ka magtinikal, dumdumon gid ang aton memory verse subong nga adlaw. Kag mag-ask gid sang help kay God nga hindi gid magtinikal. Buligan ka gid nga maghambal sang tuod kay gusto sang Ginoo. Maging honest ka gid all the time. Kaya mga kids, hindi lang sa pagpamati sang aton nga lesson, kundi dapat himuon gid every day. Kaya kids, mangayo gid bulig kay Jesus. Kaya hindi natin kaya himuon ang tama. Kaya see you naman next week. Bye-bye!
3: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa

0: Kamusta ang mga kitos ng Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Andito na naman tayo para sa isang exciting and fun-filled learning.
0: Kami ang yung mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
2: Ako si Alive, Alert, Lively Levy.
3: Ako naman ang inyong friend sharing siyang.
4: Ako si Loving Nimuel.
1: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring CJ.
0: I will help you see the bright side of life. Shining Sheena!
1: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
5: Yeah!

0: Hello mga ka-move! Sa episode natin last time, pinag-usapan natin si Lolo Abraham, di ba? Yun, super tagal na naghintay sa promise ni God.
1: Tama! Ang ganda ng lesson! Tinupad ni God ang promise na anak at iyon si Isaac. Pero pagkatapos nakuha ang promise, nagkaroon ng malaking test.
2: Test? Parang quiz ba yun?
3: Hindi tulad sa quiz natin sa school levy. Mas matindi pa dyan. Isipin mo, si Isaac ang nag-iisang anak ni Abraham. At matagal niya itong hinintay. At super love niya ito. Si Isaac ang promised kid.
4: Ano nangyari po sa promised kid na si Isaac?
1: Sabi ni God kay Abraham, kunin mo ang iyong anak, your beloved only son, Isaac, at ihandog mo siya sa akin.
4: Handog? Ano yun?
1: Handog. Parang i-offer siya. Parang magiging sacrifice. Grabe, di ba? Si Isaac ang promised kid. Pero i-offer siya.
5: Oh, no!
3: Kaya ang kwento natin ngayon, Abraham and Isaac, ang pinakamahirap na desisyon ni Lolo Abraham. Sinuportahan niya ang puso niya sa promise ni God, kahit na sobrang sakit ng hiningi ni God.
4: Ano ginawa ni Abraham? Nag-obey ba siya kay God?
1: Abangan natin yan! Pakinggan natin ang story ni Isaac at Abraham.

0: Ang memory verse natin ay 1 Samuel 15:22. Obedience is better than sacrifice and submission is better than offering the fat of rams. Ulitin natin ang memory verse. 1 Samuel 15:22. Obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams.
1: Ang ibig sabihin ng memory verse natin ay mas gusto ni God ang obedience or pagsunod sa Kanya kaysa sa pinakamahal na regalo.
2: Kaya mga ka-move, kapag nahihirapan kayo mag-obey, isipin nyo parati si Abraham. Sabihin nyo sa sarili nyo, Lord, I offer my best to you.

0: Mga kamove, yan ang pinakamalaking realization sa kwento ni Abraham at Isaac. Ang kwento na yan ay parang preview.
1: Preview? Parang trailer sa movie.
0: Yes, Levi. Ang kwento na yan ay nagtuturo sa atin kay Jesus. Tandaan nyo, si Isaac ang nag-iisang anak ni Abraham.
2: Remember, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Si God the Father, binigay niya ang kaiisang anak niya na si Jesus. Jesus ang perfect na handog o sacrifice. Wow! So si God the Father, inoffer niya ang kanyang only Son para sa atin.
3: Bakit kailangan i-offer si Jesus?
0: Kasi siyang marami tayong kasalanan. At ang kabayaran sa kasalanan natin ay kamatayan. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ni God sa atin, imbis na tayo ang namatay, si Jesus ang namatay para sa atin.
3: God loves us!
0: Kaya mga ka-move, tandaan natin ang pinaka-famous Bible verse. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, whoever believes in Him will not perish but have everlasting life."
2: Ulitin natin, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life." Ang galing, di ba? Ang tupa ang namatay para kay Isaac. Pero tayo, si Jesus ang namatay para sa kasalanan natin.

0: It's quiz time!
1: Ito ang ating obedience quiz!
0: Game sack!
1: Question number one. Sino ang nag-iisang anak ni Abraham na hiningi ni God na para i-offer sa kanya? Ang sagot?
0: Isaac!
2: Saan dinala ni Abraham si Isaac para ihandog? Sa bukid or sa bundok?
0: Ang tamang sagot ay bundok!
3: Anong sinabi ni God na mas gusto niya kaysa sa sacrifice?
0: Ang sagot ay obedience!
3: Tama! Ang obedience ay mas gusto ni God kaysa sa sacrifice.
1: Anong hayop ang pinubayad ni God bilang kapalit ni Isaac? Ang tamang sagot ay
0: ram!
3: Sabi sa John 3:16, sino ang binigay ni God sa sobrang love niya sa atin?
0: Ang tamang sagot ay ang kanyang bugtong na anak si Jesus.
3: Tamang sagot niyo!
4: Yehey! Nakinig talaga kayo sa kwento natin. And sana palagi nating tandaan na mag-obey kay God and offer our best to the Lord and He will provide.

0: mga ka-move. Magpa-video na kay nanay or tatay habang nag-recite ng memory verse natin ngayon.
1: Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
2: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: I-send mo na! Ngayon na!
1: Yayain mo din ang friends at classmate mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.
3: What? Uyan na ulit?
1: Don't worry! Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio.
0: Tandaan natin ang lesson natin today.
2: At i-memorize ang memory verse.
0: Kami ang iyong mga ka-move! I am Shining Sheena!
1: Ako si Cheerful Chelsea!
4: Ako si Lively Levy!
5: Ako si Sharing Shang!
6: Ako si Lovable Limuel!
2: At ako naman si Caring CJ!
0: Lagi natin tatandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God!
7: Yeah!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Brother Adi here. Kami nagkatalipay kita ko. And of the 90 kaliwat sa Silinga programa, Musik Kapuhi. So, kumusta ang atong week? Did I say week? Minute to say, na kumusta ako? Okay, sa Siling, para sa Silinga, focus sa atong pagtamyaw sa inyo. Kabay ang gugma, grasya kagaluoy sa Ginoo, mangin sa inyo tanan. Kay kabalo kita nga, kakabuhi kita sa grasya langgit sa Ginoo. Kay kung sa aton kaugalingon nga kusog, damo sa aton nga mga limitations, right? So this morning, I thank the Lord for the opportunity nga makabalik naman kita, kag maka-encourage one another through this program, Musik Kabuhi. So mga uto na to, you're listening to Musik Kabuhi. And I pray that you will also subscribe to other programs. There is aton radio DYVS 1233 sa inyo, Radio AM. Okay, right? So, aton gina tamyaw ang tanan aton nga mga tagpalamati, regardless of anong status pangabuhi mo, anong ubra mo, sino ikaw, the Lord loves you so much that He gave His Son Jesus to die for your sins and my sins. Praise the Lord kay subong adlaw, makapadayon kita sa pag-reflect sa kaayo sa Ginoo sa aton nga mga kabuhi, right? So sa aton pagpadayon, may ara kita pamati Andrea Anay nga song, two songs subong, because ang reflection subong is about the knowledge of God. I mean knowledge is duha ang implication, meaning to say ang inang knowledge nga experiential, meaning nakilala mo si Ginoo, ang Ginoo personally gid, kag ining knowledge nga padayon naton gina study bala nga ginapasulod sa aton mga huna-huna, sa aton mind, mga concepts, mga principles, mga ideas gina add naton ina sa aton nga mind because of the backgrounds naton nga kung kisa nagaka-challenge kita as we read the Bible. So amo na nga aton butsilingon sang knowledge nga akon nga aton highlight subong gabi about that word knowledge sa aton emphasis. So by the way, before kita magpadayon, reminding everyone to this evening that we are still on our series in growing stronger in the faith, and sa nagligad kin establish naton ina nga it's very important to examine ourselves that we are in the faith. In other words, i-examine naton kuno ang aton kaugalingon kun ara ba kita sa insakto nga pagtuohan. So ara gali na sa Bible according to the Apostle Paul. And when we examine, duha lang ang pagkatuan sina. Again, reminder, either na-pass kita sa pag-examine naton or sa pag-evaluate, assess naton sa aton pagtuohan, or na-fail kita. And my prayer nga hindi kita ma-fail. And aton go through sa nagligad nga si Jesus may ara absolute claim na kung kita nagasunod sa iya, ti siya lang gid, why na sang iban na naghambal or whatever religion na siya ang dalan, siya ang kabatuuran. Wala, si Jesus lang gid na dalan pagkanto sa Amay, sa ining Amay, Father, meaning the creator of the heavens and the earth, the supreme God. Ang ibang nga tawag nila higher power, wala nila nakilala siguro sino na, but that is the creator of the heavens and the earth. I hope amo nang ginamin nila kay may ara bala other power, basi lain nga power ang masudlan mo. Okay, ang counterfeit nga power which is Satan and his and darkness. So ang higher power rin nato niya in line with the Bible is the supreme God, the creator of the heavens and the earth, our Savior, our God, our Father, God Himself. So, sa aton pagpadayon, as I've said, I hope na challenge ikaw na to pursue, to ask questions about your faith. And once that is established, then makapadayon na kita sa pag-add or pag-supplement sa sining mga things, ng mga deficient sa aton nga kabuhi, because we are still living in this fallen world where we have enemies to combat, to fight. That is Satan, the world, and even ourselves, the flesh, our fallen nature. Okay? So, ang fallen nature, nagingamhan sang sala. So, every day, maka kung ara na kita sa insaktong pagtuuhan, meaning na-establish na itong relationship with God, na-restore kita, na-bato na ito ng forgiveness ni God through our faith in Jesus Christ, when we repent of our sins, turn from sin, turn towards God, and trust Him as our Savior,
Then, God restored us. The relationship began. And then, upadayon na kita sa pagpanglakaton naton bilang isa ka Kristohano na. So, may i-add kita, i-supplement amo ng aton nga anchor verse na ara sa 2 Peter chapter 1 verse 5. Mga bagay nga mag-ara kita effort, gid maghimo kita effort to add this 7 qualities sa aton nga life. Hindi kay mag-effort kita daw ang pagkabing natin sining mga gina-add natin daw mga checklist lang bala. No, kay pwede man lang iban maghimo sining mga maayo nga bagay sa ilang kabuhi. Pero daw check. No, kung mag-sunod kita, may mga commands, Jesus, wala lang taga-check. We do it because na-restore kita. We do it nga hindi na kita mag-amo sining, sa unang naghimo kita sa malain, subong naghimo na kita sa maayo, because subong ya, sakto aton pagtuuhan, may ara kita relasyon sa Ginoo. Gusto naton i-reflect ang character ni God sa aton mga kabuhi. The journey, of course, hindi hapos, pero nag-progress kita, nag-grow kita sa pag-ubra sini again sa grasya gihapon sa Ginoo. Yes, we do our part, make an effort, it is intentional, pero si Lord gihapon ang nagahatag sa aton sang mga victory, nagahatag sa aton sang breakthrough, nagahatag sa aton sang maturity, pagtubo, pag mature sa aton pagtuuhan tira sa Ginoo. So as we proceed, aton pamatian ining duha ka song. Unahon ta lang ang Nobody Loves Me Like You Love Me. Ginkanta ni Chris Tomlin, because as I've said gina, when we talk about knowledge, duha ka bagay, knowledge from the word know, because we know him personally, and also knowledge is about inang principles, truth na aton gin embrace sang subong nga ara na kita sa insakto nga pagtuuhan. Kaysa una may ara kita hindi mga probably insakto nga mga pagtuo, right? Kahit damo sang influence, damo voices in the world, especially subong nga grabe na ang information na world naton, grabe na ang mga data nga gina-feed naton sa aton mind, kabalo ta tani magsala. So ang challenge is that our knowledge, meaning mga truth and principles, concepts, ideas nga aton gin-embrace, hindi bala nga insakto. Kay kung hindi insakto, base magpakadto kita sa may ara kita ginatawag cultic tendency. Kung ang iban siguro kulto na gin sila, kay ang ila gin embrace nga knowledge, hindi amo didelikado gina. Okay, so unahon naton ang Nobody Loves Me Like You Love Me, and then ikaduha is Build My Life, because we want to grow in knowledge also from the scripture, from the Bible. Okay, so aray mamati kita.

So amo ganito ang song na Nobody Loves Me Like You by Chris Tomlin. Okay, bye pa nga nag-enjoy ka mo sa ang sila na song. Sige, sa aton pagpadayon, ang aton lantawon ang aton nga key verse or anchor verse sa sining gabi, right? Para mayara kita basis sa aton nga pagpadayon. Siling aton kung established lang aton nga pagtuuhan dira sa Ginoo, and that is by faith in the Lord Jesus Christ, sa grasya sa Ginoo. Muna na, very consistent ang mga apostles, mga una nga mga Kristohanon, nga muna ang aton nga gin embrace also. And then, siling diri si ni Peter, nga anong daso naton nga step? Sa verse 5, ang aton anchor verse, siling niya, busa, or sa Ilonggo, no? Sa Cebuano may busa, no? Pero sa Ilonggo, aton natawon ina, sa Ilonggo, gani, tinguhae, gid ninyo nga idugang sa inyo pagtuo ang maayo nga pamatasan or pamatasan. Okay, amon na aton nga istoryahan last. Kung deficient kita sa sinang area, idugang, supplement, i-add, maayo nga pamatasan. Subong ang focus, kay sitong three up there, sa maayo nga pamatasan, ang kaalam among idugan or knowledge. Siling natun, two things. Experiential, know, nakilala mo gid siya personally. Kag knowledge could also refer to inang ihibalo natun na mga truth, principles in life na aton nga gina-embrace. So, kumusta unahon ta ang experiential, in a minute to say, ang personal nga relasyon natun dira sa Ginoo. Palayon kuno natun ina i-add, i-supplement. And there are things nga dapat natun i-check sa aton nga personal walk with God. Because kung ang aton personal walk with God hindi bala intimate, in a minute to say, hindi bala close, maskin daw press bala sa mag-asawahay, kung may, di ba, may relasyon kita, we know our husband and wife. Sang nagbibihanay kita, dira ang entrance ng relationship, nag-propose, I love you, sa gitbaton man sa baya, I love you too. Doa mo man na sa Ginoo. Si God, ara siya nagtanyag sa siya gugma, pagi siya grasya kaluoy. Siya gagma, gugma, nga mo na nga nangin matay siya sa aton, kagsilin niya, kinatanyag niya, whoever believes kung sino ang magpati, magsalig no, sa iya. Kaya hindi pwede maluwason ta aton kaugalingon sa aton nga kaugalingon pala nga effort kag sa aton nga mga good works. So once natanyag ina nga gugma, pagbaton sina sang tawo, ikaw din baton muna, then nagsugod ang aton nga love relationship dira sa Ginoo. That's our day one. That is our spiritual birthday sa pagkakilala naton sa Ginoo. And from then on, nag-progress kita sa aton nga intimacy, sa aton pagkilala sa Ginoo personally. Okay? So, kung sa mga relationships, kung pagsugod sa relationship, nakilala mo siya, personally, nabiyahanay, then makita mo na, you begin to explore that relationship in a deeper way. Ang iyang background, iyang batasan, kinaugali, kag vice versa, nag-a-adjust kung paano kamo mag-grow sa inyong relasyon with each other. So nag-a-adjust, di ba? And then nag-a-deeper ang ina ng relationship kag makita natin dira na inang sa kadugayunan ninyong pag-updanay, kung kisa mga body language, kilala mo na. Hindi parehas pagkakilala mo sa ibang nga tao nga wala ka clue. Sometimes acquaintance lang sa ibang nga tao, kilala mo lang ang ngalan lang, pero di bakit siya kilala. Parehas sa pagkilala mo sa imo nubya or later on naging asawa or naging bana mo na siya. So sa Ginoo amo man na, kinahanglan man naton nga kilalaon ang Ginoo personally, padayon, paagi sa aton pag-spend time sa iya nga word, manang ginatawag nga devotional time with God. When we spend time in prayer and in His Word, we have our notebook, kag nasulat naton ang mga ginahambal sa Ginoo, kag ginaubra naton ang mga bagay, mga tikang na dapat naton himuon, so that padayon kita magtubo, kag matransform ang aton kabuhi, that, and we will become, magparehas kita kay Jesus in the process. Okay, so amo na siya, ang una, nga aton i-supplement or i-add sa aton faith. Another way,
sa atong pag-intindi nga i-add ang ining knowledge is also the Bible, the Word of God. We continue to grow in knowledge, memorize scripture, listen to sermons, listen to mga podcasts sa YouTube. Pero warning, insakto man ng mga teachings. Kaya kung mga wrong knowledge man. So kapay pa mag-challenge kita. Ubraho na ito nina. Intentional na siya. Ang pulong sa Ginoo, nagabasa kita, nagapamati kita, nag-study man kita. Lain pag inang study yan. May study siguro, particular word, particular verse, particular chapter, particular book of the Bible. Amat-amat lang. Pero gina-add na nato ng ina nga knowledge so that kung may ara mga sala-sala nga mga concept or mga truths, prinsipyo, kabaludain kita, oops, daw hindi na amo iya. And wala nato na ginaubra para mang debate, para lang kung may mamangkot sa aton, may ara kita i-present sa ila with respect sa iban nga mga faith. Wala nato na gina-enforce sa ila nga daw kita ang mga insakto. Na we journey with them, kay kita sa una amo man kita na. So, amo na siyang butslingon. So, magtakupit kita sa sininga ambahanon Build My Life by Barrett. Okay? Pat Barrett ang iyang ngalan diri. So, ato ni napamatian.

So that's the song, Build My Life. Kag ang sentro sa sinayang ambahanon is i-build uno naton ang aton na life, aton foundation, dira mismo kay Kristo. That's knowing Him. And of course, foundation sa iyang gugma, sa iyang character, and partly, part of sa sina is also the Word of God. Because Jesus also is the spoken Word, kag the living Word. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Diba? And so, Jesus and His Word is one lang na sila. Because He is the living Word also. So, basahon nato nina para padayon kita mag-grow sa aton nga faith. Kung naghambal kita, insakto aton faith. So, ang aton naman iya nga paminsaron, ang aton nga mind, aton nga prinsipyo, nagatadlong man. Kung padayon naton, gina-supplement, gina-add ina sa aton nga faith. Right? And then, kung damo kita mga discoveries, hindi lang para mag-damo aton information, but sa aton iya paghimo sa mga applications, mga tikang para ma-apply naton, dira kita nag-grow kay Lord sa aton nga relationship with Him. So kabay pa, ini naghatag sa aton sang inspiration. Ang atong pamangkot is that, kumusta ang aton pagpanglakaton sa Ginoo? Ang aton nga personal relationship sa iya. Nag-grow ba deeper? Or base subong layo ka sa Ginoo? I pray, kung wala ka pa naka-encounter sa iya, unahon natin ma-establish yung faith sa pagsalig sa iya. And then continue to grow also in knowledge and in goodness. Especially subong sa aton knowledge, sa aton pagkilala sa iya, kagpadayon sa pag-grow sa iya nga pulong. God bless us all sa aton pag-progress sa sining nga series natin, Growing Stronger in the Faith. God bless us all.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama, may pag-asa, hanggang pagtulong-tulong, may pagsulong. Mapapakinggan sa mga himpilan ng 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City at 1062 DXKI Coronadal.

0: pagpalang araw ng Sabado sa ating lahat, mga kapuwersa. Ito po muli ang inyong kapuwersa Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas sa Philippine Navy na bumabati sa inyo ng good morning, good morning, good morning, good morning mga kapuwersa. Sa ating mga listeners and viewers sa umagang ito ay nangumusta po ang inyong mga kapuwersa. Si Kapuwersa Kat at Kapuwersa Ed ay kumusta po kay lahat mga kapuwersa. Sa kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na suporta sa inyong programang Fuerza Naval. Salamat po sa ating mga kababayan dyan sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Maayong morning sa atong tanan. And of course, sa ating mga kababayan sa Basilan, Suluta, Itawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum po sa lahat sa inyo dyan. And of course, dito po sa Zamboanga City, buenas, buenas, buenas, buenas a todos. Tauwi, itamira kamnamon aura. Yan po, mga ka-fuerza.
1: Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. It's another Saturday launch date with the Naval Command Western Mindanao. Ako po yung lingkod, Petty Officer 3rd Class Catherine Kaalparingit, Philippine Navy, ang inyo pong ka-fuerza kat. Ayan. At syempre, batiin kagad natin ang ating Flag Officer in Command, Philippine Navy, na si Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy, kasama po ang aming commander na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy, at ang aming pong Deputy Commander for Fleet Operation, Captain Oliver Forba, Philippine Navy, MNSA, at ang aming pong Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald M. Verturdaza, Philippine Navy Marines,

0: Headed by 27. Magandang umaga sa inyong lahat dyan, nakikinig at nanonood ng Puwersa Naval.
1: Yes, dahil syempre batiin natin ang ating mga kafuwersa dyan na mga weekend warriors.
0: Correct, kapuwersa ka.
1: Good morning, good morning, good morning sa inyo.
0: Huwag kayong mag-ala dahil kami din po ay weekend warriors.
1: Yes, yes, of course. And of course, batiin na natin ang ating mga kafuwersa dyan sa NPAW. Ayan, sa NPAW. Speaking of NPAW, marami kayong mga ano, mga tawag, wait a minute, kaping mainit, nandito pa inyong kapwa, yes, talagang inyong duty,
0: duty pa. Okay.
1: Ayan.
0: It's, okay, watching po ngayon si kapwa sa Grace, ang ating kasama na, excuse, one call away lamang
1: through
0: sa CMOU Western Mindanao. Ayan, diba? Sila yung pumapatay ng fire, tulad kahapon ay nagmamadali dahil may bigla ang tawag, so... Andiyan po si Kapuwersa Grace at si Kapuwersa Joseph Mikate.
1: Ayan, thank you so much pala sa assistant ng CMOU Western Mindanao for covering
0: the uncover.
1: Yes, ayan.
0: Thank you so much sa inyong dalawa. Happy po kami dahil, alam mo, Kapuwersa Kat, bilang isang... senior na ganyan na may mga initiative na junior, yan po yung nakakataba ng puso.
1: Yes.
0: Huwag naman yung ibang pagtaba ng puso dahil delikado yon. Pero itong pagtaba ng puso, ito po ay idiomatic way lang of saying na masaya ang inyong kapuwersa sa Ed, kapuwersa sa Ernie Halasan, kapuwersa sa 27 na meron tayong mga kasama na gano'n.
1: Yes,
0: na one call away, away one call.
1: Na-surprise sila, na-surprise sila. Pag huwag kayong mag-alala, na-surprise din ako sa MC kagabi.
0: Yan po, dahil ang pag-MC mo kasi, nami-miss din yan ng mga kapuwersa, kapuwersa Kat. Alam mo, yung the way you handle a certain program or a certain activity, iba ang dala ng kabung ni kapuwersa Kat.
1: Ay, pag-surety ako.
0: Yeah.
1: Asa tamang kapiyon niya.
0: I'm not saying that mag-partner tayo. Hindi, totoo yan. Nakikita naman ng lahat yan. Kung pakanta ako ng Survey This Monday, para malaman. Yan po, mga kapuwersa. And busy-busy ang NCWM and of course yung opisina din namin dahil meron kami bisita kapuwersa Kat this Wednesday.
1: Yes.
0: And kami pong group commander Colonel Salde Juneda Philippine Navy Marines GSC ay bisita po sa aming unit, so wrap up po kami preparations for the siyempre number one yung cleanliness ng aming opisina and of course yung mga preparations din kapuwersa Kat.
1: Yes, ayan. And siyempre good luck sa
0: siyempre mga kasama ka rin yan dahil si Sir Director Sir Cabaltera ay sasama kapuwersa Kat sa mga sa mga visit ni group commander namin. Of course siyempre magre-request yan kapuwersa Kat dahil ang puso mo ay CMO talaga.
1: Yes.
0: Talking about CMO, mamaya po mag-usap tayo about the Navy Trivia. Ang ating Navy Trivia mamaya ay Naval Warrior Diplomats, kung ano po itong mga ginagawa ng ating mga kapuwersa tulad namin ni kapuwersa Kat.
1: Yes, correct. And,
0: puro ka lang correct. Meron, sabi po ni Sir...
1: Hiningal pa ang person.
0: Alam niyo po ba anong oras? Sir Carmelito Gallo, kapuwersa Kat, sabi niya, good morning, kapuwersa. Good morning din po, sir. Ay, ang ating station manager, nais itong batiin si Sir Pastor Manny L. Aquino, Emmanuel L. Aquino. Good morning, sir. And of course, ating mga super text na napakaaga dito, kapuwersa Kat, to prepare ang ating... sila ang sa Bisaya pa naghimo o paglamas atong programa. Ingredients sa aming programa. Sir Meng, Sir Fons, good morning. Ating super text.
1: Yes, sabi din ni John Ralph, good morning mga kapuwersa.
0: Yan, good morning po sa iyo, Sir John Ralph. So, general, parang nakasuot ng uniforming white summer. So, tropa to, kapuwersa Kat. Good morning sa inyo dyan. Sabi nun po ni Sir Earl Meliendres, shoutout po, ma'am, sir, sa pamangkin kong isa ring Philippine Navy personnel. Wow! Ito proud na auntie or uncle to, kapuwersa Kat. Sabi niya, shoutout daw sa pamangkin kong isang Navy personnel. Wow! Sabi nun po ng ating suki, kapuwersa Kat, ni P.O. 3rd, Amsala. Am I right?
1: Kapuwersa Kat.
0: Good morning, kapuwersa. Do, tatanggalin natin yung ka. Good morning, Fuerza Naval. Yan, yan. O po. Kasi pagka may kapuwersa tayo yon. Pag Naval, Fuerza Naval, it's our program.
1: Yes.
0: So, yan. Good morning po, PYC. Thank you. Ikaw po ang parating sumusuporta dyan. Palaging nanonood at nakikinig sa aming programa. Thank you so much.
1: Yes. Kung meron lang tayong, meron lang tayong loyalty award.
0: Yes, isa na rin siya doon.
1: Kasi lagi siyang nakaantabay sa ating programa.
0: Wow, kapuwersa Kat, ang ating dating chief of staff, Simog PN, ang ating Tom Cruise ng Philippine Navy na ngayon ay retired na, reserve na, Sir Captain Ruel Nicolas.
1: Wow. Mm-hmm.

0: Good morning, sir, kuya, sir. We miss you.
1: Oh. Ay.
0: Good morning, sabi, shout out. Shout out in sir.
1: Mm-hmm. Actually, siya yung isa sa naniwala sa...
0: sa kakayanan.
1: Kakayanan natin. Mm, yes. Isa siya sa mga nakakita ng ating potensya.
0: Correct. Alam mo ba, Kapur Sakat, after my basic specialization course, wala akong unit. So, bigla ang lumabas yung order, naging Simog PN ako. Nakita niya ako, Kapur Sakat. And then, ongoing yung schooling ng PsyOps.
1: Mm-hmm.
0: Nakita yung siguro sa akin yung capability ko bilang magiging PsyOps operator. Pinapasok ako, Kapur Sakat, na walang pagdalawang isip. Sabi niya, Lampas, gusto kong mag-join sa schooling. Ay, sir, ako agad. Kaya meron akong badge ngayon ng psychological operation, Kapur Sakat. Mm-hmm. Thank you so much, sir. Hindi ko makakalimutan. Tsaka siya din nagsabi dati, Kapur Sakat, mas effective ka kung saan ka. Diba? Yung sabi niya,
1: correct.
0: Oo, tayo nga naghahanap ng paraan para mapalapit sa pamilya. Siyempre, kayo din. Oo. Mm-hmm. Si sir ay yung leader na may puso. Family man, Kapur Sakat.
1: Correct.
0: Thank
1: correct.
0: You so much, sir. Sa...
1: Tsaka nagre-reach out din talaga si sir.
0: Correct.
1: Kinakamusta yes. yung kanyang... ano, mga personnel, kung okay pa ba.
0: Yes, sabi niya, Kapur Sakat, proud of you guys. Yes! Coming from Sir Nicholas, Kapur Sakat. Isa na naman nakakatabot ng puso, wag lang yung ibang matabang puso, kasi nakakatakot. Thank you so much, sir, dahil hanggang ngayon, believe pa rin si sir sa atin, Kapur Sakat.
1: Ayan, thank you so much.
0: Proud of you guys, sabi niya.
1: Ang sabi din ni John Haurani, good morning, Kapur Sakat. Happy Saturday, watching from office headquarters. Shout out to my family in Hulusulu. Ayan, thank you so much si John Haurani. Nandyan niya yun sa opisina dahil nandito yung Kapur Sakat.
0: Yes, sabi po ni si Siman Demsarian, sabi niya, shout out sir from TSU Western Mindanao.
1: Wow.
0: Shout out dyan sa lahat dyan ng mga taga TSU Western Mindanao. Thank you po sa inyong servisyo sa bayan. Dahil kung wala po sila, hindi natin maaabot ang ating mga destinasyon.
1: Yes.
0: Po, mga kapwersa. At narito muna ang mga pinakasariwang balita hatid sa inyo ng hukbong dagat ng Pilipinas.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
0: Magandang umaga mga kapuwersa, mahigit 474 milyong halaga ng ipinuslit na sigarilyo na sabat ng hukbong dagat sa Kanlurang, Mindanao. Pinaigting ng Naval Command Western Mindanao, NCWM, sa pamumuno ni Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy, ang kanilang mga operasyong pansiguridad sa karagatan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, maprotektahan ang maritime domain ng bansa sa Kanlurang, Mindanao. Bunga ng tuloy-tuloy na operasyong ito, matagumpay na nasabat ang apat na sasakyang pandagat na nagdadala ng mga pinuslit na sigarilyo sa magkakahiwalay na maritime interdiction operation sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando ay tinatayang 474,136,265,000 pesos. Ang pinakahuling operasyon ay sinigawa noong Hulyo 6 itong taon ng maharang ng Naval Task Force 61, ang MVG Pajoy, sa karagatan na malapit sa Tungkil Island, Sulu. Si sinigawang Visit Board Search and Seizure, BVSS, sa tuklasan ng matauhan ng hukbong dagat ang 3,068 master cases at 29 reams ng mga sigarilyong walang kaukulang dokumento na may tinatayang halagang 474,136,265,000. Agad na dinala ang barko at ang apat nitong tripulante sa Port of Zamboanga upang maipasa sa mga kinukulang otoridad para sa pagsasampa ng kaukulang kaso at iba pang legal na proseso. Ang pinakahuling pagkasabat na ito ay kasunod na tatlong matagumpay na maritime interdiction operations na isinagawa ng mga unit ng Naval Task Force 61 mula sa 23 June hanggang 5 ng July sa karagatan ng Maguindanao. Ang pinakahuling pagkasabat kasunod ng tatlong matagumpay ay gawa ito ng Naval Task Force 61. Ito po ang inyong isang local news. Ako po si Kapuwersa Ed.
1: Para naman po sa isa pang balita, ang BRP Vatan LC-824 para sa dry docking at pagkukumpuni upang maibalik ang kahandaang operasyonal. Nagsagawa ang Naval Command Western Mindanao ng isang payak na seremonya sa pagpapadala sa BRP Vatan LC-824 sa Ensign Junipero Naval Station Romulo Espadon, Lungsod ng Zamboanga bilang paghudyat ng paglalayag nito patungong lungsod ng Cavite upang sumailalim sa naka-schedule na dry docking, pagkukumpuni at maintenance na nananaglalayong maibalik at higit pang mapahusay ang kakayahang operasyonal ng barko. Matapos ang ilang taong tuloy-tuloy na paglahok sa mga operasyonal pagsuporta sa seguridad sa karagatan, pagtatanggol sa teritoryo, pagpapatupad ng batas at pagtugon sa kalamidad sa kanlurang Mindanao, sa ilalim ang BRP Ivatan sa komprehensibong pagkukumpuni upang matugunan ang mga umiiral na kakulangan sa kondisyon ng barko. Mapahusay ang kaligtasan at pagiging handa nito sa paglalayag at matiyak ang patuloy nitong pagiging epektibo sa pagpapatupad ng misyon. Bahagi ang nakaschedule na pagkukumpuning ito ng patuloy na pagsisikap ng Philippine Navy na mapanatili ang isang ligtas, maaasahan at laging handang hukbong dagat. Sa buong panahon ng paglilingkod nito sa ilalim ng NCWM, patuloy na sinusuportahan ng BRP Ibatan ang mga pangangailangang operasyonal ng command sa kabilang ng mga hamon sa kapaligiran ng operasyon. Malaki ang naging ambag nito sa pangangalaga sa pambansang kapakanang pangdagat at sa pagbibigay ng mahalagang suporta sa mga unit ng militar at mga sibilyang katuwang sa loob ng area of responsibility. Ang pag-alis ng barko para sa pagkukumpuni ay sumasailalim sa matatag na hangari ng Philippine Navy na mapanatili ang kahandaan ng mga sasakyang pandagat nito upang matugunan ang patuloy na nagbabagong pangangailangan sa operasyon. Kinilala rin sa seremonya ang dedikasyon, profesionalismo at katataga ng mga opisyal at tripulante ng BRP Ivatan na sa pamamagitan ng kanilang buong pusong paglilingkod ay matagumpay na naisakatuparan ang mga misyong ipinagkatiwala sa kanila. Ang kanilang walang sawang paglilingkod ay nagpapakita ng tapang, disiplina at katapatan ng mga marinong Pilipino sa patuloy na pangangalaga sa maritime domain ng bansa sa kabila ng iba't ibang hamon. Matapos makumpleto ang dry docking at mga kinakailangang pagkukumpuni, inaasahang muling babalik sa aktibong serbisyo ang BRP Ibatan na may mas mataas na antas ng pagiging maaasahan at kakayahang operasyonal. Yan po ang ating hottest and latest in the Navy. Ako po muli, si Kapwersa Ka.
2: Navy News Blast,
3: hottest and latest in the Navy.
0: Yan po mga kapwersa, congratulations once again sa ating pong Naval Command Western Mindanao for sa ating pong nahuli na 474 million kapwersa ka, 136,265 pesos kapwersa ka. Isang malaking achievement po ito sa ating command kapwersa ka dahil sa ganitong kalaking halaga ng mga undocumented na si Garillo kapwersa ka.
1: And of course, thank you so much din po sa ating mga working party sa panahon na yan.
0: To all the Opcon and Tacon, of course, the headquarters din kapwersa ka.
1: Dahil talaga namang 24/7, halos 24 hours silang nandun naghahakot po ma-turn over.
0: Hanggang 0800 ng morning kapwersa ka.
1: Nagsimula sila ng mga
0: 1400. Kasi 1400 I remember, nag-chat ka sa akin, di ba? I'm here, sabi mo, sobrang init. So, that's why papasalamat tayo sa ating mga kapwersa na palaging handa.
1: Talaga namang binigay nila ang kanilang pwersa.
0: Binigay
1: para,
0: ang all.
1: Para buhatin ang lahat ng yan at may turn over sa ating duty.
0: Sabi po ni Sir Nicolas Kapwersa kat may pahabol siya ng magandang nilagay dito. Engagement is not about collecting contacts, but it's all about planting relationship that will last.
1: Yan.
0: Thank you so much, sir. Isi-save namin ito. Okay, mga kapwersa, we'll have a break, kapwersa Kat. Mamaya po, pag-usapan natin. At magandang topic ito, mga kapwersa. Mamaya po, we have a special guest ng Naval Command Western Mindanao. Magbabalik po ang inyong programang
1: Fuerza Naval!

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa

0: V-Tox.
1: Mapwersang talaka yan.
2: Yes, tayo po ay nagbabalik kayo pa rin po ay nananatiling nakikinig at nanonood dito pa rin po sa inyong programang DXJS, Your Community Radio.
3: 1116 sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang Forza Naval.
3: Ang kanluran isang awit na nagpalala ng tunay na lakas ng ating dagat ay nagmula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Ang awiting ito hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo, ito ay tungkol sa atin para ito sa ating mga mangisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan. Para sa ating mga kabataan na naugmanan ng yaman ng ating bansa. Para sa ating mga sundalo at tanudagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi.
2: Ang West Philippine Sea
3: ay ating buhay, pamana at kinabukasan na huwag gisingin ng kanluran ng ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino.
2: Isang bansa, isang tinig sa kanluran ng ninindigan.
3: Navy Talks, mga kapwersa. Mm-hmm. O mapwersang talakayan.
2: Yes, dito pag-uusapan natin ang mga whereabouts. Correct. Ng ating hukbong dagat ng Pilipinas. And of course, syempre ang ating mga kapwersa sa iba't ibang sangay ng gobyerno.
3: Mm-hmm.
2: Ayan, sa araw na ito, ang ating pong guest via Zoom VTC is the Staff Judge Advocate of Naval Command Western Mindanao. Na ngayon ay Naval Command, ano na siya, Western Mindanao. Tama.
3: Anyari.
2: Para ang pagkarinig ko na baliktad. Ayan, walang iba kundi si Lieutenant Colonel J. L. Lopez Jags. Ayan.
3: Good morning, sir.
4: Magandang umaga sa inyo, Kapwersa Ed at Kapwersa Kat.
2: Yes,
4: sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga sa inyo.
2: Ayan, yes. Good morning, sir. And of course, congratulations, sir. Dahil
3: Last time, naging guest natin si sir dito, Major.
2: Uh-huh.
3: Ngayon po ay Lieutenant Colonel.
2: Ayan, congratulations, sir. Sa well-deserved promotion. Yes, ayan.
3: Yan po.
4: Maraming salamat din po.
3: Mm-hmm. Yes, Kapwersa Kat.
2: Mm-hmm. Yes, pisa natin dahil ang ating topic for today ay syempre ito yung it's about the commemorations of the 2016 Arbitral Award. Mm-hmm. Kaya naman tamang-tama na si Sir ang ating guest dahil ito ay patungkol sa mga alam mo na, mga batas-batas.
3: Serious subject matter expert dito, Kapwersa Kat. Uh-huh.
2: Yes, sir. Mm-hmm. Kaya naman bilang panimula, sir, maaari po ba ninyong ibuod sa ating mga tagapakinig kung ano ang 2016 Permanent Court of Arbitration ruling. Ano ang naging pasya nito at bakit ito mahalaga sa Pilipinas makalipas ang 10 taon?
4: Unang-una sa lahat, itong desisyon na ito ay 500 pages. No? So please give me some time to explain kahit yung mga importanteng aspeto lang. Mm-hmm. No?
3: Yes po, sir.
4: So ang dakit ng kasong ito is PCA case number 2013-19 South China Sea Arbitration before Annex 7 to the 1982 UNCLOS between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China. This is actually an award. Hindi lang ito basta desisyon, kundi ito ay isang award. And this was promulgated in July 12, 2016. So base dito sa desisyon na ito, mahaba, ngunit ang pinaka-importanteng aspeto ay lima. Una na dyan, yung historic rights and the nine dash line, status of features, lawlessness of Chinese actions, harm to marine environment, at aggravation of dispute. So pinaka-importante yung unang parte ng desisyon nito, yung historic right and the nine dash line. No? So sa parting desisyon na ito, sinasabi ng arbitral tribunal na bagamat sinasabi natin na mayroong karapatan ang China sa ilang mga parte na kanilang mga inaangkin, ang kanilang entitlement o ang kanilang claim over those areas ay extinguished by virtue of their accession to the UNCLOS. Meaning, kahit na may karapatan sila by historic right, they cannot anymore claim that because they already surrendered their rights over this area. And the nine dash line, which actually came only sometime in 1948 or 1949, is actually illegal and without basis in law. As to the status of features, ang sinasabi sa atin ng tribunal, hindi pwedeng i-claim ng China yung mga area na artificially modified. Ibig sabihin, an island which a country can only ask for sovereignty or territorial integrity must be seen or must be viewed in its natural condition. And if the island is not so, is already made in artificially, then that could not be the basis of any maritime space entitlement. As to the lawlessness of action, it was noted by the tribunal that there were actions made by China which violated the EEC rights of the Philippines. And this includes yung pagkuha ng mga lamang dagat doon sa area ng sa ating area, no, yung exploitation of the sea turtles, the fishes, including the reefs, no. And according to the tribunal, these are actually harmful to the marine environment. And in fact, they are being said that they must repair or they must some sort of help the Philippines in order to reestablish or to reclaim these areas. And finally, as to the aggravation of dispute, the tribunal considered that whether China's action since the commencement of the arbitration aggravated the situation of the parties, and they answered it in the affirmative. So the tribunal found that it has lacked jurisdiction to consider the implications of the standoff between the Philippine Marines and the Chinese naval and the law enforcement vessels in the Second Thomas Shoal, holding that disputes involve only military activities and therefore excluded the compulsory settlement.
3: Yan, Kapur,
4: so far, that is the yes, that is the very essence of the decision.
3: Yan, Kapur, sakat. There are many grounds na hindi talaga pwede yung angkinin ng ating mga kaibigan dyan, yung ating West Philippine Sea, Kapur, sakat, no? So, nabanggit ni Sir kanina.
2: Uh-huh.
3: So, sir, we celebrated po itong 10-year anniversary po ng PMA, PCA ruling. Maari po ba nating ipaliwanag sa ating mga tagapakinig at tagapanood, sir, yung ano ang kahalagahan ng desisyong ito sa ating bansa at sa ating karapatang pandagat?
4: Well, ang desisyong ito, bagamat 10 taon na nakakalipas, ay nananatili paling mahalaga. Ito ay nagsisilbing unshakable permanent anchor ng Pilipinas laban sa mga agresibong pag-angkin ng China sa ating mga teritoryo na nasa West Philippine Sea. Ito rin ang ating ginamit na basihan sa at ng ating pamahalaan sa pag-akto doon sa tinatawag nating Maritime Zones Act, which is Republic Act 12064, at Archipelagic Sealings Act, which is Republic Act 12065. Ito ring batas na ito ay napakahalaga sapagkat pinoprotektahan nito ang mga mangingistang Pilipino sa kanilang tradisyonal na pangisdaan, which is the Scarborough Shoal, na lalo na sa paligid ito, na lalo na ito ay mahigting din na binabantayan ng ating kaibigan sa China. At nagsisilbi rin ang desisyon na ito ng rallying point para sa makaalyado bansa natin at nagbibigay daan sa mga malawak na suporta mula sa international community upang igiit ang rules-based international order sa Indo-Pacific area.
3: Yan, Kapur Sakat. This has been 10 years na, Kapur Sakat, pero yung ibang kababayan natin po ay medyo kulang pa sila sa knowledge about this ruling, Kapur Sakat. That's why our Philippine Navy, our Philippine Coast Guard, and the other government agencies ay umiikot din sa ating mga coastal areas, Kapur Sakat, na mag-conduct din ng mga lecture about this. And of course, sa ating part of government agencies ay ini-instill po ito sa ating mga kababayan para po tayo ay aware sa ganitong mga pangyayari sa ating kapaligiran at sa ating mga isla, Kapur Sakat.
2: And syempre, dumako naman tayo dito sa atin sa Western Mindanao, no, sir? Paano po nakakatulong ang PCA ruling bilang legal na batayan sa pagsasagawa ng maritime security operations at pagpapatupad ng batas ng Philippine Navy, lalo na po dito sa Western Mindanao?
4: Ang 2016 Permanent Court of Arbitration ruling ay nagsisilbi pa rin pangunahing legal na sandigan dito sa atin sa Philippine Navy. So pinagtitibay nito ang exclusive economic zone ng antibansa base sa UNCLOS. So bagamat nakatutok yung desisyon na ito sa West Philippine Sea, malaki pa rin ang tutulong nito sa Western Mindanao sa pamamagitan ng pagtitiyak ng karapatan natin sa ating karagatan. So ay ginawad ang PCA ruling sa Pilipinas ng eksklusibong karapatan sa pangingisda at mag-explore ng mga likas na yaman sa loob ng 200 nautical miles. Alam naman natin na hindi lamang dyan sa area na yan, meron tayong malaking bahagi ng katubigan. At kahit dito sa atin sa Western Mindanao, malaki din ang ating bahagi ng katubigan dito. So ibig sabihin nito, malaki yung babantayan natin dito sa Western Mindanao, no? At in effect, dahil nga meron na tayong matinding pamantayan na ibinigay sa atin ng arbitral ruling, mas nasisiguro natin yung seguridad, mas nababantayan natin yung ating area of responsibility dito sa Western Mindanao laban sa mga transnational crime. So ang pagkilala sa jurisdiction ng Pilipinas sa nasabing mga karagatan ay nagsisibing daan sa Philippine Navy upang masugin na labanan ang magabanta gaya ng piracy, smuggling, terorismo sa katubigan ng Western Mindanao gamit ang international na batas, lalong-lalo na yung desisyon dito sa West Philippine Sea.
3: Yan, Kapur Sakat. Magandang eksplanasyon ang ginawa ng ating guest, Kapur Sakat. Ano, ito rin pong importanteng tanong na ito, Kapur Sakat, kasi marami sa ating mamamayan ang nalilito tungkol sa West Philippine Sea at sa PCA ruling na ito, Kapur Sakat. Maaari mo natin hingan ng mensahe ang ating guest, Kapur Sakat, para maunawaan ng publiko ang kanilang mga karapatan at kahalagahan ng pagsuporta sa mga hakbang na pamahalaan at ang ating hukbong dagat ng Pilipinas, sir.
4: Ang pag-unawa sa ating karapatan at pagsuporta sa pamahalaan at sa Philippine Navy ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Ang ating mga karapatan, lalo na sa soberanya at teritoryo, gaya ng West Philippine Sea, ay protektado ng batas. Ang pagsuporta sa mga hakbang ng pamahalaan ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at ang ating pambansang interes. So mahalagang maunawaan ng publiko na ang 2016 Arbitral Tribunal ay kinikilala ng batas, hindi lamang natin dito sa Pilipinas, kundi ng international community, ang patungkol sa ating maritime entitlements at ang ating karapatan sa exclusive economic zone. Dapat din maging aware ang ating mga kababayan na ang Philippine Navy ay patuloy na pinalalakas ng pamahalaan upang mapalakas lalo ang ating depensa. Ang pagsuporta sa mga problema ito, tulad ng pagkuha ng mga bagong barko at kagamitan, ay direktang pamumuhunan sa kaligtasan ng bawat Pilipino. So hinihikayat natin ang bawat mamamayang Pilipino na maging mapanuri, suportahan ang mga liritong hakbang ng pamahalaan at makiisa sa mga advokasya na nagpapalakas ng ating pambansang pagkakas.
3: Iyan, Kapur Sakat. Dahil kailangan talaga sa nabanggit ni Sir kay na Kapur Sakat, maintindihan ng mamayang Pilipino ang mga hakbangin din po na ginawa ng hukbong dagat ng Pilipinas.
2: Kaya nga yung question natin kanina, paano mapakita ng bawat Pilipino ang kanilang suporta sa pagsusulong ng ating soberanya, sovereign rights, at sa pagpapanatili ng isang ligtas na mapayapang karagatan. Ayan. Kung paano mo ito maipapakita, syempre no, yung sapat na pag-suporta, hindi yes. Yung meron kasing iba diyan yung tang dinadaan talaga sa dahas eh. Ayan, yung talagang laban kung laban. Ayan, syempre tinetake risk din nila yung kanilang buhay kasi syempre parang naano din yung kanilang kabuhayan, parang ganoon.
3: Kumbaga, ang ating pong Philippine Navy ay hindi po ganoon, Kapur Sakat. So, we are the silent protector of the West Philippine Sea.
2: Correct.
3: Po tayong ginagawa po natin lahat ng makakaya para po protektahan ang ating mga islands.
2: Yes, and syempre, pati na rin ang ating mga fisher folks.
3: Correct, no? Kapur Sakat.
2: Ayan, kasi sila talaga yung mas apektado, Kapur Sakat, dahil syempre, sila yung nagkakaroon ng takot talaga na magpunta doon sa mga karagatan natin para mangisda. Ayan.
3: Meron naman tayong natutunan po sa ating guest. Kapur Sakat, alam mo, pag si Sir yung guest natin, no, every puwersa na bal ay medyo no, mapapanganga ako, Kapur Sakat, dahil parang nagtitiyan si Sir. At sa atin po, dahil hindi po tayo, hindi na, tulad natin, Kapur Sakat, yung ating level ng ating knowledge about this ay hindi naman po ganun ka-broad tulad ni Sir. So that's why we have this kind of Q&A, kind of guesting dito sa Puwersa Nabal, para din po malinawan ng ating mga kababayan, ng ating mga kapuwersa na nakikinig at nanonood po sa ating programa. Dahil kami din po dito sa organization ay nakikinig at everyday po ay natututo at willing to learn sa mga tulad ni Sir na mga SMEs sa ganitong mga usapin, Kapur Sakat.
2: Yes, and at syempre ito ay may kaakibat na nakalagay doon sa law.
3: Yes, so that's kaya why si Sir ang perfect na guest sa napag-usapan sa umagang ito. And magpapasalamat tayo, Kapur Sakat, sa ating guest dahil si Sir ay suking-suki na po sa Puwersa Nabal.
2: Yes, so thank you so much, Sir, sa walang asawang pagpapaunlak sa amin dito, Sir, sa ating program. programa na Ferza Navalcer, no? At syempre sa walang sawang pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon para sa ating mga ka-Ferza na nakikinig at nanonood.
3: Yes, sir. Bago po tayo magpaalam, sir, do you have any parting message po sa ating mga listeners and viewers bago po tayo mag-say goodbye? Yes, sir.
4: Nagpapasalamat ako sa inyo at ito ay pang ilang beses ko na sa inyo nag-guest, ano? Kumbaga sa ating mga taga-subaybay. Yung West Philippine Sea na logo, hindi yan basta ginawa lang ng kung sino. Ito ay kabuuan ng ating pambansang kamalayan. Walang maliit o malaking kontribusyon na hindi makakatulong sa ating advokasya. Sana sa atin, sa lahat tayo, wag tayong iba-ibang naratibo. Dapat pag sinabi natin atin ang West Philippine Sea, sabihin natin ito na may buong pagmamalaki sa ating pagkamamamayan. Sapagkat hindi lamang naman tumasagisag ang West Philippine Sea sa ating teritoryo, kundi pati na rin sa ating pagka-Pilipino. So, i-announce ko lang saglit, no, sa ating mga kababayan na yung ating installation management facilities Western Mindanao ay na mayroong mga programa na mag-iikot tayo sa mga ilang mga high school dito sa atin sa Zamboanga City upang magpalaganap ng kamalayan ukol dito sa West Philippine Sea.
2: Mm-hmm.
4: So sana bigyan natin ito ng suporta upang mas lalo pa nating maintindihan kung ano ba talaga ang kahalagahan ng arbitral tribunal na ito sa ating mga Pilipino. So yun lamang po. Maraming salamat muli sa inyong pag-anyanya sa akin hanggang sa muli.
3: Iyan po. Palagi natin ginagest si sir dito, pero ito yung first time, sir. First time na Lieutenant Colonel po kayo. Ayan po, mga kapersa. Thank you so much po.
4: Maraming salamat.
3: Yes po, ang aming staff judge advocate ng Naval Command, Western Mindanao. Walang iba po ang aming pinakamamahal, Lieutenant Colonel Jake L. Lopez Jags. Yan po, mga kapersa. Yan po, thank you so much. Alam ko, Pwersa, kat meron tayong pag nakakasalubong at namimit natin si sir or sa office niya, meron talaga ting isang natututunan ko, Pwersa, kat di lang isa, marami pala. Mm-hmm. So, sa ating po mga kababayan, no, na nakikinig at nanonood yan, let's just make it simple sa mga na-experience mm-hmm. kayo na. Imagine natin po, meron po tayong isang malaking lupain
2: mm-hmm.
3: at meron kang titulo, meron kang lahat ng karapatan na sa'yo ito, inangkin ng kapitbahay mo. Papayag po ba kayo na kayo po ay may hawak at kayo po historically legitimate sa inyo po? Papayag po ba kayo na agawin yun? Hindi, di ba? So yun po nating yun po yung ating pag-iisipan at i-realize natin na ganoon din po ang nangyari dito sa West Philippines. Hindi po tayo papayag na kukunin ng ibang bansa ang anong atin at ano yung original na sa atin. Kaya po sinasabi natin, West Philippine Sea, akin ka.
2: Yes.
3: Atin ito, mga kapuwersa. So, sabi ni Sir Gaya na, banggitin natin ng akin ka, ng West Philippine Sea, akin ka o atin ito, nang may pagmamahal at may magiging proud na sa atin talaga ito.
2: Mm-hmm.
3: Huwag nating hayaang paangkin sa ibang tao, kapuwersa ka.
2: Correct,
3: ito ay para sa ating mga mamamayan, lang na sa ating mga fisher folks, mangingisda, na ang kailangan ng buhay ay nasa karagatan. Yan po, mga kapuwersa.
2: Mm-hmm. Yes.
3: And mag-conduct sila, sir, ng lectures. Iikot sila, kapuwersakat.
2: Mm-hmm.
3: And
2: we'll be happy. Mahappy
3: tayo kung ma-invite tayo dyan, kapuwersakat, no?
2: Mm-hmm.
3: To conduct, actually, si sir yung mag-lecture dyan. And sa atin na lang dyan, kasi si sir sa technical parts ng lecture, tayo na lang siguro ay magpapaintindi. We'll make it simple way sa ating mga kababayan na nakikinig sa lecture ni sir, kapuwersakat.
2: Mm-hmm.
3: Okay. Yan po, mga kapuwera, sabi ni Sir Direk, West Philippine Sea is ours, huya. Sabi po ng aking classmate na si Sir Jalo Abad. Hi, sir, ma'am. Salamat po sa inyo, from Legazpi City. God bless po, Philippine Navy.
2: Yes. Hello. Ang sabi naman po ni Giovanni Marie Sarmiento Roldan, pa-shoutout po sa UNO family of IMF Western Mindanao.
3: Sabi ni Kapuwersa Grace, good morning, Kapuwersa Ed and Kat. Happy Saturday po, mga PO. Shoutout po sa amin ni Ayan.
2: Mm-hmm.
3: Okay, mga Kapuwersa, we'll have a break, Kapuwersa Kat.
2: Yes.
3: Yes, we'll have a short break po. Magbabalik ang inyong programa.
2: Pwersa Naval!
0: Payapaan, katahimikan, pagunlad, bukang bibig ng sino mang pangkat, patuloy na away pa rin ang wakas. Sa bawat sulok ng dahas, ang natatalo lahat.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood dito pa rin po sa inyong impilang DXJS, your community radio.
3: 1116 sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
3: Fuerza Naval.
2: Yes, ang impilang 1116 DXJS, your community radio ay isa po sa impilang ng Far East Broadcasting Company at kasapi po sa kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Navy Nice to Know.
2: Yes, ang ating Navy Nice to Know, Naval Command Western Mindanao extend its sincere appreciation to the Bureau of Customs for its recognition of the Philippine Navy's unwavering commitment to safeguarding the nation's maritime borders. This milestone underscores the strength of interagency cooperations in combating smuggled and other transnational crimes. NCWM remains steadfast in intensifying maritime security operations in support of the government whole of nation approach to protecting the country's economy, preserving the rule of law, and securing the seas for every Filipino. Yan po ang ating Navy Nice to Know, Now You Know.
3: Yan po mga kapuwersa. Congratulations naman once again sa ating NCWM kapuwersa.
2: Talagang back to back.
3: Bureau of Customs ang ating mga efforts dito sa Western Mindanao.
2: Ang ating mga natanggap na mga recognition. Ayan, back to back talaga kapuwersa.
3: Okay, ating pong Navy Trivia sa umagang ito. Meet the Civil Military Operations CMO Force of the Philippine Navy, mga kapuwersa. Yan. The Philippine Navy's Civil Military Operations, CMO Field of Specialization, Officers, Sailors, a Strategic Career Path Dedicated to Strengthening the Vital Link Between the Military and the Civilian Population. CMO Specialists employ non-lethal approaches such as community engagement, public information, civil affairs, and psychological operations to support maritime security, foster public trust, and address security challenges without firing a single shot. In practice, CMO officers serve as the primary link between the Navy, local governments, and coastal communities. They act as vital quarterbacks during disaster relief missions, coordinating the delivery of food and medicine of two isolated islands in times of calamity or places where help is needed most. Additionally po, as the Naval focuses on territorial defense, these officers work closely with local fishermen to strengthen maritime security and protect national sovereignty at the grassroots level. Ultimately, while fleet officers command the weapons of warship, a CMO specialist commands the human connection, proving that winning hearts and mind is the Navy's ultimate force multiplier.
2: Ayun
3: po mga kapuwersa. Ang ating po mga CM operators, andito sa inyong harapan ngayon mga kapuwersa.
2: Mm-hmm.
3: Ito po yung link between the military and the civilians. Yan po mga kapuwersa. Ito sa ginawa namin ni kapuwersa at isang part po ng CMO activity. Yeah. Po mga kapuwersa.
2: Uh-huh. And shout out ko kaagad yan ang aking classmates sa CMO Basic Course Classics 2019. Hello siyan.
3: Yan po mga kapuwersa. Hello po sa CMO School na ang kumanta po ng ating West Philippine Sea akin ka ay si Ma'am Sumbiling po. Siya din po ang commandant po ng ating CMO School Philippine Navy.
2: Mm-hmm.
3: Mga kapuwersa. Okay. Alright. Sa ating pong mga kapuwersa na gustong mag-join o sumali. It's the same thing. at maging guest sa aming programa. Wala pong kayong, wag po kayong magdalawang isip at tumawag po 0905-242-4905. Sabi po ni Kabaskig Vlog, mayag na aga mga kapuwersa watching from Pag-asa Island. Huya, hello po from Pag-asa Island.
2: Yes, at ang sabi naman po ni Rialine, good morning mga kapuwersa Naval.
3: Civil Military Operations Unit Western Mindanao, shout out mga kapuwersa. Hello,
2: and
3: shout out.
2: And dyan din, si Shaira Montemayor is also watching.
3: Yes,
2: ayan.
3: Good morning PYC.
2: Yes, at ang sabi din ni Pipap ni Olive, good huya, Forza Naval. God bless always.
3: God bless po. Sabi ni Ma'am Rialine, good morning mga kapuwersa. Ayan, mga kapuwersa. And yan po ang ating Umagang pagsasama ngayong mga kapuwersa at na marami tayong nalalaman at natutunan sa ating guest kanina, mga kapuwersa. And next Saturday po, abangan na po muli ang inyong kapuwersa, Ed and Kat, para magbigay naman po ng bagong mga kaalaman sa ating mga kababayan na kikinig patungkol po sa inyong bung dagat ng Pilipinas. Yan po, mga kapuwersa.
2: Yes, at syempre, kung meron kayong mga suggestion o meron kayong gusto kayong mag-guest sa ating programa, meron kayong gustong i-share para sa ating mga kapuwersa, maaari po kayong mag-email po sa amin sa Western Mindanao Naval Command at gmail.com or maaari po kayong tumawag o mag-text po sa hotline number namin na 0905-242-4905.
3: Sabi po ni Dreams TV, let's go mga kapuwersa. Let's go din po Sir Dreams TV, mga vlogger, kapuwersa ka.
2: Yes, thank you so much sa ating mga vloggerist.
3: Please share our live, mga vloggerist po dyan. Thank you so much for supporting. Okay, it's 11:53 in the morning. We'll have a prayer bago po tayo magpaalam sa ating programa. Almighty Father, we thank you po sa another Sabado na ibinigay niyo po sa amin. And kami din po ay nagpapasalamat sa buhay na ibinigay niyo po sa amin para po maglingkod sa aming bansa, maglingkod sa aming mga kababayan at maglingkod sa lahat po na nangailangan ng serbisyo ng hukmong dagat ng Pilipinas. Almighty Father, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan na nagawa po. At sana po ay bibigyan niyo po kami ng more chances po para po kami ay magbigay ng magandang serbisyo, lalong-lalo po sa mga listeners and viewers sa programang Fuerza Naval. Please guide us always, Almighty Father. Kami po ni Kapuwersa Kat, ni Super, sa aming mga Super Techs at lahat po ng bumubuo ng programang Fuerza Naval and sa lahat po ng members ng Armed Forces of the Philippines at sa aming pong bansang Pilipinas. Ito po ay aming panalangin sa iyo lamang at wala ng iba. Amen.
2: Amen. Ayan. Thank you so much po sa inyong pakikinig at panonood. Ako po muli si Kapuwersa Kat, PO 3rd, Catherine K. Alparingit, Philippine Navy.
3: Kapuwersa Ed, photographers may third class Ed Mundelgado Lampas, Philippine Navy.
2: Soon to be PO 2nd. Wow! Konting-konti na lang.
3: Marami siya. Gusto talaga magkape. Kapuwersa, laging tandaan.
2: Pagsama-sama, may pag-asa. Pagtulong-tulong, may pagsulong. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na Sabado. Alas 11 pa rin po yan ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong hipilang DXJS Zero Community Radio.
3: 11:16 sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Ganigan 106.9. DXKI 1062 at DWWD 1134. Ito pa rin po ang iyong programang Fuerza Naval!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kamusta na kayo ngayong buwan ng Hulyo? July na tayo ngayon. Nakatawid na ng kalahating taon ng 2026. So, kamusta naman ang mga goals sa inyong family? Nung nagsisimula tayo this year, I challenged you na ang buong pamilya magbasa ng Biblia from cover to cover by reading 3 chapters of the Bible a day. Yan po ba ay nagagawa natin? Palaging tatandaan, mga ka-family, mga kapitbahay, ang ating pong tahanan, ang ating First Discipleship Center. At si nanay at tatay, maganda na ma-equip po tayo para i-disciple ang ating mga anak, pwede rin ang mga apo. At marami tayong matututunan about parenting, about being grandparents, about being lovers, paano ba mapapatatag ang pagsasama even after being together for more than 4 decades. Lahat yan, pagkukwentuhan natin ngayong araw na ito. Kasama po, eto, kinikilig na ako. Hindi pa man sila nagkukwento, kinikilig na po ako. Kasama natin ngayon ang tagapanguna ng PCEC Women's Commission. Kasama rin natin sa Lord Heal Our Land Prayer Ministry, Ate Bernadette Herradura. At syempre, ang pagkagwapo-gwapo, Kuya Rainier Herradura. Welcome po sa Masayang Tahanan.
2: Salamat.
3: Thank you.
1: Kamusta naman kayong dalawa?
3: Okay naman.
2: Ngayon, mabuti pa kami. Baka kasi after ng mga tanungan mami, pag-uwi namin, hindi.
1: Nag-aaway na kayo? Nakakatuwa. Sila po ay mga very busy talaga. Nakakasama ko po sila kapag may mga fellowship kami sa Lord Heal Our Land. At syempre, nagkakatuwang sa mga gawain din sa Body of Christ. Especially with the PCEC Family Commission. Kami po yun. Tapos PCEC Women's Commission naman. Pag-usapan natin ng konti. Gaanong katagal na nga kayo na mag-asawa?
3: 44 years.
1: 44. At binayayaan kayo ng Panginoon ng?
3: 3 boys and 1 girl.
1: Ilang apo, Kuya Rainier?
2: 8.
1: Ang soyo naman yan. 8, yan ang pangarap ko talaga, magkaroon 8 ng apo. E paano naman nagsimula ang love story ninyo?
3: Okay.
2: Ikaw na, baka magkamali ako.
3: We're together sa Capital City Alliance Church. Pero hindi ko pa siya kilala noon. And pianist ako. At the same time, nag-assist din sa choir. And he wanted to marry daw a pianist.
1: Talaga?
3: Kaya, through a common friend, inintroduce, sabi niya, gusto mo, sumali ka rin sa choir para ma-meet mo si Badet. So yun, sumali sa choir.
1: Ayun. At nung sumali sa choir, nasa tono naman.
3: Ay, mahirap yata mag-asawa nang wala sa tono.
2: Malaking problema eh. At saka, nung nalaman niya na, nung pinakilala sa akin si Badet at sinabi nga, yung kaibigan ko gusto ng pianista na maging asawa. Kinilig naman.
1: Di mas lalong nagpakitang gilas sa pagpapiano. Bakit gusto mo ng pianista, Kuya Rainier?
2: Kasi kami sa family namin, meron din kami piano sa bahay. And yung ate ko, siya yung nag-aral, tapos tinuturuan niya kami. Na siguro yung gusto mo na palaging may music, siguro naisip ko na siguro maganda yung tahanan namin ay meron ding pianista na para buhay na buhay yung aming bahay na pat mga bata. Kasi mahilig kami pareho sa music. Kaya yun.
1: Ano yung mga napagkasunduan ninyo na genre ng music?
3: Well, parang wala namang definite. Definite. Pero ang common kasi lagi, which ang orientation or common ground namin is church. Di puro church music ang karamihan.
1: Mga hymns.
3: Hymns. Tsaka choir. Choir music. Yung mga kinakanta sa choir lagi.
1: Oh,
3: but of course, dahil sa exposure namin also sa theater, sa outside world, meron kaming common song na gusto.
1: Ano-ano yung mga common songs na talaga namang nagdu-duet kayo?
3: Ngayon?
2: Sa ngayon?
3: Yung ngayon, Lucky.
1: Lucky? Oh.
3: Lucky, I'm in love with my best friend.
1: Wow, now! Kinakanta niyo yan sa isa't isa? Yeah.
2: Do you hear me? I'm talking to you across the water. Across the blue ocean.
1: Wow naman! Naku, never-ending naharana pala sa bahay ito. Hindi ba? Ano ba yan? Kapag nag-aaway kayo, kinakantahan nyo na lang ang isa't isa para matigil na yung away? Nag-aaway ba kayo?
3: Diskusyon, siguro. Yeah, from time to time, hindi naman ganun ka... Katulad nung mas bata-bata kami. Yung adjustment period, yun ang mahirap eh.
1: Ganong katagal yung adjustment period ninyo? Ilang taon ba kayo nung mag-asawa kayo?
3: 24 ako, siya 25.
2: 25 ako.
1: Yun yung marrying age nung panahon before, ninyo.
3: Yeah.
1: Ngayon parang ang mga 24, 25, parang bata mga babies pa eh.
2: Oo, lahat ng anak namin, more than 30 na.
1: Nung nag-asawa. So ano yung mga adjustment ninyo noon? Ano yung mga pinag-aawayan ninyo nung first 10 years of your marriage?
2: Siyempre mahirap yung pagka ang work ko kasi sa Unilab, ano? So I always go.
1: Oh, you travel a lot.
2: Yeah, I travel a lot. Mm-hmm. Siyempre naiiwan siya sa mga bata and ganun kasi yung work eh. Kasi nung nag-apply ako sa Unilab, may nakalagay doon, are you willing to be assigned anywhere in the Philippines? Eh sabi ko, yes. So, kailangan ko yung work. So, ganun. So, naiiwan madalas sa mga bahay.
1: And was that a mutual decision, Ate Badet?
3: Actually, ang dream namin before, when we first got married, hindi kami maghihiwalay. Yung trabaho namin, sa bahay, kami lang magkasama. So, we established a small business.
1: Mm.
3: But it didn't work kasi pareho kaming gala eh. Pareho kaming outgoing.
1: Mm.
3: So, parang boring magkaroon ng tindahan. Di ba? So, at the point na nag-ano siya, na-open yung Unilab, na makapag-apply siya, sabi ko, sige, kunin mo na. Wala na tayong trabaho eh. Magugutom na tayo.
1: Hindi naman pwedeng kumanta lang tayo ng kumanta
3: hindi
1: dito.
3: Hindi pwede. Oh. Kami naman. Baby na kami.
1: Oh.
3: Mahal na ang gatas noong time na yon. At saka, buti nga, wala pang diaper masyado that time. Although meron.
1: Nilalabhan ang mga lampin nun.
3: Oo. So, nag-adjust kami ng grabe. Kasi most of the time, wala siya sa bahay. Ako naiiwan. So, may time talaga.

0: Yeah.
1: So paano ninyo inalagaan ang isa't isa at ang marriage ninyo? Kasi yung distance, mm-hmm. 'di ba? Mm-hmm. Yung you have a spouse na palaging nagta-travel, yeah. maraming mga nakakasalamuha, maraming pwedeng mga temptations, yes, maraming correct. Mga pwedeng maging problema mm-hmm. diyan. Paano ninyo inalagaan yung relationship ninyo during that time?
2: Kailangan lang talaga mag-usap eh.
1: Mm-mm.
2: Walang magagawa yung pababayaan mo lang. At yung mga concerns, kunyari, palagi akong wala. So, may mga times naman na tumatanggi na rin ako sa biyahe kung kailangan.
0: Mm-hmm.
2: If there's somebody who can take my place, yun, ginagawa namin yun. Pero syempre, iba pa rin because may mga times na na-miss ko yung graduation,
0: birthdays,
2: mga ganun.
0: Anniversaries namin. Anniversaries. May time.
2: Pero kasi yun ang tawag ng trabaho. Mm. Na hindi mo naman pwedeng hindian.
1: Talagang iba yung challenge din dati, gawa nang wala namang cellphone.
0: Yes.
1: Walang
0: yes.
1: mga video calls noon. Diba?
2: There was a time nung naka-assign ako sa Mindanao. Yung pinuntahan namin, yung Sarangani area ngayon.
1: Mm.
2: During the time, wala pa mga tulay, mga ano. So, nagkaroon ng ulan, hindi kami makakross sa river.
1: Mm.
2: So, what we did, nagpadala kami ng mga telegrama. Telegrama pa nung
1: araw. Ano po yung telegrama?
2: Telegrama. RCPI, yung gano'n. Nakauwi ako after 3 days. Nung kumakatok na ako sa bahay,
0: dumating RCPI.
2: Ako na rin ang tumanggap. Ako na rin ang tumanggap ng telegrama. Ganon kahirap nung araw.
1: Grabe.
2: And that was mga 80s yun, mga mid-80s. Yeah. Yung panahon.
1: So, you are a Christian family.
0: Yes.
1: Gaanong kahalaga yung pananalangin
0: together
1: para sa asawa mo yes. and praying together doon sa mga panahon na magkasama yes. kayo?
0: That is the one factor na talagang I really stood firm with, especially with my boys.
1: Mm.
0: Yung boys namin were growing up very fast, so I have to have a Sunday school in my house.
1: Wow.
0: Na parang every night we have a storytelling about the Bible, sino yung mga heroes of the Bible, and then we pray for dad, we pray for our family, at isa-isa sila nagpipray. Minsan nga nakakatulog na iba, ikaw na. Pero it had been like that hanggang nag-high school sila. No college, nabawasan na yung time because of their different schedules.
1: Pero yung foundation na andun.
0: Yes, na-establish yung foundation. Tsaka yung going to church every Sunday, kahit wala siya, we really go to church na yung mga bata. They really grew up in Sunday school.
1: Mm.
0: Yeah.
1: So talagang intentional, yung magkakaroon ng family altar, family
0: yes,
1: devotion. Even if Kuya Rainier was not there.
0: Around. Yes.
1: Kuya, paano ka bumabawi sa mga anak mo doon sa panahon na umuuwi ka?
2: Pag naandyan ako, siguro kaya nakuha nila yung passion na love sa music.
1: Mm.
2: Ang ginagawa ko naman sa kanila, kami, pagka weekends, we lumalabas kami as ano as a family. Naghahapping kami sa mga bars.
1: Oh,
2: kasi mahilig sila
0: exposure.
2: Sa music eh.
0: Exposure.
1: Hindi naman umiinom.
0: Hindi, wala.
2: Hindi naman.
0: Amoy sigarilyo kami paglabas.
1: Baka bar hopping, baka lasing na kayo pagkapunta doon sa huling bar. Nakikinig ng music.
0: Nakikinig.
2: Yeah.
0: At saka yung, ito yung nadala nila kasi naging music team ko sila.
1: Galing.
0: High school pa lang.
1: Ang galing.
0: So kami yung music team from 6 o'clock, 7 o'clock service hanggang 6 o'clock na service sa gabi. Three services eh, sa Alliance Fellowship Church before.
1: Mm-mm.
0: So they grew up with it. And para maintindihan nila how to play as a band, ginawa namin yun para ma-expose sila.
1: Wow.
0: Yeah.
1: At saka ang music, talagang it bridges generations.
0: Oh yes, totoo po.
1: Maraming mga differences ang mga iba't ibang generation, pero nagkakasundo sa music.
0: Yeah.
1: Kasi sa family namin, ganyan din eh. Our kids, they love the Beatles, Apo Hiking Society.
0: Yes, yes.
1: Kasi kapag nagta-travel kami, yun yung pinakikinggan, yun ang playlist namin.
0: Yeah.
1: And then, we try to learn and enjoy the music that they
0: and their
1: like
0: music
1: also.
0: Yeah.
1: Talagang nakakasundo. Kapag-bridge ng generation.
2: Yeah. Totoo yan. Totoo.
0: Na-try nga namin makinig ng talagang rock eh.
1: Oo.
0: Yung talagang
1: hindi kayo naingayan?
0: Maingay, siyempre.
1: Oo.

0: dahil sa kanila, dahil out of your love for them, na matuto sila, okay lang, nakikinig na lang kaming dalawa, basta lahat ng gig nila, kasama kami. Nag-gig din sila eh. They had a band also. Christian din. Kasi ano sila, sa isa, Living Christian, Living Epistles. Christian Academy sila nag-graduate. So, may, doon pa lang, may band na sila.
1: Nakakatuwa. Talagang musika pala, no?
2: Musika talaga.
1: Musika ang nagdala sa inyo, sa isa't isa. Yes. Musika din, yung legacy na inyong naipapasa sa inyong mga anak.
2: Hanggang ngayon.
1: Pati ba sa mga apo?
0: Yes.
1: Wow.
0: They all sing.
1: Ang galing.
0: And dance.
1: Ang galing. Kaya nga, makikita natin, ano, merong mga, during the pandemic, kwento mo nga, Ate Baden.
0: Nung pandemic time, nandun kami lahat sa bahay. So, wala pang humiwalay sa amin that time. Mm-hmm. So, we have three, all the boys are there except the one, the youngest. Mm-hmm. So, pagka every day, we have different cook. May cook kami. Ako ang breakfast. Yung second boy ko sa lunch, yung dinner, yung kuya.
1: So, kahit mga lalaki, tinuruan ng mga gawaing bahay at magluto, ha?
0: Yes.
1: Sana all.
0: And we have a long movie time together.
1: Wow.
0: Ang saya-saya namin nung time ng COVID. Parang walang may sakit.
1: Oo.
0: Parang walang nangyayaring hindi maganda sa labas.
1: So, talagang bonding time ng pamilya. Oh,
2: bonding time talaga.
0: Super.
2: Ako lang ang lumalabas para mamalengke.
0: Mamalengke.
2: Ako lang may IC.
1: Ikaw yung runner.
2: Ako yung runner.
1: Oo. Grabe, no? Parang nakalimutan na natin kung anong nangyari ng pandemic.
0: Yeah, parang picnic nga yun eh.
1: During the lockdown, talagang merong isa lang na namimili. Kadalasan yung lalaki.
0: Mm-mm.
1: At doon natuto ang mga lalaki na mamalengke. Hindi alam kung ano ang laurel. Mga sanitary pads. Sila ang namamalengke. Hindi ba?
2: Yeah. Ako naman, sanay naman ako kasi ever since nung mag-asawa kami, ako na mamalengke.
0: Oh. Yeah. He grew up with it actually.
1: Ang galing. Oh. Bakit ninyo tinuruan ng mga gawaing bahay ang mga anak ninyong mga lalaki?
2: Para hindi kami lahat ang gagawa.
1: Ayun.
0: Hindi, para kailangan din nila talaga.
1: Mm-mm.
0: With a wife.
1: Yeah. Maraming mga asawang babae, yan ang reklamo eh. Yung kanilang mga asawang lalaki, parang senyor na senyor, hindi ba? So maganda, part ng discipleship natin,
0: yes,
1: ha?
0: Correct.
1: Making them responsible at totokahan natin ng mga household chores kahit ang ating mga anak na lalaki at anak na babae, yeah, hindi ba? O eto, magbibigay sa atin ng mga parenting tips ang ating inaanak na si Dorcas Liedo Brion na nasa Negros, ang ating mompreneur, Bibang Nana. Andito na.
3: Let's be honest, mga inay. Minsan, mas madaling tayo na lang ang gumawa ng mga gawaing bahay kaysa utusan ng mga bata. Why? Because teaching them takes time. And let's face it, kung sila ang gagawa, it's usually messy and slow. We live in a world of instant everything and comfort first. If our kids grow up thinking that life is just one big vacation where someone else picks up their socks, we are setting them up for a very hard fall in the real world. Here is the truth. By doing everything for your child, you are not being a loving mom. You are making them fragile. In this house, chores are not a punishment. They are a contribution. Training them to work is training them to be useful, not just to be served. Colossians chapter 3 verse 23 reminds us that whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Our goal is to teach them that grit is a godly trait. Paano natin ituturo ang sipag sa gitna ng katamaran ng mundo? So here are your Bibong Inay moves. First, chores are the piece of admission. Sa bahay na ito, we don't pay kids for basic chores like fixing their bed or clearing their plate. Why? Because they are part of a family and families help each other. You don't get paid to be a member of the team. You contribute because you belong. Save the commissions for extra heavy tasks. But for the daily stuff, it's simply the price of admission for living in the home. Second, Focus on excellence, not perfection. Huwag kang mag-expect na ang pag-aayos nila ng gamit ay kasing pulido ng gawa mo. But do not accept half-baked work either. If they have swept the floor, call them back and show them how to do it again. Calmly. Huwag pagalit. Tell them, anak, we do it right the first time because we are doing this for God. We are building the habit of quality over quickness. And lastly, let them face the natural consequences of laziness. If they don't put their dirty clothes in the hamper, don't pick them up for them. When they run out of clean socks for school, let them feel the ouch of that moment. Hindi tayo nagpapakakontra, bidad. We are being a mirror of real life. It's better they learn the cost of laziness now while the stakes are just dirty socks kaysa matutunan nila ito later kapag trabaho na ang nakataya. Mga inay, work is a gift from God. It was part of the Garden of Eden before the fall. When we teach our kids to work hard, we are teaching them to find satisfaction in a job well done. We are raising producers and not just consumers. I'm your Bibang Inay. Put down the broom and hand it to your child. See you at the next war.
1: Maraming salamat sa ating inaanak, Dorcas Liedo Brion. Kasama nga po natin sa ating masayang kwentuhan at punong-puno ng music na kwentuhan ang mag-asawang Kuya Rainier and Ate Bernadette Herradura. Sila po ay mga kamakop, tama ba? Kamakop. At si Kuya Rainier, paminsan-minsan siya po ay naka-schedule mag-preach sa isa sa mga outreach ng...
2: Impact Church. Impact Church Kogyo. Dati ano siya, church planting, pero ngayon standalone na siya na church.
1: Galing.
2: Pero daughter church na yun ang Impact Church.
1: Ayan. At kami rin po ay magkakasama sa Lord Heal Our Land. It's a prayer group that meets online every day po yan, Monday to Saturday. Ano ang toka mo, Ate Bernadette?
0: Bukas. Every other Thursday.
1: Every other Thursday.
0: Kapalik ko si Ate Merlin Guillermo.
1: At siya rin po ang tagapanguna ng PCEC Women's Commission. Meron kang paanyaya sa amin.
0: Yes. I would like to invite everyone, especially young ladies, to in August 29 at the Green Hills Christian Fellowship. Ito yung Women of Blessing natin, Grand Rally.
1: Yeah.
2: 8 to 12.
0: And we have only 8 o'clock to 12. Huwag kayong malate.
1: Kasi very tight ang schedule. At sino ang mga speakers ninyo?
0: Ang speakers natin, ang number one main speaker, si Miss Angelie Pangilinan Valenciano, the wife of Gary V. And also, Miss Jerica Ejercito Aguilar. Yes. Testimony giver. And then, we have another testimony giver from...
2: Pangasinan.
0: Lenny Mendoza.
1: Nako, ang ganda nito. Kaya huwag po nating ma-miss ang Women of Blessing Grand Rally for this year.
0: Yes.
1: August 29 po yan. At makakasama natin maraming mga kababaihan from different churches yan.
2: Birthday ko yun.
1: Talaga ba?
0: Birthday,
1: yeah. You are magkadikit ang birthday ninyo ni Attorney Hanhan. August 28 siya.
0: Attorney Winnie.
1: Di ba?
0: Happy birthday, Attorney Winnie.
1: Happy birthday, Kuya Rainier.
2: Thank you.
1: Pa-birthday na natin kay Kuya Rainier. Pumunta po sa Women of Blessing Grand Rally.
2: Marami ako imbitado na pupunta doon.
1: Eto nga po, pinag-uusapan natin ano, sa pamilya Herradura ay talaga namang malaking bahagi ang musika.
0: Yes.
1: That was the way that they raised their children worshiping the Lord. Ang sabi nga, isa sa mga masasayang tahanan is a worshiping family.
0: Amen. Yes.
1: Diba? True. Worshiping family. Pero ang gusto ko dun sa ginawa ninyo, hindi nyo lamang sila nirestrict sa iisang uri ng music, but you expose them to different types of music.
0: Yeah.
1: Ano masasabi ninyo dun sa ibang mga magulang? Ay, bawal yan, huwag kang makinig dyan. Hindi maganda yung lyrics niyang kantang yan.
0: Actually, yes. You have to guide them pa rin. Kahit na na-expose sila we always tell them no, check the lyrics. You have to check the lyrics. So kung nandun pa ba yung Christian values, pag hindi, you forget about that music.
1: Mm.
0: Pero wag natin silang anong kitilin ang interest nila. Kasi all the more silang mag-pursue na papakinggan yun. Bakit kailangan bawal? Diba? So, expose them and then let them understand and guide them. Yan.
1: Tapos yung family devotion. Yan. Marami mga family struggling dyan. Parang hindi nila magawa every night. Kahit nga yung every week, medyo hamon para sa kanila. Mabigat, lalo na iba-iba yung mga schedules. Kuya Rainier, bilang padre de familia, paano ninyo in-establish yung pagkakaroon ng regular devotion? At saka, yung mga anak ninyo ngayon, paano nila ginagawa ito sa sarili-sarili nilang pamilya?
2: Siguro yung simulan natin sa mga sarili-sariling pamilya. Like, they naririnig naman namin yung mga kwento nila, lalo na si Pastor Jet, yung second namin, na sa gabi, kasi maliliit pa yung mga anak nila, no? Doon nila
0: storytelling.
2: Sinasabi sa mga kwento, mga storytelling, doon nila sinisimulan. Tapos si Brian naman, I know they have their own way of doing it, kasi mga bata pa yung mga anak nila. Pero kami noon, most of the time, si Mami ang nagli-lead noon eh. Kasi I came from a Catholic background. Yung mga ganun, hindi siya yung automatic na in-vibe sa akin yun. Eh sa kanya, alam niya yung mga dapat gawin. So nag-alternate kami noon.
1: Ang ganda noon, ano? Because you grew up in a Christian family.
0: Yes, so.
1: At and nung bata pa kayo, bahagi na yan sa discipline and routine ninyo.
0: Opo. Before breakfast, my dad would lead the devotional time and prayer time together.
1: Mm-hmm.
0: And before sleeping, magpe-pray pa rin.
1: So morning nakaluhod and pa. Evening.
0: Nakaluhod pa.
1: Oh. Wala namang munggo doon sa niluluhod. Napaluhod ka ba sa munggo at saka asin, Kuya Rainier?
2: Nakadip up.
1: Ganyan yung mga disiplina nung araw eh, no? Ang sakit kaya nun.
0: Ako, hindi ka narinig.
1: Diba? Ang sakit kaya nun, merong munggo at saka asin yung niluluhuran mo.
0: Pero it pays talaga yung family devotion. Like, kasi kami, sa family namin, parang lagi kami adopted ng mga pamangkin. Sa amin, kami nagpaaral, mga ganun. So, pag family time, family devotion time, kasama rin namin sila. And ako sa bed, sila nakapaligid dun sa bed, around the bed.
1: Parang so, Lola Bashang lang ah.
0: Saan sila may Bible? Bible reading muna kami.
1: Lahat may Bible?
0: Lahat may Bible. Magbabible rin kayo. For example, sa Proverbs, one chapter yan. Tapos silang mag-explain.
1: Oh.
0: And then I will conclude or magbibigay ako ng conclusion. Parang gano'n. Then everyone will pray din, isa-isa.
1: So may participation ng bawat isa, kahit yung pinakamaliliit.
0: Yes.
1: Oh,
0: kahit kabulol-bulol pa yung pagbabasa niyan.
1: Oo.
0: Kasali siya.
1: Ang galing naman. Apo. And of course, may singing dyan.
0: Ayan.
1: May pagkanta-kanta.
2: Alive. Yung pong mga uso noon.
1: Alive talaga. Antok na. Alive. Yung 44 years ninyo, pag-usapan natin yan. Aba, talagang ano yan ha? Only by the grace of God.
0: Amen talaga.
1: Na nagtatagal, naka-amen naman si Kuya Rainier. 44 years. It's hard work, it's heart work. Pero ano yung sikreto ng pagtatagal ng pagsasama nang hanggang ngayon ay tumatawa pa rin sa isa't isa?
0: Ako as a wife, ako nakita ko yung concern niya every day. Kasi I had nagkaroon ako ng I'm asthmatic, number one. Asthmatic ako. Mula nung mag-boyfriend-girlfriend kami, lagi mapula yung ilong ko, yung mata ko, parang lagi naluluha. Yung allergies. Because of the allergies. And then, nagkaroon ako ng cervical cancer. Survivor. I'm a survivor. Pero yung care, hindi nagbago yun. Kahit nung wala akong sakit, may sakit ako, andun pa rin yung care.
1: Maalaga si
0: Maalaga siya, oo. Yun. At saka yun, Biro nga ng biro. Minsan wala sa lugar.
2: Siyempre, yung aming pagsasama naman, hindi naman palaging masaya.
1: Oh.
2: May mga problema din. Yes. May mga atraso din ako noon.
1: Mm-hmm.
2: So, pinatawad naman. Iniisip ko nga sana by this time para hindi siya maging historical. Nagiging ganun eh. No?
1: Nagiging historical pa ba?
2: Oo, nagiging historical pa. Kaya sabi ko, kailan kaya siya magkaka-amnesia? Parang gusto pag-pre. Kaya lang, baka mamaya pagka nagka-amnesia siya,
0: pati makalimutan
2: siya
1: makalimutan.
2: At saka yung pag-alaga niya sa akin, gano'n mo, nilulutuan ka na masarap.
1: Wow.
2: Inihahanda yung mga gamit mo. Wow. Magdamit mo siya naglalabay. Oh, oh. Diba? Kaya huwag na lang siya mag-amnesia, mag-away na lang.
1: Paano ba kayo nag-aaway?
0: Basta hindi matapos yung araw na hindi kami magbabati.
1: Sino ang unang nagsosorry?
0: Siya.
1: Ikaw ang may atraso, no?
2: Lagi.
0: Nadalas siya.
1: So, importante talaga, bago bumaba matulog ang araw,
0: yes,
1: bago matulog. Ang hirap kasing matulog ng kaaway mo yung katabi mo.
0: Back to back.
1: Baka mamaya, takpan mo ng unan sa galit mo eh, di ba? Back to back talaga. So, importante ang nagpapatawaran.
0: Yes.
1: Importante, tayo ay nag-aalaga sa isa't isa. Di ba, pinagluluto mo
0: yes,
1: siya.
0: Yes, luto. At saka during the time na nagbabiyay siya, dalawa yung maleta.
1: Mm.
0: Isang pag-uwi niya, di ba, madumi ng laman nun.
1: Mm.
0: Yung isang maleta, ready na yun to go.
1: Talaga.
0: Kasi parang parang magkasunod
1: minsan. Mag-swap lang. Pupunta lang sa bahay para mag-drop off ng laundry.
0: May ganun.
1: Dapat siningil mo, laundry fee.
0: Yun nga eh. Mahal naman minsan.
2: Pero hindi naman ganun kadalas yun. May mga pagkakataon. Pero masaya lang ako na kahit na ganun yung schedule, nasusundan niya. Mm. Yung mga ganun.
1: Mm. Pag-usapan natin, sabi mo may atraso ka, napatawad ka naman. Mm. Paano magpatawad, Ate Badet?
0: Paano mo magpatawad? Hindi ko na maalala.
1: Yan ang patawad. Forgive and forget. Hindi na niya maalala.
0: Hindi
1: ko
0: na maalala.
1: Pero ano yung effective na forgiveness na hindi na tayo nagiging historical at hysterical?
0: Yun. You really have to overcome it by really loving the person.
1: Mm.
0: Beyond dun sa pagkakamali.
1: Mm-mm.
0: Kung mahal mo talaga siya, you have to really forgive the person.
1: Mm-mm.
0: So yung bottom line is love.
1: Mm-mm.
0: Wala nang iba.
1: Eh si Kuya Rainier, may pagkakataon ba na si Ate Badet naman ang may atraso?
2: Ay naku, wala. ako lang talaga.
1: Good answer.
2: Para wala nang usapan mamaya.
1: Pero minsan, ang mga lalaki, no, sasabihin nila, hindi, okay lang ako. Parang tila nagtitimpe at nag-overlook. Pero sa totoo lang, naiipon, tapos biglang sumasabog. May pagkaganon ba kayo, Kuya Rainier?
2: Meron din, pero hindi yung sa mga bagay na malaking issue. Minsan, yung mga ano lang, yung sa bahay lang, yung minsan na
0: irritants.
2: Pupunahin ka na may ginagawa ka. Yung mga ganun, palalampasin mo.
0: Or minsan sabihin ko, hindi mo na naman ako narinig. Narinig mo ba ako?
2: Yung mga ganun lang.
0: Yes. Kasi may ginagawa siya, busy siya, hindi ka niya narinig.
1: Mm-mm.
2: Tsaka sabi ko sa kanya, kailangan pagka ako na yung kakausap, tawagin mo naman ako sa pangalan ko para alam kong ako yung kausap niya.
1: Merong pag gusto niya may lambing, pag sinawag mo. Meron ba kayong terms of endearment sa isa't isa? Anong tawag ninyo sa isa't isa?
0: Wala, mommy, daddy.
2: Mommy, daddy.
0: Pero may hindi siya mag, kahit na nakatalikod, nagkikiss siya, ganon.
1: Ginagulat ka.
0: Nagugulat siya.
1: Oo.
0: Ganon.
1: Ayun. Palagi kayong magkasama.
0: Yes. Ngayon, yes. Lalo na retired na siya.
1: Oo. Oh, oh. Hmm. Ano yan? Pagbawi ba yan doon sa mga panahon na ikaw ay nadidestino pa sa ibang mga lugar?
2: Pwede, pwede. Ngayon siya naman ang pinagdadrive ko. Kung saan siya magpupunta. Yes.
1: Hmm. Ang ganda niyan. Hmm. So, merong kang, merong may tawag dyan eh. Lola move daw.
0: Lola move. Baka malaglag.
1: Oh, imbis na lala move, lola move. Oh, ang tinatransport si Lola, si Mrs., hindi ba?
0: Yeah.
1: Pero ano yung magandang gawin ng mag-asawa? Meron kasing mga retirees, kapag sila na lang yung nasa bahay, parang hindi na nila kilala ang isa't isa. Mm. Parang they became too focused on work, too focused on their children, na hindi nag-grow yung relationship nila bilang mag-asawa.
0: Kami, we find time to travel. Isa yun sa mga goal namin every time. May chance or may opportunity to travel together, we do it.
1: Mm.
0: And meron kaming project every day sa bahay. Dad, gawin natin yung ganito, gawin natin. Magkasama pa rin kami.
1: Oh.
0: Laging ganun, katulad na mag-ayos ng room, halimbawa. O today, ayusin natin itong room. Magkasama din kami.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ganon. Laging ganon.
1: Very intentional yon, ano?
0: Yes.
1: Of intentional. Doing things together. And that's your way of spending time together.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Nagde-date pa ba kayo?
0: Oh, yes. Ooh. Kakain. Bigla kami kakain sa labas. Yung mga ganon.
2: We still do that.
1: Though. Wow naman. How about singing together? Dahil doon kayo nagsimula eh.
0: Yeah, we do.
1: What's your favorite song?
0: Ah, yun nga. Yung More.
1: Andy Williams.
0: Andy Williams. Mm. And then yung, ngayon, sa generation ng ma-appreciate ng mga young people, yung Lucky nga.
1: Mm, Lucky, I'm in love with my best, best friend. So, si Kuya Rainier ba ang best friend mo?
0: Mm-hmm.
1: Alam namin yung Lucky, I'm in love with my best friend. Pero yung More, baka yung younger na mga kapitbahay
0: hindi na nila alam.
1: Natin hindi nila alam. So, pwede bang sampulan nyo kami ng konti?
0: Ikaw na lang.
1: Ehem, ehem, ehem. Hindi, do it kayo dapat.
2: Oh.

0: gustong i-kiss. Parang automatic eh, Kuya Rainier, yeah. Ano?
1: Malalam mo yung ano.
0: Automatic talaga sa kanya, no? Pag may pinagawa ka sa kanila, he will always seal it with a kiss kahit hindi mo na utusan. Diba? Ano ang love language ninyo?
2: Food.
0: Talaga?
3: Food. Actually, food.
0: Food. Food. So, ibig sabihin, spending time together, quality time, yes. Because you want to eat together.
2: Yeah.
0: Diba? Nakakatuwa naman. Para sa mga kapitbahay natin, alam niyo dumarami yung bilang ng mga Pilipino na ayaw nang magpakasal. No? Parang nasa 57% na yata. Wow. More than half ng mga younger Filipinos, they don't want to get married anymore. Gusto live-in na lamang, ganyan. Ano yung blessing at ano yung kasayahan ng nagpapakasal pa rin muna bago magsama?
2: Well, ang number one dyan is, ang blessing is because God is the center of marriage. At creation ni God yung marriage. Hindi pwedeng magsama kayo na hindi kayo ikakasal. Number one, that's because Jesus should be the center of your marriage. Yeah.
0: Yun ang design ni God.
2: Yun ang design ni God. And of course, ang blessing, hindi lang manggagaling kay God, pati yung people around you will be blessed by being together, na married kayo under God and before men. So, ang recognition mo, hindi lang tao, si God mismo nakikita yung
3: saka yung ano, di ba?
2: Being together.
3: Yung vows kasi. Napaka-importante nun eh.
2: Yes.
3: So, siguro noon, hindi mo pa alam kung ano mangyayari sa future ng mga anak mo. But since they know na talagang kinasal kami ni Badette. Kaya sila kinasal din sila lahat. And they are together. Yung aming elder, basta lahat sila. Going 10 years na yata rin sila. Malapit na mag 10 years.
0: Oh.
3: And I believe maganda ang future din nila bilang mga mag-asawa. Because of the marriage na kanilang pinanindigan sa kanilang mga sarili.
0: At yun nga eh, no, yung marriage, yung family, ang first institution na in-establish ng Panginoon talaga.
2: Yes.
0: Genesis pa lamang, di ba?
2: Yes.
0: Kita natin yung marriage ng first man and first woman. At sabi nga rin sa ating constitution, yung family ang foundation ng ating
2: society.
0: Nation.
2: Yes.
0: At ang foundation ng family ay yung marriage. Diba?
2: Yes.
0: Anong masasabi mo, Kuya Rainier, doon sa mga natatakot mag-asawa? Gusto nilang mag-asawa, pero takot, walang pera, walang pang-ipon. I'm sure meron kayong mga inaanak sa kasal, ganyan ang mga concerns before.
3: Actually, nung kami ay nag-decide magpakasal, yun din ang problema namin. Pera, wala kaming bahay, future. Pero during that time, pareho na kaming Christian. And yung hope na ibinibigay ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak, ay yun ang pinanghawakan namin. And nakatawid kami.
0: Wow.
3: Ng maayos.
0: Oh.
2: And also, there are churches that offers naman marriage na libre. Diba? Hindi problema ang marriage, ang pag-aasawa. Magsabi lang kayo.
0: Marami
2: mga
0: ngayon.
2: Tutulong.
0: Totoo, yeah. Merong marriage counseling, premarital counseling. Pagkatapos, merong mga simbahan nga ngayon na nagbibigay ng
2: libreng kasal
0: para doon sa mga gusto nilang ilagay sa ayos. At gusto nilang sundin yung design ni God for the family and for marriage. Bago tayo mag-pray, I will be asking Kuya Rainier na ipag-pray ang mga kapitbahay natin at kagapay. Eto po at tuturuan muna tayo ng isang song ng ating mga kumare at kumpare, Pastor Romel and Susan Guevara, sa atin pong Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat, Pastor Romel and Mar Susan Guevara. Ayan ha, dito sa ating masayang tahanan, palagi tayong binibigyan ng mga songs na pwede nating gamitin para sa ating family devotion o family huddle. Because it's really important that even at home, meron tayong panahon to worship the Lord together. Huwag nating ilimit sa Sunday ang pagsamba sa Panginoon. Kasi ang sabi nga, ang mga pamilya natin parang little churches yan eh. So sa loob ng tahanan, we worship together as a family, we study the Word of God together as a family. Kasama pa rin natin si Kuya Rainier and Ate Bernadette Herradura. 44 years na married. Wow, sana all. Hanggang ngayon nagde-date, hanggang ngayon hinaharana ang isa't isa. Bago tayo mag-break, Kuya Rainier, kwento niyo sa amin yung panahon na na-diagnose ka. Cancer survivor ka na ngayon, yeah. Praise the Lord. But during the time na na-diagnose ka with cancer, paano ninyo hinarap ito bilang mag-asawa?
1: Yeah. In 1993, that was October when I was diagnosed with cervical cancer. Kasi dagupan days pa lang, meron ng symptoms in a way, pero wala siya kasing pain. Yan ang tandaan natin, mga cancer patients sometimes do not experience pain. Very silent siya. And then yun, because of the bleeding. And when I was, the doctor told me na stage 1, buti stage 1 bilang. Ang sabi lang sa akin, kailangan kang operahan. So we submitted agad kung ano yung kailangan gawin. And yet, before December 8 came na for my surgery, nag-concert pa kami. Lumabas pa kami, pumunta pa kami ng Tuguegarao, pumunta pa.
0: Yeah. Kayo yung kumakanta?
1: Ako ang nag-direct.
0: Direct. Yeah, oh.
1: Kasi ano yun, minus one, singing group siya. So, siya naman, naiwan kasi may trabaho pa siya that time eh. So, ano yon December 7, yun na yun na, operahan ako. Of course, 3 weeks ako sa hospital and ang lungkot. Ang lungkot kasi that time, puro conferences din siya. So, most of the time, nasa hospital ako mag-isa. Good thing that my mom was there. Tsaka yung sister ko rin, nag-visit sila. Pero no, sa bahay na, of course, siya na yung nakatoka. Kasi once a day lang ako pwedeng umakyat baba. Hindi pa ako pwedeng umakyat ng many times in a day. Meron pa akong catheter. Bit-bit ko pa yung catheter ko that time. So, yun, pati hanggang Christmas, may catheter ako, nagluluto ako for Christmas. For our Noche Buena. Pero yun talaga, siya na nagluto ng breakfast, marunong na siya. From that time on, natuto siya magluto ng breakfast.
0: Ayun. Kaya pala napilitang maging cook itong si Kuya Rainier dahil nagkasakit ang misis. Pero naramdaman mo yung kanyang care at yung concern niya talaga. Yes. Natakot ka ba, Kuya Rainier?
2: Kasi during that time, hindi naman ganun ka ganda ang mga treatments ng cancer.
0: Yes.
2: Noon, basta cancer, yung mga stages, minsan, hindi mo rin alam kung kumalat ba siya, yung mga ganun. Kaya, siyempre, natakot ako kasi tatlo na yung anak namin, may iwan sa akin.
1: Maliliit pa sila.
2: Maliliit pa sila, no?
0: And during that time, kapag sinabing cancer, talagang parang
1: end of life.
0: End of life ang tingin ng iba eh. Yeah. Hindi ba? Pero ito ay isang pagsubok na napagtagumpayan nyo.
1: And praise God for that, yeah.
0: Praise God.
1: My doctor told me, sabi niya, 5 years added to your life, you'll be fine. Sabi ko, no, it's not fine. 6 years old lang yung bunso ko.
0: Oh,
1: ang lit-lit pa niya for that. So, but the Lord did not allow it to happen. Yeah.
0: Paano kayo nag-celebrate nung sinabing cancer-free na si Ate Badet?
2: Well, actually, palagi naman kaming nagse-celebrate na sinasabi namin na, wala ka ng cancer. Kasi tuwing mag-check, kasi yung check-up niya after na operation is weekly. That's for 3 months. Then,
1: Monthly.
2: Yung mga ganon. So, every time na magagaling kami at maganda yung mga results, ayun.
1: Nagse-celebrate na kami
2: simple kaagad. Simple celebration, kain lang.
1: Kakain na naman kami, oh.
0: So you are a couple who loves to celebrate. Yeah. You are a couple na talagang very intentional in spending time together and doing things together. Yes. You are a couple na talagang intentional din sa pag-worship sa Panginoon ng magkasama kayo. Opo. And I see that you're very supportive, Kuya Rainier, sa mga ministries ni Ate Badet.
1: Kasama ko siya sa choir.
2: Hanggang ngayon.
1: Kahit sana ako magturo, member siya ng tinuturuan ko.
2: At invited.
1: Sa Foursquare, sa Bride of Christ, kung saan ako nagtuturo, kasama siya sa choir.
0: So, honorary member ka rin ba ng PCEC Women's Commission?
2: Oo.
1: Siya yung school driver namin.
0: School driver, ayan.
2: School bus driver.
1: School bus driver.
0: Pero it's really a privilege and a blessing to know you both.
1: Oh, thank you.
0: Kung may mga couples, ano, ang blessing ng pagkakakilala sa mga couples who have been journeying together for a long time, meron kang mga role models that you can look up to, eh. Hindi ba?
1: Praise the Lord.
0: Ganyan ang gusto ko na mangyari sa amin ni Winnie, no? Nagkakantahan pa rin sa isa't isa, nagde-date, pagkatapos, magkatuwang talaga sa ministry, magkatuwang sa paglago sa Panginoon.
2: Amen.
0: Kuya Rainier, ipag-pray natin na ganyan din, ano, at mahigitan pa ng ating mga kapitbahay ang karanasan ninyo. Yung 44 years, mahigitan pa ng marami sa mga kaagapay natin ngayon. Can you lead us in praying, Kuya?
2: Okay. Dear Lord, we're so thankful for this wonderful opportunity that we could share things na sa buhay namin ni Badet, na sana, Panginoon, ang mga experiences namin ay isang halimbawa na kung sa aming mga tagapakinig ay sana ito po ay maging inspirasyon sa inyo, sapagkat ito po ang aming mga dinala sa aming 44 years na pagsasama ni Badet. Kami po ay nananalangin na sana yung mga kapatiran natin na nag-aalangan na magpakasal, ay ini-encourage po namin kayo, sapagkat yung pong mga bibitawan natin na mga vows sa isa't isa, ito po ang ating paninindigan sa ating buhay, sapagkat alam natin na ito ang design ng ating Panginoon para sa atin bilang mag-asawa. At Panginoon, dinadalangin din namin na sana sila po ay magising sa kanilang mga pag-aalinlangan na ang pag-aasawa ay isang napakagandang experience. Hindi siya palaging masaya. May mga pagkakataon na may mga lungkot. Ngunit nangingibabaw ang pag-asa dahil kayo po, Panginoon, ang siyang nangangalaga sa aming mga mag-aasawa. Gayon din po, Panginoon, binadalangin namin na aming mga anak na sana ang aming mga na-experience ay sana ganun din ang kanilang mga tahakin sa kanilang mga buhay, pamilya, ang lahat ng mga pamilya, Panginoon, na sana na nakikinig ngayon, ay bigyan niyo po ng mas marami pang masasayang taon sa kanilang mga pagsasama. Gayon din po sa amin ni Badet. Again, Lord, thank you for everything. Thank you for giving us this opportunity to share this experience. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Kuya Rainier, Ate Badet. Cheers to more years.
1: Yes.
0: Aabutin ang golden wedding anniversary and beyond.
1: Anim na lang.
0: Anim na lang. Aabutin ang golden, aabutin ang diamond yung 75, diba? Wow. Maraming salamat sa ating mga nakasama at nakakukwentuhan ngayon pong araw na ito. At sa inyo, mga kapitbahay, mga kaagapay, alam ninyo, posibleng-posible na mahigitan pa ang 44 years ng Herradura family sa tulong ng Panginoon.
2: Amen.
0: Maraming salamat po sa ating mga co-pilot, Aileen, Jean Desa, John B. at gayon din si Precious Grospe Cruz. At paalala nating lahat, eto po, September 26, ang PCEC Family Commission naman ay magkakaroon ng isang family summit. Ang pamagat ay Gen Cross Gen. Cross-gen, connecting generations and connecting families. Magkita-kita naman po tayo, GCF South Metro. And for more details, pwede nyo pong puntahan ang Facebook page ng PCEC Family Commission. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, kung ang gusto ninyo ay tahanang masaya, dapat si Kristo ang iuna.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Nakakatuwa naman ang mga parents mo, amor. Ang sweet nila.
2: Ay, sinabi mo pa, lagi nagbubulungan at nagkikilitian ang dalawang yan.
1: Talaga, ha? Kahit na ganun sila, katanda?
2: Anong matanda? Feeling ng dalawang yan, teenager pa sila.
1: Nakakakilig naman. Nakakaingit nga eh. Sana si Robert ko ganyan din.
2: Sana nga rin katulad ni Dad ang magiging asawa ko. Mag-best friend sila ng mami ko. Alam mo, laging magkakampi yan. Kahit na magsumbong pa kami sa daddy ko, pag ayaw kaming payagan ni mami, kay mami pa rin siya kampi. Si mami, ganun din sa daddy ko. Sa daddy ko rin siya kampi. Kaya hindi mo mawawasak yung pagkakaibigan nila dahil loyal sila sa isa't isa.
1: Magandang modelo ang parents mo. Sila ang gayahin natin.
3: Mahal, hindi pa kita kilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo. Pero siguradong sigurado na akong hawak mo na ang aking puso. Lagi kong ipinagdadasal sa Diyos na ikaw ang magiging tamang lalaki para sa akin. Hinihintay kita. Hindi ito madaling gawin pero ginagawa kong lahat ng aking makakaya para mapigilan ko ang sarili ko na mapunta sa iba. At araw-araw, lagi kong pinipilit ang sarili ko na huwag mo nagisingin ang aking pagsinta dahil alam kong hindi pa ito handa. Sana, hintayin mo rin ako. Huwag kang magmadali, pero huwag ka rin mag-alala dahil dadating rin ang araw na magiging handa na tayo para sa isa't isa. Alalahanin mo na lang na ang Diyos ay may magandang plano para sa'yo. Sayang naman kung ipagpapalit mo lang ito para sa pansamantalang kagustuhan. Tandaan mo na lang na hindi ka nag-iisa sa pagsubok na ito. Pareho tayong hinahanda ng Diyos para sa pagkakataong makilala natin ang isa't isa. Nagmamahal, ang babaeng ibibigay sa'yo ng Diyos.

0: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa guwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Indi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.

0: Your family is your greatest treasure. With all the forces trying to rip us apart, we need all the help we can get. As we face the challenges ahead, let us build our families together and win them back for God. Let us now listen to Norman and Sally Molinos as they share with us ways to help us with our family life.
1: Good morning, my Buntag Higala. It's Saturday once again, and welcome to our program, Family Life, brought to you by Family Life Philippines in partnership with the XFE. Ikaw Higala, nagapaminaw sa 1197 DXFE, the good news radio of the Far East Broadcasting Company. This is your friend, Norman Molino. So, kakong kaoban din sa studio. Walaan ko niya akong pinalanggang kapikas, si Ma'am Sally. Good morning, kanimuhan.
2: Good morning, Han. Oh, good morning sa ato mga suking tigpaminaw. Good morning sa ato ang technician diri, si Brother Julius. And of course, katong ato ang mga kanunay nga nagasunod sa ato ang programang Family Life. And this is for everyone diha sa tanan na membro sa inyohang mga panimalay. Kumusta naman tang tanan? We hope that you are enjoying your Saturday morning, and as you do things sa inyohang mga buluhaton diha, naga-enjoy pod mo na naamoy pahiyom sa inyong mga aping. Good day to all of us, to all of you. Good day to all those who are watching us sa Facebook Live, and good day to those atong mga amiga ug amigo sa DXKI. And ato ang mga nagasunod pod, nagasubaybay sa atong programa.
1: Yes. Welcome sa to ang programa karon. It's a cool morning. Nagaulan-ulan. I don't know diyan sa inyong dapit ang uban tingali gibaha, no, sa kusog sa ulan, and diha lalo na sa mga diha sa Luzon may bagyo, di ba? And I hope that this morning kuyugan niyo kami sa usa ka oras sa to ang programa. Matapag Sabado lamang kini, no? And so wherever you are, nakadiri sa Mindanao, Visayas, or Luzon, or even outside the Philippines, watching our FB Live, welcome, good morning, good noon, or good evening diha sa inyohang dapit.
2: Yes. So ang ato ang mga nagapaminaw diha sa radyo. Kumusta si ano di ay si Ate Nene, tigpaminaw na, og si Kuya Ben. And of course, ato ang si Auntie Eva. Uy, nakapaminaw. Medyo may, ano, may sira yung radyo niya. But she is one of those who are our avid listeners, no? Sa ato ang radyo. So, kato mga naa sa Facebook Live, na mas maayog yun. If you can interact with us, magsulat mo din ha sa inyong mga comments sa itong mga pagahisgot-hisgutan, o kahit ang inyong mga greetings. Mm-hmm. Greetings ninyo para sa inyong mga loved ones, sa inyong mga friends, katong nag-celebrar o birthday, or maybe those na nag-graduate or nag-celebrar sila hang anniversary, and whatever yung mga greetings na inyong ipadala din, he, padala nyo kaagad para atong mabasa.
1: Mm-hmm. Tinood na siya. Yes. And we would like also to encourage you, if this is your first time to be with us, Teresa, tong FB Live, maybe you can also share kung asa mo gikan o asa mo dapit. If this is your first time, and we would love to hear that we have listeners, we have FB Live nga nagatanaw sa laing-laing dapit sa ato ang lugar, no? And labi na giyod ang ato ang sa radio, no? Dako ang atong lapad-lapad ang ato ang coverage sa radio kay bisan pa sa kabukiran o kadagatan. Madungog ang ato ang tingog, no?
2: Basta may radio lang.
1: Oo, dili lang. So I'd like to encourage you, no? Not only to watch or to listen to our program sa Family Life, but sa tanang programa ning atong istasyon sa DXFE.
2: Mm-hmm. At saka mas maayo pod na makasulti pod mo kung kumusta naman ang ato ang mga learnings din ha. Unsay ato ang mga na nakaplagan na mga maayong pagtulunan sa ato mga programa. So we would really appreciate to hear it from you. Okay, so mga kahigalaan, all the way from Mati, Davao Oriental up to here, Okay, ato mga nagapaminaw, nagatanaw diha sa ato ang programa diha sa FB Live doon sa Comval, sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, part of North and South Cotabato, mm-hmm. ngayong buntag, mayong yeah. adlaw.
1: I'd like to greet si Anika V. Anika V. A blessed Saturday. I don't know, Anika. I think this is your first time, Anika, yes. to connect with us. So, taga-asa ka man. Mm-hmm. What place are you watching our program?
2: Thank you for watching.
1: Yeah, but anyway, thank you for yes. watching our program today. So, keep in tune. I mean, just be with us for the next hour
2: yes.
1: no, of our program.
2: Keep tuning in
1: yeah.
2: sa ito ang programa. And, mas maayo if you can also invite your other friends and family members. Maybe you're together in the house or pwede ra po ninyo tawagan. Okay, dali, maminaw ta, no? Okay. Mga kahigalaan, we would like to greet those who are listening to us and those people na ato ang, na nag-celebrar sila ang mga birthday. So, mm-hmm. it's time for us to greet them. And katong mga nag-graduate po, no?
1: Yeah, daghan mga nag-graduate, mm-hmm. no? And birthday po, di ba? So, yeah. go ahead there.
2: Yeah.
1: Please greet
2: today
1: them.
2: Is the birthday of our 4-year-old na apo, wow. si JM. JM! Wow! Happy birthday, nag 4 years
1: Grabe
2: old
1: na. Just
2: na.
1: Imagine, 4 years old na yan itong unang apo. Ha?
2: Unang apo, our adorable na apo, si JM. So, 4 years old o preschooler na rin
1: yeah.
2: siya.
1: And I think he's yes. enjoying his klase.
2: Atong diba? Prayer sa iya na mag-grow yun siya, maging obedient sa God at saka sa parents niya. No? So, JM, happy birthday. We love you. And of course, I'd like to greet our ang amo ang kauban sa pastor's wife, kini siya na grupo, and a friend as well, si Renelyn Brutas Maniquez. Mm-hmm. So, happy birthday, Renelyn. I hope that you are listening there sa Camarines.
1: Camarines Sur.
2: Yes. Yeah. And today is also the birthday of ato ang maayo-kaayo na doctor, na friend, si Dr. Day Brato.
1: Doctor ng bayan.
2: Doctor ng bayan.
1: Happy birthday, Doc Day.
2: Happy birthday. May God continue to bless you and use you to bless others as well. And also, belated happy birthday sa ato ang mangkin si Clovis Insular.
1: Mm-hmm. Doc, si Doctor.
2: Si Doc Clovis. Oh, yeah. Yes, yes. And also, I'd like to greet a belated happy anniversary sa kay Jet and Tin de Villiers. Belated happy birthday to our ninong Kuya Chody and ninang Ate Bing Paharon.
1: Kani ba dyan? How many years
2: 43
1: na?
2: Years
1: 43 years na,
2: sila,
1: na silang marriage.
2: Silang marriage. And of course, belated happy birthday sa tong igagaw si Pastor Lowell Maturan.
1: Mm-hmm.
2: And my friend, si Merly Peñalver diha sa Agusan. And of course, our kauban and a friend, also our colleague, itong kauban sa family life, mm-hmm. si Lynn Ko. Happy birthday, Lynn. And advance happy birthday to Joanne Bernil, to Pastor Alan Flores, and also sa kay Sister Mel. Mansanilla.
1: Oh, Mansanilla. Diyas ato ang sister station. Diyas. D-W-A-Y.
2: Yeah. Advance happy birthday to you. And also sa kay Sister Bex Guse.
1: Mm-hmm.
2: And we would like to greet ito si Jocely na nakaka-graduate niya lang. Congratulations, mm-hmm. Jocely. And of course, atong anak si Jotham Molinos. Nag-graduate po siya. So, sa ihang graduate school, no? And also si Bill Prince Molinos.

0: Yes, it's the day that the Lord has made. We're glad. And we are happy and we're glad in it. Good morning again, friends. Welcome to our program, Family Life, every Saturday from 11:30 to 12:30 in the afternoon. Okay, question that I'd like to ask sa atong tanan, mga kaigsunan, ha? Huning gatong mga pangutana nga kinahanglan gid natong tubagon ang pangutana mo kini. Does God really care about what we eat, how we rest, and how we take care of ourselves? Mo ba kana Ginoo ang naga-care bang Ginoo sa to ang ginakaon, sa to ang pagpahulay, ug sa to ang health as general health? Okay, of course ang atubag nana, yes. And so we'll be talking this morning higala about not only mental health but physical health, no?
1: Yeah.
0: More importante kayo. And what does the Bible say about
1: health?
0: No, that's the things that we will be talking this morning.
1: Yeah, so your body, God's temple, what the Bible says about health. So what do you think, mga kaigalaan?
0: Do you believe that our body is the temple of God?
1: Spirit.
0: Just say type amen, no? If you agree with that, if you're listening. Yes or amen.
1: So we would like to hear from you as well, no? Sa inyohang mga unsa inyohang isulti sa tong paghisgot-hisgutan. So ano ba talaga ang ginasulti sa Bible or sa Ginoo about sa health nato? Ano? May kanyang question han.
0: Mm-hmm.
1: Na does God really care about our rest?
0: About the food that we eat, no?
1: The food that we eat.
0: Kayo sa halagihan murag pataka lang pagkaon, no? And we all know the effect of the intake, no, ngatong ginakaon sa matag adlaw.
1: Alam mo, maayo ni atong paghisgotan karonhan kay nga, no, tamang-tama jud, no, kay daghan kay mga sakit-sakit.
0: Grabe, no? Mga sakit ro.
1: Tapos tamang-tama kasi this month pala is a nutrition month. So it's a health month. Health and nutrition month. So ato pod na atong i-emphasize po diri ang ato ang health bitaw. And so dili lang na later maghistorya pod taog atong marriage health, so mas maayo ra pod na, no, na atong paghisgutan kini siya. And tabangin ninyo kami, you can also share what are your thoughts about this, no? So ano ba talaga siguro maunang atong hisgutan yun kini kay usahay tinuod to imo nimohan. Nako, ang dami ng mga kung ano na lang mga ginabati. Pati mga bata
0: gagmay pa, no?
1: Nga ano na,
0: high blood ng uban, stroke ng uban, dialysis ng uban, bata pa lang, no? And I don't know, ikaw higala, kapaminaw karon ka na mo. How's your health? How are you physically? Are you physically fit, or maybe you have also, you are going through health issues sa imong kinabuhi, no? So mas nindot siguro kung atog yung mahisgutan kini kay, as what we have said earlier, han. Nagkabata biya ang mga daghang mga sakit na karon, no?
1: Diba? At saka tinuod yun na siya, no, na tinuod yun kay mag-degenerate man po ang ato ang mga lawas, like pareho sa ato, aha, no?
0: Yeah.
1: Daghan na ta, usually mag-istorya tas to mga kahigalaan, mga igo madunggan mo, mga haplas, mga sakit-sakit, unsa man imo ang mga ginatik, mga anak na bitaw, pero mas maayo ra jud unta na ato ra jud nang hatagan og pagtagad hano na kung pwedeng prevention, no, ana, so usahay mga ulahin na lagi din, ha, palagi ta maghatag og care sa tong lawas,
0: sa tong sometimes too late, no, too late na, di na magapan tungod lagi napasagdan at the early age or early stage sa atong sakit, di na to nabantayan. So importante kayo yun nga will be conscious, no?
1: Yes.
0: And careful sa ato ang lawas, because if we believe that our body is the temple of God, then we would like really to please God. Nga atong lawas ingon nga templo sa Ginoo, no, na ato gyud magamit kini sa alang gyud kaniya.
1: We have to be a good steward, no?
0: Yes.
1: Sa iyang gihatag sa tua, sa tuang lawas, diha dili lang nato na parang take for granted.
0: How can we glorify God? How can we serve Him if kita mismo ang atong lawas o ang atong health dili maayo, no? So mahamper gyud, di ba?
1: Alam mo, tinuod yun na siya na mention ni mo, how can we serve God, or how can we do the things that God wants us to do, or kana inyong mga trabaho, whatever, no? Na-realize ko han ba na ayon talaga, especially na pag akong nakita yun na once na dili na bagdaw na na na dili na okay ang imong mm-hmm. health, no? Na dili gyud ka makapadayon sa imong mga dapat na buhaton. Mm-hmm. So hangtod na lang sa huna-huna, tapos usahay pati pang huna-huna mo apektado po, no? So talagang it has to start with how are we taking care of our health, gyud
0: ha. Tinud na siya. Especially katong magapaminaw ka na to, mga bata-bata pa silang edad, no? Mm-hmm. I think you really have to take seriously about your health, no? Mm-hmm. About, you know, being physically healthy. Kaya usahay lagi, kung mag-edad na tag-50, diyan na yun magsugod, makita na ito ang itong mga sakit-sakit.
1: Ay, mga 40s pa lang.
0: 40s, diyan yun magsugod ang mga sakit. Tungod lagi, napasagda na. Nawala na na-control ang itong blood pressure, ang itong sugar. Kaya diyan na mag-develop sa itong bata-bata pa kita. Diba?
1: Hindi lang sa ingon na parang diretso na lang siya na, ayun, parang all of a sudden, may ganyan ka ng sakit.
0: Tinuod na
1: talagang
0: siya.
1: Ano yan, it start doon sa katong sabay imong gina-feed, mm-hmm. sabay imong mga lifestyle.
0: The lifestyle, no? I think that's the important thing.
1: Oo, sa batang gamay. I remember before na ako'y friend and ministry partner na nagsulti yun siya kay tungod kay nagka-bypass siya.
0: Bata pa siya or mga old na siya?
1: May edad naman may din. Edad na but na-realize niya, sabi niya, dapat di ay maugyod ni ang gibantayan sa kung ginikanan before na mga ginakaon. At saka, of course, sabi niya, ako naman, gusto ko na kainin yung mga ganito, mga klase, mga preserve, may mga daghag preservatives and everything. No, ganon sa sabi niya.
0: Mga kung ano, daghang mga canned goods, di ba?
1: Mga puno o mga sodium, mga
0: kasi
1: salt,
0: yung ganyan. That's the easiest way to ano to feed us, di ba? Yes. I-open lang na ito ang canned goods. That,
1: very easy, no? Oh.
0: Especially sa mga estudyante.
1: Yes.
0: The noodles, wow. So, ang mga ginikan ng paminaw na ito, karon na ito pang taga na ito. Pagtagad, kini, labi na yun napay kay gagmay mga anak, no? O na kay mga apo, nas mayod siguro nga. Ato, nagyutagaan o pagtagad, kini nga ito ang ginakaon o nga itong lifestyle na ito. That's what we have said earlier, Han. Kaya kung dili na ito ni Bantayan,
1: yeah,
0: diba? Mabot ang mga adlaw nga mabati
1: maningil
0: na ito. Maningil na yun, no? Kay ulahin na ang tanan. But anyway, so it's good for us to be talking about this so that we can be helped and that we can also be aware nga importante yung UDI. If you want to really serve God, if you want to please God with our bodies, then we have to be conscious of the way we eat, the way we rest, the way we pagdala sa atong lawas.
1: Mm-hmm. Alam mo, Han, itong article na What Does the Bible Say About Health by the Guidestone, very helpful talaga to siya. So, mga practical na pag-usapan lang na to, no? And then, actually, kamo na nagapaminaw na adinha sa FB Live or diha sa radio, mas maayo pod unta kung makasulti pod mo kung unsa inyo mga isulti din. So, ano ba talaga ang nangyayari? Kasi ang atong health talaga nag-impact na siya sa ability na to how to go about doon sa mga dapat nating gagawin, di ba? So dako kayo ang impact niya and makita nato na of course sa mga ubang kondisyon na nagapahitabo sa tong lawas usahay ang uban namang beyond our control.
0: Yeah.
1: At ang kasagaran din ha, dako gyud ang factor na ato ang mga ginahimo pod as well. So kumusta naman, how are we taking care of our health, mga kahigalaan? So una atong paghisgutan din kini siya, no? Hindi nato maigsos lahat but at least maistoryahan
0: nato. Tinud na siya. And I like gisulti ni Annika V nga I'm happy na naka-partner na mo ang inyong station para sa Nutrition School on the Air. Napakagandang platform ito para palakasin ang campaign para sa ating kalusugan. By the way, I'm from NNC Region 11 po pala. Wow. NNC, ha? Region 11.
1: Region 11. Ano tayong region dito?
0: Region
1: 11 tayo? 12. Ay, 11.
0: Thank you, Annika. No? Maybe
1: Thank
0: if you can
1: you.
0: Also... siguro give an input, no, as we go along with
1: sa
0: our program today. So maybe you can say a little more about kung unsa imong hang trabaho po. Okay, anyway, let's go ahead.
1: Yeah. So talagang ano, yung when we talk about healthy lifestyle, that's really very important. But ayun talaga sobrang concern ang Ginoo. He really cares for us and He cares for our health. So mo na ginasulti na a healthy lifestyle in the Bible is viewed as holistic stewardship.
0: Mm-hmm. holistic stewardship. Because we are all stewards, diba?
1: Stewards tayo of the body that the Lord has given to us, of the life that God has given us. So, meaning to say, talagang ano, pagtanaw sa Bible, ana, no? Na talagang it's about holistic stewardship, honoring your body as the temple of the Holy Spirit. And that's why natay mga dapat na mga principles na paghisgutan kung unsa bagyod na that will relate doon sa atong pag-care sa toang body. Kaya nga, no, talagang, talagang very, very ano, important talaga to. Ang unang-una siguro kasi it is a way of honoring God mismo na siya ang naghatag o kinabuhi sa tua. So, pero ayun, ang question diha kasi han is, are you a good steward of the health, of your health?
0: Yeah. Question, mga higala. Are we or are you a good steward? Nga gihatag sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, no? Kay kung dili kini, if we are not good stewards sa atong mga sa atong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo, then we are not really pleasing the Lord. We are not making him happy.
1: Sige. Bitaw, no? Usahay, pwede ba yata magsulti na okay naman ako spiritually? Yeah, spiritually okay tayo. So siguro, but how about physically?
0: You are excellent spiritually, pero physically you are down. So how can you also minister to other people, di ba? How can you be used by God?
1: Yes.
0: So that you can also impact the lives of other people if you are physically unfit, di ba? So importante, I think we are talking here holistically.
1: So parang, are you physically ready? Are you physically fit? Yung iwan mo yung sultin mo na muna with our ano ngayon, anong tawag doon? Edad.
0: Stage.
1: Nating status. At stage sa life. Like ako, ngayon, kanilang nagsakit lang yung aking tukod, yung aking na grabe talaga na parang it's very malimit ka na talaga to do with everything that you want to do, much more yung sabi mo nga na like if you are serving the Lord, no, di lakalakaw kayo mga ganyan. So talaga makita mo it's really real, no. So may mga bitaw na uban din ha na beyond your control mo kasi part of the degeneration. But ang uban talaga yun, much of that is tama yun napag-usapan natin kanina, yung lifestyle natin, ato ang pagkaon, are we a good stewards?
0: Usahay abusado kay ta sa ato ang lawas, no? Busy kay ta, we work so hard, no? As murag gamay lang atong tulog, lagi we go overtime, no? And then wala tay exercise. Sedentary ang ato ang life, no?
1: Ako biyaw ti
0: sige lang kaglingkod sa computer, di ba?
1: So,
0: muning mga butang na higala nga, alangay natong
1: dugay mo kaon.
0: Yeah, walay kaon, usahay, late mo kaon, no?
1: So, I remember kanina ang buntag lang, ha? Tapos I was be very busy preparing something and preparing for our time here. Tapos edi nag-breakfast na ta, tapos marag-maurag yung itong concern ko. It was a very good reminder din, han. Nasabi mo, ay kain muna. Importante. Tapos yung sister ko din, I'm glad na, ay kain muna, mas importante kasi ano ba mangyari dyan mamaya kung hindi naman okay yung ikaw,
0: malipong-lipong ka,
1: magkalipong-lipong ka sa kanya, no? So pero yeah, that's really something and we really need once in a while, kung dili most of the time na okay, ano lang, be a brother, your brother's keeper din, just to remind each other kasi tinuod ganahan. The reality is usahay murag ma-engross ka na sa imong ginahimo, tas pwede maano mo makalimutan. So that's part of it, lifestyle, no?
0: So mga ginikanan han, dako kayo Georg O'Groll diha sa Lord sa panimalay, kung sa inyong gina-prepare, kung sa inyong ginaluto, ginapakaon sa inyong mga bata, no, dapat conscious ta, dili nang tagpataka nga basta may makaon lang, no, at least as much as possible balance yung ato ang gina-prepare nga pagkaon sa atong mga bata. Kay kung sobra-sobra asin or mga tamis nga itong ginapakaon sa itong mga either may diabetes o high blood, di ba? So ang sakit dali mas dali ta mas sakit kung ang atong pagkaon dili balanse.
1: Yes. Tinood ka na siya. So, maunang ang question na to is, are you a good steward of your health?
0: Correct.
1: Munang ginasulti din, ha? That's why, no, mag-istorya tanong, what does the Bible say about this? Kasi, usahay basta ato ah, una-una lang nato, but mas maayo ra jud na ato bitaw kini siya ma-align doon sa mismo ano ba mismo ang gustong ma, what does the God say about mm-hmm. our health mm-hmm. mismo. So kung concerned jud sa to ah, and then we want to glorify God, we want to be good stewards mm-hmm. of atong kinabuhi nga yeah. iyang gihatag sa to ano na as a gift from mm-hmm. him. So this will motivate us to really care for our bodies in such a way that, you know, magsulti ta na because I want to honor him.
0: Yeah. I'd like so, to read han a passage. Yes. Important kay okay. passage niya. Makapadasig ka na to, no? Ingon sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20, ingon din, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own, but you were bought at a price, so glorify God with your body. Ayun. So I think this is an instruction sa matag-usa ka nato, no, nga kita kinahanglan nato ang atong lawas, no, as a temple of the Holy Spirit, we really have to take care of it, no? We have to take care of our body because ang atong lawas, we are bought with a price, mm-hmm. the blood of Jesus Christ, no? So kinahanglan ang atong pagpuyo o ang atong pag-care sa atong body is because we would like to glorify God. We would like to please Him sa atong kinabuhi.
1: Bitaw ha, no? This is a very good reminder ba yan, no? Di ba kahigalaan? Maganda talaga siyang reminder. Usahay mm-hmm. magod, mawala na ni sa ito ang isip or maybe mm-hmm. sa uban, masi mag-unis ito ah. Di ba? Na we are not, yung ating body pala, is the temple of the Holy Spirit mm-hmm. who is in us.
0: Yes.
1: And ito ba, you are not your own.
0: Okay.
1: For you were bought at a price. So, we are not our own. Mm-hmm. We have been bought by the blood of Christ. Mm-hmm. And then, so, remember ka na siya, no? Ako talaga nakakaanog yun, nasa kuan na, oh, it's the temple of the Holy Spirit. So, kung na temple sa Holy Spirit akong lawas, I need to glorify Him mm-hmm. through my body. Mm-hmm. So, maganda siyang reminder, no? Kasi usahay ang atong nauna na, well, we think na ang ato ang atong kinabuhi, ato mm-hmm. ang lawas as our own mm-hmm. na ako abitaw ni mm-hmm. hala ko sa pagano unsa lang dili ako ang i-feed ani mm-hmm. unsa lay ako ang gustong himuon. So dili, this is a very very good reminder kasi especially for us if you are saying that you are a believer of God, remember that our bodies no longer belong to us mm-hmm. because of the transformative work ni Christ mm-hmm. sa atua, no? The Holy Spirit is dwelling in us. So that's why it is a good reminder for us to glorify God in our body.
0: Yeah. So ang question higala, mga kaigsuunan, kung sa mga itong ginahimo, aron ma-reduce na to ang risk nga magkasakit kita. So ana lang na to. Remember, no, daghang mga sakit nga naabot sa to, and I think pinaka-common yun ni Hans, kinigatawin na to sa sugar, high sugar, mga mahimot pa yung diabetes, di ba? Mm. O sa hypertension, dalita, sige kung sige tagkaon ng mga fats, di ba? Ma-high blood na. Sige tagkaon mga ice cream, cakes, whatever yung mga sweets.
1: Pwede ba ito magkaon? Pero
0: limit
1: dapat,
0: lang. Limit lang. That's why.
1: Regulated.
0: So, kinanglan ma-regulate nato ni siya. Kaya kung dili, masubrahan.
1: In moderation, yes.
0: Chances are, bata pa siguro, pag abot ni mo 30 years old, 40 years old, di naman gawas ang imuhang ang sakit, no?
1: Bitaw.
0: Heart failure, di ba? Muna mga usually nga sakit na ito, di ba?
1: Yes.
0: And so, again, for parents or listening right now, and also for the children, no? I know kining mga bata-bataon pa, no? Murag whatever na diya makita nila sa pagkaon sa lamisa or paliton, palit dayon, no? Kaunon dayon nila. Mm-hmm. But again, let's remember that we have instruction from God that our yes. body is a temple of the Holy Spirit.
1: Yes, and other than that, mm-hmm. actually, Han, other than that, gusto ko din yung mm-hmm. yung ginasulti sa Romans 12:1. Therefore, mm-hmm. brothers and sisters, in view of the mercies of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Mm-hmm. And this is your true worship. So another ano yon yung encouragement sa tua na parang if we consider kaning ano mga what the Bible says mm-hmm. or what the Bible says mm-hmm. no through those passages, talagang we have mag-isip gyud ta mga kahigalaan na ang ato ang itong mga ginahimo.
0: Mm-hmm.
1: Depende yun sa mga choices kasi natin.
0: Yes.
1: Eh. So parang every choice that we make actually sa ito ang pag-feed sa itong lawas, mga lifestyle na ito, mga healthy lifestyle ba yun or mm-hmm. unsa. So whether it is physical ba, spiritual, mental, sexual, whatever, talagang ang ato ang choices, very key talaga yon kung papaano natin gina-care ang ato ang lawas. And it will always affect our relationship with God, our relationship with other people, our work. Mm-hmm. No? So, dili, mabag down ka lang. Unsaon mo lang, dinhaingon mo, paningkamot ka aron mm-hmm. na maging daghan kag maano, maging successful ka
0: yes.
1: financially. Kunyari, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: But kung ang imong lawas, di naman po sugakod. So what will happen? That's why sabi mo, mm-hmm. kailangan na talagang ma-reduce yung mga risk of mga health conditions na preventable. Mm-hmm. Like na-mention nimo, the risk of
0: yung high blood pressure.
1: Cardiovascular na mga disease, high blood pressure.
0: Sa heart, di ba?
1: Yes.
0: And obesity, han. Medyo like mo na problema po. Sobra sa weight na to, di ba?
1: Yes.
0: Sa di ba? I weight before 83
1: Over,
0: kilos.
1: Overweight ka ba before?
0: 83 kilos ko, but the doctor said you really have to lose weight. So thank God now I'm just 70 kilogram.
1: Alam mo, nagpa-PT ako last week. Tapos naka-istoryahanay kami sa nag-PT sa KUA.
0: Mm-hmm.
1: Tapos I was asking, kasi sabi ko, so daghan po mo gina-PT din himang na-stroke. Mm-hmm. So sorry daw.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, alam mo, as young as 29 years old.
0: Mm-hmm.
1: Oh, mga ganyan. Mm-hmm. Doon daw sa ilang ang mga ginapang PT. So, murag mautong na-remember niya murag as young as ganon.
0: Tinuod.
1: Before mag-30.
0: Di yan namang gawas ang mga
1: na-stroke
0: sakit.
1: Na-stroke na.
0: Na-stroke na siya.
1: So, may mga ganyan, no?
0: Mm-hmm.
1: Tapos, di ba, last time may mga na-istorya po ko mm-hmm. na bata, mga ano pa lang to.
0: Mm-hmm.
1: Elementary na may diabetes na.
0: Diabetes na. So,
1: huwag mo
0: mga resulta sa pagpabaya na to sa to ang ginakaon.
1: Mm-hmm.
0: O sa pagpabaya na to sa pag-care sa ito ang lawas sigala. So mga ginikanan, mga anak, nagpaminaw karon atong timanan nga if you would like really to please God, if you would like to live longer, to serve God and to serve your family and to spend time with your loved ones, you know, mm-hmm. pang atong sugdan nga maging health conscious kita, healthy ang ato ang pagkinabuhi, tungod lagi, remember that our bodies are the temple of
1: the Holy Spirit.
0: Okay, no. So importante kay na nga atong pag-iskutan.
1: Yes, alam mo, yun pala yung according sa mga research din. Na sabi pa, while risk factors such as family history,
0: mm-hmm.
1: di ba,
0: mm-hmm.
1: cannot be changed, a healthy diet and exercise can decrease the risk.
0: Wow.
1: Oo.
0: Healthy exercise, diet, no?
1: Yeah.
0: Makatabang kini nga mag-reduce
1: exercise.
0: Ang risk mo.
1: Oo.
0: No? Kaya naman yung tinualihan by genetic nga
1: yes.
0: nagi mga sakit nga mapasa nato din, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pero at least mabawas-bawasan ang risk mo nga maatong makuha kini if we practice yung kinatawag nato if we do daily exercises the intake nga itong ginakaon no?
1: Food intake
0: intake nato
1: yeah tapos ayun bitaw no kanang mga taas ato ang mga
0: sugar?
1: Cholesterol.
0: Cholesterol, no?
1: Mga sugar. Ganon.
0: Ngunit lang, makuha lang doon akong taas ang imong cholesterol kung sige kang exercise, no? Or diet ka. Tinod na sa atin.
1: Gani. Bitaw, no? So, kumusta naman? Kung masyado naman, i-check naman po na ito mga weight din, ha, no? Pero kung sobra naman po kakapayat, iba naman din yun. Kasi, no? Dapat, eksakto lang. And, palagay ko, it's really importante talaga na magpa-check up yun tayo.
0: Yes, I think, tinteng importante na siya. Regular check-up. Yung pa ni Anika, natutunan ko to sa School of Discipleship where I'm currently enrolled. In order for us to serve the Lord, kailangan din natin maging good example para sa ating maging disciples, especially
1: that's
0: sa ating
1: right.
0: health. Napakagandang reminder talaga ang 1 Corinthians 10:31. So whatever or whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. That's a good motivation for
1: wow,
0: us.
1: Thank you so much for
0: Anika,
1: that.
0: For that comment. Ha?
1: Galing talaga yung mga ganyan. Kasi, wow, it's a good reminder. And this is a very good motivation. Tama ka. Mm-hmm. And si Anika?
0: Yes.
1: Oh, very good motivation talaga itong mga verses na ito ang ipangbasa. Kasi mao nang gusto na ito, may bawaan. Ano ba talaga ang sa heart sa Ginoo about our health? No? So that's why we really have to take care of our bodies. So, ang importante again, ang question is, are you a good steward of your health? And does your body honor God?
0: Mm-hmm.
1: And are you reducing your risks for preventable health conditions such as mga cardiovascular diseases, heart disease, stroke, mga breathing mo din ha, tapos yung mga cancer, other pa din ha, kumusta naman yung ating mga weight din ha, kung kailangan mag weight loss, oh sige, go ahead, yung mga diabetes, no? Yung mga sugar.
0: Na yun. Okay.
1: Naku, and it will, naku, talagang epekto sa ito ang lawas, sa ito ang sa atong well-being, mga kahigalaan. So, what are your thoughts about this? What are you thinking about your applications, mga action steps?
0: Yes, you think of that question, how are we doing sa ato ang lawas, sa ato ang pag-care, sa atong kinabuhi, sa atong lawas? Why don't we listen to this music? And maybe you can also take time to reply or to make some feedback or comment of what we are discussing today.

0: ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
1: Hindi po siya nagsasawa?
0: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: sa'yo pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702
0: DZAM. Ang gabay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Good evening muli mga kaibigan. So glad you can join us. At samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi. Pag-usapan natin ang tungkol sa ating pamilya, lalo na sa ating mga tatay. Ako po si Carmen Go Vargas. At kasama ko si
5: Ange Pantaleon.
4: Yan. At ang ating guest, Ange, ay kasabayan mo pala. Halos kasabayan mo sa Living Waters. Siya po ay isang tatay na nga, kaya atin pong pinili rin siyang maging guest sa gabing ito. And he is a first-time father. Mag-1-year-old pa lang yung baby niya, alam ko. And he's married to Ems. Hi, Ems. And i-welcome na natin ang ating guest, si Jomel Enciso. Jomel, magandang gabi.
6: Magandang gabi po, Ma'am Carmen, Ma'am Ange. Hi po.
5: Good evening.
4: Nako, parang I feel so old. Atin na lang. And si Ange, halos kaedad mo yan. Ange na lang. Okay. Sige. Alam ko, napakamagalang mo. Sige. Oh, Mr. Jomel Enciso. Ayan, normal kita. Biro lang. Batiin mo si Ems o yung mga gusto mong batiin pa na nakikinig at nanonood ngayon.
6: Sa lahat po ng nakikinig, magandang gabi po sa aking asawa, sa may bahay ko, si Ems. Hi. Sa aming baby, si Seven. And sa lahat po ng nandyan, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin ulit dito.
4: Yan. Oo nga, naging guest na natin si Jomel pero wala pa silang baby noon. Hindi ko alam kung buntis palang yata si Ems noon, Jomel, ano, or hindi mo na maalala. Hindi ko na rin maalala. Pero ngayon, tatay na siya and he's a first-time father. And ang gusto natin malaman kay Jomel ay paano naging nahil ang kanyang need for a tatay. Uh-uh. And paano ngayon na yung relationship niya with God also helped him understand more about God na ngayong may anak na siya. Pero yung ating first question, galing kay Ange. Ange, off-air pa lang. Sabi mo, ito yung gusto mo itanong. Sige nga, go ahead.
5: Oo, kasi diba, like for me, diba, experience ko, because my father was absent, hindi ko maintindihan, hindi ko makilala si God as a father. So, it was a very difficult concept for me. And I want to know kung paano ka nagkaroon ba ng, or ever since ba, okay sa'yo, or kilala mo si God as a father, or you had to go through healing para ma-realize mo yung father-hearted of God, and then, paano siya nakatulong sa'yo as a father now?
6: I have to go to a healing process kasi having a homosexual background, yung nangyari sa amin ni Ems when we got married in December 2019, nabubuhay ako sa double life during that time. And then April 2024, doon ko nakilala yung Panginoon kasi yun yung talagang tinapik niya ako na ibabalik na kita, anak, sa akin, sa tabi ko.

0: And then doon ko inaccept si God as my Lord and Savior April 2024. And then doon din na introduce sa akin yung Living Waters na mag-flagship ako. So yun yung naging journey ko para makilala yung Panginoon, malaman kung paano siya maging tatay sa akin, sa atin lahat.
1: Pero yung growing up, yung relationship mo with your father, katulad ng sinasabi ni Ange, hindi medyo distant sila ng kanyang tatay. How about you? Is that also one of the reason kaya nagkaroon ka ng same-sex attraction and hindi ka na father ng iyong biological father?
0: Isa po yun sa naging dahilan na nai-open ko rin during the healing ano ko sa Living Water sa flagship. Pero nandiyan yung father ko as a provider. Ramdam ko yung pag-provide niya, yung pagmamahal niya as a father. Pero yung presence niya talaga is nagtatrabaho lang, Ate Carmen. And then uuwi sa bahay. Ang lagi naman namin kasama yung nanay ko. Yung mama ko ang lagi namin kasama sa bahay kasi ang papa ko talaga nagtatrabaho.
1: So parang instead of connecting with you guys sa inyo na mga magkakapatid, work home lang siya, not work home family, walang ganon. So ano yung parang hinanap mo sa yung biological father during those years of growing up? May hinanap ka ba o bahala na rin kayo dyan? Ako, bahala dito.
2: Yung emotional absence, may ganun eh, diba? Hindi lang naman siya minsan physical. So, sa'yo ba?
0: Ganun, yung pagiging ano niya, yung pagiging tatay niya na
1: Na provider lang.
0: Oo, na provider lang ng Carmen. Yun yung talagang ano lang, yun yung talagang naano ko lang as a father sa kanya.
1: So, wala talaga.
0: Oo.
1: Sa emotions, wala.
0: Carmen, wala. Kasi ang tatay ko talaga more on trabaho lang eh. Nanay ko lang talaga yung kasama ko palagi sa bahay.
1: Wala, ni walang kamusta yung John Melo, kamusta na?
0: Meron naman po, Ma'am Ate Carmen, bali, ang tatay ko kasi, yan yung pagka may time kaming dalawa, mag-uusap lang kami saglit, tuturuan niya ako sa mga bagay, mga ganon.
1: Ano yung tinuturo niya?
0: Siya yung nagturo sa akin mag-basketball, Ma'am Carmen eh. Siya yung nagturo sa akin kung paano maglaro ng basketball. Yan yung mga naalala ko na during time na kasama ko siya.
1: So meron din. Pero walang, go ahead, sige lang, Jomel.
0: Meron din po, Ma'am Carmen, may ano rin, may emotional attachment din sa kanya, Ate Carmen.
1: So when you say emotional attachment, what do you mean? Tinatanong ka ba niya? Ano ba yung mga madalas niya itanong sa iyo?
0: Kinakamusta naman po, Ma'am Carmen, yan, yung ano yung mga nangyari sa araw, yan yung mga Carmen.
1: Pero may kulang ba?
0: As a father, sa tingin ko po meron din kulang.
1: Like what?
0: Yung presence niya talaga as a father, earthly father, na dapat nandun siya during yung kasi ngayon ko rin naiintindihan eh nung naging tatay na ako na importante yung kasama mo yung anak mo habang lumalaki siya kasi yun yung magiging gabay niya eh, guidance niya for him to know kung paano mabuhay sa mundo, Ate Carmen.
1: So parang ngayong tatay ka na, kinoconnect mo yung parang naging pagkukulang ng tatay mo pero ayaw mong gawin.
0: Sa anak. Ganun po. Tama,
1: Oo.
0: Ate Carmen.
1: Oo. So what do you need to correct, kumbaga, sa hindi ginawa ng tatay mo o sa ginawa niya? What do you think you need to correct na ito ngayon ang gusto kong gawin sa anak mo?
0: mas importante dapat na lagi ko siyang kasama. Na not necessarily all the time na nandyan ako, pero mas mahaba yung oras namin na as a family, as a father kay ano kay Seven and as a husband kay Ems din po.
1: Yun. Yeah, sa bagay. Yun din yung mga moments na kakailanganin kanya. Ngayon, hindi pa masyado yan kasi kay Ems pa lang siya. I mean, 1 year old to 2 years old yan. Dun sa ating, isa sa teaching natin sa Living Waters, when he reaches the age of 3 to 4, ikaw na yon hahanapin niya. So during those years, siguro, share with us then, Ems, ano yung sana hinanap mo sa tatay mo? Aside dun sa sinasabi mong kasama siya, ano yung sanang gusto mong naging connection nyo ng tatay mo? Basketball is physical, pero nabanggit din naman ni Ange sa emotional. Ano sana yung hinahanap mo sa tatay mo?
0: Yung pagmamahal po, Carmen. Yung pagmamahal ng tatay. Sir, as an earthly father po.
1: Can you be more specific on how you want it to be done? Kung paano mo gustong bakitang ipakita yung pagmamahal?
2: Like, is it spending or saying I love you or spending more time on different things like school activities aside from basketball, yung mga ganun ba? Or hug, physical touch ba? Ganyan.
0: Yun, isa yun. Kasi nung bata ako, never kong naririnig si Papang mag I love you. Hindi niya rin nasasabi yun. And then, more dun sa mga recognition day na meron ako, si Mama rin lang ang umaattend dun. Yung hug, nagbibigay naman ng hug si Papa. So, yun yung mga ano ko, Ate Carmen and Miss Ange.
1: Parang tipid na tipid ang mga sagot mo. May iniiwasan ka ba nga? Ayaw mo sabihin. Hindi ka namin pipilitin, pero yung gusto lang namin more maintindihan.
2: So,
1: how
2: oo.
1: Sige.
2: Ang ano na lang, Tita Carmen, ang question ko din, no, when you went through Living Waters, paano mo mas nakilala si God as a father? Yun.
1: Sige, bibitinin muna natin yan. We'll take a break. At may isang oras pa ho tayong magkakasama.
2: Yes.
1: So, hihimayin natin si si Jomel. Ayan, sige po. We'll take a break. Stay with us.
3: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Ito po ang inyong programang Sa Panahon ng Paghilom. Magandang gabi po at tayo ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Yan po ang 702 DZAS. Ayan. At ako po si Carmen Go Vargas. Kasama ko po si
1: Ange Pantaleon.
0: And ang aming guest, si Jomel Enciso. Ayan. Good evening muli. And samahan niyo po kami hanggang 11. And meron kang tinatanong o binabanggit kanina off the air.
1: Oh, alam niyo. Kita. So, ano, pasensya naman, Jomel. Kasi yung ano, diba? Sige. Oo, yung sa akin, yung concept ko as a father, hindi maayos noon. And lahat tayo, di ba? Wala tayong perfect earthly father. So, meron tayong brokenness in connection to that. And then, but God's healing is available so that we can know Him as a father. And merong fruit yon, yung healing na yon. So, yun yung gusto natin ding ma-share ni Jomel. Ano yung naging brokenness niya with his earthly father? And then, paano na-heal siya? At paano niya nakilala si God as a father? And then, paano naman yon nakatulong sa kanya bilang tatay ngayon?
0: Oo nga. Yun. So, we can start with that, Jomel, na yung, ano yun, although nabanggit mo na nga na palaging work lang, work home, walang
1: school
0: always
1: yung presence,
0: connect.
1: Ganyan.
0: Yeah. So, can you share further? Ano ba yung mga, siguro, hinanap mo kay tatay, papa mo? Ano tawag mo pala sa kanya?
2: Papa po, ma'am.
0: Papa, okay. So, ano yung hinanap mo kay papa mo during those years while you were growing, when you are becoming more aware of him?
2: Bali yun, Ate Carmen. Bali, yung hinahanap ko sa kanya during those times, yung presence niya talaga na nandun siya, showing his love, yung pagmamahal niya sa akin as a son. And yung guidance na talagang ibigay, yun yung mga hinanap ko sa kanya na naging part siguro ng brokenness ko.
0: Mm-hmm.
2: So, yun yung sa ano ko, Ate Carmen.
0: So, would you say na yung same-sex attraction mo is because may longing ka nga for your tatay, for your papa?
2: Yes po.
1: For a fatherly presence or a male presence, gano'n.
2: Mm. Kasama siya, part siya dun sa naging ano nung same-sex attraction ko.
0: Ito yung ano, Ange, and even sa'yo, Jomel, hindi ba ito yung nabanggit din natin sa mga teaching sa Living Waters na yung longing natin for our father na sa-sexualize?
1: Yes.
0: Akala natin because we long for a father, so naghahanap tayo ng father figure, may mga lalaking hinangaan mo, wishing that they are, you know, responding or initiating relationship with you. Kaya lang because hindi mo naman talaga sila tatay, nasa-sexualize. So akala mo, ano na, yun na, meron ka ng sexual desires with them. Eh, ganun nga ba ang nangyari sa'yo, Jomel?
2: Apo, yun po, Ma'am Carmen. Bali, yun yung hinanap ko rin during yung sa brokenness ko. Kaya naghanap ng father figure, yung parang nagiging insecure ako with the other male, same sex na katulad ko. Kaya yun yung hinahanap ko.
0: Mm-hmm. Okay. So how did the Lord use Living Waters Ministry to heal you? Paano?
2: Doon po, pinakita niya sa akin, pinakita sa akin ng Panginoon through Living Waters kung ano ko, kung paano niya ako ginawa, kung paano niya ako ginawa sa imahe niya na isa akong lalaki na created in his own image na mahal na mahal ng Panginoon, Ate Carmen.
0: Mm-hmm. Ano yung pinaka naging makahulugan mong experience sa mga teaching? Or anong teaching yung parang you would say na ito, ginamit talaga ito ni Lord for me to realize?
2: Yung teaching ng Father's love, yun eh, yung time na magyayakap ka during my time sa flagship, yung pupunta sa gitna, aakapin mo yung isa sa mga leaders ng Living Waters. And then doon ko talaga naramdaman yung pagmamahal ng Panginoon nung niyakap ako. Na talagang nung time na yun, para akong pumunta sa likod, tapos biglang nawala lahat yung tao sa harap ko, na ako na lang yung talagang kailangan pumunta sa gitna. Then ako yung huli na talagang lumakad papunta sa gitna, at niyakap si Pastor JB that time. And then iyak na ako ng iyak noon. Sabi ko, ganito pala yung pakiramdam ng mayakap ng Heavenly Father.
0: Yung binabanggit po ni Jomel is what we call the hugging station. Ito yung kung gusto mong mayakap, usually hindi tayo niyayakap ng ating mga tatay, ang ating biological father. So, yung just to experience the hug of our father, yon. So, was that, do you have any other Jesus moment? I think that's very meaningful, yung yakap, ano, Ange?
1: Grabe yun.
0: Oh, pero ikaw, sige.
2: Isa pa po, Ma'am Carmen, yung talagang inabangan ko yung teaching ni Kuya Josh. Hindi ko lang ma-recall yung ano. Kasi si Kuya Josh is one of the first ano na na-meet ko during men's bootcamp, na talagang naging spiritual advisor din namin. Bali, yun yung
0: ano?
2: Inabangan ko talaga.
0: Ano
2: hindi
0: sa
2: ko
0: teaching
2: ma-recall
0: niya?
2: yung hindi ko ma-recall yung teaching niya noon.
0: Hindi mo naman
1: Or
0: kailangan
1: sa,
0: i-teach.
1: Ano dun sa teaching niya yung
0: yun.
1: Pinaka na, ano sa'yo, striking sa'yo, or pinaka highlight sa teaching ni Kuya Josh?
2: Yung becoming a man, na talagang na maging lalaki ka, na yun po, yun lang yun.
0: Kaba, kaba, kaba. Ikaw, Jomel, ha? Parang wala nga tayong kaharap. Kami lang ni Ansh ang kaharap mo. Kabang kaba ka. Bakit mo? Sige, relax lang, relax lang. So you're saying na yung paano maging isang lalaki?
2: No,
0: Ito
2: po.
0: yung I remember, Ansh, doon sa teaching na lion-hearted man. Lion-hearted man, hindi boy man, hindi batang lalaki o batang male, or even empty man. Nabanggit yan ni Joshua na sa teaching niya. So, lion-hearted man, yun yung ine-emphasize din ng teaching na ito, na yung lion heart, as I recall, correct me if I'm may kulang, at you know, mag-add ka, Jomel, sa mga mababanggit ko. Yung lion heart, the lion is God himself, Jesus himself. Na siya yung representation ng isang ano lalaki. Not ano ba yun? Not proving, pero being. Magkaiba yun eh. Proving, parang pinipilit mo. Kailangan ganito ko, macho ko, kailangan ano, mga salita ko, siga kasi lalaki ako. But that doesn't spell out na dahil may muscles ka o pogi ka, lalaki ka na nga ba. Si Jesus doesn't have to prove that, but he is being. At yun ang challenge sa marami sa atin. Even sa ating mga babae, Ange, yung being, not the doing.
1: Yes.
0: Kitang-kita ako physically babae, pero I don't need to keep on doing things just to prove that I'm a woman. My being, kung ano yung inaayos at hinihil ni God within me, that's my being. At yun yung magpapakita na ako'y babae. So yun yung na-remember ko sinabi ni Josh. See, Jesus is the perfect man, and he's doesn't have to prove yon. So dun sa teaching na yun, sige, Jomel, can you add? Can you remember what the Lord spoke to you?
2: Ayun po, ma'am. Ate Carmen. Bali, yun po yung ano, yun po yung naalala ko din na talagang yung Panginoon is siya yung magpapatunay na talagang lalaki ka sa paningin niya, Panginoon. Hindi mo kailangan yung ibang tao.
0: Na ano ang naiisip ko dyan, because when he created us, yung gift niya as a man and then as a woman, kaya yon yon. O sige, ngayon tatay ka na. Teka muna, Jomel, inaisip mo ba na dahil sa iyong same-sex attraction in the past na makapag-aasawa ka pa at magkakaanak? Naisip mo ba yon? O parang give up ka na?
2: Yung pong ano ko, yung same-sex attraction ko was talagang umano siya nung nagpakasal na kami ni Ems. Doon siya talaga lumala. Pero during my single time, hindi naman talaga walang kahit anong ano no, nung time na yon. Noon lang nagpakasal kami ni Ems. Ang akala ko nga po noon, minsan umiiyak si Ems na hindi na ba kami magkakaanak kasi talagang naapektuhan din yung kalusugan ko doon sa pagkakaroon ng same-sex attraction na hindi ako walang lumalabas sa akin na kahit ano pag nagkakaroon kami ng intercourse ni Ems. And we tried three doctors para to check kung magkakaroon pa po ba ng lunas yung sakit na meron ako. Yung regarding sa paglabas ng ano sa akin.
0: Similia, that's it, no?
2: Similia.
0: Okay. So when you were still single, you don't have any relationship with
2: Wala
0: a
2: po.
0: man. Pero nung nag-asawa ka, at saka ka nagkaroon ng relasyon
2: Opo.
0: with another man.
2: Ganun po.
0: So pero naayos din naman ninyo after a while,
2: Yes
0: as you
2: po.
0: said. So okay, sige. Well, okay. Babalik po tayo to talk more about this. And share with us mamaya pagbalik natin. Jomel, alimutan ko pangalan ng guest natin. May biglang pumasok kasi dito sa office. Anyway, sige, Jomel, share with us how the Lord heal you. At saka yung paano kayo nagkaanak din ni Ems. Ayan. Stay with us po mga kaibigan. We'll just take a break.
3: Hi, bakit naman ganon?
4: Oh anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
3: Wala po, mami.
4: Nagugutom ka na ba?
3: Hindi po, busog po ako.
4: Eh, anong iniisip mo?
3: Naiinip po kasi ako, mami.
4: Saan ka naiinip?
3: Kasi po, nagpray ako sa Lord. Gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako. Eh, bukas magsa-7 na ako. Wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
4: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
3: Bakit iba-iba po?
4: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
3: Ibig po bang sabihin, mami, ang sagot ni God ay no? O kaya wait?
4: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: sa'yo pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company of Philippines.
1: FEBC.
0: Himpila.
1: 702
0: DZA. Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Wow, thank you po for just being here, joining us sa ating broadcast ng sa panahon ng paghilom ngayong araw na ito ng Sabado dito lang po sa 702 DZAS. Ako nga po si Carmen Go Vargas, and syempre ang matagal ko nang hindi nakasama at nakasama muli ngayon si Ange Pantaleon. Good evening muli sa iyo, Ange.
4: Good evening, Tita Carmen, and good evening, Jomel, again.
3: Jomel po ang ating guest. So, ano nga ba yung iniwan nating tanong sa kanya bago tayo muli nag-break? Yung although nagkwento na siya ng healing, alam ko ang Jesus moment ni Jomel was dun sa Hugging Station, nung niyakap niya si
4: and you restored man's honor.
3: Yun. Ano yung ni-restore ni Lord sa kanya. Ngayon, yung kaninang iniwan mo rin off the air na tanong kay Jomel.
4: Yes. Oo. So, ngayon naman, di ba yung experience mo na yung healing ni Lord about Him being a Father, a heavenly, perfect heavenly Father, and then na-restore yung manhood mo, paano siya naka-apekto sa'yo bilang tatay ngayon?
5: Yun. Being a father, natutunan ko, yun yung naano ko talaga na kailangan kong habaan yung pasensya ko sa anak ko.
3: Talaga?
5: Oo. Yun yung isa sa talagang natutunan ko na dati hindi ako pasensyoso, Ate Carmen, Miss Ange. Ngayon talaga kailangan habaan mo na yung pasensya mo. And yung sacrifice, yung being selfless as a father.
3: Mm-hmm.
5: Ito yun na dapat ang priority namin as a parent, as a father, is yung baby na namin, yung anak na namin.
3: Mm-hmm. So, can you connect it with your relationship with God?
5: Yun. Yung baby namin, pinangalan namin siyang Emmanuel 7. During, bago pa malaman yung gender nung bata, nung buntis si Ems, meron na akong pangalan na nasa isip ko habang nagbabasa ako ng Bible noon. Emmanuel. Sabi ko, Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel is God is with us. And then yung 7 is the perfect number sa Bible. So, Emmanuel 7. Tinatanong nga ako ni Ems na, paano pag babae? Hindi ako makasagot, sabi ko.
3: Emmanuel ah.
5: Hindi ko.
4: Emmanuel.
5: But kung paano pag babae yung naging anak natin. Pero nangusap na sa akin yung Panginoon na parang alam ko na magiging lalaki yung baby namin.
4: Wow.
5: Na magiging lalaki yung anak namin ni Ems na talagang yun yung ano sa akin ng Panginoon na Jomel, lalaki yung baby mo. So, yan talaga yung magpo-fulfill, no, na restore na yung pagiging lalaki mo.
3: Wow. Pero kanina bago din tayo nag-break, sinabi mo na nahirapan kayong magbuntis. Nahirapan magbuntis si Ems dahil wala kang parang yun ding ang tawag doon, sperm cell mo hindi.
5: Yes po.
3: Yeah, okay. So was that also part of the healing ni God?
5: Yes po. Before kami mag ni Ems, Ate Carmen, nagpe-pray kami, sinasanctify namin yung room na talagang Lord, i-sanctify mo tong room na to na walang ibang pumasok na kalaban, yung isip ko nakapokus kay Ems. And then yung first time na naramdaman ko na may lumabas, Ma'am Carmen, umiyak kami. Sabi ko kay Ems, meron na. Sabi ko, naramdaman ko ulit yung ganong pakiramdam. Na umiyak kami. Talagang nag-iyakan kami kasi talagang may mga time na si Ems umiiyak din. Talagang kami na lang ba talagang dalawa? Yan yung isa sa mga prayer ko na, Lord, panalangin ko na maramdaman ko naman maging tatay. Laging kasama sa panalangin namin na maging kahit tatlo kami na maging buong pamilya, Lord. Gusto kong maramdaman, Panginoon, bigyan niyo ako ng chance na maging tatay katulad ng ginagawa niyo sa amin. Yun po yung kasama palagi sa daily prayer namin ni Ems.
3: Wow. No nga, ang nai-imagine ko yung parang, ano ba yan, hindi ba kami kompleto? Although kompleto ang asawang, husband at wife, that's already a family. Pero it is such a precious thing pagka binigyan ka ng ano, anak. Yon. So, ang parang ang na-imagine ko ngayon sa kwento mo, Jomel, yung because of your past, because of the sin, yung kasalanan mo, kailangang maiayos din muna ang relationship nyo bago kayo binigyan ng anak.
5: Yes
3: Kasi
5: po.
3: Parang parang na-imagine ko, Ange, na nagkaanak sila, tapos ang gulo-gulo ng relationship nila.
5: Talaga pong Ate Carmen, nire-ready ng Panginoon in His time. Talagang parang kasi kung bibigyan niya kagad kami ng anak nung nagpakasal kami ni Ems on 2019 and then lumabas yung pagiging homosexual ko na tendencies, siguro hiwalay na kami ni Ems, pero hindi hinayaan ng Panginoon yon. Dahil talagang ni-ready niya kami parehas, pre-prepare niya kami hanggang sa maging ready kami, binigay niya yung panalangin namin. God really answer prayer, Ate Carmen.
3: Oo nga. Kasi parang ano, na-imagine ko, dumating si Seven, tapos ang gulo-gulo niyo, hurting din yon para kay Seven while growing up, no? Ayun. So ngayon, ngayon na tatay ka na, meron kang sinabi kanina, after the break, nag-usap tayo kagad. Sabi mo na kailangan pala ng malaking pasensya to take care of Seven. So sa tingin mo, kailangan pasensyoso rin si God sa'yo?
5: Opo, Ate Carmen. Talagang during nung mga time na hindi pa ako Kristiyano, nandun na pala siya. So talagang kasama ko na siya noon. Ginagabayan niya na ako hanggang sa tapikin niya ako na kailangan mo na talagang tumabi ulit sa tabi ko, Jomel. Na tama na yung ginagawa mo.
3: And tama nga. Huminto ka naman.
5: Opo. Teka.
3: Okay. Buti na lang huminto ka. So, what do you want to say? Isa sa mga question na hinanda ko. What do you want to tell your son someday? You know, all while growing up, what do you want to tell him?
5: Gusto kong malaman ni Seven na yung relationship with God is very important, yung maging personal yung relationship niya sa Panginoon. Yun yung napaka-importante na the world can offer everything. Lahat i-offer nila sa iyo, pero yung relationship mo kay God on how you walk by faith through His word, talagang yun yung gusto kong sabihin kay Seven. Talagang yun yung isa sa Ate Carmen, yung ang first ministry ko is my family, kaming tatlo. And I always pray, kasama sa prayer ko palagi is to be the spiritual leader of this family. Yun yung prayer ko, and I want Seven to know na kung ano yung pinanggalingan ni Daddy, kung saan ako galing. And I want him to know na ito yung journey ni Daddy, and gusto kong matutunan mo for you to be better than your daddy.
3: Yun. Pero lumalaki pa lang naman si Seven. 1 year old pa lang. So, reserve yon. Pero, so how would you parang, iniisip ko kasi, meron ding part, syempre si Ems in taking care of Seven. And how would you support naman din si Ems sa kanyang pagiging nanay ngayon as a husband, as a father then?
4: Nakita so, yung sabi niya kanina na ano, na nag-self, ano yan? Selfless sacrificial pala ang fatherhood din.
3: Yeah. Oo nga.
5: mas nakita ko yung hirap ni Ems na talagang kailangan nandun ako sa tabi niya every time. Kasi si Ems yung nakita ko rin yung hirap na pinagdaanan niya nung nagbuntis siya ng 9 months, kung paano nilabas si Seven. During that time, talagang I ask prayer sa family, sa friends, sa accountability group na bigla kasing nag-emergency si Ems. Talagang naantay namin na maging normal. Unfortunately, pumutok yung sa bahay bata na ni Ems. So talagang kailangan niyang i-emergency CS. Talagang yun yung yun, natakot ako noon, pero yung takot ko naman napalitan lahat dahil ang daming nagpe-pray kay Ems and even pray na ingatan siya and si baby during that time. Yun, Ate Carmen. Bali,
3: So, anong
5: talagang
3: sabi naman ni Ems?
5: kailangan talaga ni Ems na talagang may, ang babae kasi talagang dumadaan pa yan sa postpartum stage na talagang kailangan na nandun yung husband. So, blessed ako na nakasama niya ako during a month after nung pagkapanganak kay Seven na nakita ko talaga yung hirap na pinagdaanan ni Ems. And, kami, nagtulong kami parehas para maka-survive kami doon sa isang buwan na talagang habang nag-a-adjust pa si Ems yung katawan niya, nandun ako sa tabi niya, tinutulungan siya, alagaan din si Seven. And natutunan ko rin magpalit ng pampers. Hindi ako marunong nung una.
3: Very good. Good job. Mabuti.
5: Yan yung isa sa mga unang-unang natutunan ko is yung pagpalit ng diaper ng baby, kung paano linisan ang ano ng baby.
3: Mabahong pupo. Oo nga. May mga ibang tatay, nahayaan lang yung wife ang gagawa o kaya yung
5: Totoo.
3: lola.
5: No, talagang sinubukan kong linisin ako. Mas gusto ko yung ako yung nagpapalit ng diaper nung una. Pero ngayon malaki na, medyo iba na eh. Pang matanda na
3: Mabaho na yung pupo niya. Okay. Pero maganda yan kasi yan, suporta sa wife. Kaya yung mga tatay na nakikinig ngayon, aralin nyo na. Huwag nyo na sabihin na trabaho ng babae lang yon. Being tatay is such a beautiful thing.
4: Yes.
3: Kaya that's part of it, di ba? So, oo nga, maganda yung mga sinabi mo, Jomel, na someday, ito yung mga gusto mong i-share kay Seven, ayan, kay Emmanuel Seven. Yun. So, iniisip ko lang din kasi habang waiting for, moments na hindi pa naman nakakaintindi si Seven, how would you like to see yourself as a father sa kanya? Would you say na gusto mong pareho din ng ginagawa sa iyo ng Panginoon? O kaya mo bang gawin ng ginagawa ng Panginoon sa iyo?
5: Doon po Ate Carmen, yung gusto ko lang na maramdaman ni Seven yung presence ko as a father. Oo, yung kahit ngayong baby pa siya, nararamdaman ko naman at nakikita ko Ate Carmen kasi humahabol na eh, marunong nang humabol na talagang. And ngayon na nandito lang din ako sa bahay, mas marami akong time sa kanya na nakakasama ko siya, kasama yung kapatid kong kasama namin dito sa bahay na inaalagaan siya, na talagang yung presence ko dito na nararamdaman niya, isa yun sa napaka-importanteng bagay na maibigay ko sa kanya.
3: Kaya ko na itanong 'yon, Jomel, kasi iniisip ko, how do you connect now? You're being a father and your relationship with God Himself.
5: Yung naging relationship kasi namin ni God is talagang ginawa kong personal, Ta Carmen. Talagang yung pagmamahal niya, niramdam ko na talagang nandyan siya. And bawat desisyon na gagawin namin, gagawin ko is talagang I ask for guidance from Him. And then being a father, ganun din yung ginagawa ko ngayon. I ask guidance from him na makita ni Seven na I am a father. Ako yung earthly father niya, pero I walk with the heavenly father na kung paano siya palakihin.
3: So you're saying na kung lalong mag-grow at lumalim ang relationship mo with God, then you can also apply
5: Yung intimacy po. If the intimacy is deeper, mas talagang yung kung paano mo sinisik si God, doon mo talagang may apply din kung paano magpalaki ng anak.
3: Yeah. So how do you do that sa everyday walk mo with God?
5: So yun po, bali in whatever we do ni Ems and even ako is nagpe-pray kami and we do devotions. Yan yung ginagawa namin. Even I volunteer katulad po sa Living Waters kapag kailangan. So yan po yung mga ginagawa ko ngayon to advance His kingdom sa capacity na meron ako. But I keep on praying to increase my capacity daily. Para kung paano namin siya isik, paano ko siya isik na talagang kasi yung journey natin, hindi naman natatapos talagang lifetime, Ate Carmen and Miss Ange. Yun yung na increase yung capacity ko na may advance yung kingdom ng Panginoon.
3: And part of that advancing the kingdom of God, you will raise si Seven in the fear of the Lord. Ayan.
5: Yes.
3: And sana magkaroon pa kayo ng isa pa, babae naman, no?
5: Really pasabi po, nice. Pasabi po kay M sa Ate Carmen.
3: Wala akong magagawa dyan. Ang dapat nang sabihin, pasabi kay Lord.
4: Ayan, Lord.
3: Pangipaisa. Ayan, babae naman. Ayun. Ano yung gusto mong, now that you're a father, ano yung gusto mong sabihin kay God about being a father? O siguro, teka, before kay God, una muna sa iyong biological father. He's still here? Buhay
5: yes
3: pa
5: po.
3: Si God. Okay.
5: Gusto ko lang magpasalamat sa papa ko kasi yung sakripisyo, yung pagmamahal na binigay niya sa amin. Ngayon ko mas naintindihan, Ate Carmen, Miss Ange, na talagang
3: wow.
5: Ngayon na being a father sa anak ko kay Seven, ang dami kong bagay na naintindihan na dahil pala ganito pala yung naging sitwasyon ni papa before. And even ako, nakikita ko yung sarili ko kay Seven kung gaano yung sakripisyo ng mga magulang ko, ng tatay ko, hindi matutumbasan kung mas level up pa ako kay Seven.
3: mas ka ba, makulit?
5: Yun. So, yun po yung nagpapasalamat ako sa kanya. Thank you pa sa lahat ng pagmamahal, ng sakripisyo na binigay niya sa amin. Sa akin, sa aming magkakapatid, sa ating pamilya, na talagang ginawa niya lahat to be a provider sa pamilya namin.
3: Yeah. Usually, Ange, no, hindi nare-realize ng marami until magkaroon sila ng sarili nilang anak. Diba? Ayan. Parang dito mo nas naintindihan ng sacrifice ng iyong tatay, kaya wala siyang time. Minsan walang time to talk with you or fill up your emotional needs. And syempre, yun yung gusto rin gawin ni Satan. Wasakin ng pamilya natin. And wasakin yung pagkatao natin. Kasi minsan, ito ang malaking pagkakamali rin ng marami sa atin. Dahil lang ba merong naging pagkukulang ang magulang natin, sinisira rin natin yung sarili nating buhay. Gumaganti tayo that way. Diba? Yun. So, I'm glad na may realization ka, Jomel.
5: Opo, Ate Carmen. Talagang ang dami po. Yun yung mga talagang ko. Siguro, nandito pa lang kasi kami sa season na si Seven is nasa toddler stage na. So, magkakaroon pa yan habang lumalaki si Seven.
3: True.
5: Day by day.
3: True. Tapos, siguro ang gusto kong itanong ay, ano yung mga gusto mong baguhin na you know, ito yung nangyari sa iyo because of your tatay. Pero ano yung gusto mong baguhin sa iyong sarili na sana ay mas ma-improve mo ba? Ibig
5: Siguro.
3: sabihin na yung sa pagiging tatay. Kasi kung ang tatay
5: Wow.
3: mo, parang nagkulang dito, ano yung gusto mong ma-improve para hindi naman din maramdaman ni Seven ito? Parang ganon. So improvement, meron ka na bang mga iniisip on that side o wala pa? Or desire mo, gusto mong...
5: Meron naman kayo yung sabi ko nga yun yung hindi ko na experience before sa papa ko, yung laging magsasabi ng I love you. So every time nagigising si Seven, anak, I love you, good morning, yan yung palagi naming sinasabi. Even anak, good morning, pagising, pagmulat ng mata, I love you, yan yan yung palagi niyang maririnig sa amin, sa akin, sa father. Yan yung gusto kong iparamdam sa kanya.
3: So ito yung ilan sa mga changes. I think that's the part ng ano no, Ange, yung emotion and emotional needs.
4: At saka yung meron tayong need to hear eh, 'di ba? Yung hindi lang to show, lalo na 'di ba yung God designed us differently. Yung iba mas nafe-feel nga through physical touch, pero yung iba mas nafe-feel through ano, through words. Yun. And it's really nice na yun nga, they spend time with ano, with Seven. At saka, hindi lang, aside from spending time, sinasabi talaga nila. Kumbaga, pinapaalam nila directly, even at a very young age.
3: True. Kasi, di ba, we have yung five love languages. Di ba, physical touch, ano nga ba yon?
4: Words of
3: Words
4: affirmation,
3: of
4: quality
3: affirmation.
4: time, ano,
3: Service, acts of
4: service, yes.
3: service. Ano pa ba? Lima yun eh.
4: Ano yun?
3: Quality
4: Touch,
3: time,
4: quality
3: words of
4: time, words of
3: affirmation.
4: service.
3: Receiving gifts.
4: Yun, oo, giving, oo, gift.
3: Receiving and giving gifts. Ayun. So, yun yung ano. Meron akong code dun eh. Q-wrap.
4: Ano
3: Quality.
4: yun?
3: Yun nga, quality
4: Ah,
3: time.
4: yung
3: Tapos yung
4: Q-wrap.
3: wrap. Oo, words of affirmation, receiving gifts, acts of service, and physical touch. Ayan. So,
4: Lahatin na eh, no? Lahatin na para sure.
3: lahatin na para sure. So, ang ginagawa ngayon ni Mo Jomel is words of affirmation. Ayan.
4: Time. Service din
3: Oo.
4: ah, kasi di ba yung pagpapalit ng diaper, grabe. Sign of
3: Oo
4: love yun, Diyos ko.
3: naman. Ayan. At
4: Diba?
3: saka, I think yung tatay mo is acts of service, trabaho ng trabaho para sa
4: Oo.
3: inyo.
4: Saka
3: Ayon.
4: generous, yung generosity na, yung gifts, ganyan. Yung
3: That's
4: provision
3: true.
4: kasi eh, di ba?
5: Ah, I see.
3: Right. Tama. Na nagpo-provide sa inyo. Wow. So, meron din naman. Kaya lang, alam mo, minsan kahit na, well, natuwa ako na sabi ni Jomel na naintindihan niya ngayon ang tatay niya, ngayong may anak na siya. Pero as we grow up, meron pa rin kasing ginagawa talaga ang kalaban to sway us on the other side. Instead
4: Here.
3: na ma-appreciate tayo or even connect with our parents, with our tatay, eh, mas lumalayo tayo. So, well, gusto kong encourage din yung mga listeners. Kaya nga, minsan ang mga tatay natin, hindi rin nila alam paano i-express ang sarili nila. Maganda siguro mag-umpisa sa inyo. Naalala ko, maraming Pilipino ang hindi sanay mag-express words of affirmation. They do not say I love you. Medyo maingay sa
4: Mga
3: studio.
4: Chinese, ganun 'di ba?
3: Ah, oo, yun nga yung tatay ko. Kaya ang kanyang words of love is ano, kumain ka na ba?
4: Yes.
3: So yun. So I think magandang yung mga parents. Mag-try tayo. Let's express ourselves din sa mga anak natin. Anak kasi ganito. Ayun. And then ang mga anak, mag-connect kayo sa inyong tatay at sa inyong nanay. Let them know. Yan. So, konting advice lang yan. So, okay. So, Jomel, tama na ba yun? May sasabi ka na sa iyong tatay?
5: Nga po. Ayun lang, Ate Carmen.
3: Yun
5: Bati.
3: lang. Sige. Ulitin mo. Ulitin mo. Tatay. Oh. Ah, papa.
5: Papa, maraming salamat and I love you. Ngayon na
3: Ah.
5: papagsabi na ng I love you dati. Hindi, kasi noong panahon parang hindi gano'n ng relationship, pero ngayon mas ano na, dahil mas naramdaman ko kung paano maging tatay. And binibisita namin sila once a month or even twice, pumupunta kami sa kanila para makita rin nila yung apo nila. Si Sen
3: Wow.
5: oh.
3: Yeah, that's good. Hindi lang kayo lang, may lolo at lola yan. O sige. So, ito yung sinabi mo kay Seven, ito yung sinabi mo kay Earthly Father mo. Ano yung gusto mo sabihin kay Heavenly Father?
5: Kay Heavenly Father po, unang-una is maraming salamat. Thank you for redeeming me. Binalik mo ako sa tabi mo, Panginoon. And talagang naniniwala ako na buhay ang Panginoon. Buhay po ang Panginoon dahil He answered prayer. Dahil ang dami sa buhay namin na EMS na talagang pre-prepare niya kami bago niya hinanda, bago niya binigay yung mga panalangin namin, from being a family of three for all the provisions na binibigay niya sa amin as a family, kung paano ma-supply yung basic needs namin. I am thankful sa Panginoon sa mga ginawa niya na yun. And He sees us, nakikita niya tayo sa lahat. Even if non-believer pa tayo o believer na tayo, nandiyan ang Panginoon. Talagang in His time, kailangan mo lang siyang kilalanin and to know your purpose dito sa mundo to. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binalik niya ako, and now I have to serve the purpose of serving Him. And I just want to say to Him na i-increase yung capacity ko sa mga shortcomings ko. Para makilala ko pa siya. Dig deeper in my heart. And Heavenly Father, give me the strength to persevere and to continue to press on dito. Kasi talagang ang spiritual warfare daily. Ang daming temptation. Talagang bigyan ako ng lakas. At alam kong nandyan ang Heavenly Father, and I'm grateful and sa Kanya.
3: Ito yung request mo kay God. Ano ba kasi yung fear mo? Why do you have that kind of request from Him? Ano yung mga fears mo ba?
5: Yung fear ko talaga, Ate Carmen, is yung strength ko na mag-run away sa temptation, yung mawala yon. So, yun yung talagang fear ko ngayon. Pero, I keep on praying, I keep on asking prayers ito kay Ems, being my wife and sa accountability group ko, na talagang for God to give me strength to run away. Kasi hirap, hindi yan kayang labanan ng one-on-one in sa harap eh. Kailangan talagang to run away.
3: Para kang si Joseph nung tinutukso siya ni Mrs. Potiphar. Hindi siya nagstay. Teka, sandali lang, titignan ko kung kaya ko. Umakbo siya.
1: Yes.
3: He ran away. Oo nga, tama ka doon. So, paano ang running away? Sige nga, before we ask you to have more messages, pero paano yung running away sa'yo mangyayari, Jomet?
5: I-avoid yung lahat ng triggers na po pwedeng, na po pwedeng mag-build ng temptation. So, yun yung lagi kong sinasabi kay Ems, na ito yung mga triggers na po pwedeng talagang mag-turn sa akin ng paikot pabalik. Oo. So, yun yung lagi kong sinasabi sa kanya, na kailangan kong i-avoid to run away dito sa mga triggers.

0: pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
1: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVES Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Ayon sa pag-aaral, ang kasaysayan ng karinderiya sa Pilipinas ay maaring mauugnay sa pagdating ng mga sepoy, mga sundalong India na kasama ng mga Briton noong pananakop sa Maynila noong 1762 hanggang 1764. May ilang sepoy o mga sundalong India na nanirahan sa mga lugar gaya ng Kainta at Taytay. At sila naman ang nagtayo ng tindahan ng pagkain na may curry o curry na tinawag na karihan. Ito po ang kasaysayan ng karihan. At sa paglipas ng panahon, ang katawagang ito ay naging karinderya. Sa kasalukuyan, nananatiling simbolo ang karinderya ng mga pagiging masinop at malikhain sa pagsasama-sama ng mga putahing Pilipino. Speaking of karinderya, ang atin pong makakausap ngayon ay mula sa isang organisasyon sa Pilipinas at ang purpose nila ay tumulong sa mga nagugutom. Nagugutom ka na ba? Sakto ang pag-tune in mo ngayong araw na to sa programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama po natin ngayong araw si Mr. Bienvenido Benji Abad Jr. o kilala bilang karinderya ni Mang Urot.
1: Good morning po. Thank you for having me, Ma'am Jo.
0: Magandang araw po, sir. Ano masasabi niyo doon sa history ng karinderya?
1: Ayan, nag-research din ako, so alam ko kaya nga parang karinderya because sa curry. Kaya karinderya. So nalaman ko rin yan, kaka-research sa Google na mga Indian ang unang nagtayo
0: sila
1: ng karinderya.
0: Sila pala, no? Yes. Ang mga unang nagkarinderya dito sa Pilipinas. Alam niyo po, batay sa huling datos ng Social Weather Stations, nasa 23.2% ng mga pamilyang Pilipino ang nakakaranas ng gutom o involuntary hunger. At sa latest update ay March 24 hanggang March 31. Yan po ang detail. Ano? At ilang lugar sa Pilipinas naman, may mas mataas na percentage, 28%. Sa Luzon, 22.4% sa Metro Manila at 22% sa Mindanao at iba pa. At ito po ang misyon ng karinderya ni Mang Urot. Bawasan ang gutom sa Pilipinas. At Mang Urot, mag-start tayo sa ang layo ng pangalan mo. Bienvenido,
1: yes, yes,
0: Benji.
1: Yes.
0: Parang wala doon yung clue ng Urot.
1: Gusto niyong malaman
0: yes
1: kung ba't Mang Urot? Kasi nung natayo ko na yung soup kitchen, nag-iisip ako ng pangalan ng soup kitchen. Eh at that point, meron akong account sa Facebook. Ang pangalan ko lang doon, Mang Urot. So
0: wala namang yung Mang Urot.
1: Mang Urot kasi means to annoy. Kasi puro patama lang yung quotes ko doon. So ang nangyari,
0: parang nangungurot ka, ganun.
1: Yan, parang inaannoy ko yung mayayaman. Kung merong hindi mayaman, kayang gawin to. Di mas lalo ng maraming matutulungan kung gagawin din nila.
0: Ang atin pong bisita ay nag-aral sa University of Santo Tomas. Ang course niya ay Bachelor of Commerce noong 1991. Siya po ang founder ng kusina ni Mang Urot. Nagsimula po ito kailan?
1: May 5, 2012.
0: Ah, okay. As a soup kitchen talaga?
1: Yes, yes. Yun talaga ang goal is pakainin yung nagugutom at least dun sa community namin.
0: Paanong hugot mo dito, Sir Benji?
1: I was walking along Quezon mga late April. Pagtapat ko sa isang restaurant na nagtitinda ng fried chicken, nakakita akong dalawang bata kumakain ng manok. Katabi nila yung basurahan and madungis sila. So the assumption or the presumption was pinulot nila yung kinakain nila galing sa basurahan. Parang nakurutan yung nagalit yung konsensya ko. Parang ba't kailangan kumain ng galing sa basurahan yung kapwa-tao ko? That triggered me to think anong pwede kong gawin para at least sa community ko, wala ng mga bata o wala ng mga tao na kakain ng mga pinulot nila sa basurahan.
0: Saan yung community mo?
1: Sa West Triangle po.
0: Ah, doon marami talaga doon.
1: Doon sa West Triangle, wala. Mayayaman sila . Pero yung paligid.
0: Sa paligid.
1: No? Marami mga bata, marami mga scavengers, marami mga homeless na naghahanap ng pagkain. So I decided na simulan yung soup kitchen.
0: Nagkapwesto ka sa West Triangle?
1: Yung una namin sa harap ng Bank of Commerce, sa May Examiner and Quezon Ave Streets, doon sa corner, doon sa parking lot. Doon nagsimula yun. Siguro mga 4, 5, or 6 years doon nagsimula. Ngayon kasi, pinasok ko na doon sa bahay. No? Doon na sa driveway namin, meron akong long table, folding tables. doon na kumakain yung mga homeless. We treat them as family na.
0: Itong nagsimula ka ng 2012, did you see it coming na after several years, magiging buhay pa rin ang karinderya ni Mang Urot?
1: Alam ko buhay pa, pero hindi ko alam na lalaki. Kasi when I saw those two kids na namulot ng pagkain sa basurahan, I made a vow to God to feed the hungry until the day I die. Hindi ko naman alam na ganito, lalaki, makikilala, dadami yung volunteers, dadami yung tumutulong. Siguro by the grace of God na. No, kasi since the start, we never solicited to survive for 14 years without soliciting. Right now, we're preparing about 3,000 to 4,000 meals every month.
0: Wow. So every day, mga ilan ang kumakain sa karinder yan?
1: Kasi ang schedule is Saturday, Sundays dun sa amin. Mm-hmm. No? So Saturday, Sunday sa Quezon City, mga 60 to 70 persons.
0: Like umaga, tanghali, gabi?
1: Then, gabi lang.
0: Gabi lang.
1: Tapos pumupunta kami ng Manila, mm-hmm. 300 to 350 yon Saturdays and Sundays.
0: Mm-hmm. Thursdays, so hindi lang sa Quezon City.
1: Yes, Thursdays nagpupunta din kami. Tsaka yung bahay namin, pag walang schedule, bukas yun, 24/7, anyone can knock on our door, gusto nilang kumain, we prepare food for them.
0: Grabe mga kaagapay, parang napapahiya naman ako kasi ako ay nanay, naghahanda ako ng pagkain ng tatlong tao, dalawang anak at syempre yung aking asawa. Pero may time sa parang nakakapagod, pero ito, hello, 3,000.
1: Ma'am, ma'am, ang problema kasi natin, no, nagiging minsan madamot yung Pilipino because of the family. No, lahat para sa pamilya ko, I want to secure their future and everything. Ang tinuro ko sa asawa ko, let's treat other people, lalo na yung mahirap, as members of our family. Mm-mm. So hindi tayo nagiging madamot, hindi tayo naiinis kahit tumutulong tayo. So mabuti naman na nainaunawaan ng asawa ko and that's why medyo smooth yung pagtulong namin sa mahihirap because we treat them as family.
0: Mahalaga na naiintindihan ng asawa yung ginagawa ng bawat ng isa no ng kanyang partner kasi ito yung mapagsimula ng hindi pagkakaunawaan.
1: Ang principle ko po kasi dyan, Ma'am Jo, kung hindi siya magiging supportive sa tamang gagawin, with due respect, papalitan ko siya. Kasi sa akin, a spouse should be supportive kung tama.
0: Pero
1: ang
0: mabuti
1: gagawin,
0: na lang hindi naman ganon ang nangyari.
1: By the grace of God. By the grace of God. Nagkaroon siya ng spirit of compassion.
0: Mm-mm. Balikan natin yung 2012. So medyo nasa maliit kayo na area dyan sa May West Triangle. Sino nagluluto?
1: Nung simula, ako. Ako yung anak ko.
0: Magaling ka magluto?
1: Hindi, natuto na ako.
0: Talaga.
1: I have to do it para makakain yung mga tao. Isang anak ako, medyo spoiled ako, wala akong alam. Pero nung sinimulan ko yung soup kitchen, dahil hindi pa supportive masyado yung wife ko, yung anak ko lang ang kasama ko, ako nagluluto. Ako
0: ano mga niluluto mo noon?
1: Nung simula, noodles lang kasi wala pang funds. Tapos bibili ako ng kalahating sakong tahong. Mm-hmm. Sa May Breakwater. Mm-hmm. 2 hours kung tinatanggalan ng lumot yun. Ganon katsagayan. I was dedicated because I made the pledge to God. So walang dahilan para manimangot, para magreklamo. So I just did it.
0: So ito yung panggabi na...
1: Oh, minsan alas dos pa lang, nag-prepare na ako.
0: Oo, kasi ang dami mong papakainin sa gabi.
1: Nung una, 60, 70.
0: Pero dami na rin yun. Parang lagi kang may birthday, ganun. Parang lagi kang may okasyon, di ba?
1: Yes po.
0: Mm-mm. At tumagal siya ng napakahabang panahon. Ano yung sikreto nun?
1: Ang ko kasi is God will provide. Mm-hmm. Siguro it's faith by the grace of God. Kasi hindi naman tatagal ng 14 years to na hindi nagsosolicit kung walang kamay ng Diyos dito, no?
0: Mm-hmm.
1: So siguro 'yon, God has blessed the action, the organization.
0: Mm-hmm. Sir Benji, tell us more about yourself. Ano ang iyong background? Siyempre iniisip na ng mga tao, gaano ba to kayaman si Sir Benji para makayanan niya na 14 years ay nag-offer siya ng free soup kitchen sa community. Noong ikaw ay bata-bata pa, or let's go back 14, 15 years ago, ano ang main job po ninyo?
1: Gawin na nating 40 years ago.
0: No? Okay, sige. So, sige na, balikan natin.
1: So, 40 years ago, I was a struggling teenager, no? Makulay yung buhay ko, lahat ng bisyo meron ako. I did drugs, I went into rehab. And then eventually, nung nakarecover na ako, ayan, nagsimula na na maging maayos sa pamilya. And then eventually, nasimulan ko na yung soup kitchen. So,
0: sandali lang po. Hindi ko papakawalan yung na-rehab kayo.
1: Yes.
0: Nakatulong po yung rehab.
1: Siguro, no? Kasi natanggal ako dun sa, ano, eh, no? Na, sa, mali, sa bisyo na yun. Pero usually, maliit ang success rate ng rehabilitation.
0: Actually,
1: eh.
0: So, I was about to ask that.
1: By the grace of God, sa 50 na-rehab sa amin, siguro 2 or 3 lang ang clean pa rin ngayon. So siguro, by the grace of God, ang tingin ko kasi, dinaan niya ako dun para pag may soup kitchen na ako, hindi ako na intimidate dun sa mga addict, sa mga lasing. So I can deal with these people, no. Kaya salamat din sa Diyos na dinaan niya ako doon.
0: So mula doon naging maayos yung buhay ni Sir Benji.
1: Of course, nung wala na yung bisyo, mas maayos ng konti. And then eventually nga, ayan, nabigay yung pagkakataon na mag-serve sa mga mahihirap. So I embraced it, no. Grateful ako sa Diyos na kahit ganun na nangyari sa akin, nandiyan pa rin yung family ko, nandiyan pa rin yung pagkakataon ko na magsilbi sa kanya.
0: Ano yung naging trabaho, negosyo ninyo, mag-asawa na nakapag-sustain sa soup kitchen?
1: Nung una, no, negosyante yung parents ko, pero nung nag-soup kitchen ako, hindi na ako nagninegosyo. Eh. Nagtatrabaho lang ako sa call center. No, pero by the grace of God, susupport yan, unang-una yung anak ko, isang flight attendant, saka ano, engineer. No, tapos may apartment kami, 3 doors. Pero kulang eh. Kaya lang, nagkaroon ng mga volunteers. And ang puhunan ko talaga dito, parang mabigat man yung silya ko, yung integrity, no? Nagtiwala sila na yung mga binibigay nila mapupunta dun sa dapat pagbigyan. So for 14 years, I have lots of donors, lots of volunteers, pero wala silang obligation to do it monthly, to do it weekly. Most of the time, if they see the need, nagbibigay sila.
0: Okay. Sabi nyo, itong soup kitchen, hindi kayo nagsosolicit?
1: Yes, hindi po.
0: So, paano po tumutulong sa inyo ang ating mga kababayan?
1: Ang ginagawa ko, nagpo-post ako ng activities eh, before the funding. Eh, no? Kasi ang nakita ko, pag nauna yung funding, baka magkaroon ng corruption kasi may pera na eh. So, pag nakita nila, may activities, yun, nagsusupport sila. And meron naman akong volunteer donor base na mga 10-8 years ko nang kasama. So, they're more than willing to bankroll whatever the activities ng karinderya ni Mang Urotar.
0: So ngayon, hindi na kayo nagluluto?
1: Bihira, no? Bawa kagaya, baka bukas walang volunteers eh. Or baka mamaya, baka mag-decide ako magpakain mamaya, walang volunteers. Ako yon, hindi ko na pinapakita sa kanila. Pero yung Saturdays and Sundays, merong volunteers because I volunteer has tied up with us. So pag naghahanap ng volunteer opportunities yung mga tao, kahit galing sa abroad, nakikita sa I volunteer, nagbo-volunteer sa amin.
0: Actually, maganda siyang awareness, maganda siyang exposure sa mga bata. Ano? Meron bang kayong na-experience sa mga bata nag-volunteer, na sila yung naghiwa ng sibuyas, repolyo, nagsangag?
1: Yes, I encourage that para mawala yung feeling of entitlement. Tsaka nagkakaroon sila ng gratitude, no? Na mas masarap pala yung buhay nila sa mga taong to. And besides that, nagiging community, no? Nawawala yung kanilang maling akala na itong mga taong ito, masasama, madudumi, yung negative thinking na ang mahihirap, eh negative. Malaking bagay na nakikita ko na nagkakasalamuha sila, na they feel that they are family.
0: Sabi mo nga, the Lord has led you na ma-experience yung rehabilitation para hindi ka magkaroon ng, o para mas maintindihan mo, maka-empathize ka doon sa mga adik, no, mga problema ng lipunan. Was there a time na nagkaroon kayo ng problema sa soup kitchen, like nanakawan, nasnatchan, may masamang intention, kumain na nga?
1: Doon sa activity wala, pero minsan kasi pinagtitiwalaan ko sa bahay na medyo tumutulong, yun, meron maliliit na bagay, buti na lang ako na lang yung nakukuhanan nila, no,
0: gaya ng
1: sabaw, cellphone, no, naiwan ko yung
0: wallet.
1: O,
0: di naman maliit na bagay yung cellphone.
1: Hindi, yung cellphone ko kasi mga 3,000 lang, 4,000 lang eh. Ready naman kasi ako na mangyari yun.
0: Malaking bagay din, no? Yung 3,000.
1: Ayan. Pero dun sa activities, halos zero. God has provided a peaceful environment na for 14 years, walang gulo, walang sumakitansyan, walang nag-aaway, ganun sa soup kitchen.
0: Dumaan ang pandemic. Kamusta kayo nun?
1: Ayan. paligay ko, no? Hindi ko alam kung tama ako nung pandemic. Karindiran ni Mang Urot lang ang hindi tumigil eh. We did not stop, no? From preparing foods ang ginawa ko, from preparing yung luto, no? Ang ginawa ko survival packs, no? Isang loaf ng bread, dalawang sardinas, tapos juice. For every 3 days, umiikot ako, mga 300 to 400 packs, umiikot ako ng Metro Manila. We did that during the pandemic.
0: So, hindi ka muna nagluluto?
1: Hindi pwede, kasi hindi pwedeng magpapunta sa bahay, hindi pwedeng magkaroon ng sama-samang tao. Mm-hmm. So, sila, nakakalat,
0: ikaw
1: kami
0: ang
1: umiikot.
0: Nag-adjust.
1: Yes, yes. Yes. Kasi nga sabi ko, mga tumigil yung ibang religious organizations, baka daw sila mahawa, baka daw sila mamatay. Eh sabi ko kung kailan kayo tayo kailangan ng tao, and besides, di ba, religious kayo, gusto niyo makita si Lord eh. Kung hindi kayo mamamatay, eh di hindi niyo makikita. So, just in jest, pero nakakalungkot, no? Na I think napakakonte ng tunay na umagapay doon sa mga tao during the pandemic.
0: Nahawa ba kayo? Was there a time na nagkaroon kayo ng COVID because of that?
1: After na, nung ano na, ano yun, Omicron na. Pero nung
0: kasagsagan.
1: Wala, by the grace of God. And wala ring homeless, ano? Siguro na develop din yung immunity ko dahil lagi ko silang kasama. So it's by the grace of God.
0: Mm-hmm. Pinrotektahan din kayo ng Panginoon.
1: And ano, no, to point out, no, I risk the health of my family, the lives of my loved ones, kasi umuwi ako eh. Doon ako sa baba, hindi ako umaakyat.
0: Kahit na,
1: nandoon
0: ka pa rin sa vicinity.
1: Yes,
0: eh.
1: Yes, yes.
0: Mm-hmm. Ano yung pinakamahirap na stage sa inyo sa pandemic?
1: Parang wala eh. Kasi sa akin, if one wholeheartedly wants to serve the Lord, walang mahirap eh. Kagaya nga ng sinasabi ko sa wife ko, no? Ba't tayo magre-reklamo? Si Kristo nga, walang kasalanan, pinako sa krus, hindi yan nagre-reklamo. So, sa buhay ko kasi, no place na magreklamo or magkaroon ng resentment. Basta, focus lang dun sa gagawin para sa kapwa, nandun lang ako.
0: Mm. Pero was there a time na naisip mo na baka kailangan na mag-close down ng karinderya?
1: Paano ko gagawin yun? I made a pledge to God nung nakakita ako ng kumakain ng galing sa basurahan. And side ano, no, side story, no, pag walang ano, walang funds, we even pawn our wedding rings, no. Kasi mas importante yung dyan nung tao kaysa sa doon sa wedding ring namin. Sabi ko nga sa wife ko, pag wala na ba tayong wedding ring, di na ba tayo mag-asawa? So, natawa na lang siya. And then, she supported me and I'm grateful.
0: Nabalik ba yung wedding ring?
1: Ngayon, nakasanla pa. Nakasanla pa siya. And I'm grateful for my wife. Hello, Jeanette. Love you.
0: Ayan. At for sure, grateful din naman siya sa inyo and yung buong family ninyo, lalo na yung mga anak na very selfless, si Sir Benji.
1: Sabi nga, a good wife is a gift from the Lord. So, I'm very grateful to God as well.
0: Mm-mm. Yung mga anak po ninyo na mana, yung inyong vision na magpakain ng marami.
1: Ang co-founder ko, yung bunso ko, she was 9 nung nagsimula ako, ngayon 23 na siya. Mm-hmm. Pero hindi ko pa rin masasabi yan hanggat buhay pa ako eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi baka naman sumusunod lang sila because natatakot sila or kailangan nilang sumunod. But I hope and pray.
0: Pero siguro at 23 hindi na gano'n na natatakot para sumunod. May sariling isip na yun.
1: Oh, pero sana kahit wala na ako, they continue to serve the community. Kasi nga sabi ko, I'd rather have kind children than successful ones.
0: And sa palagay po ninyo, bakit hindi nawawala ang kagutuman dito sa atin, sa Pilipinas?
1: Pwede bang sabihin yun? Kasi kukonti ang nakikinabang eh. Tsaka yung makapangyarihan, yung mayayaman, parang wala akong makita ang tunay na pagmamahal nila sa mahihirap. No? Parang concentrated lang ang wealth dito sa mga tao na hindi ko alam kung nandun pa ba yung konsensya. Nandun pa ba yung pag-ibig sa kapwa na nabubuhay tayo ng marangya, tapos nakikita natin kahit sa TV, yung pagpag, di ba? Yung mga bata, walang matulugan. Eh, lahat ng kahirapan nandyan. And then, if I am able to help them, why am I not doing it?
0: Mm. At ito ay hamon rin ninyo sa ating mga kababayan.
1: Well, kailangan naman hamonin nila yung sarili nila. No? Again, no? May konsensya pa ba tayo? Nakikita natin kababayan natin, walang matulugan, walang maliguan, walang makain, kumukuha ng pagkain sa basurahan. And then, how in good conscience can we live in abundance without helping them?
0: Marami pong nagsasabi rin naman na bakit hindi mo nalang bigyan ng trabaho? Bakit pinapakain mo pa?
1: Ayan, pagka kasi inisip ko yun, baka hindi ko na sila tulungan. I see this as an opportunity to do good. No? Kasi kung lahat maayos, wala na ring mahirap, wala na akong matutulungan. Kasi sa akin, ang immediate need nila, food, pakainin natin. Kasi paano mo tuturuan kung gutom pa?
0: Tama.
1: So sa akin, pakainin ko na, kung sino man yung gustong magturo, ito pinakain ko na, kayo na magturo. Basta akong magpapakain.
0: Ano, kumusta po yung mga pagkain sa karinderya ni Mang Urot?
1: Baka maging mayabang, ano? Pero ano, pwede nyo naman tingnan yung history namin. Ano? Ang staple food namin usually is afritada and adobo.
0: Wow. Para gusto ko pumunta.
1: And ayan, you go sa June 7 kung gusto nyong kuhanan, no? During special occasions, no? We serve them lechon.
0: Lechon?
1: We serve them sugpo.
0: Parang hindi naman soup kitchen to, parang piyesta.
1: We serve them crab.
0: Wow.
1: Because itong may hirap, hindi to dapat maging basurahan. Na bibigyan ko ng mga damit na butas na, wala pang garter, pakakainin ko ng lugaw, tatlong oras hinahanap yung manok, hindi makita. We treat them as family. We want them to feel that they have the dignity. And gusto kong makita ng mga tao, if you want to serve, you serve all out. You serve with love, no? Hindi lang compassion, kundi yung love and you treat them equally. Pagkakataon lang na mahirap sila. Pero dapat kung ano man yung nararamdaman natin, ano yung gusto natin, ganun din sa kanila. And nga pala, no, yung mga beneficiary, nag-retreat kami sa Baguio, nagdala ako ng 14, and nagdala ako ng 7 homeless sa Boracay last year.
0: Wow.
1: Mga elderly, para ma-experience naman nila yung flight bago sila mamatay, ganun.
0: And napakaganda po ng inyong advocacy. And bakit nyo ginagawa ito above all? Yes, nasabi nyo, oh, this is your promise to God. Pero going back to who you are, paano ka pinalaki ng iyong magulang? Sino ba si Benji nung bata pa siya?
1: Parents ko matulungin. Pero most of the time, kung hindi sa kamag-anak, sa church lang. No, sabi ko nga, eh, di ba, bago ko tulungan yung simbahan, tulungan ko muna yung mahihirap. Pero bottom line siguro, I hate to see injustice. Every time I see injustice, parang nag-aalma yung aking konsensya. And I believe hunger is injustice.
0: Pag kumakain ba, may kailangan ID?
1: Wala. Basta gutom ka, kahit yung kapitbahay kong mayaman, gusto niyang kumain, welcome, kain ka. Kasi ang utos naman ng Diyos, feed the hungry, hindi naman feed the deserving.
0: Ano po yung normal na challenges na kinakaharap ninyo dito sa inyong soup kitchen?
1: Kasi with the complete surrender, parang wala. Pero bilang tao, no, syempre yung financial, no, eh, yun namang mga volunteers, okay naman. Usually yung financial lang kasi I have to pawn my wedding ring, my yung jewelries, no. Kailangan kong mangutang sa mga kaibigan ko. And again, salamat sa Diyos na nagtitiwala sila. Yun lang ang challenge kasi kung meron namang resources, andali namang magpakain ng mga tao.
0: At hindi ko alam, syempre, kung paanong nagpapatuloy ang grace ng Panginoon, ano, sa inyong buhay. Ang alam ko lang ay hindi nauubos ang biyaya ng Panginoon. Lalong-lalo na sa mga tao na tumutulong sa kapwa, kagaya ni Sir Benji ng karinderya ni Mang Urot. Siyempre, ang perspective natin sa karinderya, may bayad. Diba? Kada kain mo, may bayad. Paanong may mga napakain na ba kayo na nag-give back, na bumalik sa inyo, na nagpasalamat sa inyo, na through the years?
1: Kukonti. Pero hindi na namin tinitingnan yon. Basta naibsan namin o nabigay namin yung immediate need nyo ngayon, okay na kami. Kung meron mang bumabalik, salamat. Pero we do not expect that. We just expect ourselves to continue to serve them with wholeheartedly. Yun lang yung sa amin.
0: And yung wife po ninyo, tumutulong din siya sa pag-prepare ng food.
1: Sabi nga, no choice kasi baka mapalitan siya. No? Pero of course, yes, tumutulong siya. Siya yung nagluluto. Siya yung nagmamanage ng kitchen sa mga volunteers. Parang, ewan ko, alter ego ba yun? Nakaupo na lang ako. Siya na yung nagpapalakad.
0: Na-pass on mo na yung vision sa kanya.
1: Yes, and na-inspire din siya kasi nagkaroon siya ng bagong community. Parang kaibigan niya yung mga volunteers. Sometimes lumalabas sila.
0: Talaga.
1: Nagkaroon ng ano, parang extended family. So malaking bagay yun. Nababawasan yung stress sa family.
0: Again nga po, ilan yung mga natutulungan po ninyo in a week sabi, nag-mention po kayo ng overall numbers, tapos yung schedule ng karinderya ni Mang Orot.
1: Ang schedule namin is Thursdays, Saturdays, Sundays. No, ang na-provide namin na dinner packs is about 2,500 to mga 3,000 dinner packs a month. Mm-hmm. Ayan.
0: Dami. Tapos saan ang area kayo?
1: Sa Quezon City, sa West Triangle. Tapos sa Manila, sa Calao, sa post office, sa Liwasang Bonifacio. And then doon sa mga Mabini, yan, Del Pilar, yan, naiikot-ikot kami dyan.
0: Alam na nila yan, inaabangan na nila kayo.
1: Doon sa Mabini, sa Calao and sa Plaza Loton, yes, no. Talagang alam na nila. Pero wala kaming definite schedule kasi I don't commit. Pero parang alam na nila eh, dadating kami talaga ng Thursdays, Saturdays, and Sundays. And parang ano eh, they're already members of our family.
0: Sa situation po natin na ngayon na paiba-iba yung presyo ng gas, hindi stable ang ekonomiya, kamusta po ang karinderya?
1: Ayun, battle cry, God will provide. If He has provided for us for 14 years, I believe for another 20 or 30 years, He will do that for us.
0: And sa palagay po ninyo, paanong makakatulong pa yung mga kababayan natin sa ating kapwa? Paano makakapagtulungan ang bawat isa?
1: As I have said before, no, na I am here to propagate not the organization but the action, no. Instead na tutulong kayo sa akin, why not start a small karinderya ni Mang Orot or whatever you call it doon sa communities nyo, no? Na sigurado naman ako, unless sa Forbes ka nakatira, or dito sa Makati na mayayaman, pero kung nasa ordinary kang lugar, merong mahihirap dyan, merong mga gutom dyan. We can provide for them na magtayo tayo ng association or grupo na every Sunday or every week, magre-reach out tayo para yung mga gutom dun sa mga lugar natin, makatikim naman ng medyo masarap na pagkain.
0: May mga supplier po ba kayo na kinukuhanan? Kasi malalaking bulto yung inyong niluluto.
1: Wala eh. Dumadating lang yung ano, yung provisions. Dumadating. Siguro, ang supplier ko lang na kinukuhanan na regular, yung bilihan ng kutsara, tsaka yung bilihan ng ano, yung styrofoam. Sa Q-Mart yun, mura. Dun ako nagpupunta. Pero yung sinasabing, oy, kailangan kong umorder dito. Kasi hindi ko alam kung gaano rin karami yung perang darating eh. I make it a point kasi within the week, dapat yung perang na donate maubos. Sabi nga ng wife ko, ba't di ka magtira para next week? Sabi ko, ang trabaho ko magbigay. Hindi magtira. Kasi nakikita ko pag nagsimula akong mag-hoard ng pera, dyan magsisimula yung corruption eh. So kaya gusto ko, by the week's end, lahat ng donation for that week, nagamit na.
0: Na-remit.
1: Yes.
0: Opo. Sa budget po ninyo, magkano yung in a week na nilalaan o magkano yung nagagasa? So let's say sa isang linggo, magkano yung
1: basta
0: budget?
1: Lumalabas 70 to 80 pesos isang meal eh.
0: Oh.
1: So kung 2,500 to 3,000, so di mga 240,000 sa isang buwan.
0: Grabe, no? Ang laking pera niya. Pagkain pa lang to.
1: And the challenge is you can open my bank account pag lumampas ng 5,000 yung laman niyan, nagnanakaw nga ako. No, so yun yung challenge. I have to maintain a very low balance and I have to keep the supplies running.
0: Was there a time na nagkaroon ng major challenge itong karinderya?
1: Challenge na ano?
0: Pagsubok na para bang hindi na matutuloy ang pagpapakain sa marami.
1: Alam nyo, sabi nga, pag gusto, may paraan eh. Diba? Pag ayaw, may dahilan, no? So, hindi naman din ako ganun kahirap. Pwede ko isanla yung kotse ng anak ko. Pwede kong ibenta yung TV ko. Pwede kong ibenta yung sofa ko. Basta ako, because it is my vow, I will do everything to continue this.
0: And ano naman po yung nakukuha po ninyo na parang gain? Na sabi nyo nga, hindi naman kayo kumikita, hindi kayo mayaman. Pero syempre, there is something na ipinapauwi sa inyo ang Panginoon.
1: Well, yung siguro yung feeling ko, may silbi pala ako. Diba? I have purpose in life, no? And hindi lang yun, yung mahal ako ng mahihirap, kinararangal ko yun, di ba? Maraming tao, mayaman, makapangyarihan, takot sila sa mahihirap eh. Hindi nga sila makapunta sa lugar ng mahihirap eh. Ako, kinararangal ko na I am associated and Ang alam ko ha, mahal ako nitong mga taong may hirap na pinapakain ko.
0: Baka iniisip ng iba eh, kakandidato siguro to si Mang Orot.
1: Eh di dapat dati pa, no? Even 14 years. No? So, mahirap eh, no? Baka matuto pa akong magnakaw kung pumasok ako sa politika. Di lahat ng pinaghirapan ko na kaunting kabutihan, matatapon pa. So, never siguro. Never.
0: Mm-mm. Kung nagbabakasyon kayo, ipinapaubayan nyo sa volunteers?
1: Yes, yes. Ang mga volunteers take over, nagte-take over. Sila na ang bahala.
0: Mm-mm. May family time pa si Sir Benji?
1: Incorporated na kasi yung soup kitchen sa family. So hindi na hinahati, this is family time, this is the soup kitchen, hindi. All of this is incorporated dun sa affairs ng family. Kasama na yon sa kilos ng pamilya, yun to support this soup kitchen.
0: Mm-mm. Ano po ang hamon ninyo sa ating mga kaagapay na very much interested na mag-volunteer para sa karinderya ni Mang Orot?
1: Oh, kung magbo-volunteer kayo, punta kayo sa amin, no? You can go to Google, hanapin yung karinderya ni Mang Orot. My phone is 0995-205-4282. And our address is number 1 Dalisay Street, West Triangle, Quezon City. But better na gawin nyo sa communities nyo, no? So you can feel na talagang you are taking care of those who need help. So again, I want to propagate the action, not the organization. So I want to see, sana, no? Every barangay or every city or every district, merong mga nagtitake care doon sa mga nagugutom sa kanilang lugar.
0: Mm-mm. Bukod sa pagpapakain, ano pa yung pwede nilang gawin?
1: Ito nga, naiisip ko, no? Though hindi ako politiko, no? Open up your barangays, your churches, paggamit nyo yung mga CR, maglagay kayo dyan ng tutulugan nila. Kasi parang nakikita ko, no, ang daming barangay, ang daming simbahan, they want to serve, they want to help. Pero bakit natutulog yung homeless dun sa mga pintuan nyo? Ba't hindi natin papasukin? Why not start to really treat them as family? Yun sana ang gawin natin.
0: Mm-mm. May plano po ba kayo na mag-evolve ang soup kitchen sa parang mini staycation or kung saan magsistay ang mga homeless for a few days and then...
1: Ginawa ko na dati yan eh. Uh-huh. Kaya lang nag-pandemic, no? Mm-hmm. So dati meron akong shelter, no?
0: Yun, shelter.
1: Pero kasi medyo mas mahirap ang shelter eh. Kasi prone to abuse, baka tumulog, doon na tumira.
0: Uh-huh.
1: No? Siguro okay na ako doon sa pagpapakain. Doon sa shelter and everything, nandiyan ang gobyerno, nandiyan ang simbahan, no? Mahalin yung totoo yung kapwa natin. Nakikita naman natin everyday, di ba?
0: Mm-hmm. Sa palagay po ninyo, Sir Benji, maaabot ba ng Pilipinas na wala nang magugutom sa bansa?
1: Zero gutom is malabo yun. Pero kung 2%, 5% gutom, kaya yun eh. No, kung lahat merong puso para sa kapwa, magagawa natin yun. Hindi naman kailangan maging mayaman eh. Kung hindi ko kayang magpakain ng 100, di magpakain ako ng 1, 2, 3. Eh ilang milyon tayo, no? Kung 22% lang yung nagugutom, so may 78% na kayang magbigay ng kanilang sobra para mabawasan yung mga nagugutom.
0: Mm-hmm. So yung mga tao na gustong magbigay po sa inyo, pwede mga binibigay sako-sakong bigas, ganun.
1: Pwede naman, anything, no? Kung ano yung makakatulong sa mahirap. Wag lang ano, no? With due respect sa inyo, wag lang yung mga pinaglumaan, ano? No, we treat them with dignity.
0: Ano pong pinaglumaan?
1: Mga old clothes, di ba? Mga lumang shorts, butas na, wala pang garter.
0: Minsan, pero kung pinaglumaan na maayos naman po, I mean, pinagliitan.
1: Ganito yung masasabi ko sa inyo, if you are able to buy those things,
0: mm-hmm.
1: Di ba, kaya nyo rin namang bumili ng, kung bumili tayo ng isang mamahali na 1,000 na damit, ang halaga. Yung 1,000, pag dinila mo sa divisoria, 20 pesos ang t-shirt, bago pa. Alagaan natin yung dignidad ng mahihirap. Huwag po natin silang gawing basurahan.
0: Ang ganda po ng hamon ni Sir Benji. Ano? Siya po ang ating kausap ngayon. Founder ng karinderya ni Mang Orot, si Mr. Bienvenido Abad Jr. na huwag po nating or let us treat yung mga kababayan natin na maralita na mayroong dignity. At unang challenge po doon ay yung pagbabahagi ng pagkain para sa kanila, no? And hindi po biro na ikaw ay magpakain sa napakaraming tao sa loob ng napakaraming taon for 14 years. At sabi nga ni Sir Benji, hindi niya nakita yung sarili niya. Niya na envision that the soup kitchen will last for over 14 years and wala na siyang planong tumigil.
1: Wala na, wala na. Vow ko sa Diyos to. So sabi ko, Lord, I will feed the hungry until the day I die.
0: Parang dito po sa FEBC, kami naman, ang aming ministry is until all have heard. Ang lahat ay makapakinig ng mensahe ng Panginoon. And ano yung pangarap mo para sa mga bagong generation ng mga kabataan?
1: Labanan natin yung materialism, no? Tsaka yung pagiging selfish, no? Character is not defined by what we own, but by what we sacrifice for mga kapwa-tao natin. So, sana, no, no, mawala sa bagong generation yung feeling na they are defined by what they own.
0: Pakipaliwanag nyo nga po yun.
1: Kasi nagiging madamo tayo pag gusto natin, ma-define tayo na meron tayong maraming gamit, magagandang gamit, mahal na gamit. Kung marunong tayong makontento sa simple, maraming ma-free tayong resources para magamit natin sa pagtulong sa mahihirap.
0: Mm-mm. Nagkaroon na po ba kayo ng mga bashers sa Facebook?
1: Siyempre meron. Marami. Kasi of course, parang mahirap paniwalaan na may ganyang tao. Pero that's just noise sa gilid. Ano? Nakafocus lang ako. Sige, basta gagawin ko to. Mag-bash kayo ng mag-bash hanggang gusto nyo. Paminsan-minsan, papatulang ko kayo. Diba? Pero ang focus ko is to feed the hungry until the day I die.
0: Ang galing, ano, mahalaga na merong focus, determinasyon na gagawin ang isang bagay kahit gano'n ito kahirap. Grabe yung commitment.
1: Tsaka may ituturo ako sa inyo, no? Marami sa atin, ito Christian Broadcasting, hinahanap natin ang Diyos, eh, di ba? So nandito ang Diyos. Ano sabi niya? Whatsoever you do to the least of your brethren, that's what you do to me. Kaya po ganun ako kafocus sa pagsisilbi sa mahihirap, nakikita ko ang Panginoon sa kanila.
0: At nakikita nila ang Panginoon sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapakain mo. Kasi okay. Diba, yung Mang Urot, yung karinderya ni Mang Urot, brings physical comfort eh. Hindi naman sabi mo nga kanina, hindi mararamdaman ng isang tao ang isang bagay na gusto mong i-absorb niya. For example, di matututo ang isang tao kung gutom siya.
1: And of course, no, minsan naririnig mo sa kanila pag inabutan mo, salamat sa Diyos. No, so God is praised.
0: Mm-mm.
1: And we are blessed because sabi nga, di ba, the Lord hears the cries of the poor. Sasabihin ng mahirap sa amin, pag abot namin, God bless you. Mm-mm. That's more than all the riches in the world. No? The poor people blessing us.
0: Mm-hmm.
1: And God hearing it. Siguro yun yung satisfaction din namin.
0: Mm-hmm. Na ibinabalik rin ano, sa inyo yung pasasalamat.
1: Yes, pero of course, kaya kami nakakapagbigay kasi kami yung unang binigyan. Mm-hmm. So we do this in humility, no, in service and in total surrender to God.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung humility, yung talagang kababaan ng loob. Kasi hindi lang determinasyon, hindi lang focus, grit yung kailangan dito. Kailangan din na humble ka.
1: Of course, ganito yun eh. Pag nagluluto ka para sa mahirap, pinaghuhugas mo ng pinggan yan, hinahanap mo ng pondo para makakain, that is humility.
0: Yes. Mm-mm. And hari nawa, ano, mga kaagapay, ito yung maging goal ng marami po sa atin, ng mga ka-Pilipino ngayon na nasa, sabagay, lagi naman tayong nasa krisis, pero ngayon kasi mas heightened yung krisis. Ano. Yung hamon sa atin ng karinderya ni Mang Urot na huwag lamang tayong tumingin paloob. Tumingin din tayo papalabas. And ano po ang panalangin po ninyo naman para sa mga nasa posisyon sa gobyerno?
1: Una muna, ang tunay na krisis ay kadamutan eh. No? Pero yung greed, yung nasa gobyerno, yung nasa positions of power, matuto lang tayong makunin.

0: lang, parang ako lang yun, tagahawak ng yaman eh. Pag merong may kailangan, bigay. Mm. Pag may magbibigay sa loob, parang ganun lang.
1: Mm-mm. Words of encouragement po ninyo sa mga kababayan natin na kagaya nyo, walang planong tumigil sa pagtulong.
0: Encouragement comes from the Bible, di ba? Trust God lang eh. Di ba? Minsan kaya tayo natatakot tumulong, hindi naman dahil madamo tayo, kundi dahil we don't really trust God. No? If we trust God, everything will fall in place. Pababayaan ba ng Diyos yung isang tao na ginagawa yung will niya? So, let's start trusting God instead of trusting things, instead of trusting wealth, instead of trusting people.
1: Mm-mm. Maganda po na pinunto po ni Sir Benji Abad ng founder ng Karinderiya ni Mang Urot na tayo po ay laging umasa sa kakayahan ng Panginoon. And we are all just stewards of the resources of the Lord. And lagi yung wisdom ano na tayo ay magbigay because the more we give, the more we will receive. Tama po ba yun sa buhay ni Sir Benji?
0: Baligtad ako eh. Tayo yung magbigay kasi tayo yung unang binigyan. Ano? Kung wala naman tayong sobra, hindi tayo makakapagbigay. And I believe there is always a person poorer than us. So walang dahilan para hindi tayo tumulong sa mas nagigipit sa atin.
1: Mm-mm. Sir Benji, panghuling katanungan, paano nga po ba maging isang ehemplo?
0: Hindi ko alam eh, pero ang sinasabi ko nga, di ba, sa mga post ko eh, conscience above all, di ba? Sundin lang natin yung konsensya natin. Inukit naman ng Diyos yung kanyang alituntunin tsaka mga batas sa puso natin. We just have to search our heart, our conscience, and then obey it, di ba? Lagi nga sinasabi, di ba, pagka nagiging madamo tayo, may konsensya ka pa ba? Hanapin natin yung konsensya natin at sundin natin. Ganun lang po kasimple yun.
1: Mm-hmm. At nawa ano, itong program po na ito na ehemplo ay nagtataguyod ng mga kababayan natin, ng mga Pilipino na maaari nating tularan lalo na sa kanilang mga katangian na tumutulong din naman sa ating mga kababayan. Paano maging isang maunlad na Pilipinas? Kasi no man is an island, tama po, di ba? And dapat ay tayo ay magtulungan imbis na magsiraan, imbis na batuhin ang kapwa, ay bakit hindi natin tulungang iangat ang bawat isa sa atin. And Sir Benji, meron na po bang bumalik sa inyo na napakain nyo years back at ngayon ay medyo nagbago yung kanyang buhay?
0: Konti lang, siguro mga 2 or 3% lang eh. Nagkaroon na ng trabaho, meron naman na meron na yatang nakapag-abroad ulit, no? Mm-hmm. Pero maliit na maliit na percentage kasi parang sanay na sila sa ganyang buhay eh. Mm-hmm. No, parang mas gusto nila na nasa kalye sila. But we don't take that into account. Basta kami, may kailangan ka na sa amin, mm-hmm, bigay namin sa iyo.
1: Mm-hmm. At kung ikaw naman ay natulungan, no, ng Karinderiya ni Mang Urot, mano ba namang bumalik at magpasalamat, no, tapikin sa balikat si Sir Benji and tell him that he is doing a great job. Mm-hmm.

0: katansan. Trabaho lang, kabayan.
1: Bago po tayo magtapos, syempre pabatiin natin si Sir Benji.
2: Okay, hello dun sa wife ko, si Jeanette. Sa mga anak ko, Bianzino, si Bridget and Bianca, sa son-in-law ko, Mike Benaventura, sa daughter-in-law ko, Je, sa mga apo ko, si Lexi, si Chrisla, and si Bianzino the fourth, si Vin. And then sa incoming kong apo, si Art Rafael. And of course, sa mga volunteers ko and donors, maraming salamat sa inyo, pati na rin dun sa beneficiaries, no? Kung wala kayo, wala kaming pagsisilbihan. God bless you all, Dakila, si Batala.
1: Maraming salamat po, Sir Benji. May kilala ka ba isang ehemplo? Kung meron po, ibahagi niyo po sa amin ang kanyang kwento. At ang ehemplo po, nagtatanghal ng mga karanasan at syempre ng mga Pilipino na exemplary sa kanilang mga larangan. Kagaya po ng ating bisita ngayon, si Sir Bienvenido Benji Abad Jr. Salamat po sa ating production team, kay Aileen Valdez, kay Angelica Kalayag. Thank you rin kay Faith and Brian De La Cruz at kay John B. Reyes. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. Nagpapaalala san man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka kaibigan.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya kanya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: mula sa 702 DZAS. Ang gabay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan, sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado na saan mang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI Your Friendly Voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong makakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzalez. At ito ang programang Tabas ng Batas dito pa rin po sa 702 DZAS-FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o Kabisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At alam po ba ninyo na tayo ay napapakinggan at napapanood din sa ating Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa ating channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. At hindi rin po tayo makakapagprograma ngayon kung hindi tayo kasama o sinasamahan ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, si Phil Lagtapon, ating protex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. Alam po ninyo, nais namin kayong pasalamatan na ating mga kaagapay sa patuloy pong pagiging partner sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon at ng inyong walang sawang suporta ay 78 years na po tayong nakakapagbahagi ng tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga po natin ay until all have heard. Kahit sa mga nais po na maging bahagi ng ating ministeryong ito, maari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV o bisitahin po ang donatenow.febc.ph para sa iba pang detalye. Ngayon, bago po ang ating diskusyon sa ating special episode na ito, ay dadako muna tayo sa pagkain pangkaisipan. Ito po ay hango sa aklat ng Isaiah chapter 26 verse 3. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sayo'y nagtitiwala. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon. Nais naming anyayahan kayo na magpadala ng mensahe, maging komento at kung may legal na katanungan, maaari po yung ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon, please like and share. Tayo po ay magpo-pause for a break at sa ating pagbabalik ay tayo tutungo na sa ating diskusyon at meron po tayong espesyal na panauhin ngayong araw na ito na magbibigay po sa atin ng mahalagang impormasyong kailangan nating malaman. Ano po, patungkol po sa isang mahalagang departamento ng ating pamahalaan, ang Department of Human Settlements and Urban Development. Kaya, huwag ko kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad sa ilang sandali lamang dito pa rin sa Tabas ng Batas.
0: Tabas ng Batas!
2: Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
1: Tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang Tabas ng Batas at kagaya po ng ating nabanggit bago tayo nag-break ay meron po tayong espesyal na panahuin ngayong araw na ito at ito po ay pagpapakilala rin sa isang departamento ng ating pamahalaan na may kinalaman sa pabahay at iba pa. Kaya nako, interesting po itong ating pag-uusapan ngayon. Subalit, bago tayo tumunguriyan, nais natin ipakilala ang ating panauhin. Siya po, si Attorney Christine Pascual Bello, the Assistant Bureau Director of the Homeowners Association and Community Development Bureau of the Department of Human Settlements and Urban Development. Siya po ay nagsilbi rin bilang Deputy Department Legislative Liaison Officer. Siya po ay napabilang dito sa ating government service in January 2021 as Attorney 4 ng DHSUD, Legal Services Appeals Division. Na-designate po siya as OIC ng HOACDB Policies and Standards Division in 2023. At bago po siya mag-join sa public sector ay nagkaroon po siya ng malawak na private practice as an associate lawyer at GP Angeles and Associates Law Office at nag-manage din po siya ng kanyang sariling law office in Caloocan City. She's also a dedicated leader in legal community, an active member, itong ating kasama ay talagang aktibo po ito, at former director siya ng Integrated Bar of the Philippines Calmana Chapter. So, Caloocan, Malabona Votas Chapter. Attorney Bello, Christine Pascual Bello, holds a Juris Doctor degree from Philippine Christian University and is also a licensed teacher. Not to mention, of course, happily married to Sir Al. Yes. And, of course, with 4 children. Kaya yes. Po, ito po isang dedicated wife, mother, public servant, and most especially, daughter of the Lord Jesus Christ. Okay. Ayan. Kaya, without further ado, please welcome Attorney Christine Pascual Bello. Good morning, Attorney!
3: Good morning, Attorney Chona. Ako, maraming salamat sa iyong kind introduction. And yes. Of course, for giving us this opportunity for the Department of Human Settlements and Urban Development na maibahagi sa inyong mga masugid at tagapakinig, ano ba yung aming serbisyong pwedeng ibigay sa ating mga mamamayan.
1: Tama, kaya marahil ay hindi pa ganun ka-familiar ang ating listeners sa Department mm-hmm. of Human Settlements and Urban Development. So, ano ba siya? Ano ang departamentong ito? Mm-hmm. Ano ang nasasakupan niya? Ano ang mga bagay na maipaglilingkod niya sa ating mga mamamayan by having this department, Attorney?
3: Yes, again, thank you, Attorney Chona. So, quickly lang, nais namin ibahagi. Tama ka, hindi tayo masyadong kilala dahil 2019 lamang, to be exact, ito ay araw ng mga puso, February 14, 2019, nang naisa katuparan itong batas na ito na bumuo sa ating departamento. Actually, itong ating DHSUD, ang tawag na iba, DSUD, ay pinagsamang dati na ring ahensya ng pamahalaan yes. na may kinalaman sa pabahay. Yan yung Housing and Urban Development and Coordinating Council at yung Housing and Land Use Regulatory yes. Board. So ano HLURB. Ba yung pinagkaiba? Yes. Tama yan. At ang opisina niyan ay kitang-kita dahil nandito lang kami sa Elliptical Road, sa katabi lang kami ng Quezon City Hall. Ang naging parang consolidation ng mga functions ng dating mga ahensya na yon, ang planning function ay napunta sa DSUD, at maging ang regulatory function. And while yung ating quasi-judicial, parang mini, para tayong korte dito ng may kinalaman sa pabahay, homeowners association disputes, ay napunta naman sa ating attached agency na tinawag na Human Settlements Adjudication Commission. So basically, yun yung ating pagkakaporma. At maibahagi ko lang sa iyo mga, sa inyong tagapakinig na ang ating mandato ay nababatay sa Konstitusyon. No, sa Article 13, Section 9, sinasabi lamang doon na ang ating pamahalaan o ang Estado ay dapat na mag-ensure, magsiguro na ang mga homeless, yung mga walang bahay,
1: yes,
3: at yung mga underprivileged or yung hindi masyadong pinalad sa buhay, no, masasabi natin, ay mabigyan pa rin ng pamahalaan ng access sa isang ligtas, sa isang disente at abot kayang mga pabahay. At of course, isang well-plano, planado ng mga komunidad. So basically, yun yung pinakasummary ng aming ginagawa.
1: At maraming magiging interesado dyan, Attorney Tin, dahil sa marami nga tayong mga kababayan, maging dito sa Metro Manila, no?
3: Yes.
1: Not to mention nasa probinsya, na talagang maraming siyempre nangangarap na magkaroon ng kanilang mga sariling bahay at tirahan. Ano?
3: Yes.
1: Kaya nga lamang dahil sa kakulangan na rin ng impormasyon marahil, paano ba? Kasi kung sasabihin natin kulang sa kakayanan, ay merong programa kasi ang pamahalaan na makakapag-asista, makakapagbigay ng ayuda na kung saan maaari kang magkaroon ng sarili mong bahay na maaring doon sa magiging abot kaya, no, ng ating mamamayan. Kaya simulan na natin, Attorney, ano ba ang maganda nating pagpapaumpisa sa napakalawak na mandato rin, ano, ng DHSUD.
3: Yeah, sige, siguro simulan ko muna doon sa ating flagship program dahil napag-ibig po nga, Attorney Chon, na wala naman siguro Pilipino, pamilyang Pilipino na hindi nagnanais na magkaroon ng sariling pabahay. In fact, yung ating mga kababayan na pumupunta sa ibang bansa upang magtrabaho, isa I think sa kanilang pinag-iipunan talaga ay yung pagbili ng sariling bahay at lupa.
1: Tama.
3: No?
1: Tama.
3: Kung kaya dito sa ating flagship program na tinawag po sa pamumuno po na ating kalihim si Secretary Engineer Ramon Ping Aliling, tinawag po itong Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program or Expanded 4PH. Hindi po kami 4Ps, ha? Yung iba po kasi na pagkakamala ng 4PH ay 4Ps. 4Ps po ay DSWD.
1: Yes.
3: Although nito lamang po nga recently ay meron na rin po tayong ugnayan sa DSWD para yung mga beneficiaryo ng 4Ps na graduate na ay bigyan din naman ng access sa mas murang pabahay. Alam mo yung ganun yung paraan ng pagtatrabaho ng pamahalaan upang maabot ng ating mga kababayan, hindi lang yung kanilang pang-araw-araw na, syempre, pagkain, pagpapaaral ng mga estudyante, but even yun nga, yung access sa murang pabahay. So, basically, ito expanded 4PH program, nagkaroon tayo ng simple na lamang na proseso, no? Maari lamang kayong tumungo sa website ng Pag-ibig Fund. Yan, siguro sa inyong lahat na nakikinig, marahil kung kayo ay nagtatrabaho, sigurado dapat may Pag-ibig Fund membership kayo, 'di ba? Attorney Chona. Requirement kasi 'yon, no, sa ating mga sa ating mga empleyado.
1: Tama.
3: At kung kayo ay membro, tungo lang kayo sa website ng Pag-ibig Fund, makikita nyo po doon, no, meron doon silang section na expanded 4PH at napakadali po, pipili lang kayo ng mga lokasyon ng mga existing na pong naitayong socialized housing. No? Bakit ba siya tinawag na socialized housing?
1: Yes.
3: Dahil nga, ito ay para po sa mas nakararami, mas abot kayang pabahay. No? At ang target talaga nito ay middle income hanggang sa low income earner families. So, yun po,
1: at
3: may
1: ano,
3: mga basic. Yes,
1: yes
3: po.
1: Itong listahan ng mga maaring ma-access.
3: Pagpilian.
1: Oo, pagpilian ng mga babae. Ayan ay iba-ibang lokasyon na, no? Hindi lang
3: of
1: yan Metro
3: course,
1: Manila.
3: Yes.
1: Meron din yan sa probinsya. Ayan,
3: buong
1: yes.
3: Buong Pilipinas na po ito. So
1: yan.
3: Kahit, at ang maganda po dito sa programa, dati kasi parang pinaprioritize natin syempre yung mga walang bahay sa, say, sa Metro Manila ka. Dapat sa Metro Manila ka lang pumili. Pero ngayon, binigyan daan natin na kung saan mo man gusto na magkaroon ng ekstrang bahay doon sa mga may mga existing bahay. Pero syempre ang priority po dito ay yung talagang wala pa
1: Wala
3: pong
1: pa.
3: nakatala na
1: Yes.
3: bahay na nakapangalan po sa kanila. No? First time home owner po yung ating pinaprioritize dito. Although sinasabi nga po natin sa DSUD at Pag-ibig Fund na open naman po sa lahat basta kayo ay pumasok sa requirements. Sa kumpletong requirements
1: Ayan.
3: ay makikita nyo po sa website po ng Pag-ibig Fund.
1: Okay. Attorney, ano ba yung website na yon para na rin sa kaalaman
3: Yes.
1: ng ating mga listeners?
3: Oo,
1: Ayan.
3: ito yung www.pagibigfund.gov.ph. So,
1: Ayan.
3: yan po,
1: Okay.
3: pumunta lang kayo
1: Yes.
3: dyan. Maaari rin po kayong kumuha ng detalye sa amin pong website sa www.dhsud.gov.ph. Meron din po kami doon sa aming website na section on expanded for PH. At may dagdag ko lang,
1: Yes.
3: Attorney Chona, no? Bukod doon sa parang bagong mga gawang bahay, alam mo ba itong expanded for PH ay nagkaroon na rin tayo ng tinatawag na Enhanced Community Mortgage Program. Ito kasi ay matagal na na programa din ng pamahalaan, no? Sa pamumuno ito ng Social Housing
1: Yes.
3: Finance Corporation. Isa rin itong attached key shelter agency ng DHSUD at ang kanilang pakay dito sa Community Mortgage Program ay halimbawa ang isang komunidad na meron na silang kinakatirikan lupa na nais nilang bilhin doon sa pribadong may-ari ay pwede silang mag-organisa as home Owners Association at sila ay bibigyan ng loan facility or pwedeng mangutang para sa pambayad doon sa nasabing lupa. Nang sa gayon, after nila itong ma-fully paid, ay maaari na nilang makakuha na sila ng kanya-kanyang mga titulo. So, pag po kayo ay bumisita sa ating mga website, sa ating website, sa ating Facebook page, marami po tayong existing na awarding ng under the Enhanced Community Mortgage Program. Kaya siya community mortgage, sabihin, sama-sama kayong kukuha ng certain amount para ipambili. At sama-sama nyo rin dapat bayaran yon, syempre, sa
1: Oo,
3: social
1: syempre.
3: housing.
1: Oo. Ang galing ng
3: yon.
1: Programa ng pamahalaan din at matagal na rin naman itong nadidinig na natin,
3: Oo,
1: ano? In fact,
3: tama.
1: there was an office before, eh, no, na patungkol dito sa mortgage, community mortgage program na
3: Yes.
1: to. And ito ay pagbibigay pa rin, ano, ng oportunidad sa ating mga
3: Oportunidad.
1: kababayan na yung property na baka mamaya gusto nga nilang mabili pero dahil nga sa kakulangan, kakapusan nila sa financial ikanga, eh
3: Yes.
1: maaari naman na maka-avail ano, ng pautang
3: Yes.
1: sa pamahalaan para mabili yung property na yun. And of course, syempre, kailangan din naman ng masusing pagtalima sa obligasyon na magbayad naman sa
3: Oo,
1: pamahalaan
3: tama po.
1: para
3: Yes.
1: naman makapag-extend din ng loan dun sa iba
3: Correct.
1: pa.
3: Sa iba pa,
1: Ayan.
3: mas marami pa tayong maabot, no? Kaya
1: Ayan.
3: in-encourage natin talaga yung mga awardees or beneficiaries ng mga government housing programs, no? Ito po talaga, as a general rule, ito po ay binibigay natin with the fee. May bayad po talaga,
1: Yes,
3: no?
1: oo.
3: Only when it comes to mga disaster-stricken communities na talagang libre ang ibinibigay ng ating pamahalaan sa pamamagitan naman niya ng National Housing Authority.
1: So, Attorney, maganda yung nabanggit mo ngayon, ano? Calamity stricken. Kasi
3: Yes.
1: hindi kaila sa atin, ano, na nito lamang nakaraang mga linggo ay nagkaroon ng isang very devastating earthquake, ano? Sa General Santos.
3: Santos.
1: Oo, at makarating lugar, ano? At
3: Totoo.
1: Talagang maraming kabahayan, struktura ang talagang nawasak. So, Attorney, siguro doon muna tayo tumungo. Ano, ano
3: Yes.
1: ba ang maaring tulong na makuha ano ng ating mga kababayan lalo sa mga calamity-stricken areas na ito? Kasi ang hirap magsimula, hindi ba?
3: Ito.
1: Dahil sa naipundar mo na yung bahay mo, yung maaring may tindahan ka man lang doon, ano?
3: Oh, meron.
1: Structure, meron ka nang naipundar all these years, tapos biglang nawala. So, paano
3: Wala.
1: magsimula ulit at anong tulong ang pwedeng ibigay ng ating ahensya para dito?
3: Sige, ganito, Attorney Chona. So, ang maganda rito no, sa ating mandato, no, meron tayo. Katuwang National Housing Authority, tayo ay binigyan ng kaukulang pondo para sa tinatawag na emergency shelter intervention. So, ito yung parang agarang halaga na pwedeng maipaabot sa mga pamilya na talagang na-validate po ito ng LGU, na talaga po ang kanilang mga tahanan ay either totally damaged or partially damaged. So, nagbavary po yung halaga na maaring maibigay gay po sa inyo ng pamahalaan through the National Housing Authority, doon, no, para makatulong kahit pa paano makapag-rebuild. At alam mo ba, Attorney Shona, isa rin sa nagiging katuwang natin ang mga non-governmental organizations. Nandiyan ang International Organization for Migration, yung under United Nations IOM. Nagbibigay sila ng tinatawag na shelter-grade tarpaulins. Alam mo yung parang mga lona na pwedeng pansamantalang pang-cover. Pero ang tawag nila doon ay shelter-grade, meaning sufisyente yung kanyang tibay para kung ulan man o umaraw ay medyo mas kumbinyente ng kahit papano, no? At meron din tayong pinamigay na shelter repair kits, no? Kasi yung iba namang tahanan na partially damaged, pwedeng pokpok lang ng konti sa mga dingding o bubong, ay nagpo-provide din tayo. Alam mo ba, there was a time na, kung naalala mo din yung malakas na pagsabog naman ng Taal, no? Bundang Taal, no? Marami ding naapektuhan doon, no? At tayo din ay nakasama doon sa isang pagbibigay ng mga, alam mo yung mga kahoy,
1: yung mga
3: mga
1: gamit
3: buo,
1: nila.
3: Mga gamit na
1: para sa
3: para pagbuo ng
1: bahay.
3: bahay, no? Kahit papano yun, makikita mo talaga na agaran din yun na ibibigay na assistance na ating pamahalaan.
1: Alam mo, marami ang hindi na nakakapagbigay pansin, ano, sa ganoong uri ng serbisyo meron ang DHSUD. No? Kasi hindi natin nare-realize na meron palang ganoong pagtulong lalo na sa mga panahon ng kalamidad. At thank you very much for sharing that, Attorney Tin, kasi mahalagang malaman niya ng mga kababayan natin ngayon. At ang ating programa ay nakakaabot din sa ating mga through our provincial station. So thank you for sharing that, Attorney. No? So ano ang gagawin ng ating mga kababayan nasa mga lugar na ganito, calamity-stricken areas? Paano sila makakakuha ng impormasyon patungkol dun sa let's say, pag-apply ba nila para mabigyan sila ng much-needed assistance to rebuild, no, yung kanilang bahay, yung kanilang tinutuluyan?
3: Yes. Actually, ang ating mekanismo dyan, Attorney Shona, ay through the local government union. So, tayo ay nakikipag-ugnayan ating mga regional offices, no, either ng DHSUD, no, or ating National Housing Authority ay agara naman. In fact, ang ating, of course, sa direktiba ng ating presidente ay tuloy-tuloy, no, ang ating mga secretaries, no, sa iba't ibang ahensya kasama ang DHSUD. So, meron tayong agarang instruction sa ating mga regional office na makipag-ugnayan. So, tayo yung lalapit sa mga concerned LGUs upang ibigay nila ang datos na kanila pong na-validate, no. Kumbaga po, ito ay hindi kailangan i-apply dahil dapat po ang inyong mga local government units ay talagang aktibo din na tinitignan ano ba yung pwedeng agarang solusyon o remedyo na pwedeng ibigay ng pamahalaan. So it's really ano yung tinatawag natin na
1: whole government approach.
3: The whole government approach, you got it. So yun po yung ating talagang tinatahak dito sa pamimigay po ng ating mga ayuda, no, na tinatawag po pagdating po ng kalamidad.
1: So makipag-ugnayan sila kasi ang ating LGU naman, ano, sa mga lugar na ito ay very active din naman, ano, at inaalam nila yung pangailangan ng kanilang mga constituents. So mula doon ay malalaman na, no, kung
3: malalaman
1: ano yung pangangailangan at kung sino talagang naninirahan doon sa lugar na yon.
3: Lugar na yon.
1: LGU ang makakapag-certify, eh, no? And marahil sa mga darating na araw, ano, ay magkakaroon din ng pagkakataon ng iba't ibang ahensya din ng pamahalaan natin na tumungo, ano, doon sa mga lugar na to, lalo na yung mga regional offices nga, maging ng DHSUD, para alamin, ano, mula sa LGU sino ba yung kinakailangan tulungan? Kasi sa ngayon na nakikita natin ay ang kagyat na pumupunta dito sa mga lugar na ito ay of course ang DSWD.
3: DSWD, yeah.
1: Oo, nandiyan din ang DILG, DOH, no?
3: Yan,
1: para
3: oh.
1: malaman naman yung kagyat na pangailangan doon sa kanilang kalusugan, well-being nila, no? At mula roon, doon na tayo sa pag-re-rebuild na phase. I believe, ano, ay naroroon naman ang iba pang mga ahensya para tumulong sa pagsisimulang muli ng ating mga kababayan. Ngayon, Attorney, merong tayong mga konsiderasyon na sa pamahalaan, ano, patungkol sa disaster risk reduction. Andyan din yung, alam mo na, ito na naman tayo sa panahon ng tag-ulan.
3: Oo at, nga, ito na yung rainy season na to at pagbaha.
1: Yes, at kinukonsidera na sa paglilikha ng mga polisiya natin yung patungkol sa climate change, hindi ba?
3: Yes.
1: Yung tungkol sa environment, ano? So, meron ding programa ba ang pamahalaan ang through your department dito sa mga para bang paano ba pagsasaayos ng, di ba, land use?
3: Yes.
1: Dito sa environmental concerns natin sa bawat lugar.
3: Mm-hmm.
1: So, can you please give us information about this then?
3: Sige, Attorney Chona. So, meron kaming actually bureau dito sa DHSUD, yung Environmental Land Use and Planning and Development na bureau. No? Tumutulong sila sa ating mga lokal na pamahalaan paano gumawa ng tinatawag na Comprehensive Land Use Plan. At ang kainaman nitong Comprehensive Land Use Plan ay bibigyan niya ng gabay yung lokal na pamahalaan, no, para sa maayos na pamamahala at paggamit ng kalupaan at mga resources nito. So that magiging ligtas, no? Para tirhan, ligtas para magkaroon ng trabaho o magtayo ng mga infrastruktura ang mga nasabing mga kalupaan, no? At tama ka, importante ngayon, ito ay actually ni-require ng batas, no, na magkaroon ng climate mainstreaming, meaning sa bawat pagpaplano ng paggamit ng lupa, sisiguraduhin ng ating mga lokal na pamahalaan na ito ay malayo dun sa mga hazard prone areas, no? So that may iwas natin yung mga landslide areas, yung mga flood-prone areas. So, maganda siya kasi nabibigyan ng pansin, no, yung talagang pagpa-prioritize sa mas ligtas na pananahanan. Iyon yung magandang bagay dito sa CLUP. So, tayo, we provide technical assistance sa mga LGUs. At alam mo ba, ang ating ding kagawaran, ang central office, ang nagbibigay din ng approval sa mga land use plan, comprehensive land use plan ng mga highly urbanized cities, independent component cities, at maging yung mga syudad dito sa Kamaynilaan. So,
1: ayan.
3: Yan yung isang pwede nating maitulong din sa ating mga LGUs naman.
1: At napaka-importante niyan kasi nga, minsan tayo basta nagtatayo na lang ng bahay, you know, or structure kung saan-saan na hindi mo alam na teka muna, ano pala yan? Baka
3: dadaanan
1: nasa fault line yan.
3: Correct.
1: Or, yun nga, catch basin pala yung lugar na yan. Oo.
3: Mm-mm.
1: Ito napakahalaga. Ngayon, Attorney, gusto natin bigyan ng pansin naman. Ito'y patungkol sa housing protection service. Ano? Kasi meron tayong mga kababayan na naaalok sila, no? Na bumili sila ng condominium, unit, or house and lot. Ano? Ano ba ang pwede natin maging gabay? Kasi marami rin tayong natatanggap ng mga katanungan patungkol riyan na nakapag-down payment na, hindi natapos ng developer, hindi
3: na
1: i-turn over ng condo developer. So, Attorney, ano ba ang basic na dapat na malaman natin patungkol sa mga nito para maproteksyon na naman ang ating mga mamimili nung kanilang inaasahan na matitirhan man lang nila.
3: Yeah, thank you, Attorney Chona. Ito talaga isang sa malaki din na aming campaign. No? Una sa lahat, sa DHSUD po, no, sa pamamagitan na aming mga tanggapan sa 17 rehiyon, no, ng DHSUD sa Pilipinas, maaari kayong sumangguni kung kayo man ay may mga reklamo laban sa inyong mga developer. No? Pero po kami tinatawag na conciliation. No? Bago po kayo tumungo sa formal na pagsasampa ng kaso. Dahil alam mo naman, Attorney Chona, medyo magastos yan. No? Kakailanganin mo din ng
1: yes.
3: isang abogado na syempre merong kaukulang bayad, eh ikaw nga ay kumbaga sabihin mo na dahil hindi na ibigay yung pinag binayaran mo ng bahay, eh medyo
1: Oo.
3: may konting financial concern ka na. So bago
1: Yes.
3: tayo tumungo doon, pwede kayo lumapit sa DHSUD para tawagin po namin yung inyong representative na inyong developer. Baka naman mapag-usapan, matignan ano yung pwedeng amicable settlement.
1: Yan.
3: So yan yung isang magandang serbisyo po na binibigyan namin. Pero kung talaga pong hindi na po magkaroon ng kasunduan, no, ay maaari po namin kayong ilapit dito nga po sa aming Human Settlements Adjudication Commission, no. Ang
1: Oh.
3: kagandahan lang doon, Attorney Chona, sa simula, para siyang small claims, no. Meron
1: Oo,
3: po,
1: na
3: may
1: claim.
3: form.
1: Oo, yes.
3: Meron na
1: Oo.
3: siyang template. Magpi-fill up ka lang doon. At even ikaw, actually, pwedeng ikaw muna ang magsampa. Only when you will be required na mag-file ng position paper. Doon mo na.
1: Ah,
3: Pero
1: okay.
3: during yung filing at magpapatawag din sila ng isang mandatory mediation conference. So, meron pa rin another opportunity na baka ma-resolve muna bago yung pinal na kaso. So, basically yan po. And of course, paalala lang sa ating mga kababayan, no, yung pong inyong mga bibilin, paglalaanan ng pera, maaari kayong bumisita sa website ng
1: Ayan.
3: DHSUD. Nakalista po lahat ng projects na may lisensya. Kasi wag po kayong bibilin ng isang subdivision project, unit sa subdivision project or condo na wala po sa listahan ng DHSUD sa amin pong website.
1: Oh, that is very important. Oo nga, kasi po, sa ating mga kaagapay, meron ho tayong natatanggap na mga katanungan na kung saan ay merong nag-alok lamang sa kanila online or
3: Totoo, marami
1: refer
3: yan.
1: ng kaibigan ng kaibigan ng
3: Tumakatuwa
1: kaibigan,
3: ka eh.
1: no? Na hindi naman nila masiguro
3: Dina-verify.
1: ang authenticity, ano, noong
3: Yes, tsaka
1: bebe na
3: yung
1: property.
3: totoo.
1: Eh,
3: Yan,
1: hard-earned
3: kaya
1: money
3: po,
1: po yan.
3: totoo, yes. Yes, Attorney Chana, marami tayo natatanggap na ganyan reklamo, kaya nga ang lagi naming paalala ay i-check muna, no, bago po kayo bumili at magbayad dyan sa mga nais ninyo makuha ang mga pabahay.
1: Ayan, so kaya't napakahalaga po na malaman natin, ano, na itong nag-aalok sa atin ay registered,
3: Yes, may lisensya
1: credited, may
3: para
1: lisensya,
3: magbenta.
1: oo. At Attorney Tin, pwede bang maibahagi pa rin ulit natin saan, anong website ninyo ang
3: Sa
1: pwede
3: website.
1: i-check ng ating mga kaagapay?
3: O, napakadali lang po yung aming pong pangalan din, www.dhsud.gov.ph. Hanapin nyo lamang po doon kahit sa search box yung list of registered or projects with license to sell. Hanapin nyo po, naka-alphabetical, and by region po iyon. So
1: Oh.
3: madali pong mahahanap. By region ng mga projects na amin pong nasuri. Ayun kasing kagandahan, no? Kapag may
1: Ayan.
3: lisensya, ibig sabihin ito ay sinuri na aming mga technical people, mga engineer, architect, na talagang sumunod po sa National Building Code, yung mga pinatayong mga bahay o subdivision na yan.
1: Ayan. So, tandaan po ho, kung hindi niyo po kaagad nakuha, pwede niyo balikan, ano, ng ating
3: Yes,
1: programa mamaya. Ayan.
3: dhsud.gov.ph.
1: Ayan, binigay na
3: Yan.
1: ni Attorney Tin, kasi napaka-importante na sigurado po yung ating binibiling property, ano ho, dahil sa, yun nga, nabanggit natin, hard-earned money yan, hindi mo naman basta pwedeng pakawalan na lamang yan, ano, tapos hindi
3: Totoo.
1: rin siguro, or rather, hindi sigurado yung ating binibiling property. Ngayon, Attorney, may isa pang concern, ano, na natatanggap tayo mula sa ating kaagapay, patungkol naman sa homeowners association, ano, at
3: Yes.
1: meron pang isang nagbigay sa atin ng katanungan na kung saan ay sila ay nakabili ng property sa isang subdivision, hindi pa sila nakakapag-umpisa ng pagpatayo ng kanilang bahay.
3: Bahay.
1: Pero ang Homeowners Association ng subdivision na yun, sinisingil na sila ng association dues. So yung mga ganyang concern at issue, Attorney Tin, ano? So ano ba ang maaari nating maibahagi, ano, sa ating mga kaagapay patungkol sa Homeowners Association na regulation or mga rules na pwedeng ma-inform, ano, yung ating mga listeners patungkol dito sa issue na to?
3: Ayan, sige, Atty. Chona. Ayan kasi ang talagang bureau kung saan ako naka-assign yung
1: Ayan.
3: HOA CDB, no, Homeowners Association. Nais lang natin ipaalam sa ating mga kababayan yung sa katanungan na yun. Talagang kung ikaw ay nakabili, no, ang pagiging miyembro kasi sa asosasyon ay pwedeng, generally, it's voluntary, no? Pero kung sa inyong mga kontrata ng pagbili o sa titulo ng inyong nabiling property ay nakalagay doon na compulsory ang membership, talagang
1: Ayan.
3: kung kahit kayo ay lupa pa lang, hindi pa kayo tumitira. Minsan, bumili ng bahay at lupa, pero hindi pa naman
1: Yes.
3: tinitirhan.
1: Yes.
3: Nagkakaroon po ng compulsory membership. At dahil po kayo ay isang automatic or compulsory na member, ay talaga po nagsisimula ang obligasyon na magbayad po ng anumang nakatala din naman na association dues sa mga bylaws ng nasabing association. Nais ko lang ito i-refer kayo dun sa amin pong 2024 Revised Implementing Rules and Regulations.
1: Yes.
3: Nagbibigay tayo ng impormasyon through orientation sa mga homeowners association. Tawagan niyo lamang po kami sa amin pong syempre sa amin pong mga telepono na makikita niyo po sa website namin or pwede kayong mag-email po dito po sa info@dsud.gov.ph.
1: Again,
3: Yan.
1: Attorney Tin, yan ay info at
3: At
1: disud.
3: dsud.gov.ph.
1: Sa mga
3: Paliwanag po ba?
1: nais na malaman pa no in detail ang
3: Oo,
1: mga
3: yes.
1: obligasyon at mga karapatan
3: Karapatan,
1: o
3: yes.
1: dito
3: At
1: sa Homeowners
3: tungkulin ng
1: Association.
3: ating
1: At
3: mga
1: tungkulin,
3: HOA.
1: yes. Yes,
3: Pwede ko
1: yes.
3: pang samantalahin itong pagkakataon na
1: Yes,
3: to, Attorney
1: please, please,
3: Chona.
1: Attorney Tin,
3: Meron
1: yes.
3: tayong importanteng anunsyo sa lahat po ng mga homeowners associations na nakarehistro pa po originally sa Securities and Exchange Commission or kaya Home Insurance Guarantee Commission or HIGC. No, kayo po ay aming pinapaalalahanan na hanggang December 18, 2026 na lamang po ang ating panahon para magre-register dito po sa DHSU. Bakit pahalaga magre-register? Kayo po ay magkakaroon po ng tinatawag na personalidad, no, bilang isang asosasyon at maa-avail niyo po ang mga serbisyo po na binibigay po ng ating kagawaran para po sa mga organisado at rehistradong asosasyon.
1: Ayan, so please be informed. Ayan, kasi meron
3: Yes.
1: palang ganyan
3: Deadline.
1: ngayong deadline ano, na kailangan na tayo ay makasunod para naman na maging smooth ano, yung pagpapatakbo ng
3: Yes.
1: ating mga homeowners association. At maganda yung binanggit mo kanina, Attorney Tin, dahil sa kakulangan na rin ng ating oras para
3: Oras
1: pag-usapan
3: eh.
1: ang lahat patungkol sa homeowners association rights, obligation, duties. Ay maaari pala no na mag-imbita ang mga
3: Oo naman.
1: organized na mga homeowners associations sa inyong tanggapan para
3: Yes.
1: merong magtungo doon sa kanilang
3: Opo.
1: mga
3: Subdivision.
1: subdivisions para makapagpaliwanag rin ng mas
3: Tama po.
1: detalyado ano ang
3: Correct.
1: mga kailangan nilang malaman ano attorney. So again meron pong deadline ho para sa mga homeowners association.
3: December 18.
1: Ayan, so wag na po nating hintayin yung December 17.
3: Huwag na po, please,
1: Oo,
3: para po hindi po mamampila.
1: yes,
3: At dalawa
1: oo.
3: yan, Attorney Chong, na meron din tayo amendment ng bylaws ng lahat ng registered
1: Ayan.
3: associations. So sa mga karagdagang detalye, punta lang po kayo sa aming official Facebook page at dsud.gov.ph.
1: Ayan, so bahagi ng ating pagbibigay serbisyo no sa ating mga kaagapay ang mga ganito pong tatampok ng ating mga departamento at salamat po sa pagpapaunlak ng ating napakahusay na membro po ng team ano ng DHSUD si Attorney Christine Pascual Bello. Pinaunlakan po niya tayo ngayong umaga para magkaroon po tayo ng mahalagang impormasyon tungkol sa mandato, sa serbisyo na naibibigay po ng departamentong ito ano at 2019 lang siya talagang nabuo pero nakita na natin ang lawak ano ng mandate ng kanyang organization ng service na pwede po ibigay sa atin ng departamento na ito. So sa panghuli Attorney Tin, ano pa ang maaari nating maibahagi sa ating mga kaagapay sa pagtatapos ng ating diskusyon na ito?
3: Kami sa mga maraming maraming salamat, Attorney Chona Gonzales, at sa buong team ng tapos ng batas, no? Ang amin pong tanggapan ay bukas po sa inyong mga concerns patungkol po sa pabahay, sa homeowners associations, sa mga land use plan, and even po sa ilang mga assistance sa ating informal settler families. So makikita niyo po ang ating direktoryo sa amin pong website sa
1: Ayan.
3: www.sudgov.ph. So marami pong salamat at
1: Maraming salamat at our
3: God
1: regards
3: bless you.
1: Sa inyong pamilya dyan sa
3: Salamat
1: DHSUD,
3: po.
1: sa inyong personal family, of course, sa inyong Pascual Bello family. At talagang kami ay nagpapasalamat sa Tabas ng Batas na kami ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-imbita kayo, Attorney Tin, para sa napakahalagang topic na ito patungkol sa Department of Human Settlements and Urban Development. Tayo po ay magpapause for a break at sa ating pagbabalik, tayo tutungo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto. Kaya't, huwag po tayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang dito pa rin sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
1: Tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas at tutungo na po tayo sa ating Payo de Asunto segment kung saan bibigandaan na natin ang ilang digal na katanungan po na inyong ipinadala sa amin. Kaya para sa ating unang katanungan ay bigandaan po natin ang tanong na ito mula sa ating listener.
4: Hello po, umuupa po kami ng bahay at kasama sa inuupahan namin yung bakuran. Ngayon, naglagay po ako ng maliit na tindahan doon. Pero gusto po ng may-ari na ipatanggal dahil ang kamag-anak niya lang daw ang magtitinda. May karapatan po ba siyang gawin yon kahit kasama sa inuupahan namin ng bakuran? Gusto rin po niyang maglagay ng iba pang paupahan sa bakuran habang kami pa ang umuupa. Tama po ba yon? Salamat po.
1: Ayan. So ito po ay may kinalaman sa pag-upa. At meron po kasing karapatan din ang umuupa sa loob ng termino na nakasaad sa kanilang kontrata sa pangungupahan. Ibig sabihin, kung binigyan po kayo ng isang taon, dalawang taon, ayon sa inyong kasulatan, ay meron kayong karapatan na gamitin yung property na iyon para doon sa panahon na ibinigay sa inyo under the contract. So, ano-ano ang mga karapatan po ng tenant? Ang karapatan po ay for peaceful enjoyment ng property during the duration ng lease, yung privacy ninyo doon, of course, yung proper maintenance ng lease property, at of course, may karapatan naman din at obligasyon din naman kayo sa pagitan naman ng landlord noong nagpapaupa na mabayaran naman yung renta, hindi ho ba? At bukod doon ay

0: residential purposes or for commercial purposes. Dapat po malinaw po yun. Kasi kung ang nakalagay po doon, ang pagpapaupa po sa inyo ay for the use of the property bilang residential lamang, ay wala po kayong karapatan ano ho, na gamitin yung property na yun for business or commercial purposes. So pakitingnan po ulit ang inyong kasulatan. Ano po ba ang mga nakasaad doon, lalo na sa paggamit ng property na inyo pong inuupahan. Kaya para malinaw po kasi sa lahat, ano ho, na gagamitin ninyo either residential or commercial or both. Depende po sa usapan. Kaya kung inyo pong bibigyan ng pansin yung kasulatan na napakahalaga po ha, sa mga paupahan, ay para malinaw both sides sa nagpapaupa at doon naman sa umuupa, ano ang mga rights, obligations, duties ng bawat isa po dito sa sitwasyon na ito. Ano ho? Kaya please check your contract and make sure ano ho, na yung purpose ng inyong pag-upa ay malinaw ano ho, sa pagitan ninyong dalawa. Kaya kung sakaling wala palang nakalagay na yan ay for business or commercial purposes, de talagang dapat po ay for residential use lang yan. Ngayon, kung gusto nyong baguhin yung terms ng contract at payag naman po yung nagpapaupa, then create another contract na nakasaad na doon na gagamitin nyo yung property for residential and commercial use. Kasi po, nababago din po ang rate ng renta kapag po ginagamit nyo yung property for commercial use. Ayan, so nawa po ay malinaw yung ating pong pagtugon ano, dyan sa katanungan na yan. Kaya dadako na tayo sa isa pang katanungan mula sa ating listener.
1: Good morning po sa magigiting na attorney. Ask ko lang po, ganun po ba talaga na matagal ang proseso kapag sa public court po tayo nagsampa ng kaso? Salamat po.
0: Ayan, so ito naman po ay may kinalaman sa proseso no, ng paghahabla o pagsasampa ng kaso sa korte. Talaga po merong proseso at merong panahon na ginugugol po para riyan. Kaya kung sabihin natin na matagal po ba yung proseso, depende po yan. Oo, at talagang bibilang din naman ng buwan, iba nga po ay taon dahil na rin po sa maraming factors. Kapag po kasi criminal case yan, ay dadaan po muna syempre sa ating prosecutor's office. At doon magkakaroon ng preliminary investigation kung saan ay titingnan ng ating mga prosecutor at idedetermina nila kung may probable cause. Kung talagang meron sapat na basihan ang inihahabla po ninyo o kasong isinasampa ninyo laban sa akusado. That is in a criminal case. At kung matapos na po yung pagsusumite ng mga counter affidavits, reply affidavits at submitted na po resolution, may panahon ano ho, ang ating prosecutor na idetermina kung may probable cause. So let's say mga around 90 days. Ano? So idetermina na niya yan mula doon sa pagsusumite na ng kaso for resolution. So makatapos po noon at nasabi ng prosecutor na ay meron talagang kaso. So gagawin na niya yung information, isasampa po yan sa korte, magsisimula na po yung proseso. Ano ho? May warrant of arrest, a filing of bail, andyan maisaset na po yung date ng mga preliminary conference, ano po, pre-trial, etc. Hanggang mag-lead po yan sa trial. So, ganun po yung sa criminal case. Sa civil naman po, pag sampa po ninyo ng kaso, of course, meron din pong proseso yan at maghihintay talaga po ng pasabi mula sa korte kung kailan magsisimula ang pagdinig. Ano ho? At pagdating naman po sa civil case, lalo na yung mga for collection of sum of money, for specific performance ng mga kontrata, etc. Talaga pong bibilang din yan ano ho, ng buwan at minsan nga din po ay taon. Depende po kasi sa korte rin na kung saan na isampa po yung kaso dahil marami pong kaso ano ho, na isasampa sa kanilang mga sala sa bawat korte po, bawat hukuman. Kaya it takes time po talaga. Kaya ang importante, masunod yung proseso, due process, ano, at mula roon ay may mga pagkakataon na ang inyong mga abogado ay pwede pong mag-file ng motion na ma-expedite po yung kaso. Ano ho, alam niyo ho, sa civil case, meron din pong pagkakataon na kayo ay isasubmit into

0: ang mediation. So yun po ay mga proseso na kung saan ay sinisikap ng ating hukuman na mapag-ayos po ang dalawang partido bago po tumungo doon sa actual hearing. So yes, it takes time po talaga doon sa pagpapatupad ng mga proseso dahil iniingatan po ng ating hukuman na huwag ma-violate ang karapatan ng sino man, ano ho, defendant, plaintiff, ng people at ng accused, ano ho, kaya na respondent. Kaya kinakailangan po masunod ang proseso. Ayan. So, yan na lamang po yung oras natin, ano ho, para sa pagtatalakay ng mga legal na katanungan. Kung meron po kayong hindi napakinggan, ano, lalo sa talakayan natin kanina sa Departamento po ng Human Settlements and Urban Development, maaaring niyo pong balikan at reviewin ang naging talakayan at diskusyon natin sa ating pong Facebook page, ang 702-DZS-FEBC Radio o Tabas ng Batas FEBC. Sa mga hindi pa po nasagot na tanong, abangan nyo po sa ating susunod na mga programa. At sa mga may legal concern, mag-message lang po kayo sa ating Facebook page. Kaya po, sa pagkakataong ito, ay dadako na po tayo sa ating prayer time. Panginoong Jesus, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong paggabay sa amin sa araw na ito. Nawa po ang mga natalakay ay maging kapakipakinabang sa amin pong mga kaagapay na walang sawang nakikinig, tumututok sa programang Tabas ng Batas. Ang pagpapala niyo po ay makamta ng bawat isa. Lahat po ng aming kasama sa FEBC, DZS, ang inyong pong pagpapala ay sumaaming lahat. At nawa po sa mga may kabigatan, lalo na nga po may hinaharap na mga kaso, dalangin po namin ang inyong pangunguna na tunay nga po ang katarungan ay makamta ng bawat isa. At tunay na ang katotohanan po ay lumabas ano, sa mga pagdinig po na ito na magaganap at gaganapin pa. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat habang amin din pong inaalala at itinataas sa panalangin ng aming bayan. Panginoon, kayo po ang magpala sa bansang Pilipinas. Kayo po, Panginoon, ang laging manguna sa aming mga leader mula po sa executive, legislative, and judiciary. Lahat po ng LGUs, Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang inyo pong kalooban ng maghari, ang inyo pong layunin at plano ang masunod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at sa channel 185 Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas na nag-aanyaya sa inyo na makinig sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya at lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas.
1: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.com.

0: Kumusta ka na? May problema ba?
1: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
0: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
2: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: God is able. From disability to possibility.
1: Kumusta po kayo? Welcome na muli dito sa ating programang God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FBC Radio TV at sa mga social media platforms ng 702-UGAS sa Facebook at sa YouTube channel. Salamat po sa inyong muling pakikinig at panonood. Ako po si Raquel Camulado.
2: Yes, at magandang umaga't ang haligabi. Ako po si Peggy Lotto. At ang God is Able po ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming tawagan o i-message sa mga numero kagaya ng aming smart number na 0999-223-5675 at ang aming pong globe number na 0916-296-6620. Maaari din po kayong tumawag sa landline 865-433-22 local 401. Ayan po mga kagapay, muli kami ay bumabati ni Ate Raquel. How are you, Ate Raquel?
1: I'm good. Ikaw, kumusta?
2: Mabuti.
1: Alam mo, yung guest natin ngayon, first time kong marinig. Now, may difference pala, no? Para sa age group na ito. Pero mamaya na po namin introduce sa inyong ating guest na para sa episode na ito. Pakilala muna po natin kung ano ang God is Able. Hindi lang po tayo programa dito sa Far East Broadcasting Company, specifically sa 702-DCAS. Tayo po ay isang organisasyon at meron po tayong mga ginagawa ng regular. Ang isa po doon ay yung annual family camp. Ito po ay gathering ng mga pamilya na merong disability sa kanilang pamilya. And syempre po yung mga volunteers natin. Once a year na nagsasama-sama po, nare-refresh lang tayo, natututo, nagpapalakasan, nananalangin, at marami pong ina-accomplish ang Panginoon through the family camp. Healing takes place, di ba? Awareness, and syempre, lalo na yung acceptance. So, that's our family camp. Sana po next time, next year, maka-join na po kayo sa ating family camp.
2: Mm-hmm. At maganda po yan, yung family camp namin na yan. Marami po tayong matututunan. At una sa lahat, yung magkakaroon tayo ng relasyon sa bawat isa. Mahalaga yun. No? At bukod dyan, ay ang God is Able din po. Ay, nagpa-partner kami po sa iba-ibang Christian churches sapagkat nagbibigay po kami. Meron po kaming programa every now and then, ang Gift of Mobility. Na ito po ay ipinaninigay sa mga PWTs na nangangailangan ng wheelchairs, crutches, walkers. Pero hindi po ito basta-basta ipinaninigay ng ganun-ganun na lang. Sapagkat we partner with different Christian churches po. Una po sa lahat because we wanted the PWDs and the families that the love of Jesus be shared to them and the Word of God be with them. At higit po dyan ay, syempre po, ito po ay dapat tamang sukat sapagkat yun po ang advocacy ng God is Able, ang tamang sukat ng mga wheelchairs sapagkat hindi po basta-basta na ibinibigay ang mga wheelchairs. Dapat po para itong sapatos nakasukat sa ating mga katawan. Kung hindi, medyo magkakabalibalikurin pala yung katawan na natin, ano nga, talaga, yun ang natutunan natin eh, no?
1: Kaya talagang maingat din po, ano, sa pagtanggap ng mga wheelchair, di ba? Kasi instead na makatulong, lalong nakakasama. Although, natutulong ang lumakad, ano, Peggy, pero in the long run, ako, lalong napapasama, no?
2: Mm-hmm.
1: Salamat po sa Gift of Mobility na yan. At alam niyo po, meron din tayong Building Lives Together. May iba-ibang mukha ang ating Building Lives Together. Pwede po itong conference tungkol sa disability. Pwede rin po itong kurso in partnership with the Asian Theological Seminary. Ito po ay ilang sessions din na alam mo, pag nakatapos po kayo nito, pwede na kayong magsimula ng ministry para sa mga may disability or siguro makatulong sa inyong advocacy para sa mga may disability. So that's who we are. Tayo po ang God is Able International Foundation. So excited na ako na mag-meet sa via Zoom.
2: Actually, alam mo, Ate Raquel, ngayon lang ako nakarinig nung meron palang pediatric physical therapist, no?
1: Ako rin eh. Alam natin ang physical therapist. Pero yung pediatric physical therapist, ngayon ko din lang narinig. At, pero mamaya, kasi baka akala natin, madali lang intindihin kasi pediatric, bata. Pero yung ba talaga yun? Ano, ano ba yun? And first time ba dito sa Gadi Table program natin?
2: Parang ano eh, kanina parang sinabi niya hindi lang siya first time, pero well, kahit ma ilang beses pa siyang i-guest dito, maraming matututunan tayo at very informative, no? Pagka mga ganito kasi kailangan to eh, na paulit-ulit, no, na yung kaalaman para sa ating mga kababayan ng mga PWD ay maibahagi, no, nang tama.
1: Yes. And magpapasalamat lang tayo kay Doc Ferds, no? Kasi siya ang nag-refer nito. Yes, ngayon. Papakilala na po namin sa inyo ang guest for this episode, si Jeffrey Datangel. I hope na i-pronounce ko ng tama ang iyong surname. Sir Jeff, hello. Bati ka muna sa ating mga listeners and viewers.
3: Yes po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jeffrey Datanghel. Ako po ay isang physical therapist and also a pastor in our place.
1: Ayun. Si Pastor Jeffrey pala to. Welcome po sa ating programang God is Able. Ano po ang nauna, pagiging pastor o pediatric physical therapist?
3: Ako po ay naunang naging physical therapist bago po ako naging pastor.
1: Ah, pero hanggang ngayon po, pinapractice nyo pa rin.
3: Yes po. Pareho po nga nagpa-practice ako as a pastor. I'm a senior pastor po sa aming church dito sa Cainta, Rizal. And also, I'm still practicing as a pediatric physical therapist.
1: Ayun. Oo, naku, yun, Peggy. Sige, tanong na natin kasi na-curious tayo nung ngayon lang tayo nakarinig ng pediatric physical therapist. Yan, Peggy. Pero bago yan, ano? Yan ba talaga yung pinili niyong kurso? Ito niyo ba talaga ito?
3: Come again po?
1: Oo, ito ba talaga yung pinili niyong course? Is this your personal choice?
3: Ay, opo. Unang-una po sa lahat, gustong-gusto ko po na may mga natutulungan ang mga tao. Siyempre, naglilingkod po sa Panginoon, but also, it is also my heart. Siguro sa lahi namin, ang lolo ko po ay isa sa mga naunang physical therapy sa Pilipinas noong World War II. So, tapos ngayon po, yun nga, nagpatuloy ako sa inspirasyon na tumulong lalo na sa mga nangangailangan ng pagkilos, paggalaw, pagkaroon ng function, ay talaga pong natutuwa po ako na matulungan sila, kaya pumasok po ako bilang physical therapist.
2: So, doctor ka, Dr. Jeffrey. Dr. Pastor Jeffrey.
3: Sa Pilipinas po kasi hindi pa po mga doktor ang physical therapist, pero there is a great move sa nauna po ang Estados Unidos na maging doktor na po ang mga physical therapist. Pero dito po sa Pilipinas, hindi pa po doktor ang mga physical therapist.
1: Pero may plano ba na gawin ng mga doktor? Oo.
3: Doctor of physical therapy po. Iba po siya sa doctor of medicine.
1: Oo. Pero meron na ba mga po sa Pilipinas na doctor din kayo, doctor of physical therapy yan?
3: Sa FEU po, ino-offer po yun, ang doctor of physical therapy na kurso. Pero po, sila po ay yung mga papunta po ng ibang bansa. Pero dito po kasi sa Pilipinas, hindi pa po kailangan na magkaroon ng ranggong doktor ang mga physical therapists.
1: Oo, kasi wala pa tayong i-offer dito na board exam, ano? For doctor of physical
3: therapy. Oo, wala po. Plain bachelor's degree of physical therapy, ito po ang ino-offer na board exam. It's a professional course. At yung PRC po ang nagbibigay ng credentials sa mga pumasa po sa board exam.
1: Oo, and it's a 5-year course, ano? 5-year course yan, diba?
3: Yes po, yes po.
1: So pag naging doctor of physical therapy, nagiging ilang years na?
3: Minsan magdadagdagan po ng 2 years.
1: Okay, so para talaga palang design yun, ano, yung program na yun para sa ibang bansa?
3: Oo, sa ngayon po.
1: Ayaw, Peggy, baka may gusto kang itanong.
2: Curious ako kasi ano, parang 'di ba, parang ang dami namang pwedeng maging ano avenue ng parang tutulong. Pero bakit ito yung course na to? Aside from the fact na kasi yung lolo ko, ito yung ano, bakit ito?
3: May heart po talaga ako sa mga may sakit. Kasi physical therapy helps people move better, hurt less, and become as independent as possible. So after an injury, illness, or disability, nakakatulong po talaga ang physical therapy. Ngayon po, bilang pediatric physical therapist, dahil mahal ko din ng mga bata, na gustong-gusto kong makatulong sa kanila, so as a physical therapist, tinutulungan ko silang gumalaw. Mas nasa area na yun ang paggalaw. Meron nga po nagsabi that we are making movement possible, lalo na po sa mga mayroon pong neurological issues like cerebral palsy, developmental delay, even sa mga may autism. Yun po. So marami pong bata ang naka-wheelchair, ang naka-crutches, ang mga paralisado ang mga paa, at ang kamay, ang trunk. So, kailangan po nila talagang ma-integrate. Kasi lumalaki po sila eh. Lumalaki po sila and gusto nila maglaro. Gusto nila makasalamuha sa ibang bata. Gusto nila mag-aral, maka-join sa school. So, with the physical therapy as well as other disciplines like occupational therapy and speech, nakakatulong po sa holistic needs po ng mga bata na merong kailangang i-deal po sa kanilang buhay.
1: Oo. Alam natin ni Peggy yung physical therapy, pero yung dagdagan mo ng pediatric physical therapy, siguro ang tanong namin, is it a specialization ng physical therapy, yung pediatric? Kailangan bang matapos ka muna ng PT, parang yon general course, and then mag-specialize ka?
3: Yes po, it is a specialization of for physical therapy. So, kasi meron po nag-specialize sa sports, may nag-specialize sa cardiac, sa mga na-atake sa puso, meron sa neurological issues for adults like stroke. So, yun po. Sa amin po sa pediatric physical therapy, it's more of mga special children. May mga either neurological issues or genetic issues na nahihirapan silang gumalaw o kumilos.
2: So, 4 taon din to na course. Kahit
3: yung
2: meron siyang, ilang taon siya?
3: Yung pediatric physical therapy po, hindi po siya kurso sa ngayon. So after physical therapy course, after you graduate from physical therapy and you pass the board exam, nagkakaroon po ng mga continuous training po sa mga gusto mag-specialize.
1: Ayun na, maliwanag na, Peggy.
2: So kailangan pala no mag-continuous training ka para meron talagang specialization.
3: Opo, opo.
1: Oo, ang naisip ko kanina, 'di ba sa 5-year na course mo, parang pipili ka lang din ng mga courses para mag-specialize ka katulad mo sa pediatric physical therapy. Yun pala ay continued education.
3: Opo.
1: Get another certification or diploma?
3: Opo. So, may mga certification po, may mga diploma. Depende po sa specialization sa kung meron silang mga official certifications. So, iba-iba po sa bawat area.
1: Sa pediatric physical therapy, gaano pa katagal ang naidadagdag? How many more months or years?
3: Usually po, kasi continuous kami, walang fixed sa ngayon. Not unlike yung residency ng mga nagdo-doktor, na mayroong fix na 2 years or 3 years. Kasi bata pa lang po ang disiplina ng pediatric physical therapy sa Pilipinas. So it's more of a continuous learning rather than a fixed course na papasukan mo for specialization.
1: Ay, oo.
2: So pag
1: Oh,
2: walang
1: ano ba?
2: continuous, ibig sabihin pwede kang matanggal dun sa specialization. Pwedeng hindi, ano, no, yeah, ma-acknowledge kasi hindi continuous mo na ginagawa eh. Tama ba?
3: Opo, opo.
2: I see.
3: Kasi or kapag huminto ka, siyempre, sino po yung magbibigay ng mga kliyente sa iyo or mga pasyente sa inyo? Ang physical therapist po, kasi physical therapist sa Pilipinas, they need to have a referral from a bona fide physician. So, normally, kahit sino pong doctor, pwede pong mag-refer to sa physical therapy. Pero karaniwan po, ang practice sa Pilipinas, pwede pong magbigay ng referral ang mga rehab doctors, ang mga neurologists, pati po yung mga developmental pediatricians. Sa pediatric physical therapy, mga developmental pediatricians po yung nagre-refer sa amin.
1: Oo, naku, mabuti na sabi mo yan, na Pastor Jeff. Kasi, ang ibig bang sabihin nito, ang isang tao hindi pwedeng dumiretso sa inyo without a referral from a doctor?
3: Yes po. Yes po.
1: So, rimbawa,
3: wala pa pong direct access sa physical therapist
2: ang mga
3: mga
2: PT.
3: Tao. Kailangan kong may referral from any doctor.
1: Eh, what if may halimbawa kami ni Peggy, may sumakit ang aming mga kasukatuan. Pumunta kami sa iyo, hindi mo kami tatanggap.
2: Punta kasama sa hista.
3: Pwede naman po kasi pwede naman po kami mag-screen, pero kung sa tingin namin na merong mga bagay na kailangan talaga ng doktor, i-refer po namin kayo sa doktor. Pero yung mga simple na sakit lang po ng kasukasuan, mga simpleng advice lang po yan na kung ano po yung makakatulong.
2: Parang simple exercise, no?
3: Yes po, yes po.
2: Simple stretching.
1: Joint
3: na kasukasuan, ano? Na pag ang edad po natin, medyo nag-a-advance na ang kasukasuan ay nakakaramdam ng edad.
2: Tapos ano, Pastor Jeffrey, kasi ayan, kagaya niyan, you're still doing, di ba, yung continuously, you're doing your, ano, pagiging PT, di ba? Pero at the same time, bakit ka nag-pastor din at the same time? What led you na, ay, gusto ko rin palang maging pastor?
3: It's a calling po. It's really a calling. Being a pastor is from the heart of God. And talaga po nga nasa heart ko, nung estudyante pa lang ako, even while I'm graduating from physical therapy, the Lord is already calling me to serve Him in the kingdom of God. And but gayon pa man, naniniwala din po kami na every Christian is a minister. At tayong mga pastors or mga leaders sa church, we are called to serve the Lord 24 hours a day, 7 days a week. Hindi kailangan na maging may ranggo ka sa simbahan to serve Him. Hindi ka kailangan na may position ka sa simbahan to serve Him, even in your everyday life. So we believe in marketplace ministry. Our pastors believe in marketplace ministry. So pwede pong mag-serve yung mga pastors namin sa community. So even they have a jobs in the society. But also being agents of the Lord sa marketplace.
2: You know, I like that. 'Di ba? Yung at the same time na iniisip nyo na dapat nagpapatuloy kayo doon sa inyong doon nakasanayang trabaho at meron kang yung pastoring na ano, 'di ba? Na kumbaga yung calling mo ay sumasabay doon sa trabaho mo. Na,
3: opo.
2: Oo. Kasi ano, 'di ba? Minsan nakala natin separate.
1: Yeah.
3: Opo.
1: Yun, integrated siya, no? Actually, gusto ko susugan yung tanong ni Peggy. Paano ka, Pastor Jeff, nagiging effective as a pastor while a pediatric PT?
3: Opo, bilang pastor, mas lalo kong naiintindihan ng mga tao. Outside of church walls, napakalaki po ng needs ng mga tao, lalo na ang mga disabled or those who have people with disability, persons with disability, kailangan po nila talaga ng tulong. Hindi lamang po knowledge and skills, kundi yung patience, yung creativity, yung yung love, which is being a pastor, also helped me to understand more yung mga patients sa labas ng church, yung mga PWD sa labas ng church, but also inside the church, to be more sensitive sa needs, sa felt needs ng mga tao. So whether I'm a pastor or a physical therapist, parang you need to address the holistic needs of a person. So
2: curious ako, Pastor Jeffrey, kasi sabi mo parang high school ka pa lang, nararamdaman mo na that you have a calling, tama ba? High school pa lang. Ayun. So, kasi normally, after ng high school, you go to a Bible school, di ba? Kasi nararamdaman mo may calling. Okay. Pero why did you pursue yung therapy muna, yung physical therapy muna? And then later on, parang syempre sa parang yung calling ko, later na ako magpapastor. Parang paano mo yun, yung pinag-isipang mabuti? Kasi meron tayong yung sinasabi nila na, elementary pa lang ako, I feel na kinokol na ako. So, dumidiretso sila sa Bible school, di ba? Pero bakit hindi ka dumiretso sa Bible school?
3: Opo, kasi po ang talagang ang desire ng heart ko is to go to medicine and to helping kids sa physical therapy. So nauna muna yung desire ko na maging doktor, pero hindi yun ang layo ng Diyos. Ang layo ng Diyos eh sa physical therapy po ako pumasok. Ang naging doktor po yung kapatid ko. Pero kasama po rin namin sa church. Opo. So yung bagay na yon, kasi tinanong ko yun sa pastor ko nung high school pa ako. Sabi niya, you pursue it, pursue what the Lord wants you to pursue. So nag-decide po ako na maging physical therapist at magpatuloy bilang physical therapist, hindi bilang doktor, dahil alam ko po yun din ang nais ng Diyos sa akin. And also, being a pastor, which came later, siguro mga 4 years or 5 years, I succeeded my pastor who died in ministry. So ako po yung nag-succeed sa kanya. Naging senior pastor po ako at the age of 28. So yun po. And yun talaga, hindi ko naiisip na kailangan pastor ka lang, hindi ka na pwedeng maglingkod doon sa tinawag kang profession mo din. And I believe kasi sa mga pastors po namin, we integrate yung pagiging, yung nga po, marketplace sa minister. So hindi po kami prohibited to have secular jobs too, or to handle secular jobs, but still also serving Him in the kingdom of God.
1: Oh, galing. Parang mga tent makers kayo.
3: Yes
1: tama?
3: Po. Yes
1: oh,
3: po.
1: Parang oo. Oh. And kakatuwa pa din kasi nasa marketplace, nasa labas ng four walls of the church.
2: At saka hindi, yung the fact na alam niya na meron siyang calling, pero alam niya rin na at the same time, the Lord wants me to help, no, na itong calling na to, pwede kong gamitin yung kung ano yung binigay niya rin sa aking desire na yung ganyan, yung sa PWD, kasi imagine mo, bata ka pa lang na magpipiti ako. Diba?
3: Saka alam niyo po yung maganda nun, napapag-pray ko po yung mga pasyente ko.
1: Oh, yun nga. Actually, yun ang sana ito ng Pastor Jeffrey. How do you integrate the gospel while treating a person? A client?
3: Yeah. Amen. Kasi yung pagiging physical therapist ko, talaga nai-inject ko talaga yung word of God. Also may mga pasyente po ako, may mga kliyente po ako that doesn't believe in Jesus, at nanampalataya sila when I share Jesus Christ after our treatment session. So marami pong opportunities also in helping fellow Christians, like just yesterday I have a patient who is a pastor na nagkaroon ng multiple strokes. So hindi siya na makakilos, hindi siya, actually semi-coma pa siya. Pero nakapag-minister po ako lalo na doon sa asawa niya na alam po natin yung burden kapag may nangyari na hindi maganda, so nagkaroon siya ng paralysis sa katawan. So pinag-pray ko yung asawa niya, pinag-pray ko rin siya. And as we go on, we believe na yung himala ng Panginoon is not impossible. Ang himala ng Panginoon, yung merong God factor sa pag-treat natin sa mga pasyente, sa mga PWD. There must always be a God factor. Na masasabi kong nilagay ako ng Lord sa napakagandang posisyon nito sa buhay ko para matulungan sila.
1: So, after Jeff, dumating ka na sa point na nasabi mo, I thank you, Lord, for making me a pediatric physical therapist.
3: Ay, opo. Lagi po akong nagpapasalamat sa Panginoon na ginawa niya akong physical therapist, pediatric physical therapist. Marami po talagang natutulungan. Kasi nga po mga Muslim, ang mga hindi pa mananampalataya ng Panginoon, and then they would know na ikaw ay ikaw ay lingkod ng Panginoon, they would ask you to pray for them.
1: Oo. Katulad sa profession mo, ang tao ang dumalapit sa inyo, hindi nyo mahanapin. So, audience, sabi. No, parang andyan na sila, no? Parang anong gagawin mo kasi nandyan na sila sa harapan nyo.
3: Opo, diba? Opo. Ganun nga po, opo.
1: Open door pala talaga
2: niyan. Ano, Peggy? Hindi, maganda sa kanya, Ate Rachel, hindi niya pinaghiwalay yung science and yung word ng Diyos. Kasi yung iba, pagka meron silang science, parang feel nila, no, hindi pwedeng pagsamahin. Kasi baka ma-offend yung pasyente or something. Kasi ay meron akong mga ibang kakilala, they're doctors, pero ang pinapag-share nila yung secretary nila. Kasi ang sabi nila, hindi ako pwede kasi doktor ako. Pero Christian yon. So ako, alam mo, ngayon na talking to you, Pastor Jeffrey, alam mo yung sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos na may mga ganung, no, ganitong klaseng tao na very bold doon sa idea na dapat kombinasyon talaga. Diba?
1: Pwedeng gamitin, ano, yung profession para talagang ma-share yung gospel. Katulad nga niya, no, yung opportunity na bukas na bukas for them, ano, na nandyan yung tao. Siguro ang next namin na tanong sa iyo, what does it take ba, Pastor Jeffrey, para maging pediatric physical therapist? Sabihin mo, kapag ang isang estudyante ay gusto mag-take nito, ano dapat makita sa kanya?
3: Yes, bukod po sa knowledge and skill, bukod po sa talagang pagsusulog ng kilay para malaman yung discipline ng pagiging physical therapist at pagiging pediatric physical therapist, kailangan po ng puso. Normally, when we have a big heart, we know how to listen. Sometimes kung adult ang patient mo, they can describe what is painful. They can tell you exactly kung anong nangyayari. Pero pag bata po, hindi po nila basta masabi yan. Hindi nila ma-express into words. At lalo na po pag hindi pa po makapagsalita. So, kailangan po nating magkaroon ng malaking puso na nakikinig, 'di ba? So I mean, hindi lang tenga, kung hindi talaga pupunta sa puso mo, 'di ba? Pupunta sa puso mo, that you need to understand where they are going to through. And ang masasabi ko is kailangan may tiyaga. Sometimes ma-feel yung mga estudyante na mga physical therapist na estudyante, minsan makakaramdam sila ng nagtatantrum ang mga bata, o kaya susukaan sila, o kaya minsan yung mga parents ang masyadong demanding, di ba? Kailangan din po ng matibay na puso at patience po sa lahat ng ito.
1: Grabe. Oo, para sa mga may special needs, kasi katulad nun na sabi mo nga, hindi nakakapag-express ng kanilang mga sarili. How do you, parang diagnose them? How do you parang treat them? No? Oo.
3: Normally po, kasi po sa mga, yung mga pasyente ko po, mga may cerebral palsy, hindi po talaga sila makapagsalita or may mga sounds lang. They create sounds or nag-gesture sila ng kamay to communicate. So marami pong paraan para makapag-communicate sila. Pero syempre, sa, kasi team po kami, ang mga therapist po ay isang team. Ako po, as physical therapist, is naka-assign po ako sa galaw. Sa posisyon, sa galaw, sa positioning, sa posture, sa balance, sa ability to move. Ngayon po, yung mga hindi po makapagsalita, kailangan i-prepare namin sila na makaupo ng maayos, magkaroon ng balance sa pag-upo, para makapag-gumamit sila ng mga communication devices, o kaya turuan ng mga speech therapist na makapagsalita, makapag-articulate, makapag-communicate in every way they can. Yan. Kasama din po namin ang mga occupational therapist sa team, which aids in function. Nakakatulong po sila sa activities for daily living at sa function ng isang PWD.
2: Paano, ano, Pastor Jeff, paano, di ba? Siyempre, minsan, talagang nagahalo yan eh, yung science at saka yung pagtingin mo, yung pag-pray mo. So, minsan kasi meron, siyempre, you're a pastor and I know na yung gift of discernment mo, eh, andoon. Matanong ko lang, was there a time na naramdaman mo na yung pasyente mo ay gagaling siya ng kahit na alam mo yun na hindi siya, yung kumbaga parang just because of by praying for this person, may mga ganong hanabang naging pasyente?
3: At may gumaling po talaga. Meron pong estudyante pa lang po ako nun, mag-graduate pa lang po ako as an intern. So nasa ospital po kami ng isang ospital. Merong isang bata na nagkaroon ng Japanese encephalitis. So, paralisado po yung bata. Acute sickness. So, paralisado po siya at mahalos mata na lang po yung gumagalaw. So, nung time na yon, kasama ko pa yung kapatid ko na residente doon sa isang ospital na yon, nag-usap kami na sabi niya, "Nak, pwede mag-pray dito. Pwede mag-pray." So ang ginawa namin, nag-pray kami sa bedside kasama yung nanay at tatay niya nandoon sa ward mismo. Pinag-pray namin yung bata at pinag-pray namin ng healing ng Panginoon. Actually, nagpa-pray din yung maraming mga tao doon sa ward na yon. Buti na lang wala pong pumigil sa amin, pero parang naging isang a prayer meeting yung ward na yon sa isang ospital. Pero alam niyo po yung nangyari noon, inuwi na po kasi nila yung bata sa Nueva Ecija na paralisado. So they don't think na magre-recover siya. Yung mga doctors painted a grim na picture kung magre-recover yung bata. Pero alam niyo po, nung pinag-pray namin, sinabi namin na we believe na gagaling ka. We believe na gagaling ka. We prayed and we believe. Masabi, maniwala kayo, mami, daddy, maniwala kayo, gagaling siya. Alam niyo po, in three days po, total paralysis po yung bata. Gumalawang paa nung pangatlong araw tumayo siya. And sasabi niya, "Doktor, yung kapagusin, pang napaka-imposible niya sa Toralam." So, because we have big na nagkaroon na aking recording.
1: Right. Sige, tuloy-tuloy lang po tayo dito sa God is Able program. Very interesting ang ating naririnig from a pastor and a pediatric physical therapist at the same time. And yung naikwento mo tungkol sa batang yun, ano? Palagay ko, ang dami mong kwento na...
3: Marami po.
1: Oo, kasi kayo ay nasa, kumbaga, healing ministry, ano?
2: Parang gano'n nila rin yun, eh, no, Ate Rachel? A healing and deliverance na rin yan, eh, no? Kasi, ano, yung at the same time, alam mo kung paano siyang gawin naman talaga kasi pinag-aralan mo. Pero the fact that you are a believer and you believe, nakakatuwa yung kinwento mo na yung mga ano, naniniwala kami gagaling siya. 'Di ba yung parang yung collection of faith, no? Tapos na ano ay na talaga naman na, napakaganda rin talaga ng meron ding mga kasamahang ka, no, na talagang naniniwala na iisa kayo talaga ng pinaniniwalaan at papunta talaga sa ganun. So, anong na-feel ng mga magulang?
3: Ay, sobra pong napalapit sa Panginoon. Nawala na sila ng pag-asa, pero mas napalapit sila sa Panginoon kasi alam nila na ang Diyos ay nakikinig at ang Diyos ay may kakayahan na tulungan ang mga nagmamahal sa Kanya.
1: Oh, okay. Palagay ko mas lalo inspire ano sa perfection mo, no? Nakatulong kayo. Nakakatuwa. And yes, you wanted to say something. May gusto kayo.
3: Ano
1: ba? Sige. Hindi ba? Lalo na ngayon na lalo na ngayon na dumadami ang mga children with special needs, ano? So,
3: yes.
1: kailang kapartner ng mga pamilya ng merong disability. Wow, naku, nakakatuwa. Ano yung alam mo ba yung Peggy, ano yung mix ng spiritual and science niya? Eh? Kaya very interesting talaga itong discussion natin.
2: Ako, alam mo, gusto ko yan kasi bibihirang na-acknowledge yung gano'n na yung mix. Diba?
3: Oh.
2: Lalo, ano, lalo every time na mayroong mga ganyan, parang ano, science has to prove it, diba? Laging sinasabing ganun. Or kaya naman na parang kailangan maimbestigahan muna yung mga ganyan-ganyan, diba? Na parang nagkaroon ng mga healing. Pero the fact na pareho mo po nagagawa kasi pareho kang nandun sa field na yon. So, ikaw po sa tingin mo, meron ka pa bang gusto na mangyari na parang hopeful ka pa doon sa aside from sa mga nangyayari na nakikita mo, ano pa po yung mga hopes mo para sa mga ginagamot mo?
3: Masaya po na magkaroon ng improvement ang mga pasyente mo. Yung mga PWDs na bigla na lang nakakaupo na mag-isa, na laging nakahiga lang. Yung first time na walang-wala silang pera, tapos biglang mabigyan mo ng advice na okay, ang kailangan mo lang pala ay isang walker, isang crutches, at yung anak nila is able na to stand and the function in school dahil binigyan mo lang siya ng isang crutch o isang walker. So, malaki yung mga improvement na ganun, masaya na po ako noon, eh. Masaya na po and isa pong blessing na rin sa ng Panginoon sa akin na may nagagawa sa isang PWD o sa isang pasyente na magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay nila.
1: Oo, oh, minsan na Pastor Jeff, ano, may mga nararamdaman sa katawan, di ba? Pero ayaw magpatingin sa PT. Siguro dahil may gastos, pero magpapa-massage na lang, di ba? So, kailan ba dapat na magpatingin na talaga sa isang physical therapist?
3: May mga condition po na kailangan po ng physical therapist. Tulad nga ng sitwasyon sa Pilipinas na kailangan po munang dumaan sa isang doktor bago makarating sa isang physical therapist. So usually ang doktor po yung nag-identify. Pero po kung kayo po ay may mga sakit sa kasukasuan or mga simpleng problema sa muscles sa or konting advice sa pagkilos, minsan po nagme-medical mission po kami. We do some screenings kasabay yung mga doktor. So wala pa pong referral yon, pero kung kailangan po nila ng referral, ipababalikin po namin sila sa doktor para magkaroon ng referral. Pero kung screening lamang po na simpleng advice na makakatulong sa kanila, but sino po makakapigil sa atin na ibigay yun sa kanila? So pwedeng-pwede po.
1: Ayun. So mas maganda kasi yung, you know, yung scientific yung approach, di ba?
3: Yes po.
1: If you were trained kayo para gawin yan. Katawan ng tao yun, eh, no? Di mo, Peggy?
2: Kasi, at hindi, tsaka naiintindihan nila kasi yung anatomy, nag-aral sila. Ngayon, alam nila kung ano yung gagalawin, di ba?
3: Kasi tulad po dito sa Pilipinas, marami po tayong manghihilot. Di ba? Sa probinsya, marami pong manghihilot. And minsan, na-sprain na nga yung tao, naman, nag-basketball, biglang nag-twist yung ankle. Ipapahilot pa po. At pagtas si pahilot, lalo pong lumala kasi hindi dapat ginagalaw, hindi dapat binabanat ang isang kasukasuan na na-sprain. So, somehow, minsan po, nagiging problema po natin ng kultura po natin na kailangan makilala na kailangan kayong magpatingin sa isang physical therapist o sa doktor at i-refer sa physical therapist para po matulungan yung mga issues na ganun po.
2: Ang hirap kasi, syempre, alam mo naman ang ano dito sa Pilipinas. Di ba? Yung kagaya niya, nagme-medical mission kayo. Ay, matanong po nga namin, Pastor, saan namang mga lugar kayo nagme-medical mission? Saan ka nakakaabot?
3: Sa ngayon po, regular po, ang dyan po sa, yung si Pastor Paolo po nag-connect sa akin, dyan po sa Lighthouse sa Cainta. Itaga Cainta po ako, so madali lang pumunta. So, yung mga overflow ng pasyente sa munisipyo, kinukuha po namin.
2: So, napunta nga sa Cainta.
3: Pero ang napupunta po sa akin ay mga bata. Dahil nga po, specialized po ako.
2: Mm-mm.
3: So, parang ako lang po yata yung nagpo-practice ng, sa area na yon ng sa charity. Ng pediatric. So, binibigay po ng munisipyo sa akin yung mga bata.
1: Oh, ano na mas challenging? I-treat ang pedya, bata, o yung adult? As far as people is concerned.
3: Siguro po, pareho po kasi na may mga challenges yung dalawa, adult tsaka pediatrics. They have their challenges in their own domain. Pero po, masasabi ko na sa experience ko, mas challenging po ang mga bata kasi hindi po sila basta makapag-communicate. So you really have to understand. You find a way to decode, di ba? So minsan hindi sila makapagsalita, mata lang po ang mag-communicate sa inyo. So meron po akong bata with cerebral palsy. Ang mata lang po niya ang nagko-communicate that will say yes and will say no. Or ipo-point niya yung isang bagay at naiintindihan naman po ng mga nakapaligid sa kanya. So yun po yung magic ba? Parang magic sa tingin ko. Yung parang makikita mo yung malaking change. Matutuwa ka na pwede pa lang mag-communicate ang isang tao na sobra ng paralyzed ng katawan, hindi makapagsalita, hindi makakilos, pero nakakapag-communicate pa pala. So yun.
1: Pero ang eyes ano, talaga nag-express siya. Pero kung ano ba nakikita yung sa eyes na yan?
3: Sabi nga po ng Bible, the eye is the window of the soul. So the lamp of the lamp of the soul is seen in the eye. So even sa ating practice sa medical,

0: Yes mo po.
1: 22 years na po akong pediatric PT.
0: 22
1: So,
0: years.
1: mula 2004. So, marami na po, hindi ko na
0: Ang
1: rin po
0: dami na
1: mabibigyan.
0: niyan.
1: Oo po.
0: Ang dami mo nang natulungan. Pero pagka ganyan ba, ano pastor, bumabalik sila sa iyo, 'di ba? Kailangan kasi 'di ba parang therapy balik-balik sa iyo. So
1: Opo,
0: bumabalik sa iyo. Siguro baka meron tayong mga kaibigan na nakikinig ang ating mga kaagapay kasi syempre gusto nila na uy, mukhang mas maganda na magpa ano doon. Pwede po ba nila ikaw na mapuntahan?
1: ako po kasi, meron po akong kaming clinic sa Eastwood, sa Movement Matters, private po yun. Pero meron din po akong clinic sa yung sa Lighthouse. Hindi ko po sarili ng clinic yun. I mean, ministry po ng Lighthouse. So, doon po libre.
0: So pwede ka lang
1: So,
0: puntahan dun sa lighthouse, no?
1: pwedeng-pwede
0: Oo,
1: po.
0: para dun sa mga alam mo naman ay mga kababayan natin na syempre hindi naman nila na-afford, 'di ba? At alam mo sa
1: Opo.
0: totoo lang kasi, oo, well, let's face it. There are some really fees that are not affordable. Sa
1: Opo.
0: totoo lang, medyo mataas talaga siya, no, Ate Rachel? Kasi yan, si Ate Rachel, kagaya, merong anak yan na merong special. So, naku, napakahirap talaga ng gasto sa mga, ano, in therapy.
1: Yung makapagbigay ng simpleng direction sa isang magulang na talagang hirap na hirap na magtaguyod ng child nila with special needs, eh malaki na pong reward para sa ating pong mga lingkod ng Panginoon na nakakatulong po tayo.
2: Dahil alam nilang ikaw ay pastor, paano ba yan?
0: Ano ka pa
2: Nag-give
0: kumikita? Ayun pa, isa pa yon. Paano nyo nasi-separate yung mga ganong klase? Kasi okay, this is your job and at the same time, you are ano, a pastor and sometimes merong connotation talaga ang mga tao na pwedeng ulibre yon. 'Di ba? Pero sa totoo lang naman, natutunan din natin na yung ating mga pinag-aralan at ang pagte-therapy din naman talaga ay kailangan din namang binabayaran sapagkat iyon ay career. So paano mo na si separate? How do you draw the line?
1: Meron po, yun nga po, merong days na meron po kaming private patients. Meron din pong patients sa clinic. So, doon po, may income din po kami doon. But also, so yung mga days na nagsiserve ka in the ministry, like yun dun po sa lighthouse, or to, sa mga private na pasyente na sabi mo, oh, hindi na magbayad. Ito ay sa Panginoon, di ba? Hindi po kailangan palagpasin yung mga opportunities to bring back to God sa binigay sa ating blessing ng Panginoon.
2: So, I think discernment niyo ang lumalabas na doon, no? No? Afterlife, the Lord is telling you to ilibre mo na yan. Di ba?
1: Opo, opo. Malalaman naman po ng isang therapist o ng isang doktor yung mga hirap na hirap magbayad o kaya hindi nila kaya. Yun po yung joy na makakatulong pa talaga doon sa mga hindi tayo magbayad.
0: Tsaka meron naman talaga no na parang I think meron talaga mga doktor na alam tingin ko naman lahat eh na parang minsan bababaan nila yung fee nila
1: Opo, opo.
0: na ano na nakikita naman nila yan eh sa ano ng
1: Opo.
0: pasyente. 'Di ba? Kasi sa totoo lang
2: Pag-bill na, wala na. Nilibre ni Doc, di ba? Sa kato. Mga ganyan.
1: Opo.
0: Pero
1: Yeah.
0: Pastor, kagaya, tuwing kailan ka naman yung talagang, ano, do you preach every Sunday doon po sa church nyo?
1: Sa ngayon po, kasi meron na ako mga katuwang sa church. So, hindi na po ako weekly nag-preach, pero dati po weekly ako nag-preach. So, ngayon po kasi nag-grow na rin po kami from 2 churches, naging 10 na po kami. So, medyo nakamiss na naglilibot din po sa mga churches namin. Yun po.
2: Pastor PJ. Hindi ka busy.
1: Po?
2: Hindi ka busy.
1: Ay,

0: Sabi nga po, ano eh, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, we are full-time 24/7. So, you are full-time Christian 24/7. Yung kabisihan, nandyan po yan. Kumbaga, ibibigay mo lang sa Panginoon na, Lord, tulungan mo akong i-manage yung time ko. Tulungan mo ako i-discern kung saan ko ibibigay yung time ko.
1: Anong dapat na unahin, di ba? Pamilya.
0: Yes po, yes
1: kung
0: po.
1: baga parang sa ano, kung merong, syempre may pamilya ka, di ba, pastor? So
0: Opo.
1: syempre, ano ba, para sa ano, sa ating mga kababayan na nakikinig, ano ba talaga ang dapat na inuuna ng lingkod ng Diyos?
0: Siyempre po, ang isang lingkod ng Diyos, lahat naman po sa atin ay kailangan in every work, in every effort that we have, we offer it unto the Lord. So even our secular jobs, even what we do every day, maski yung mga relationship natin sa mga tao, we offer it unto the Lord. So yun po yung philosophy ko sa buhay, especially in the marketplace. Every time, every moment is an opportunity to serve God. Yun po.
1: Tama. So nako, napakabilis din naman talaga ng oras. Akala naman na ano pa, syempre no, sa mga natitira nating mga ilang minuto na lamang, pas maaari po bang magbigay kayo ng encouragement or mensahe sa ating mga nakikinig na paano ba nila aalagaan ang kanilang mga sarili o ano ba ang dapat gawin kapag may nararamdaman sa katawan na masasakit?
0: So, kapag meron pong meron tayong nararamdaman na masasabi nating hindi normal, something that makes us weaker, something that makes us not function well, maganda po na you find someone that can help you, find someone that can give guidance. So, kung ito po ay sa katawan natin, maganda po na mag-check up sa isang doktor. O kaya sa mga therapist, na humingi po ng advice sa mga therapist. So makakatulong po sila. So wag po tayong basta na lang sa bahay na lang na maghihintay na lamang tayo na umulan ng pagpapala. Diba? Manalangin po kayo, pero iposisyon mo ang sarili mo sa pagpapala. Yun po yung ibig kong sabihin. Manalangin ka sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako at saan ba ako hihingi ng direksyon, saan ba ako hihingi ng tulong. Tapos i-position mo, kumilos ka. So yun din po yung, as a physical therapist, gayon din po yung gusto kong sabihin sa mga hindi makalakad. Try mo lang tumayo, try mo lang lumakad. I-position mo yung sarili mo sa pagpapala mo. I-position mo yung sarili mo na magkaroon ng improvement sa buhay mo. So, yun po yung mensahe ko.
2: Sabi ni Pastor, physical therapist, Jeffrey. Maraming salamat, Pastor Jeffrey. Nalaman talaga, napaka-interesting, napaka-informative, and na-bless kami.
1: Sinasabi niya ano, na kahit na ano, ibig sabihin na kahit may sakit ang katawan natin, dapat kumilos tayo. Kasi importante 'yon sapagkat ang pagkilos ay pagpapala.
2: Kasi sabi niya position na ibig sabihin may movement.
0: Amen po.
2: Kailangan, no? Kailangan gumalaw.
0: Opo.
2: Yan. Thank you once again. Na salamat talaga sa time na ito. Ayan po mga kagabay, natapos na naman ang ating isang episode ng programang God is Your Responsibility. Maraming maraming salamat po at sana na-bless kayo at na-inform kayong lahat. Salamat sa mga nakinig at mga nanood. Ako po si Rafael Camalandoa.
1: Kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa para sa mga Pilipinong PWDs. Ako po si Peggy Lotto at kagaya po ng lagi naming sinasabi sa aming pagtatapos ng programang God is Able, from disability to possibility.
3: God is Able, from disability to possibility.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

at nalpas man nain, no? Ano nalpas di 30 nga minutos nga intayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Ketyebcast ni Karudy, kanda ito'y programa tayo ng bagong Pinoy. Iti anos yu kan isom yu nga nakipagpasa kayong kuwana. Ngunod intingin kayo pa nakipag-fellowship yung kuwana, iti last od, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kahit pumakadan ni Karudy, kaya iti programa tayo ng bagong Pinoy, dito ay 1062 DXKI, your friendly boy, South Cotabato po lamang mga kaibigan, na imbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

This is the day that the Lord has made, so let us rejoice and be glad in it. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako po si Maria Shadow E. Basco, or simply Ma'am C, your host, broadcasting from FEBC Bicol Station, Care 104.3 The Way FM, and this is Movie Mates, a missions mobilization program. In the context of missions mobilization, our God is providing ways so His church discovers her roles para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. It involves shifting our worldview, so the church places the Great Commission in the highest priority. Ang salita pong mobilization ay connected po sa paggawa o pagkilos, to put into motion, at merong nagpapagalaw nito. Siyempre, simula pa nung una, ang Diyos na talaga ang gumagawa hanggang sa panahon na ito. Kaya yan nga ang ibig sabihin ng salitang history. His, tumutukoy sa Diyos, story. So ito yung kanyang kwento simula pa noon po hanggang ngayon. This is really His story. At bahagi ng kwentong yan, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak to do that which He purposed in the Garden of Eden. Ano yon? To restore creation and to redeem you and me at lahat ng maniniwala sa pangalan ng kanyang anak at sa ginawa ng kanyang anak. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are always working to invite His people in to join in His purposes. Yun naman po nasa Missions Mobilization Ministry, minsan tinatawag na Missions Advocates, Mobilizers, and Movie Mates. We inform you, we inspire you, and we challenge you to take your part and join in the world Christian journey. Kaya kung meron po kayo mga katanungan, makipag-ugnayan lamang po kayo sa mga sumusunod na mga contact informations. Ating pong cellphone number sa Smart 0998-843-0573. At meron po tayong 2 social media platforms. Bukod sa napapakinggan nyo po ito sa radyo, pwede nyo po itong mapanood sa Facebook Live. Simply type FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, Ang Daan FM. And then sa YouTube po and Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. At kung gusto nyo pong marinig yung buong program, including yung songs, because sa Facebook at sa YouTube, hindi nyo pong mapapakinggan yung mga awitin because of their regulations. Pero sa live streaming link po natin, pwede nyo pong mapakinggan ng buo yung program. Ito po yung link, maliliit na letra, bit.ly/thewayfm, bit.ly/thewayfm. At kung nais po ninyo ang makisali sa mga usapan at huntahan, abay, pag nanonood po kayo, mag-message lamang po kayo dun sa program na pinapanood nyo na gusto nyo sumali sa group chat. Ang ating pong messenger group chat ay Carians Official GC, at meron pong mag-a-add sa inyo sa GC na iyan. Ang ating pong address ay nandito po tayo sa Maharlika Highway ng Barangay Arimbay, Legazpi City. At gusto kong batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Siyempre, alam ko may mga universities pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa, ano, na nagkakandak ng kanilang mga graduation. Meron kaming kamag-anak na ngayon palang darating na wikla graduate sa UP. So pagbati sa inyo, at syempre pati yung mga nagdiriwang ng kanilang mga wedding anniversary or church anniversary at anumang milestone sa buhay, pagbati po sa inyo.

0: Ang ating meaningful mission quote po ngayon ay nanggagaling po kay A.C. Dickson. A stands for AMSI and C stands for Clarence. So, AMSI Clarence Dickson was a Baptist clergyman and writer. He served as pastor to churches in North Carolina, Maryland, New York, and Massachusetts, and as minister to the Moody Church in Chicago and the Metropolitan Tabernacle in London, England. Ano ang sinabi ni A.C. Dickson, and I will quote, "When we rely upon organization, we get what organization can do. When we rely upon education, we get what education can do. When we rely upon eloquence, we get what eloquence can do. But when we rely upon prayer, we get what God can do." Uulitin ko po. When we rely upon organization, we get what organization can do. When we rely upon education, we get what education can do. When we rely upon eloquence, we get what eloquence can do. But when we rely on prayer, we get what God can do. End of quote.
1: Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala. Ako po si Gina Hinovi, 53 years of age. Nakatira po ako sa Purok Pagkakaisa, San Pablo, Tacoron Sultan, Kudarat. Ang may asawa po ako at isang anak. Ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixki ay sa pamamagitan yung kapitbahay namin po. Yung mister ko nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na nagapasound word of God. Tinawag niya ako, sabi niya, "Ga, pakinggan mo ang Dixki ay." Nung napakinggan ko, totoo nga, word of God, di, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, grabe ang struggle, ang problema ko kasi, ang pwesto ko kasi noon, dyan sa gitna, lima ang pwesto ko. Tapos, ganyan din ako, na-down. Nung na-down ako, di, syempre, nasa stage of depression ako noon na time. Parang gusto na magpakamatay, mga ganun. Gusto mo lang magkulong. Ayaw mo makakita ng mga tao, kahit mga friend mo, hindi ako makausap. Tapos, yung time na yun, every time na nakakarinig ako ng Word of God, yung parang iba ang dating good sa akin. From 5 a.m. to 9 p.m., kung may ma-miss ako, parang hindi ako kontento. Gusto ko talaga makinig ng Dixki. Kaya dyan ganyan ako natututo makamemorize ng mga verse. Dati hindi man, wala man ako alam sa Word of God. Kahit Bible, wala talaga ako alam. Unti-unti may nababago sa akin. Kumbaga, yung hope good na huyatan ko yun. Kasi sabi nga doon sa Dixki, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but plans to prosper you, plans to give you hope and future." Ay, yung time na pandemic time, di ba walang-wala kami lahat, pinaalis ako sa bahay ko. Parang nagalit yung nakakuha ng bahay. Pinaalis agad ako. Iyak ako ng iyak sa harapan niya. Nakipag-bargain ako. Di talaga siya pumayag. Pinaalas ako. Pero may mga purpose talaga si Lord. Kasi sabi niya sa Mateo 8:28, "All things work together for good and those to love God and called to His purpose." Kasi yung time na pinaalis ako, marami nagtulong sa akin. Si Lord ang nag-provide. Nakapatay ako daw ng bahay sa tulong-tulong. Tapos, yung lupa naman, 180 square meter, napalitan din ng dubli pa, 450 square meter. Sabi niya guys, sa Lock 419, "God will provide, God will supply." Diba? Kung ano man ang mga plano nyo, kung ano man mga ginadesire ng heart nyo, ibibigay ni Lord. Basta nag-a-obey lang. Nag-a-obey ka lang sa Kanya, faithful ka lang sa Kanya. Imagine, ang sabi ko lang, ang Lord, bigyan mo kami ng kabuhayan showcase, pero ang binigay po ito, million na magbili nito, million. 1 week pa lang kami nag-open, binigay agad ni Lord na hindi ko maniningi. Nung nag-open kami ng pwesto ni Chaberly, after 1 week, may naghanap sa akin na, "Jean, ipasok ko ang pangalan yun ni Chaberly sa City Hall kasi yung may-ari nito, mayor, di para wala issue, good. Ibinalik niya ito sa City Hall. Giparapol sa lahat naman nagarinta dito sa loob ng palengke. Pinapunta na kami dito sa supervisor's office. Tapos nagsalita yung taga-supervisor, sabi niya, kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas niyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala sa amon. Yun lang sinabi ko. Nung ako na tinawag na, ah, Lord, ikaw nang bahala. Pag-countdown, sabay-sabay, nag-upit. Totoo, congratulations talaga. Imagine, maliit yung pisto ko sa gitna. Ngayon, naging malaki. Concrete pa. Sabi ko, Lord, ang bait mo talaga sa amin. Sabi ko. Ngayon, marami akong nabigyan dito na radyo para lang makinig ng Dixie. Kasi gina-share ko kung anong feeling ko, God, na nakikinig ako. Gusto ko maramdaman din nila ang feeling ko. Maano rin nila, maranasan din nila.
2: How do you go from point one to point two?
3: How?
2: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with Moby Move.

0: programa.
1: Mga kaibigan, welcome po sa ating segment na Movie Move. At sa umagang ito, meron po ako mga panauhin na makakasama po natin ngayong umaga. Sila po ay mga estudyante, kasama ko. Kami po ay magkakaklase sa isang missions school, ang Bicol Institute for Missions and Evangelism. Isang taon po kami nag-aral at nakagraduate na. Kaya in-invite ko po itong dalawang ito to talk about their experience para ma-inspire din po kayo. Kaya gusto kayo, Teen, welcome again.
2: Hindi po, ma'am.
1: Si Christine Asilo po, naging guest na natin siya dito. At si Jeric din, welcome back.
3: Welcome back.
1: At yun nga, no, nasabi ko na mga estudyante kayo. So,
2: yes po.
1: Bakit kayo nag-enroll dun sa Missions School?
2: Sa akin po, personally, dati po, yung kasama lang namin si Eloids po, yung si Elorde dapat ang pinaka-prospect namin. Pero
1: pinaka-prospect na
2: mag-aral po doon.
1: Okay, okay. Pero kayo din, mag-aaral ka din.
2: Pero nung dumating po sa punto na parang yung ginagawa niya ay gusto ko din. So, nag-decide po ako na sumali din po. Ang, di ba, ang una po natin ay parang sit-in lang. So, nakita
1: ko. Mag-observe muna.
2: Observe muna.
1: Okay.
2: Pero, during po ng pag-aaral, nung nasa klase na, na parang, uy, talagang pwede tong, tapusin. Kasi yung lesson po doon is more about mission po talaga. So yun po. Yun po yung isang nakapag-encourage po sa akin na talagang tapusin yung isang taon na yun.
1: Ikaw sa'yo, Jeric, anong motive mo? Ba't ka nag-enroll?
3: Sa akin po, ma'am, si, nung time na yun, na kakatapos lang nun ng Kairos ko eh. Tapos, sabi ko, desire ko talaga mag-go. Tapos si Ate Tin kasi, parang sinasabihan ng church na aalis daw sila. Tapos mapamindanaw daw sila OJT. Tapos parang sabi ko, uy, parang gusto ko man din. Sabi ko, gusto ko din mag-share ng gospel doon sa Mindanao. Tapos tinanong ko po si Ate Tin kung pwede pa mag-join. Yung sabi ni Ate Tin, sasabi daw po sa iyo, ma'am, si. Eh, nung time na yun, agad-agad kinabukasan Saturday nun eh. Tapos nag-aral ulit, nag-aral na ako noon nung time na yun. Pero sabi ni Pastor Roger, sit-in daw muna ako. Tapos, pero sabi ko, parang nalungkot ako nung time na yun. Sabi ko, parang hindi ako makagraduate. Parang sit-in lang eh. Tapos yun, pamsin nung ano na yun.
1: So, syempre, excited kayo kasi panibagong karanasan at panibagong learning. Kung yun naman, excited kayo, ano naman yung mga challenges during those lecture times? May challenge ba kayo o okay lang? Carry
3: naman po.
1: Carry naman, wala kayong challenge.
2: Sa akin po meron.
1: Ano yung challenge sa you, Tin?
2: Eh kasi di ba may anak ako. May mga gawain sa church. And pag Saturday punong-puno kasi may pag morning doon sa Bimay, pag hapon doon sa labas ministry sa mga bata. Tapos pag gabi, praise and worship practice po. So talagang punong-puno yung Saturday. And pag Sunday ay punong-puno na din. So, wala pong panahon. Naglalaba po ako yung mga gawaing bahay na ginagawa ko pag Sabado. Hindi ko na po siya nagagawa.
1: Hindi mo siya nagagawa. So, parang, nagkaroon ka ba ng feeling na nagmamaktul ka? O tumigil, o kaya, tigil na lang kaya ako sa Bimay? Ganon?
2: Hindi po, kasi nung nagsimula nga pa ako na nag-enroll doon at napakinggan ko yung mga teaching po doon. Yun po, baliwala yung pagod talaga.
1: Oo, kumbaga, nagawa ng paraan. Kumbaga, yun yung Kairos moment mo, ayaw mong palampasin. Ayaw mo siyang palampasin. So marami, okay, fast forward na tayo dun sa lecture phase natin. So, marami na tayong natutunan. Pero, sinabihan tayo na mag-outreach tayo at ang pupuntahan natin ay unreached people group.
2: Yes po.
1: Hindi siya mga taong nasa paligid lang natin, kundi iba yung kanilang kultura, iba yung kanilang wika, iba yung kanilang spiritual na paniniwala. So, feeling nyo ba, ngayong tapos na yung outreach, pero feeling nyo ba na ihanda tayo nung mga teachers natin?
2: Yes po. For me po, oo.
1: Inihanda nila tayo? Oo. Okay, sige. Anong nararamdaman nyo nung, syempre, kailangan ng pera, di ba? Finances, magpa-fundraising ka.
2: Yes po.
1: Kasi, syempre, yung pamasahe, wala naman, hindi naman yung libre, wala naman nandilibre sa atin. So, kanya-kanya tayong, plus, as a team, ay nag-raise tayo ng fund. Pero, during the time na nag-prepare na kayo, ano yung exciting part sa inyo?
2: ako po personally, exciting part po talaga ang makapunta sa ibang lugar. Yun po talaga yung pinaka gusto ko, yung makamit ako ng ibang tao na wala pang yung mga unreached po talaga. So yun. Yun po yung pinaka reason.
1: Eh, ikaw, Jerry?
3: Sa akin po, pinaka-exciting dun kasi ako po, sa, alam naman natin sa team na parang konti lang yung na-raise kung paan. So, sa akin, pinaka-exciting dun kung paano gumalaw si Lord sa...
1: Parang gaganaw. Oo, gagalaw. Kasi ikaw, ganun yung financial ano mo. Eh, hindi kayo excited na ay, first time kong sasakay ng aeroplano.
3: Ay, yun nga po mga kasi.
2: Parang pangalawa na lang.
1: Nakarating ka na ba ng Manila?
3: Hindi ba po? First time po lahat sa akin.
1: Lalo na sa Mindanao, di ba? Lalo na sa Mindanao, di ba? So, exciting yun. So, ayun na. Meron ba kayong expectation? Meron kayong ini-imagine na inaasahan na pagdating namin, eh, ganito, ganito siguro yung itsura ng mga tao, ng community, ganito. Meron ba kayo?
2: Meron naman si, especially po doon sa ano?
1: Sa Manila.
2: Sa Manila din. Oo. Kasi yung unang destination natin ng Maharlika ay dahil na deep brief tayo kung ano yung darat na natin doon.
1: Darat na.
2: So parang... yung dumating ka doon, iba sa kung anong pinaghandaan mo, sa nadatnan mo.
1: So parang, ang taas-taas nung preparation.
3: Tama.
1: Ang taas-taas, pero pagdating doon yung actual, hindi naman pala ganun talaga kataas. Pero alam nyo, may nabasa ako nung isang araw na mas maganda raw yung mataas yung preparation mo.
3: Tama.
1: Mas maganda daw yung kaysa hindi ka talaga hinanda. At kulang yung preparation mo, pero sobra pa lang, yung reality pala sobrang taas. Mas maganda daw yung ganoon. So, nandun na tayo sa first location natin sa Manila, sa isang community doon. Ano yung nakita ninyo na ginagawa na ni Lord doon sa community? Kasi hindi, sabi dong sa isang topic dito, ano, hindi daw natin bibit-bitin si Jesus at dadalhin dun sa community. No, but God is already there. So ano yung nakita ninyo na ginagawa na ni Lord dun sa community?
3: Nakita ko po dun na grabe, grabe yung ginawa na ni Lord dun sa mag-asawa na yun.
1: Sinong mag-asawa?
3: Si Kuya Chris.
1: Yung workers, okay. Yung mga manggagawa doon.
3: Si Kuya Chris and si Ate Dottie.
1: Ba't mo nasabi na grabe na yung ginawa ni Lord sa kanila?
3: Kasi yung ministry po nila, yung pakikialam po, grabe. Grabe po yung ano eh.
1: Ay, bagong ministry. Ano? Oh, ministry yung pakikialam.
3: Pakikialam po. Pakikialam ministry po yung ministry po nila doon. Grabe po yung struggle nila, yung problema, pero... Grabe si Lord na gumalaw nga yung plinano niya. Nakalaan na talaga.
1: Sa perspective ni Lord, talagang nakalatag na.
3: Nakalatag
1: kung paano yung sunod-sunod na mga event, yung mga circumstances. Pero sa kanila, ano, hindi siyempre nila yun alam.
3: Okay. Pero sa kanila po talagang ano, talagang committed talaga sila. Andun talaga yung heart mo. Uh-oh. Ang heart nila dun sa community na yun. Kaya doon sila mismo hinubog.
1: Oo.
3: Tapos, sabi nga ni Kuya Chris na, dahil po sa community na yon, tumapang sila. Dahil po doon sa community na yon.
1: Oo. Doon siya, yung literal talagang matapang lakas ng loob, natutong sumagot, natutong lumaban ng humarap. Hindi laban yung makipag-away, kundi harapin yung bawat sitwasyon. Yung community din yung nagpatapang sa kanya. Oo. Sa'yo, Tin.
2: Sa akin po, talagang nakita ko po doon na kumilos na ang Panginoon bago po man tayo po talaga punta doon. Kasi marami na po doon na mga believer na po talaga, mga EMS believer na.
1: Mm-hmm.
2: And then may umaalis pero may nag-stay po talaga. So, tapos yung talaga nakaka-amaze yung ginagawa ng Panginoon doon sa mag-asawa.
1: Mm-hmm.
2: Kasi talagang nakapasok sila sa community at minahal sila ng community.
1: At sila din, inari nilang... kanila din yung na community. Kasali talaga sila. Sabi nga sa isang kwentohan, ano na, both of them, nagsabihan sila sa isa't isa na kung mamatay tayo dito, mamatay tayo dito.
2: Correct po.
1: Diba? Sinabi nila yung ganun. So, lesson learned. Habang nandun kayo, ano naman yung itinuro sa inyo ng Panginoon? Diba? Usually, akala natin, kung bibit-bitin natin si Jesus, ibibigay sa community. Tayo rin, may lesson tayong bit-bit-bit-bit, ibibigay natin sa community. Pero hindi eh. Tayo rin mismo, tinuturuan tayo ng community yung dinatnan natin. Meron bang itinuro sa inyo? yung sa pag-stay ninyo doon?
2: Sa akin po, ano, kasi diba, sa mga balita, pag nakikita natin sa balita yung mga EMS people, ang sinasabi ay mga matatapang. Mm-hmm. May part na oo, kasi siyempre kung yung taong yun talagang matapang yun. Pero nakita ko po doon na madali naman silang, ano, madali silang makausap, makapag-communicate
1: i-approach,
2: sa kanila.
1: I-approach.
2: Tapos talaga pong kapag nakausap mo sila, nakikinig po sila. Mm-hmm. Kaya pag nakuha mo yung loob nila talaga at nirespeto mo sila, makukuha mo din yung respeto at pakikinggan ka nila.
1: Parang haharapin ka talaga eh. Haharapin ka nila, titingnan ka talaga nila at talagang titigil sila sa ginagawa nila para kausapin ka talaga.
2: Tsaka yung mga pinuntahan po namin na bahay-bahay, so talagang welcome ka kahit na bago ka pa lang na nakikita nila, bago ka pagkakilala. Pero dahil nga po, sabi ko kanina, nakapasok sa community yung mga workers po doon. So yung mga pumunta po doon ay talagang na kumbaga magaan po yung kahit na sinasabing pugad po yun ng mga ano
1: ng mga criminal.
2: Pero makikita mo po doon sa compound na yun na may kahit po ano po ay talagang may peace na po doon sa community na yun.
1: So ano naman yung naging challenge nyo doon?
3: Sa akin po, siyempre, yung pag-share talaga ng gospel. Yung first time ko po doon mag-share sa isang imam doon sa tatay po ng believers na po. Nag-share po ako noon, tapos nung time na nung faith na niya, parang ang sigla-sigla niya kasi faith niya yung pinag-uusapan eh. Nung faith ko na po, nung narinig niya si Jesus, pinagtatawanan niya po ako. Yun yung po yung struggle ko. Paano ko po yun?
1: Tatawid. Paano mo itatawid yung gospel? Oo.
3: Tapos, isa pa po, sinabihan pa ba ako, magbalik Islam nung time na yun. Parang, sabi ko, paano, Lord, paano pa doon? Ganyan. Parang, ang hirap naman talaga. Ang hirap po.
1: So, anong ginawa mo na lang?
3: Yun po, tinapos ko na lang po yung gospel. Sabi ko kay Lord, ikaw na po bahala kasi yun naman talagang kailangan natin eh. Is-present lang yung gospel.
1: Tama.
3: Si ang Holy Spirit nang gagalaw sa kanya.
1: Pero there is something na na-break sa'yo. Yung, kung hindi mo yun ginawa, hindi mo naranasang mag-share sa imam.
3: Tama.
1: Diba, siguro, masabi ko sigurong lakas ng loob. Because of that experience, naalis yung agam-aga mo na imam yung nakakausap mo nakapag-share ka. At mababait naman talaga. Willing naman talagang makinig. Hahayaan ka talaga na i-share mo yun. Pero siya, hayaan mo din na i-share din niya yung kanyang faith.
2: Correct po.
1: Sa Yutin?
2: Sa akin po doon, yung challenge po ay dahil marami pong bata, yung pag-handle din po sa kanina kasi medyo makukulit talaga yung mga bata. Pero yun.
1: Manila, yun.
2: Yun nga po eh. So yun. Saka yung ano din po, yung parang pag lumalabas ka, yung kasi na-defrip po tayo na wag titingin sa mata nila kasi parang ganun.
1: Lalo na yung mga lalaki.
2: Ako po, ang personality ko po kasi parang ningiti ka. Parang madali kang tapos ningiti ka sa mga nakakasalubong mo gano'n. So, yun po naging challenge sa akin kasi paano mo yun aalisin sa personality mo na nandun ka.
1: Palangiti ka, palabati, nang gano'n.
2: So, yun po yung challenge sa akin doon.
1: All in all, ano yung impression nyo? Ano yung pinarealize sa inyo ng Panginoon? Ano yung nilagay ni Lord sa puso ninyo doon sa first location ng outreach?
2: Madaming
1: work. Kumbaga, umalis ka man doon, ano yung bit mong magandang bagay pag alis mo doon?
3: Sa akin po, yung sa community talaga, sa loob ng center, doon ko po na parang family, nilagyan po tayo bilang family nila. So, yun po yung binitbit ko pag alis natin na. Parang, welcome po talaga tayo doon. Pero doon nga sa community na parang iba talaga yung feeling eh pag nasa labas ka na eh. Parang kunti na lang sasaksaki ka na doon eh. Pero yun nga, parang doon sa community, sabi nga ni Ate Tin na ibang-iba talaga nung time na yon. Pero once na nakuha mo nga yung respect, yun yung parang makukuha mo din sa na pag nirespeto ka din nila, respeto ay pag nirespeto mo sila, respetuhin ka din nila. Mm-hmm. So nakuha ko yung respect talaga nung. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Sa akin din po yung bonding talaga din kasi yun yung po madaming ginawa po doon.
1: Mm-hmm. So, alam ko nga may sinabi ka na naiwan yung puso mo doon.
2: Yung bonding po da at hanggang ngayon po ngayon po ay nagti-chat pa din yung ano, naghihingi ng prayer tapos mm-hmm. Palagi po siya nag-update ng gawain doon. Mm-hmm. So parang may sinasabi. Kasi palagi siya nag-update. So yun po, yung bonding na nabuo po doon.
1: Okay, so sige. Let's go to the next location. So, again, hinanda tayo, di ba? Ganito, ganito. So, marami tayong narinig ng mga kwento from missionaries also na mga Filipino na may karanasan. So somehow, marami tayong mga ideas, mga preconceived ideas ano. So first impression sa community sa second location. First impression
3: sa akin po, so first impression kasi sabi nung nasa first location pa lang tayo, iba yung expectation na natin. Mm-hmm. So sabi niyo baga Ma'am Sina, baka dun sa Mindanao mangyari.
1: So, kung saan tayo hinanda. Kung saan tayo hinanda, dun mangyari.
3: Tapos nung time na yun, gabi pa naman tayo dumating dun eh. Parang sabi ko ang tahimik. Tapos madaming checkpoint tong time na yun. Tapos yun parang ano ba, parang nakakatakot pag gabi. Pero kinabukasan, dun ko po na-realize na yung community na yun napaka-peaceful. Very welcome po kami doon sa Mindanao, sa JSKP, sa Bulod, na once na nakuha mo nga talaga yung respect, parang ano na yun, parang mayor-mayor tayo din. Pag tinaas mo yung kamay mo doon, tataas sila. Respect.
1: Ayaw, 100% na people group talaga yun. Walang halo yung napuntahan natin. 100% na isang people group sila. So siguro, ikaw Tin, first impression mo pala?
2: Dahil dumating po tayo ng gabi, no? Gabi na tayo nakarating doon, so pagod na din. Pero nung dumadaan po tayo sa maliblib na, sa mga ano na madilim na, pinapanatag ko po yung ano ko, yung heart ko at nagpe-pray po ako. Na Lord, ano man ang mangyari, maganap ngayon, alam ko na nandiyan ka. Mm-mm. May protection kami sa iyo kasi nga po liblib talaga. So kahit po nakahiga ako, tapos ano, yun po yung laman ng prayer ko. Silent prayer.
1: Okay. So something new na na-experience doon, yung bago sa iyo. Bagong karanasan na doon mo naranasan.
2: Bagong karanasan.
3: Yung ano, yung ministry po ang ano, parang kahit ang daming ministry po, parang sobrang napagod po dun sa ministry na yun. Pero sobrang na-enjoy ko po dun talaga yung ministry dun. Kasi everyday may ginagawa. May
1: like for example, para for the sake ng mga nakikinig sa atin, ano yung example ng mga ministry? Meron pa rin ba doon ministry yung pakikialam?
3: Wala na. Wala na po. Dun po, ano, organize lahat. So, doon po, parang ang ministry doon talaga, tutorial.
1: So, sa mga estudyante.
3: Mga estudyante. And so, then, nakapagturo po kami sa isang school, sa elementary. Mm-hmm. Sa mid-kunding po, elementary school. And may scholarship po doon kasi. So, may tutorial kaming ano.
1: Yung mga recipient ng scholarship.
3: May scholarship. Tapos may pinapakain. Tapos may mga kids ministry. Ang dami pong ministry doon. Hindi po parang maboboring doon ang workers kapag ganun.
2: Matrabaho.
3: Matrabaho.
1: Which is, kulang nga talaga sa worker.
3: Kulang.
1: Dahil
3: kulang.
1: Sa laki ng ministry, kulang yung worker.
2: Yun
1: sa
2: youth
1: din, meron ka ba?
2: Sa akin po ay yung dalawang youth doon na-counsel ko po sila kasi yung may topic po doon na love your enemy. So yung teaching doon. Tapos meron pala na nakatago doon sa dalawang batang yun na talagang hindi pa nila ma-let go. Kahit po believer na sila.
1: Mm-hmm.
2: So naungkat po yun doon, nakita. So yun po yung pre-process. So at na-process naman po at nakita ko po doon na kailangan talaga na, kasi kailangan talaga ng worker kasi nga po hindi na masyado siyang nakikita ng worker na nang doon.
1: Mm-mm.
2: Parang na-overlook
1: sa dami nga ng ministry, sa dami at kokonti sila. So yun. Pero I know na through the lessons na tinuturo sa kanila na ano siya na na-address, pero hindi ganun
2: kalalim
1: talaga. kaya ganun talaga siya. So, balikan natin yan mamaya. Meron tayong isa pang lugar na pinuntahan, pero yung people group na pinuntahan natin, yung mga Teduray sila. So, ano naman doon? Ako magkwento lang ako. Nagulat lang ako, natawa kasi doon, meron pa lang dito sa atin, 'di ba, yung naka-tricycle na malunggay at pandesal doon hanggang sa bundok.
2: Correct.
1: Meron din ganoong tricycle na may pandesal. Sabi ko, pambansang ano na to. pambansang bakery.
2: Sa akin naman si yung puro wifi, yung lahat ng wifi, may wifi lahat.
1: Yung piso wifi.
2: Piso wifi.
1: Bundok
2: yun eh, pero piso wifi.
1: Oo, 'di ba? So ano naman yung nakakatuwa dun sa mga kapatiran na Teduray? Lalo ka na, umakyat kayo sa bundok.
3: Okay. Dun po sa taas po, sobrang masasabi ko po na dun po, parang kulang na kulang talaga. May kakulangan po dun.
1: Sa
3: kuryente. Kailangan po nila ng parang solar, tapos okay, kuryente. Dun, parang sabi, 4 or 8 poste ang kailangan para mapatayuan ng kuryente doon.
1: Mm-hmm.
3: So, doon mas ano ko, yung mga bata, mga ano, mga nagsikalat lang. Pero nag-aaral po sila. Yun po yung kagandahan po doon.
1: Na kahit ganoon, may eskwelahan.
3: May eskwelahan. Ang kaso, parang bata pa lang, ang tarik-tarik na ng
1: nilalakaran. Bundok talaga.
3: Bundok.
1: Uh-huh.
3: Parang pababa, tapos tataas ka ng sobrang ano.
2: Ang daming ahon.
3: Wala, isa lang, isang ahon. Pero nakakapagod.
1: Kaya hindi kami pinasama ni Tin. Kayo lang mga lalaki ang umakyat doon.
3: Kasi yun nga po, parang antarik-tarik. Yun nga po, yung kasama po namin na si Kuya Glenn is muntik nang may matay. Dahil po, nahagi po ng hangin. Tapos, buti nga po, may dala-dala si Chanang, yung Bix po, baga mamsi. So, na
1: nakatulong
3: po yun.
1: So ano yung itong outreach na ito na part ng pag-aaral natin sa Missions School, ano, nakatulong ba talaga sa inyo?
2: Opo, sa akin malaki.
1: Nakatulong ba talaga sa inyo? Masasabi nyo at this point of your life na hindi ako nagsisisi, hindi ako nang hinayang na pumasok ako sa school at sumama ako sa outreach. Masasabi niyo ba na ganoon?
2: Opo, kasi yung papunta pa nga po namin dito sa jeep kami, nag-uusap kami. Tapos para, sinabi ko kay Jeric na inahanap ko yung gawain doon. Mm-hmm. Di ba po, nung testimony natin ay sinasabi ko palagi sa inyo na it will never be the same again.
1: Oo, you will never be the same again. Mm-hmm. Pagbalik mo, ibang-iba ka na.
2: Hanap-hanap. At yun po yung pinag-usapan namin kayo na parang namimiss mo na yung kahit po 1 month lang po yun.
1: Mm-mm.
2: Para po sa akin, maiksinga talaga po yun yung 1 month. So, yun.
1: So, ano yung inilagay sa inyo ng Panginoon na nakikita ninyong yung ibinigay niyang yun sa inyo, ito yung haharapin nyo, gagawa nyo ng decision for long term. Meron ba siyang inilagay? Kung meron man, may inilagay ba siyang hamon sa inyo? May inilatag siyang hamon sa inyo? Or
3: sa akin po, talagang sobrang laking hamon po to na nilagay sa akin ng Panginoon, kasi dun ko po nakita na kulang talaga ng workers dun sa pinuntahan po natin. So,
2: actually parang, sa lahat.
3: Oo, sa lahat, sa lahat naman.
1: Po. Oo, pero actually, di ba, pareho din sa churches din natin. Mm-hmm. Sabi ng mga churches natin, kami rin kulang ng worker.
3: Pero dun talaga kulang na kulang.
1: Mas grabe
3: mas
1: doon.
3: Grabe.
2: Mas kasi
3: grabe.
2: Mas marami po doon.
1: Mm-hmm. Ang need.
3: Mm-hmm. Po.
1: Mm-hmm.
3: Kumbaga doon, unreached talaga. Dito, sinasabi bagang unsaved. Hasta sa
1: unreached. Oo, magkaiba yung unreached sa ano, sa unsaved.
3: Mm-hmm. So, yun po sa akin tinanim talaga.
1: Oo. So, ano yung ginagawa ng itinanim na yan sa puso mo ngayon? Saan ka nito? Saan mo nakikitang nililid ka nito? Sa nilagay sa'yo ni Lord?
3: Sa akin po, nililid po ako ni Lord na inihanda po ako ni Lord ngayon sa kung saan man po ako dadalhin niya. So, pinaprepare niya po ako kung sino man po yung makakasama ko sa pagmimission na ito.
1: Pinaparinggan yata itong batang to.
3: So, yun nga po. May isa, yun nga po, share ko na din na may isa po akong pinagpipray na pumayag po na makasama ko. And parehas po kami nagpe-pray kung saan po kami dadalhin ni Lord na magkasama.
1: So sa madaling sabi, you are preparing yourself, open ka na pumunta sa field.
3: Tama.
1: Pumunta sa field. Hindi ka lang manatili sa church, kundi pupunta ka talaga sa mission field. How about you, Tin?
2: Sa akin po, ngayon mo lang po inahanda ko na si yung anak ko. Nag-uusap po kami, and then yung asawa ko, and then yung kasi may bahay kami, so paano yung bahay?
1: Uy, sasabi ng iba, sana all may bahay.
3: Oo, kami nga wala.
2: May bahay na, kahit maliit may bahay na. So, yun, pinagpipray ko po yun kasi next year po ay grade 11 na si Kate. So,
1: pwede siyang mag-aral anywhere.
2: Opo. So, yun yung pinagpipray ko kay Lord na kung dito niya ako nilalagay, maging smooth po yung
1: transition
2: yung daan po.
1: Sabi nga ni Dr. Ralph Winter na from the moment daw na okay, bago ko yung sabihin, masasabi niyo ba na tinatawag kayo ni Lord sa mission field?
3: Yeah, ako po personally.
1: Matutukoy niyo ba yung specific na kahit yung year lang kung kailan mo na receive yung call? Kung matutukoy nyo, kasi sabi ni Dr. Ralph Winter, normally daw, from the moment na natanggap nung tao yung call, hanggang actually mag-launch siya sa field, sabi niya, it takes 7 years daw. Yung process, yung decision, it takes daw 7 years. Pero meron din naman mga exemptions na madali lang sila talagang nag-launch sa field. Pero gaya mo na may family, pero yung need nga, grabe.
2: Sa akin po, nung nagtuka ko ng Kairos po, yung pinakauna.
1: So, akala ko mobilizer ka. Ano lang pala yun? First step.
2: Yun po yung, kasi naalala ko talaga, di ba, lagi ko pong kinakwento sa inyo, naalala ko yung dinodrawing ko doon.
1: Na sa integration.
2: Maalis po talaga ako. May drahong bag. Pero may asawa na po ako noon, di ba, nagtuka ko ng Kairos. So, malaki na noon si Kate. Tapos may dala akong bag, dinrawing ko, tapos may mga tao, may mga bata, ganyan po. Tapos ang na-drawing ko nga doon, may ilog, may bundok, mga ganun po. So yun po yung tapos hindi po siya naaalis talaga. Hanggang ngayon. So kaya po, yung BMI, malaking tulong po talaga siya. Kasi mas na lumawak po yung knowledge ko po about sa pag-mission talaga.
1: So alam talaga ni Lord yung kanyang gagawin, and siya ang mayroong timetable. Ang sa atin lang talaga is to really listen, makinig tayo sa kanya, masdan natin kung paano niya tayo nililid. At ang importante sa lahat ay yung mag-step ka. Obey. Hindi naman niya hinihinging 10 step . Just your first step, di ba? So siguro ngayon, gusto ko pa sana tayo mag-usap-usap pero maiksi na yung ating time. Siguro manalangin tayo. Manalangin. Ipag-pray natin yung alalahanin natin yung mga, siguro someone will pray for those locations na napuntahan, and someone will pray for yung mga nakikinig na mga Christians sa atin ngayon, and I will close in prayer. Sige, tayo manalangin.
2: Po. Manalangin po tayo. Mang banal na makapangyarihan sa lahat ng Diyos na kataas-taasan. Salamat po sa opportunity na ito na lumapit po sa inyo at manalangin para po sa lugar kung saan po kami nag-mission exposure, Lord. Alam mo yung mga needs nila. Alam mo yung kailangan po nila sa araw-araw. And we pray, Lord God, ng yung protection po sa mga manggagawa po doon at sa mga believer na po na nandoon, ng mga kabataan. Dahil hindi pa po alam ng mga magulang nila, Lord, ang tinanggap nila, Panginoon, sa tinanggap ko nila sa kanilang buhay, Lord. And I pray na yung ministry po doon ay mas lalong lumakas at marami pang maabot, Panginoon, ng mga kabataan at maging mga magulang nila, yung mga MS people, Lord. Salamat dahil ikaw ay Diyos na tapat, patuloy mo silang iniingatan. And sa'yo namin po pinagkakatiwala ang lahat, O Lord, ng mga buhay nila, and patuloy na ikaw ang maparangalan sa mga gawain na nandoon, Panginoon.
3: Yes, Heavenly Father, Lord, linalapit ko po, Panginoon, yung mga viewers na nakakapinig ngayon, na nawa ma-encourage po sila sa amin, sa experience po namin sa mission exposure na ito. Lord, Holy Spirit, ikaw na po bahala sa lahat ng mga nakapakinig. Nawa po, may mag-commute din na na gusto din ma-experience itong mission exposure na ito, ma-share yung gospel na dahil po sa pagmamahal nila sa inyo, Panginoon, ay gagawin nila ito para po maikalat yung kung sino kayo, kung anong ginawa niyo, Panginoon. Lord, inilapit lahat po nito, Panginoon, yung tinataas po namin sa pangalan niyo, Panginoon Jesus.
1: Yes, Lord, tinataas ko din po sa inyo si Tina at saka si Jeric. Maraming salamat sa mga bagay na pinaranas niyo sa kanila. Maraming salamat sa mga bagay na pinakita niyo sa kanila. At maraming salamat, Lord God, sa itinanim mo sa kanilang mga puso. Ang dalangin ko ngayon ay payabungin mo ito, nawa yung ugat ay lumalim para maging matatag ito, na anumang mga pagsubok ang dumating ay mananatili yung itinanim mo sa kanilang puso. At dalangin ko na yumabong ang bagay na ito sa kanilang buhay. At kung ano man ito, Panginoon, lalo na si Jeric na nagsabi na talagang alam niya si Tin na tinatawag mo siya sila sa mission field, ikaw, Lord, ang maghanda sa kanila. Ikaw ang maggabay sa kanila sa mga steps na dapat nilang gawin. Open doors for them kung sino ang pwede po nilang makausap para magabayan sila kung saang location mo po sila ipapadala, at mangusap ka rin sa kanya-kanyang mga pamilya po nila. Kanya-kanyang mga pamilya. Hindi po ito madali, pero alam namin na kahit sinabi mo sa iyong mga salita na ang sino mang hindi mag-iwan ng mga mahal sa buhay ay hindi karapat dapat maging disciple mo. Lord, ang ibig mong sabihin noon is, ang ibig sabihin noon, mahal mo rin ang pamilya ng mga naglilingkod sa iyo. Ang hinihingi mo lamang is yung pagbibigay sa iyo ng priority. Na kung umalis man sila, lumayo man sila sa kanilang mga pamilya, you are the one who will take care of them alang-alang sa pananampalataya ng mga anak mo na susunod sa iyo. Kaya, Lord, dalangin ko na patuloy pa na marami ang tumugon. Mm-hmm. Yung send Philippines, yung send Pilipinas na ginawa dito, no, dumalo ang 13,000 na mga kabataang Pilipino, ang iba't ibang Arise conferences na ginagawa, ganun din po yung naganap nung June, yung pagtitipon, Lord, ng mga churches, mga leaders, mga alliances ng iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga denominations, na maging seryoso na ang church ay bumalik sa kanyang unang purpose, na maging disciple maker. Hindi lamang, Lord, converts ang gagawin, kundi talaga mga disciples. And your disciples multiply. Ito po yung nais mo. So, dalangin ko na even, Lord, itong radio station ay magamit mo sa ganung paraan.
2: Yes.
1: Na maging disciple maker. Na sa iba't ibang programa nito, iba't ibang tema, ay ma-inspire ang mga tao na isipin ka, isali ka sa kanilang buhay, at imbitahin ka na maging bahagi ng kanilang buhay. Kaya, Lord, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus. Amen.
2: Amen.
1: Ayan. So, siguro, tig 1 minute bawat isa. Ano yung gustong iwanan nyo sa ating mga nakikinig? Kung meron kayong words of inspiration na gustong iwanan, ano yung gusto nyong iwanan sa kanila? Naku, talagang napipi na yung dalawa.
3: Sa akin, ano?
1: Words of inspiration na gusto nung iwanan
3: sa akin, kung talagang tinatawag kayo ng Diyos na mag-go, isya ang salita niya, hindi dahil yun sa sarili natin, kundi dahil mahal natin ang Diyos. So sabi nga sa kanta, to love the Lord your God
1: is the heartbeat
3: of our nation. So yun yung maiiwan ko sa inyo, na mag-go lang kayo dahil mahal niyo ang Diyos.
2: Sa akin naman, huwag nating titingnan yung ang tawag doon, yung mga paraan. Para sa akin kasi ay dapat ka lang talaga mag-obey. Sumunod ka lang talaga sa Lord kung anong pinapagawa. And doon, naranasan namin kung paano kumilos ng Panginoon doon sa isang buwan na exposure na yon. So, ang Panginoon talagang kumikilos siya. So, kapag nag-obey ka, bibigyan ka talaga niya ng mga kapamaraanan na hindi mo talaga maiisip. Kaya kung may mga nag-hesitant kayo sa puso niyo na parang hindi niyo kaya o parang mahirap gawin, awag. Mag-obey lang talaga at magtiwala talaga ng buong puso sa Panginoon dahil siya ay tapat talaga na tumutugon.
1: Maraming salamat sa inyo. So mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. So pinagpala na po tayo, pero ang pagpapalang yan ang may purpose is not only for us, pero maging pagpapala din po tayo sa iba. Niligtasan niya tayo, pero huwag po tayong huminto doon na okay na sa atin na maligtas. Marami pa po ang kailangang maligtas at nag-i-invite ang Panginoon na samahan natin siya para sa gawain ito ng pagliligtas sa mga tao na makakarinig ng gospel. Kaya sama na po tayo sa World Christian Journey. Sabi nga po ng ating dito sa ating likod, ano, until all have heard, let us live a life on missions yes, with God. So, sa pangalan po ng ating mga panauhin.
3: Ako si Jeric.
2: Ako po muli si Tim.
1: Ako po si Ma'am si Sherry Basco at sa technical side nakasama po natin sina Don Ramon at Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
0: You want to be a Mobimate like us? You can contact us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is Care 104.3 The Way FM.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Mayong aga abyan. Kag-ari naman kita sa aton programa WABS. Kag-welcome kita abyan sa imo pagpamati karon nga adlaw. Sa gihapon, ang imbalabing kubos nga weekend Bible teacher sa kahaginan Pastor Parkon, Senior Pastor sa Grace Baptist Church, Isyu Kawayan, Negros Occidental. Ang title sa aton Bible study karon nga adlaw, Christ's Invitation to the Weary. Kagbasahon ako ng Matthew chapter 11, verses 28 to 30, subong at text naton sa aton nga pagtuon nagasiling. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Abyan, sa kadamu-damo nga mga invitation, kagin-extended Jesus Christ sa aton nga mga tao, amo ini ang isa sang pinaka-gracious, pinaka-maluluyon, kag pinaka-life-changing nga invitation, sobra sa iban nga mga invitation ni Jesus diri sa Bible. Wala sa diri naga-invite sa mga makusog nga mga tao, sa mga self-righteous nga wala sang kinahanglan sa iya, kundi nga naga-invite siya sa mga nabudlayan, nabugatan, ginakapoy, the burdened, the broken, and the hopeless. Ang kalibutan niya abyan naghambal, tuduhi pangabudlay, agud makakita ka sang kapahuwayan, agud nga makakita ka sang kalinong. Ang reliyon naghambal, himo pagin sobra nga maayo kay base ang Dios magabaton sa imo kagluwason ikaw. Pero si Kristo ya naghambal sang lain. Come unto me and I will give you rest. Palapit sa akon, kari sa akon, kay hatagan ko ikaw sang pahuway. Hindi lang niyaabyan invitation sa isa ka religion. Hindi lang ni invitation sa isa ka church o kun sa isa ka system of morals. It is an invitation to a person, the Lord Jesus Christ himself. Come unto me. Nakita naton diri abyan sa verse nga si Kristo mismo amo ang nagainvitar sa kada isa nga maluya kag nabudlayan sa pagpalapit sa iya. Christ invites everyone who is weary. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ang aton Ginoo abyan nag-address sa mga tao nga nabudlayan, kag nabugatan, kag wala sila mahimo sa ila lang kaugalingon, kinahanglanon nila ang bulig. Amo ni sila ang ginatawag sang Ginoo nga come. Kadamo abyan sa aton, nagapasaan sang kabugatan, kasubong abisang kabugatan sang guilt because of sin. Many times nakasala kita batok sa Dios, kag guilty kita, nahadlok kita nga pinahan niya, kag ini nga guilt abyan nagapabugat sa aton, kag nagapapasaan sa aton sang kabudlayan sa aton kabuhi. The burden of a troubled conscience, damo sa aton nga troubled ang aton konsyensya, may ginhimo kita nga hindi maayo. May mga tao nga nahimuan naton abyan sang mga bagay nga nakasakit sa ila kag nagahatag ina burden sa aton. Bisan sa akon kaugalingon abyan sang wala pa ko sa Ginoo, damo sang nahimo nakon nga hindi maayo and it burdens me. Salamat nga gintugyan ko tanan sa Ginoo. The burden of fear and uncertainty. May mga kahadlok kita kung kisa abyan hanungod sa palaabuton. Kay hindi naton siguro ang palaabuton. So nabugatan kita, nabudlayan kita ang pangabay ni Kristo sa aton. Come, kare. May iban sa aton nga nagapasaan sang burden of disappointment and sorrow. Napatay ang aton hinigugma. Disappointed kita sa aton mga kabataan. Disappointed kita sa trabaho, sa negosyo. Burden, kabugatan nga ginapasaan naton abyan. Nga duwaay kita mahimo. Kagwala kita sang kapahuwayan. Ang isa ka burden abyan nga nakita nakon sa mga Filipino, the burden of trying to earn God's favor through human effort. Damo sa mga tao nga nagakaskas bakas sa paghimo sang maayo, human effort, agud nga mabato nilang kaluwasan abyan sang ilang mga kalag. So kabugatan ina, the burden of guilt, the burden of a troubled conscience, the burden of fear, the burden of disappointment, and the burden of trying to earn God's favor through human effort. Mga bugat ni abyan, nga mga palasanon, nga kinahanglan, mahatagan ka lang sang kahusayan, kung imo ini ma-unload sa kay Jesus Christ nga nagasiling, come unto me. Kadamo sa mga tao nga nahibaluan ko abyan nga nagayuhom-yuhom lang na ferme, pero nagapasan ina sang unbearable pain within. Amo na blasiling nila nga smiling on the outside, crying on the inside. Ang ilang mga takipuson abyan exhausted na. Bisan ang ila kalawasan exhausted na. Nabudlayan na gid sila nabugatan sa mga burdens, kabugatan kag kabudlayan nga ila ginadala. Ti ang aton Ginoo abyan nakahibalo sang aton mga natago nga mga burdens. Pwede nga ginatago naton nga kabugatan wa sa may nakahibalo. Pwede nga ginatago naton nga kabugatan kita lagi diyan kahibalo. Kay wa naton ginapahibalong iban, but we are so burdened by these particular things. Nakita na abyan sa Ginoo. Bisan hindi makita sang iban, makita ina sang Ginoo sa kabangdanan nga ang mata sang Dios, the eyes of the Lord run to and fro. Kita niya ang kaibuturan sang aton kalag. Hindi kita kapanago sa Ginoo. So He sees and knows every burden. Pero ang matahom pagidabyan sa kay Jesus Christ, amo ini, no burden is too heavy for Him to carry for you. Wala yabyan sang mabugat nga palasanon para sa kay Kristo nga hindi niya madala. Kung ano man ang ginapasaan mo subong nga burden o kung kabugatan, i-unload sa iya abaga and He will carry that for you. Amo nang iya invitation, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Why ko abyan kay balosang imo burden sininga aga? Why ko kay balosang imo ginapasaan? Pero nga ako ni humble sa imo, you can unload that to Jesus Christ. Pwede mo na maula sa kay Kristo, kay kamag-an sina nga pala sa anon para sa iya. And then number two, the invitation is personal. Come unto me. Wala si Jesus Christ nagsilinga, come to a philosophy. Wala man siya naghambal, come to ceremonies. Kadto di sa mga seremonyas, kadto di sa simbahan. Ang hambal lang yan ni Kristo, come unto me. Palapit sa akon. Ang Christianity abyan, hindi na siya kay mga rules, hindi na siya kay mga kasuguan. Agod nga magkristuhanon ka, hindi kinanglan nga may tumanon ka nga rules o kung may tumanon ka nga mga kasuguan. Christianity is about a relationship with the living Christ. Relasyon ina sa kay Kristo. Nagsiling siya, come unto me, kari sa akon, come to my person. Kay abyan si Kristo lang ang makapatawad sang aton mga sala. Wala sang iban nga makapatawad, pari man o kon pastor man o bispo man o kon santo papa man. Si Kristo lang ang makapatawad sang aton mga sala. Kagpaagi sina siya lang ang makapamag-an sang aton ginapasan nga mga burdens. Kag si Kristo lang abyan ang makahatag sang kalinong kaupod sa Dios. Nagambal siya, my peace I leave with you, and my peace I give unto you. Si Kristo lang abyan ang makasatisfy sang aton mga deepest longing sa aton mga tagipusoon, kag sa aton mga kalag. Damo sa mga tao nagapangita sang rest sa kamanggaran, ti hindi na abyan makahatag sang pahuway ang kamanggaran, daw halos nagadugang lang ina sang aton kabudlayan sa kabuhi. Ang iba nagapangita sang pahuway sa entertainment, sa success, sa education, sa pleasure, pero sa gihapon nagapadayon nga restless. Ang humble abyan ni St. Augustine, our hearts are restless until they rest in Christ. So, palapit sa kay Kristo. Personal nga invitation, come unto me. Kaya kung magpalapit ka sa iya, hatagan niya ikaw abyan sang pahuway. Aring iya nga promise, number 3, ka mag-close kita. Christ promises rest, and I will give you rest. Tanawa ang certainty. Why siya naghambal nga, basi mahatagan ko ikaw sang kalinong, I might. Why man siya naghambal nga, I will try. Wala man siya naghambal nga, maybe mahatagan ko ikaw. Ang iya nga humbal, I will give you rest. 100%, 24/7, kung magkari ka kay Kristo, hatagan niya ikaw sang pahuway. Kag ini nga pahuway abyan, nag-include ini sang rest from guilt gikan sa imo mga kasalanan. Tungod sa mga sala nga nahimo naton batok sa Dios, nahadlok kita sang penalidad sang sala. Pero kung magpalapit ka sa iya, wala na penalty ang imo nga sala. Kay hilwayon niya ikaw sa tanan nga guilt of sin, Hataga niya ikaw sang kabuhi nga walay katapusan. Hataga niya ikaw sang pahuway abyan. And then, rest from striving. Basi abyan, dugay ka na gatingwa nga maluwas. Amo na ginatuman mo kasuguan, amo na nga reliyuso kagid. Pero abyan, bisan ano mga strive, hindi ka maluwas. Maluwas ka lang kung magpalapit ka kay Kristo, come unto me. Because we are saved by grace through faith and not by our own works. So pahuway nagikan sa imo paghimakas abyan. Palapit na kay Kristo, tuuhi siya nga manluluwas. Agud nga mabato ni mong kabuhi nga walay katapusan, kagpahuway abyan sa imo kabuhi. And then, rest in life's trials. Kabaloy ko abyan nga sa inyo nga nagapamati sininga adlaw, kadamo gid sang trial sa inyo kabuhi. Kapigaduhon, kabudlayan, balatian, mga problema sa panimalay abyan, damo gid kadamo sa mga trials. Pero abyan kung magpalapit kita kay Kristo, hatagan niya kita sang pahuway gikan sa mga trials and tribulations sa kabuhi. Well, the storms may continue. Pwede nga magpadayon ng kabudlayan. But Christ can give peace in the midst of them. Ang labi katahom abyan amo ini. Hatagan niya kita rest for eternity. Ang tanan nga nagtuo kay Kristo, naghinulsol sa iya sala, nagbaton sa iya nga ila personal nga manluluwas, may pahuway nga dayon sa eternidad. Ang nagtuo kay Kristo, ang nagsalig kay Kristo, may ara assurance of everlasting life. May assurance kita iya sang everlasting life. Madami nga salamat sa mga pagpamati abyan. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you richly.
1: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless.

0: sang imo bulig o Dios ko. Madamo ang nagakontra kag luyag magpatay sa akon nga wala sing kabangdanan. Mas madamo pa sila sa akon buhok. Ginapilit nila ako sa pag-uli sa mga butang nga wala ko ginkawat. Nahibaluan mo o Dios ang akon mga kabuangan. Ang akon mga sala wala matago sa imo. O Ginoong Dios nga makagagahom, ang Dios sang Israel. Kabay pa nga indi mahuyaan ang mga nagasalig kag nagadangop sa imo tungod sa akon. Kay tungod sa imo, ginainsulto kag ginapakahuyaan ako. Pareho ako sang dumuloong sa akon mga kadugo, daw istranghero ako sa akon mga utod. Tungod sang akon pagpakamahal sa imo templo, ginalaglag ako. Ang mga insulto sa mga tao sa imo, ginbatyag ko. Kag nagahibi ako, kag nagapuasa. Ginapakahuyaan nila ako. Kung nagasuksok ako sang sako sa pagpakita nga nagapangasubo ako, ginayaguta nila ako. Ginalibak ako sa mga tao nga nagapulungko sa pwertahan sang syudad. Kag ang mga hubog, nagakumpuso sa mga pagpangyaguta nga mga kanta parte sa akon. Pero nagapangamuyo ako sa imo, Ginoo. Sa tion nga kaluuyan mo ako, sabta ang akon pangamuyo suno sa imo dako nga gugma sa akon. Tungod nga matutom ka sa pagluwas, buligi ako nga indi ako magsalop sa lutak. Luwasa ako sa mga nagakontra sa akon, nga daw sa ginaluwas mo ako sa madalom nga tubig. Indi pagtuguti nga tabunan ako sang mga balod o kon mapatay ako. Sabta ako Ginoo tungod sang imo kaayo kagugma sa akon. Talupangda ako suno sa imo dako nga kaluoy sa akon. Indi ka magpanago sa akon nga imo alagad. Sabta ako gilayon kay ara ako sa kalisod. Palapit ka sa akon kagluwasa ako sa akon mga kaaway. Nakahibalo ka mismo kung daw ano ang pagpakahuya kag pagpanginsulto nila sa akon. Nakita mo ang tanan ko nga mga kaaway. Nasakitan ako sang ila pagpakahuya sa akon, kag naglain ang akon buot. Nagpaabot ako nga kaluuyan pero wala gid sing may naluoy sa akon. Nagpaabot ako nga lipayon pero wala gid sing may naglipay sa akon. Ginbutangan nila sang hilo ang akon pagkaon, kag sang ginuhaw ako ginhatagan nila ako sang langgaw. Kabay pa nga ang ila mga punsyon magadala sang kalaglagan sa ila, kag sa ila mga bisita. Kabay pa nga mabulag sila kag magpurog permi. Ipakita ang imo kaakig sa ila Ginoo. Dakpa sila sa imo kaugot. Kabay pa nga pabayaan na lang ang ila mga ginaistaran kag wala na sing may mag-istar sa ila mga tolda. Kay ginahingabot nila ang mga tawo nga imo ginasilutan. Kag ginakutso-kutso nila ang ila pagantos. Idugang pagidina sa ila mga sala kag indi sila pagluwasa. Panasa ang ila mga ngalan sa libro nga ginalistahan sa mga buhi. Hindi sila paglistaha upod sa mga matarong. Nasakitan ako kag nagaantos. Gani protektari ako o Dios paagi sa pagluwas sa akon. Dayawon ko ang Dios paagi sa kanta. Padunggan ko siya nga may pagpasalamat. Mas makapalipay ini sa Ginoo sang sa mga halad nga baka. Kun makita ini sa mga kubos, malipay gid sila. Ang mga nagadangop sa Dios magaligon. Ginapamatian sang Ginoo ang mga kubos kag wala niya ginakalimtan ang iya katawhan nga ginbihag. Dayawan ninyo ang Dios. Tanan kamo nga ara sa kalangitan, sa kalibutan kag sa kadagatan. Kay luwason sang Dios ang Zion. Kag patindugon niya liwat ang mga banwa sang Huda, kag magaistar dira ang iya katawhan kag magapanag-iya sang sina nga duta. Ang mga kaliwat sang iya mga alagad amo ang magapanubli sang sina nga duta. Ang mga nagahigugma sa iya magaistar dira.
1: Salmo Kapitulo 66 Tubtob 69.
2: Ang pulong sang Dios.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kampihin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw sa inyo mga giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at tayo muli magkakasama sa loob ng 30 minutes na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Of course, ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Philippines. Tayo'y palaging naririto dahil tayo'y may mga supporters, tayo may mga sponsors, tayo may mga partners na patuloy tayong pinapanalangin, patuloy tayong sinusuportahan. Kaya tayo'y very grateful sa PGCAG at sa AP Media. At of course, sa inyo rin pong ating mga listeners, dahil kung wala kayo, wala makikinig sa amin, wala tayong programa. Kaya kayo po ay aming very important partners, VIP namin kayo dahil kayo ang ating mga avid listeners ng ating programang PPSY. Kumusta po kayong lahat ngayon? Ang ating dalangin ay patuloy kayong pinagpapala ng ating Panginoon. Of course, may mga pagkakataon na tayo, may mga konting problema, tayo may mga konting dinadaanan. Pero tandaan natin at the end of the day, ang ating Panginoon palaging ating tatakbuhan. Dahil wala namang ibang Panginoon, wala namang ibang Diyos na talagang tayo'y kayang arugain, na kaya tayo'y kayang pagpalain, tayo'y kayang ipag-provide ng ating mga pangangailangan. No? Na magtiwala lang tayo, maging tapat tayo sa ating paglilingkod sa Kanya, maging tapat tayo sa ating dedication sa ating Panginoon. At makakaasa tayo na ang ating Panginoon hindi magpapabaya. Hindi ba pinangako niya naman sa atin, I will never leave you nor forsake you. Pangawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon na yan. Araw-araw na ating pagising, tandaan natin lahat ng pangako ng Panginoon. Hindi man lahat, no? Pero I'm sure may mga promises ang Panginoon sa atin. May mga verses tayo na paboritong-paborito natin. Kaya everyday na pagigising tayo sa umaga, yan po ang isa sa mga sekreto ko. Isa sa mga pinangahawakan ko everyday pag gumigising, everyday habang nagda-drive, everyday habang may ginagawa. Yung isang pangako o isang memory verse na talagang gustong-gusto natin para sa buhay natin, i-recite natin hanggang ito'y maging makatotohanan sa buhay natin at hindi natin mapapansin, no? Darating na bigla yung pangako ng Panginoon. At dahil yan ay ang Diyos ang nagpangako, kahit kailanman, hindi yan mapapako. Belated happy birthday tayo kay Pauline Tylo, kay Pastor June Lacade, na nag-celebrate din ang kanyang birthday. No? Kay Pastor Esther Cibuala, maging kay Doc J. Angeles, no? Nag-birthday din. Tayo napapahinggan ni Doc J. Angeles, nasa Indonesia sila, pero because of the internet radio, tayo napapahinggan din niya. Si Eliza Albis, at mag-celebrate ng kanilang birthday this week, si Daryl Galve, Joe Soberano Solis, si Pastor Fermin Bercero, si Emil Pendres, si Ed Arquiza, Emilio Julian, at maging si Reggie Ginto. Happy birthday sa inyong lahat. And of course, gusto nating batiin lahat ng ating mga nakikinig na nag-join, nag-like at nag-message sa ating Facebook page. Si Carmi Lorenzo Padua, Johnville Santos, si Ernie Sena, si Nelia Arieta Amor, Jonathan Evasco, si Prince Earl Lawrence Morales, Jana Marie Navarro Blaso, si Christy Mendoza, at maging si Mona Lisa Talastas. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawa talagang nakikipag-engage sa atin, no, sa ating social media platform, sa ating Facebook page. At binabati rin natin si Christy Mendoza na nagpadala ng kanyang message sa ating, ng text sa atin. No? Ang sabi niya, "Good day, Pastor Rodel." Ito'y mula kay Christy Mendoza. Ang sabi niya, "Tulad ng marami, kami rin po ay lagi nakikinig sa PPSY o Pag-asang para sa iyo. Habang gumagayak patungo sa aming pananambahan sa JIL, Giginto, Santa Rita, Bulacan. Nasa bahay pa lang po ay busog na ang aming mga puso ng salita ng Diyos na inyong sinishare. Thanks po sa matyaganan yung pangunguna sa programang PPSY. Pag-greet naman po si Amang Aling Butuhan, si Kuya Fair, si Kuya Ed, at si Dad Ray, at maging si Papa Danny." Yan, binabati rin nila ang kanilang anak na si Dan Christian Butuhan Mendoza. Maraming salamat sa inyo, Sister Kissy Mendoza, at sa inyong mga kapatiran dyan sa JIL, Giginto, Santa Rita, Bulacan. Sabi niya, "Thanks po," hindi pa pala tapos. Sabi niya, "Thanks po, Pastor Del. More power to your program and God bless you and to your family." At magaling naman kay Edeline Casanias de Limang, sabi niya, "More power to your program. It has inspired me a lot. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Na-inspired din po kami kapag kayo nagpapadala sa amin ng mga gantong klase ng mensahe na kami po ay na-encourage at nagkakaroon kami ng excitement palagi na ipagpatuloy ng ating programa every week. Isa mo ng awit, ito yung ating pakinggan mula sa album na Papuri 21, Kay Dakila ng Pag-ibig Mo, mula kay Ruben Laurente and Kate Urrutia, Kabutihan, Katapatan at Kailanman.

Kabutihan, katapatan, kailanman mula kay Ruben Laurente at Kate Urrutia. Tayo naman ay dumako sa pag-aral ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Kung kayo may Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa libro ng Exodus chapter 15. Ang title po natin, tama-tama kasi yung title ng kanta, Kabutihan, Katapatan, Kailanman. Ang title ng ating pag-aaral ngayon, Celebrate, Innovate, and Dedicate. Tatlong words din po yan. Chapter 15 ng Exodus, verse 1, tatalon tayo mula verse 1 and 2 and then tatalon po tayo sa 22. Ang sabi dito, then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. I will sing to the Lord for He is highly exalted. Both horse and driver He has hurled into the sea. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. He is my God and I will praise Him, my Father's God, and I will exalt Him. Talon po tayo sa verse 22. Ang sabi dito, then Moses led Israel from the Red Sea and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. Parang Metro Manila lang, no? Walang tubig. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. So the people grumbled against Moses, saying, what are we to drink? Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. Then the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Verse 27, then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped near the water. Napakaganda nitong ating pag-aaralan ngayon, no? May tatlong words. Pagpansinin natin, ang nagsimula po tayo dito sa chapter 15. Pero pag binasa natin yung mga simula nito, ito yung panahon na nakalabas na sila sa Egypto at sila papunta na sa Promised Land. Ito na yung journey nila, simula na nung kanilang journey. At nararamdaman na ni Moses yung stress o yung bigat nung dalahin ng pagdadala ng mahigit na 5 milyon, 6 milyong tao papunta sa Promised Land. Pero pag-aaral natin ngayon, ano ba ang nangyayari? Ano ba ang dapat natin gawin kapag tayo dumadaan sa isang journey? Kagaya itong bayan ng Israel, no? Sila'y dumadaan sa journey, meron silang nilalakbay na daan, meron silang binabiyahe papunta doon sa Promised Land. And of course, towards the end of the story, pag nakikita natin yung buong storya ng Biblia, makita natin nakarating naman sila sa Promised Land. And ganun din tayo, may destination tayo na kailangan puntahan, meron man tayong dinadaanan ngayon, pero tandaan natin at palagi tayo maging sigurado na ang Panginoon may pagdadalan sa atin. Kahit ano pa ang dinaraanan natin ngayon, journey lang yan, kapatid. At ito ang pag-aaral natin ngayon, ano ang tatlong bagay na kailangan natin gawin para makarating tayo doon sa pupuntahan natin. Unang-una, ang sabi rito, ano, nag-cross na sila ng Red Sea, no? Nakita na nila ito. Yung kanilang deliverance, nakita na ng bayan ng Israel kung paanong gumawa ang Panginoon sa pamamagitan ni Moses ng mga milagro, no? Ang deliverance ng Israel from slavery, parang litrato ito, picture ito of our salvation. Bakit? Kasi we were slaves to sin and Satan. Dati tayong mga bihag, dati tayong mga alipin ng kasalanan ni Satanas. Pero ang nangyari sa atin, we've been delivered. Kagaya ng bayan ng Israel, they've been delivered from the land of Egypt, papunta sa Promised Land. Tayo rin, we've been delivered by the blood of the Lamb. Kaya lang, itong bayan nga ng Israel, nagkakaroon sila ng difficulty sa kanilang pagbabiyahe. At sabi ko nga, tayong lahat bilang mananampalataya, ang ating buhay is also a journey. Life, the Christian life is a journey. There will be many trials along the way. Tandaan natin yan. Walang biyahe na palaging smooth, no? May mga biyahe na may mga lubak, may mga biyahe na may baha, may mga biyahe na masisiraan ka ng gulong o ng makina o ng baterya ng sasakyan. Ganon din ang buhay natin bilang Kristiyano. May mga bagay tayong kailangan daanan papunta doon sa ating patutunguhan. Pero meron tayong tatlong bagay na kailangan gawin. Magagandang salita para sa ating pagbabiyahe. Unang-una, we celebrate. Pangalawa, we innovate. And then, pangatlo, we dedicate. Sa verse 1, makita natin yan. Ang sabi, then Moses and the Israelites sang this song to the Lord. Kumanta raw sila. Itong mga bayan ng Israel na na-deliver ay merong maraming bagay para mag-celebrate. So kumanta sila, no? Umawit sila sa Panginoon. Bakit? Kasi nakalayaan na kami. So they had so many things to celebrate. And one of those things, ay yung nag-part yung Red Sea,
Unang-una, pangalawa, yung sila ay nakaligtas na mula sa kamay ng mga Ehipto, malulupit na Ehipto. They were no longer slaves. No, their enemy had been destroyed. Nakita nila yon sa kapamagitan ng kanilang dalawang mata. And they were on the way to the promised land. And that's one of the things they needed to celebrate with, no? On, no? At talagang kailangan nilang mag-celebrate dito. They chose to count their blessing and celebrate. Alam mo, kailangan nating matutunan yan, eh. Bakit? Kasi ito, si Moses, he led them in giving glory to God. Diba? He reminded them that the Lord was their strength. Kaya dun sa awit na yun, makikita natin yun, pag tinanan natin yan, nandun sa awit na kinanta nila, yung istorya kung paano silang naligtas, and they were celebrating their victory. Diba? They chose to count their blessing and celebrate. Tayo, mga mananampalataya, what do we have to celebrate? Anong mga bagay na kailangan natin i-celebrate? Well, unang-una, ang ating mga kasalanan ay napatawad na ng ating Panginoon. We have been justified. And we are on our way to heaven. And God has promised us to be with us all the way. Hindi ba napakagandang bagay yan para tayo yung mag-celebrate, para tayo yung magdiwang, ipagdiwang natin ang pagkalaya natin mula sa kasalanan. Hindi naman sa namin magpa-party. Pag sa'yo mag-celebrate, party tayo, let's party. Hindi ganun ang ibig sabihin. Ibig sabihin nun, let's praise God. Let's celebrate with God. Sila, di ba? Sila'y kumanta. Umawit sa Panginoon, sabi, they sang this song to the Lord. Umawit sila. Pag tayo'y may mga victory sa ating buhay, let's praise God. Let's sing a song to the Lord. Tayo'y magpuri. Tayo'y sumayaw sa harapan ng Panginoon. Tayo'y gumawa ng mabubuting bagay sa ating kapwa just to be witnesses of how good God is in our lives. Hindi ba? Ganun din yun, eh. Tayo, we need to celebrate kapag tayo'y may mga bagay na magagandang bagay na ginawa ang ating Panginoon sa ating buhay. Pero unang-una na nga dyan, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. We need to celebrate just like what they did. Pangalawa, we need to innovate, no? Sa verse 22, nakita natin yon, naka-encounters kagad sila ng unang-unang serious problem on the journey. Ano yon? The people ran out of water. Sabi ko nga, parang Metro Manila lang, no? Parang naubusan ng tubig. Sana kasama natin si Moses ngayon, no? Dahil si Moses, eh, nung nawala sila ng tubig, eh, gumawa ng milagro ang Panginoon patungo sa kanila. Naniniwala ako ng Panginoon gumagawa rin ng milagro para tayo dito magkaroon ng mga tubig na kailangan natin. When they found water, itong bayan ng Israel, it was bitter, mapait daw yung tubig na yon. Alam nyo, sometimes yung mga bitter experiences natin, they make people bitter. Nagiging bitter din tayo, di ba? Ito, mga taong to, they began to complain. Kapag dumarating tayo, dumaranas tayo, dumadaan tayo dun sa mga bitter experiences natin, nagkakaroon din ng bitterness ang ating puso. Nagko-complain din tayo. We're just like them, itong mga bayan ng Israel na to. Nag-complain sila, ang pait naman ng tubig dito, di ba? Wala kaming mainuman. Kaya lang si Moses, he knew where to turn in times of trouble. Of course, dapat tayo rin. Ganun, alam dapat natin kung sino dapat natin punan. Kapag tayo may mga paghihirap, ang Panginoon lang. And God had an innovative way, no? Or solution to the water problem. Ang sabi niya, Moses, ganito, kumuha ka ng kahoy. Ibato mo doon sa tubig. At nung ginawa ni Moses yon, tumamis yung tubig. Ang sabi doon, and then the water is now fit to drink. This was a new approach, diba, to Moses, but it worked. Sabi mo, bago to, ah. Para ibabato ko lang yung kahoy sa tubig, tatamis na, parang lalong papait, marumi yung kahoy. Hindi ba, baka maglasang kahoy lang yung tubig, Lord. Pero naniwala si Moses, he obeyed God, and then he threw the wood into the water, and then the water became sweet. Nawala yung bitterness. Alam mo, tayo, dapat maging innovative din tayo. May mga bagay na pinagagawa ang Panginoon sa atin na mukhang senseless. Pero yun ang bago, eh. Innovation yun para sa atin. Hindi ba? Minsan may pinagagawa ang Lord na eto gawin mo, pero it goes against our logic, it goes against our human wisdom, senseless, parang futile yan. Pero hindi, pag Panginoon nagsabi, we just need to obey, and then we will see miracles happen. Ganun din tayo, sa ating journey ng buhay, sa ating journey bilang mananampalataya, may mga paghihirap, but when God tells us to do something, even if it's ridiculous, it will be miraculous. We just need to obey. Our innovation should always be rooted in the inspiration, and that is the Bible. Kailangan yung innovation natin, yung mga gagawin natin, mga bagay, dapat nakabase sa Biblia, dapat nakabase sa sinasabi ng Panginoon. Dapat we need to hear from God before we obey. Mahirap kasi yung sunod ka ng sunod, hindi mo alam kung sino sinusundan mo. Wala ka naman palang narinig sa Panginoon, pero gawa ka ng gawa. We need to hear the voice of God. Hindi ba ang sabi, the sheep knows the voice of the shepherd. Dapat ganun din tayo. Dapat marinig natin ang boses ng ating Panginoon, and then we obey. Pangatlo, anong dapat natin gawin? Pagkatapos natin mag-celebrate, pagkatapos natin mag-innovate, then we need to dedicate. Sa verse 26, ang sabi nun, di ba,
He said, then the Lord issued the ruling instruction for them to put to the test. He said, if you listen carefully to the Lord your God, sabi niya ni Moses to, di ba? And do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring you to any of the diseases I brought upon the Egyptians. Sabi ng Panginoon to through Moses, for I am the Lord who heals you. Ano sabi ng Panginoon dito? I-dedicate niyo yung sarili ninyo. Moses called these people to new dedication. Sabi, listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes. Gawin daw natin ang tama sa kanyang mga mata. We need to listen carefully to the voice of God. We need to dedicate our lives to Him. We need to pay attention to His commands and keep all His decrees. We need to be willingly sacrifices to the Lord. Yung ating mga katawan dapat maging living sacrifices to our Lord, our God. Dapat yung ating buhay maging ma-dedicate natin, maging good example, maging good testimony sa lahat. We need to dedicate our lives to our God. Healing and blessing would follow after our dedication to the Lord. Di ba sabi, then I will heal you, sabi ng Panginoon dun. Dedicate yourselves. Listen to my

0: are and He wants to travel with you. Tanggapin mo ang Panginoon sa iyong puso, at kapag natanggap mo ang Panginoon sa iyong puso at dinedikit mo ang buhay, makakaasa ka na ang iyong biyahe patungo doon sa iyong destinasyon ay kasama mo ang Panginoon. Ang mga salita ng Panginoon ang tutulong sa atin sa pagbabiyahe natin patungo doon sa ating patutunguhan. Tayong lahat manalangin. Panginoon, we thank you for this time. We thank you for allowing us the opportunity to once again learn from you. Alam namin, Panginoon, na may biyahe kami. Alam namin na may patutunguhan kami, may destination kami. At itong dinadaanan namin na ito, journey lang ito. Sometimes pit stop lang ito. Sometimes ito lang yung mga layover lang ito, Panginoon. Pero hayaan mo sa aming layover na ito, sa aming journey na ito, ikaw ang makasama namin. Turuan mo kami to celebrate, Lord, yung victory na dinadaanan namin. Turuan mo kami to innovate. Nang sa ganun, Panginoon, even yung mga senseless na mga bagay na kailangan namin gawin kapag kami nakarinig sa iyo, we just need to obey. And lastly, Lord, hayaan mong ma-dedicate namin ang aming buhay sa inyo. Pinangako mo that if we dedicate our lives to you, Lord God, then healing and blessings will come. Lord, sa aming journey na ito, hayaan mo ikaw ang aming makasama. At the end of the day, alam namin, makikita namin kung saan kami patungo at magagalak ang aming mga puso, matutuwa ang aming mga espiritu, at lahat kami magsasabing purihin ang Panginoon dahil kasama ka namin sa lahat ng bagay. Maraming salamat. Ito ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. You can also text us sa cell number na 0947-886-4049. Again, that is 0947-886-4049. To listen to our previous broadcast, you can access Pag-asang para sa iyo radio through our AP Media app or go to www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo, inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
3: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
4: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50-kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa

0: pambili ng transmitter. And that announcement nagmarka sa puso ni Pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter.
1: Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
2: Wow!
1: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEC.
2: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
1: Yes.
2: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
1: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702 DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong issue. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
2: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast, marami nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948, nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
2: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster, at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
2: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
2: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ano, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
2: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunlarin niya.
2: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
2: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: Nagapamati kamo sa Jess sa Isdos, DXKI, ang mainabianon nga tingog sang South Central Mindanao.

Umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!

Yes, Jesus is the good, good news, and Jesus is our wonderful Savior and friend. Good morning, good morning, good morning, boys and girls. Welcome to Paaralang Lingguhan. Yes, isang happy Sunday morning again. Mainit na, praise the Lord. Today is the second Sunday of July. July 12, 2026, purihin ang Panginoong Jesus sa panibagong araw na kanyang ginawa, panibagong araw na naman upang magpuri, magpasalamat, at malaman natin ang wonderful plans ng ating Panginoon para sa bawat isa. Aba, kumusta kayo mga little friends? I hope na ang bawat isa ay nasa ligtas na kalalagayan. I know na ang ilan sa inyo maaring nakaranas ng matinding pag-ulan lately dahil nga sa bagyong Inday. At I hope na kayo nga ay nasa safe situation. Dinig namin may mga ilang areas dito sa ating sa probinsya at maging sa region 12 ang nagkaroon ng landslide. At nakikiramay kami para sa mga ilang mga pamilya dyan sa may Sarangani na nagkaroon nga ng mga victims of the landslide. Nakakalungkot na marinig na nakaligtas nga sa Lindol pero nasawi din dahil sa paglandslide. These are difficult times, boys and girls. Napaka daming mga challenges na maaring harapin nga natin, lalo na itong mga natural disasters na nagaganap. But always remember, the Lord is with you. Ang Father God in heaven is the maker of all things. He holds our future at siya rin ang Panginoong Diyos na maari nating tawagin at all times sa gitna ng mga kalamidad, sa gitna ng mga situations na nagkukos ng fear sa atin, di ba? Dahil ang Panginoon is our loving Father. Ang disasters are natural occurrences. Kaya lagi nating alalahanin that we have our Father in heaven na may hawak pa rin ng mga ng ating weather, ng mga pangyayari sa ating mundo. Dahil siya nga ang Panginoon who never changes, He is the God who promised to always listen sa mga dalangin natin. Diba ang galing niyan, boys and girls? Kaya tara, pasalamatan natin ang Panginoon for this new day na bigay niya sa atin at panibagong pagkakataon na naman na malaman, maunawaan ang kanyang mga nais. Okay, let's pray! Our Father God in heaven, we bless your name, Lord, for you are our unchanging God. You are the God who knows all things. You are the great God and you are our loving Father. Salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, hindi pa bago-bago at nananatili ang inyong wonderful plans. Lord, help us to put our trust in you. Tulungan niyo po kaming manampalataya sa bawat araw. At tulungan niyo po kaming maging matatag. Salamat po Panginoon sa panibagong araw na bigay naman po ninyo. Panibagong araw na maasahan namin ang inyo pong kalinga, ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong pagmamahal. For you are our loving Father. Bless each child listening right now. Bless each families, dear Lord, gathering today in as they prepare sa mga gagawin sa buong maghapon. Patuloy kang manguna sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. San ka ba nakikinig ngayon?
I know na naririnig tayo sa maraming bahagi ng ating ng Mindanao, sa South Central Mindanao. Napapakinggan tayo via the airwaves dito nga sa 1062 DXKI. At dahil tayo ay live na live sa Facebook, I know na saan mang bahagi ka ng mundo, maaring napapakinggan mo ang ating program. At yes, na-live din si Teacher Ai sa TikTok. Kaya pwede mo bang i-comment kung nasaan ka, anong location ka nakikinig, upang malaman nga namin sino ba ang mga friends at saan ba kayong bahagi ng ating mundo nakikinig. We are glad na makasama po kayo today, and pakishare po ito sa mga bata upang mas marami pang mga bata ang makasama po natin, at mas marami pang ang mga bata ang maunawaan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang bawat isang bata, mahalaga sa ating Panginoon. Ngunit ang ating program, hindi lang naman limitado sa mga bata. Kaya huwag kayong mag-alala. Welcome na welcome pa rin po kayo dito sa ating paaralang lingguhan. Dahil sabi nga nila, age is just a number. At nakakatuwa dahil marami pong mga, even mga lolas na po natin, nakikinig pa rin, di ba? Good morning, Lola! Good morning, Lolo! Sa mga tito and tita, good morning po sa inyo. Thank you sa patuloy na pakikinig ng ating programa. At yes, dito nga sa ating program, our main textbook is God's True Book, ang Biblia. Dahil mga bata, ang pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos ay walang kasing halaga. When we know God's Word, when we learn to trust kung ano yung mga pangako ng Panginoon, kung malaman natin ang kanyang mga plano, aba, mas magiging maayos, matiwasay ang ating buhay. At yes, boys and girls, meron ngang command sa atin ang ating Panginoon na dapat nating laging tatandaan. At itong command na ito, gawin nating ating batayan in everyday na ginagawa. Sabi nga dito sa, basahin ko sa inyo ha, in Joshua 1:8, basahin ko, sa version ng Good News Translation. Sabi dito, be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night and make sure that you obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Boys and girls, ang pag-aaral ng Word ni God is an opportunity for us para umayos, lumago, maging matiwasay, maging masagana ang ating buhay. Kagaya ng pinag-aaral tayo ng mga magulang natin, 'di ba? Go to school para maging para umayos, para maging matagumpay. Nag-aaral upang matuto. Hindi naman tayo pumupunta sa paaralan para pumalpak, 'di ba? Nag-aaral upang maging mas maayos ang kalalagayan, para marami tayong natututunan. Kasi kung hindi ka naman marunong mag-add, mag-minus, mag-multiply, mag-divide, aba, baka maloko ka. Alam mo, dati, nung bata si Teacher Ai, pumunta ako sa palengke, bumili ako ng tsinelas. Alam nyo, nung tinanong ko kung magkano yung tsinelas, ang sabi sa akin ng nagbebenta, 11 iha. Alam nyo ba kung ano yung 11? 11, 11. Pero dahil hindi ko naman alam yung salitang 11 at ang alam ko lang 15, sabi ko, pwede po bang 15 na lang itong tsinelas? Aha! Nalugi si Teacher Ai. Kasi yung 15 is 15.
18. Naku, kung hindi talaga natin alam ang tamang salita, di natin alam ang mga bilang, maluloko tayo, malulugi tayo. Kaya boys and girls, dapat mag-aral ng mabuti, matuto upang hindi naluloko. Ganon din ang salita ng Panginoong Diyos. Binigay sa atin upang tayo ay lumago, upang maging masagana, upang maging maayos ang ating pamumuhay. The Word of God is our life's manual. At ang salita ng Panginoong Diyos nga ang maaasahan sa lahat ng mga situations. Dahil lang kanya, ang librong ito is not an ordinary book. This is the breath of God. Ito mismo ay mula sa ating Panginoong Diyos, mga bata. Ang Panginoon ang gumawa ng paraan upang maisulat, mailathala, maicompile into a book ang kanyang mga salita. Actually, mga bata, parang library nga itong Bible, kasi 66 books ba naman ang nasa loob nito. Ang dami-daming mga libro na nakasulat, at lahat ng ito iisa ang layunin na maipakilala sa atin ang buhay na Panginoong Diyos who loves you unconditionally. Sabihin mo nga sa sarili mo, mahal ako ng Diyos. Ayan, totoo yon. Mahal ka ng Panginoong Diyos, iniibig ka ng Panginoong Diyos, dahil yan nga ang kanyang ipinahayag. Sabi sa Jeremiah 31:3, basahin ko sa inyo dito, ang aklat ng Jeremiah mababasa sa Old Testament. Kasi nga, dalawang bahagi ang Bible, ang New Testament at ang Old Testament. At dito sa Jeremiah 31:3, it is said, si God mismo ang nagsabi ha, I have loved you with an everlasting love. Sabi sa Good News Translation, I have always loved you, so I continue to show you my constant love. Hindi magbabago ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Magbago-bago man ang panahon natin, magbago-bago man ang political atmosphere ng ating bansa, magbago-bago man ang panahon, may panahon ng tag-init, ng pag-ulan, may pagbaha, may pagbagyo, may paglindol, may tahimik lang, maayos lang na panahon. But the love of God will always be constant. Perfect lagi ang love ng Panginoong Diyos. Hindi mag-i-increase kung tayo ay nagiging mabait or sumusunod, hindi rin nababawasan kung matigas ang ulo natin. Ang pag-ibig ng Panginoon para sa iyo ay kompleto, perpekto, sapat sa lahat nating pangailangan. Nag-i-increase lang ang pag-unawa natin sa patuloy nating pagsunod, sa patuloy nating pagpapasakop sa Kanya, mas nauunawaan natin, mas na-appreciate natin ang love ni God. At kada araw, yan ay bigay niya para sa iyo. Kaya, enjoyin ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Mga bata, ang daming dapat maaral sa salita ng Panginoong Diyos. Gaya ng nasa school kayo, maraming mga lessons that you should take. Maraming mga assignments, subjects na makatulong sa pang-araw-araw, makatulong everyday to develop you, to help you, di ba? Kaya it's good that you would listen carefully. But si Ma'am Euphorcina Bernardino, good morning daw sabi niya. Good morning din po! May mga bata ba na nakikinig dyan kasama ninyo? Hello din sa iyo, Ivy! Hello, Carl! And Diz! Paano babasahin yun? NDZ. Good morning! Para sa mga kids at para sa inyo din na nakikinig today, always remember that
Each day is an opportunity to learn. At ang Biblia nga, God's true book, ang gabay natin sa buhay. Gaya ng sinabi ko earlier, boys and girls, sa school, ang dami-daming mga lessons. Sino ba sa inyo ang grade 1? Sino mga grade 1 dyan? Ha, hindi nakikita ni Teacher Ai ang pag-raise ninyo ng hand. Siguro ang iba grade 6 na. O siguro ang iba ay kinder pa lang. Diba? Kapag basic math natin, ang mga ituturo sa inyo ay paano magbilang, paano magdagdag, mag-add, paano din magbawas. Paano din kapag grade 2 ka naman or higher na grade 2 o pagkins mga grade 1, nagmumultiply naman o yung pagpapadami at matututunan din ang pag-divide or division. Yung one way din ng pagpapadami pero paghihiwalay. Tama ba ang aking pagta-translate ng mga mathematical language? Alam nyo, boys and girls, mahina si Teacher Ai sa mathematics. Nahirapan talaga ako noon. Kasi, ang technique pala dyan, i-memorize mo. Eh, hindi nga ako masipag mag-memorize nung bata ako. Kaya, nahirapan ako. Kaya, kung pinapa-memorize kayo ng 1 plus 1 equals 2, ba, sumunod kayo kay teacher. Kasi, once you memorize, madali na lang yung gagawin ninyo. At this morning, gamitin natin itong mga mathematical symbols to learn important things in life. Sa mga nanonood live, nakikita ba ninyo itong isang bar na ito? O ayan, nakikita ninyo kasi nanonood kayo. Di-describe ko na lang para sa mga nakikinig sa radio. Alam mo ba, ang buhay natin, disenyo ng Panginoon, complete na. Walang labis, walang kulang, sabi nga ng Psalm 139:14, you are fearfully and wonderfully made. Ang pagkagawa ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin ay perfect and complete para ayon pa sa kanyang wangis. Kaya parang bar na ito, whole, complete. That's why God wants us na, bakit niya ginawang kompleto? Dahil yan ang kanyang disenyo. He made us because of His love. Sabi nga ng John 3:16a, for God so loved the world. Because of God's love, kaya ginawa ka, ginawa ako ng Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo is the powerful God, the loving Father in heaven, our perfect, holy maker. Pag sinabi nating perfect, boys and girls, sabihin walang mali, hindi magkakamali at hindi kailanman nakagawa ng kamalian. Kaya mapagkakatiwalaan ang Panginoong Diyos. And He lives in heaven, the perfect home, kung saan kumpleto, wala nang kulang, at someday makakasama natin ang Panginoong Diyos doon dahil hinanda niya ang langit para sa bawat isang mananampalataya sa Kanya. Heaven is a wonderful place. Wala nang batang iiyak, walang batang magugutom, walang batang matatakot dahil nandoon mismo ang Panginoong Diyos. Ngunit mga bata, kumpleto man ang pagkagawa sa atin ng Panginoong Diyos, merong bagay that nag-cause na tayo ay hindi sapat. Ala, paano yan, Teacher Ai? Dahil ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fallen short of the glory of God. O yan, yung Romans 3:23, mababasa yan dito sa New Testament. Kaya kung kayo ay sumusunod sa akin, opening your Bible, Romans 3:23. Ang lahat ay nagkasala at ang lahat ay
ang lahat have fallen short. Nung sinukat, hindi sapat. Ayan o, kaya itong symbol natin ay minus. Diba? The symbol of subtraction. Ang buhay natin kung suriin, tayo ba ay nararapat tayo ba ay nararapat para sa Panginoong Diyos? Tayo ba ay nararapat na makasama niya sa kanyang kaharian sa langit? Aba, hindi. Dahil nga sa likas na kondisyon ng puso natin, ang kasalanan. Boys and girls, huwag niyong kakalimutan na ang kasalanan ay lahat ng iniisip, sinasabi, at ginagawa that makes God sad, that displeases God. So, kahit na nasa isip lang yan, kahit walang nakakaalam, yung mga pinaplano mong pagpananakit ng kapwa o pananakit ng sarili mo o yung mga iniisip mong masama. Limbawa, sa isip mo, ay naku, ito na naman si teacher, nakakainis talaga. Kahit nasa isip mo lang yan, naku, nalalaman ng Panginoon at hindi nga yan kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. O sa mga sinasabi mo naman, maaring sabihan ng classmate na, oh, bagay-bagay mo naman, ayoko na makipagkaibigan sa'yo. O yung mga pambubuli, naku, nakakasakit na ang kapwa yan. O maging sa mga magulang, yung pagsagot-sagot. Mga bata, ang Panginoong Diyos hindi natutuwa. Nasasaktan mismo ang Panginoon. At alam nyo ba, sa tuwing nagkakasala tayo, hindi lang Panginoon ang nasasaktan, maging ang sarili natin, nasasaktan din. Dahil nga, hindi tayo para sa kasalanan. So, tandaan na, na sa isip, sa salita at sa ginagawa, we can displease God. Bakit nga ba natin yan nagagawa? Tanong ninyo. Eh teacher, gusto ko naman pong bumait, pero bakit nakaka-bad words po ako? Eh bakit ako nakakagawa? Bakit naaway ko ang kapatid ko? Dahil nga, likas ng kasalanan sa puso natin. Dahil tayo ay ipinanganak na makasarili. Sa sinapupunan pa lang ng mga magulang, makasarili na. Kaya minus agad, hindi agad sapat. Pinanganak na tayong may pagkukulang. Ngunit ang Panginoong Diyos nga, dahil siya ang Panginoon ng pag-ibig, siya ang Panginoon who loves us perfectly. Kaya, binigay niya ang kanyang anak, the Lord Jesus. Ayan, kaya ang symbol na plus, magpapaalala sa iyo sa ating Panginoong Jesus na pinadala sa ating mundo upang magkatawang tao, upang maging perpektong regalo ng Diyos, upang ang kasalanan ay matabunan, mabura, mapatawad. Kaya itong plus sign, it reminds us or it will tell us God wants to add. Ang pinaka-importante sa buhay, ang buhay na pinatawad ng Diyos. Paano ba yan mangyayari? Ang katotohanan ay tanggapin natin that Jesus, the perfect Son of God, is given you. The Lord Jesus, nagkatawang tao sa mundo natin. Perpekto, walang pagkakamali, at inako nga niya ang bayad na, ang parusa ng kasalanan. Kasi sabi dito sa Hebrews 9:22b, kung walang pagbuhos ng dugo, walang pagpapatawad ng kasalanan. Kaya, kahit walang kasalanan ng Panginoong Jesus, pinili niyang akuin ang ang parusa ng kasalanan. Pinili niyang tanggapin ang pagpapasakit sa kanya, ang punishment, ang pagpalo, ang pagyurak, ang lahat ng mga ginawa sa kanya, tinanggap niya yon. Hanggang sa nga nabuhos ang lahat niyang dugo to the point of his death. At nung namatay ang Panginoong Jesus, inilibing siya
Kaya nang sabi ng 1 Corinthians 15:3 and 4, Christ died for our sins. And that He was buried, yet on the third day, mga bata, sa ikatlong araw, nabuhay muli ang Panginoong Jesus upang maging buhay mong tagapagligtas. At nasaan ang Panginoong Jesus ngayon? Nasa langit nga, pinagdarasal ka na ikaw ay manampalataya. Dahil ginawa niya na nga ang lahat upang magkaroon ng buhay na matiwasay at maayos, buhay na pinatawad ang lahat ng mga tao. E paano yan magiging totoo? Ito lamang ay magiging angkop. Ito ay maidadagdag nga sa iyo ang buhay na walang hanggan na pinangako ng Panginoon kung ikaw ay manampalataya. Alam mo ba kung ano yung manampalataya? Kung ikaw ay magtiwala, ibig sabihin, hindi lang na nalaman ng isip mo. Ibig sabihin, mga bata, tinanggap mo ito na, opo, para sa akin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Yun yung pananampalataya, mga bata. Na tanggapin mong ang ginawa ng Lord Jesus is personally for you. Na yun lang ang paraan upang magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan mo. Dahil promise nga niya sa John 1:12. Yan, kung meron kayong Bibles dyan, maaari niyong buksan, sundan ninyo. Teacher, wala po akong Bible. Oh, baka wala kayong Bible dyan sa bahay. Alam mo ba, pwede kang mag-download sa Play Store. Merong mga online and offline Bible app upang mabasa mo ang salita ng Panginoong Diyos. And this is a wonderful promise. In John 1:12, sabi dito ha, Some, however, did receive Him and believe in His name, so He gave them the right to become God's children. Nais ng Panginoong Diyos na ikaw nga ay maging bahagi ng pamilya, God's eternal family. That's why when you accept this truth, ito ay maging katotohanan sa buhay mo. Anong gagawin? Manampalataya. Tanggapin ang katotohanan. Ginawa mo na ba yan? Hige nga, kung ginawa na ninyo, mag-heart react kayo dyan. Ayan, thank you, praise the Lord, dahil ikaw at ako nga ay Kanyang pinatawad. Ano man ang ating mga nagawang kasalanan, totoo at tapat ang promise ng Lord na Siya nga ang magpapatawad, magbibigay ng bagong buhay. Yes, may pa thumbs up pa. Oo. Pero kung ikaw naman bata, hindi pa, pwede mong gawin ito ngayon. Sabihin mo sa Panginoon, opo Panginoon, kailangan kita. Patawarin niyo po ang aking kasalanan. Dahil kasalanan nga ang nagpahiwalay sa atin sa Kanya. At sabihin mong ikaw ay nananampalataya na ang Lord Jesus nga lang ang makapagpatawad ng kasalanan. Sabihin mo yun at tawagin mo siyang maghari sa buhay mo. Gagawin mo ba yan? Pwede kitang tulungan sa pagpipray. Oo, gawin mong pattern itong prayer na to. Pwede ka ding sumunod habang nananalangin ako. Sige. Tandaan, ng Panginoon ay nakikinig sa pusong nananampalataya. Okay, let's pray. Panginoong Diyos, Ikaw po ang aking mailikha. Salamat sa pag-ibig mo. Opo, inaamin ko, ako ay nagkasala, makasalanan, patawad po Panginoon. Nananampalataya akong ang Panginoong Jesus lang ang makapagpatawad. Tinatanggap ko po itong katotohanang ito. Lord Jesus, maghari ka sa buhay ko. Linisin niyo po ako. Bigyan niyo ako ng lakas na sumunod sa iyo. Thank you po for loving me. In Jesus' name, Amen.
Ayan, sumunod ka ba sa panalangin na yan? Ang pangako ng Panginoon, ang sinumang manampalataya ay maging anak ng Diyos. Sige, comment mo nga dyan sa ating comment section kung sumunod ka nga ba. Kung sumabay ka sa panalangin, itype mo lang amen. Ayan, very good. Nakakatuwa naman dahil kayo nga ay nakasama ko sa ating pagpo-program ngayon. At hindi pa nagtatapos doon mga bata ang lesson natin. Dahil kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, the Lord wants to use you. Kaya ang last na symbol natin is, ayan, this is division. The Lord wants you to use you that more and more and more children can know His love. Ikaw at ako ay magagamit ng Panginoon upang ma-divide pa ang gawain. Mas marami pa ang magkukwento tungkol dito. So, kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa buhay mo, God wants to increase ang pagkilala mo sa Kanya at God wants to use you to show His love sa iba din. Ikwento mo sa ibang mga friends mo at patuloy kang lumago sa pagkilala sa Panginoon as you read God's Word sa pakikinig ng Kanyang salita, lalo ngayon Linggo, umattend kayo ng Sunday School, umattend ng mga pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Kung wala man kayong Sunday School, alam nyo ba sa YouTube merong channel ang CEF, Unite TV. Hanapin nyo yun ha. Maraming pagtuturo doon na patungkol sa ating Panginoon na makakatulong sa mga batang gaya nyo. Hanapin nyo rin ang CEF Philippines kung gusto nyo pakinggan yung Filipino o Tagalog versions ng Bible lessons natin. At syempre, huwag kayong umabsent sa paaralang lingguhan. Dahil kada linggo, ang lessons natin ay patungkol sa ating Panginoon para mas makilala natin siya. Okay? Sige. So, continue to grow in the Lord. Makipag-usap sa Panginoon. Manalangin mga bata. Natatakot ka ba? Nangangamba? Ikaw ba ay namomroblema? The Lord will listen to your prayers. Magpasalamat. Humingi ng tawad. Sa panahon na nagkamali ulit, hingin lang ang kapatawaran ng Panginoon. Dahil ang pangako niya, lagi siyang magpapatawad sa iyo. Okay, so yung four mathematical symbols, magpapaalala ng greatest lessons of life na huwag natin dapat nakakalimutan. Marami pa kayong matututunan dyan sa school. Lalo't higit, marami pang matututunan dito sa salita ng Panginoong Diyos. Kaya, sundin ang kanyang utos, do not let this book of the law na huwag niyong hayaan lang ito, huwag niyong ipasantabi, kundi bigyan ng halaga ang kanyang salita. Okay? Sige. Dahil 7:10 na in the morning, goodbye time na si Teacher I pray na sa bawat araw, the Lord will continue to strengthen, protect you, and you would enjoy His love. God bless boys and girls. Ingat lagi. Bye-bye.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat. Nais kong batiin ating pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakabang sa ating programa sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, Davao del Sur, South Cotabato at ilang bahagi po ng Maguindanao. Sana kayo po ay natiling masigasig sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa ating makapangyarihan na Diyos. Sa lahat na ang diriwang ng kanilang karawan, happy birthday po sa inyo at sa lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Patuloy din po tayong nagbibigay ng pasalamat sa ating mga kaibigan na nagbibigay ng financial support sa ating programa. Naway marami pang pintuan ng pagpapala ang bubuksan ng Diyos at kayo ay patuloy na pagkalooban ng marami pang biyaya sa buhay, malusog, malakas na pangangatawan sa bawat araw. Sa umagang ito, nais ko pong buksan natin ang atin pong mga Biblia dito sa Epeso Kabanata 1, Talatang 7. Pakinggan po natin ang sinasabi sa wikang Ingles. In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace. Sa Kanya, nagkaroon po ng kapatawaran tayo sa pamagitan ng Kanyang dugo. Tayo ay pinatawad sa atin pong mga kasalanan. Ayon sa mayaman na habag ng ating buhay, makapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng tao dito sa ibabaw ng mundo, mga kapatid at mga kaibigan, ay dala-dala po nila yung awareness deep inside sa kanilang kalooban, ang mga nakalipas po na kapalpakan na nangyari sa kanilang buhay. Failures, dala-dala. Mga mistake, mga pagkakamali, pagsisisi sa buhay, kahit na yung tinatawag po nating guilt feelings dahil sa nakalipas na mga pangyayari nararanasan nila sa buhay na kung saan talagang kung pwede lang ibalik ang panahon ay iwasan na ang mga bagay na yaon ay mangyayari. Maaring iwasan ang tinatawag po nating failure, yung kapahamakan kung saan hindi po nagtagumpay yung tinatawag po natin na pinagsikapan upang tayo po ay makaakyat sa tuktok ng tagumpay. Subalit, marami pong mga pagkamali na tayo ay mahulog sa tinatawag po natin na failure. Hindi na nagtatagumpay. Naging palpak na. Talunan tayo sa atin pong pinagsikapan na sana tayo po ay magwawagi at magkaroon ng tinatawag magandang buhay, magandang kinabukasan ang atin pong buhay dito sa ibabaw ng mundo. Iniisip palagi ng karamihan kahit siya ay isa ng Kristiyano, yung brokenness sa kaniyang buhay, yung pagkawasak ng kaniyang buhay na kung saan ito po ay dapat mawala na at maari nang mag-shape yung kaniyang paningin sa buhay na binigay po ng ating makapangyarihan na Diyos. So many people spend trying to outrun the weight of the past. So they compensate it with the inner shame that they have in life. Dahil nahihiya sila na bumagsak, naging palpak yung kanilang buhay. So lumalayo, isolating themselves from the crowd. Lumalayo sila at umiiwas sa maraming tao sapagkat ayaw po nila na mapansin yung tinatawag po natin na failure sa kanila pong buhay. Nahihiya. And their life now is become broken due to these failures that happen into their life. Hindi nakapasa ng tinatawag po natin na mga board exam, mga bar exam, o any exam na sana magkaroon ng titulo yung kanila pong buhay, pangalan dito sa ibabaw ng daigdig at makamit po nila yung word of congratulation. Mayroon pong mga celebration sana nangyari sa kanila pong buhay. Subalit, hindi po ito siya nangyari sapagkat iniisip dahil sa mga kamalian. Andito po nang galing yung regret na kung sana pinagsikapan ko lang, nag-focus lang, hindi nag-sidetrack, hindi lang lumihis ng landas kung ano-ano ang ginagawa, nagkaroon sana ng magandang kinabukasan, buhay. Ang pinagsikapan ay maari sanang magtagumpay at magkaroon ng selebrasyon ang mga pamilya. Subalit, yun po ay nangyari na kalipas na. At ayon sa atin pong nabasa dito sa Ephesians chapter 1 verse 7, redemption means being bought back. Tayo po ay girestore na and we are being released from the bondage of the past, from the failure that we have done against ourselves and against our God. It speaks of the value being restored through the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Yung sinasabi ng karamihan na dapat mag-move on ka na o dapat naka-move on ka na out of the failure of the past in your life. Pagbutihin mo, pagbutihan, pagsikapan mo na mas maganda pa ang maaring mangyari sa buhay mo dahil you are being redeemed by our Lord Jesus Christ. At ayaw na niya na mapalpak ka, ayaw na niya na ma-failure ka, kapatid at kaibigan. The reason why He redeemed you are being

sa cross sa Kalbaryo. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, yung cross na makikita natin saan man tayo magpunta reveals the forgiveness of our Lord Jesus Christ. At hindi po ito siya barato. Yung grace na ginawa po ng ating Panginoon sa pamagitan ng kaniyang sakripisyo doon sa cross sa Kalbaryo, doon po nagmula yung grace. Siya po ang nagsakripisyo at ibinigay na lang na walang kabayaran ang kapatawaran sa atin pong mga kasalanan. Yung restorations of our failure and we are being restored by the sacrifice of our Lord Jesus Christ, ginawa po yun libre sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus doon sa cross sa Kalbaryo. This means that our failure do not have the final word in our future. Yung atin pong kapalpakan sa nakalipas na mga panahon, wala po siyang final na salita. Hindi po niya maaring i-condemn ang kinabukasan ng mga Kristiyano. Nasabihin, wala ng pag-asa. Hindi ka na uunlad dahil napalpak ka na, naging failure ka na, talunan ka na. Hindi po natin maaaring sabihin yun sa buhay ng isang tao na mayroon ng pagbabago, na restored na yung kanyang relationship sa Panginoon. Dahil malaki pa ang room for improvement, malaki pa, malawak pa ang room for success sa pamagitan ng malaking habag ng atin pong makapangyarihan na Diyos na si Jesucristo. Kaya kapatid, the final word is always in the hand of our Lord, the hand of our God. Yung final say, yung huling salita ay hindi po manggagaling sa mga tao sa ating paligid. Yung huling salita ay nasa Panginoon na po tungkol sa atin pong success, kaunlaran, pagtatagumpay sa darating na mga panahon. Sinasabi ni Apostol Pablo, in Him we have redemption. Sa pamagitan kay Kristo, nagkaroon po tayo ng kapatawaran. Tayo po ay being bought back. Tayo po ay biniling muli, being redeemed. So, it is not being earned by our sacrifice, by our hard work. It is being given through the grace of our Lord Jesus Christ. Forgiveness is not certain for those who will not trust our Lord Jesus Christ. But forgiveness and redemption is so certain to those who trust our Lord Jesus Christ. Karamihan sa atin pong mga kapwa Kristiyano was still imprisoned by the past sin, old identities. Bakit? Yung constant condemnation ay nandoon pa rin sa kalipas dahil hindi po natin binuksan ang atin pong isipan at puso upang si Jesucristo ay magkaroon ng trono, upang mag-reside ang banal na espiritu dito sa atin. Dapat magkaroon ng change of direction, magkaroon ng identity, pagkakilanlan ang buhay po natin na kasama si Jesus Christ na nandyan sa atin pong buhay bilang kaniyang mga anak. Yun po ang tinatawag na forgiveness, mga kapatid at mga kaibigan. Bagong pagkalalang ng isang tao, new identity. So wala na yung constant condemnation, maging mawala na siya kung ikaw po ay magbalik loob sa Panginoon. Yung intellectual struggle po natin, mga kapatid at mga kaibigan, you are being condemned, you are loose, di ba? You lost from the fight because of your failure. Ito po ay maaring ma-overcome sa pamagitan ng malaking habag ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang pagpapatawad sa atin pong kasalanan. After we are being forgiven, mga kapatid at mga kaibigan, dapat po tayong mag-move forward. Kailangan po natin magpatuloy, and the expectations that we have from the past by our loved ones, relatives, and friends, it will be fulfilled more than what they expected through the sacrifice of our Lord Jesus Christ through His blood in the cross of Calvary. More than what they expected from you na maaari mong gawin sa buhay mo, maaari po yung mangyari. Dobli-dobli pa. Thousands folds of blessing, thousands fold of success ay maaari pong mangyari sa buhay mo sa pamagitan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay mo, sa pamagitan sa pag-submitar, pag-surrender sa buhay mo sa kamay ng Panginoon at ikaw po ay maglilingkod sa Kanya. Then, the pull of grace of our Lord Jesus Christ will pull

and your life. And the greatness, the mercy of God, yung greatness na yung Panginoon ay makikita sa buhay mo, kapatid at kaibigan. Just receive the forgiveness fully. Do not keep carrying what Christ already paid in the cross of Calvary. Kung ano man yung mga kapalpakan, kasalanan na atin pong nagawa sa buhay, huwag mo nang dalhin. Itapon mo na, kapatid at kaibigan. Jesus Christ said, carry your cross. Carry your cross. Deny yourself and follow our Lord Jesus Christ. Ang cross na ni Kristo ang dalhin mo. Sundin mo na siya. At dapat i-deny mo na ang sarili mo. Si Kristo na ang siyang masusunod sa buhay mo, kapatid at kaibigan. Stop defining yourself by the past failures that you have. But start defining yourself by the grace of God that He is more than to what the others expected to happen to us. More than, sobra pa ang maaaring maibigay po ng ating Panginoon. Live in the redemptive plan of God. Dapat maging mamuhay po tayo sa pamamaraan na kung saan tayo po ay iniligtas ng ating dakila at makapangyarihan na Diyos. Magkaroon tayo ng gratitude sa habag ng Diyos sa buhay natin, na kung saan everyday sinishape ng Panginoon yung buhay po natin from failures to success, mga kapatid at mga kaibigan. So pasalamat po tayo through the cross of our Lord Jesus Christ. He paid total payment of our failures in the past. Total payment of our sin. Yun po ay binayaran na ng ating Panginoong Hesukristo. So this time, we need to choose. Dapat piliin po natin na sundin kung ano yung nararapat na magbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa Diyos. Yung expectation ng tao sa atin, we cannot make it, but we need to meet the expectations of God from us to us by following His will, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya huwag kang bulakbol sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Dapat naka-attend ka ng prayer meeting, yung business sa business mo ay hindi po maaring maghadlang sa panalangin at paglapit sa trono ng Diyos upang maging successful ka sa buhay mo, kapatid at kaibigan. Dapat wala pong araw, wala pong excuse na atin pong gagawin na hindi po tayo makapagsamba sa Panginoon sa araw ng linggo. We have so many excuses. Dapat mawala na yun. Yun po, excuses is part of the failure in the past. Huwag na nating dalhin sa buhay Kristiyano natin, mga kaibigan, sapagkat yung payment ng Panginoon sa atin pong mga failure ay fully paid. Hindi po yun siya partial payment lang, staggered payment. When Jesus Christ was hung in the cross of Calvary, the last word that He uttered from His mouth, "It is finished. Into thy hand I commend my spirit." Natapos na. Natapos, fully paid na yung atin pong kaligtasan. Yung success na binigay po ng Panginoon sa atin, it was being full faith through His death in the cross of Calvary. Kaya kapatid at mga kaibigan, huwag po tayong mag-alinlangan na maging faithful sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Huwag ka pong mag-alinlangan sa pagbibigay ng ikaw po mo sa generous giving mo. Parang takot ka. Ayaw mong mag-participate sa mga fellowship, sa mga contribution, ayaw mong mag-participate sa mga pledges, lalo na pag mayroong mga Thanksgiving celebration, gusto mong mag-excuse, gusto mo na Pasko lang muna, sa susunod na lang, o baka wala nang nangyari na Thanksgiving celebration sa simbahan, last na, dahil hindi ka na mabubuhay sa susunod na taon. Sayang, kapatid, huwag mong palampasin, huwag mong hayaan na ikaw ay hindi po makaparticipate sa pagdalo, sa papasalamat sa Panginoon at sa pagbigay anything na kaya mong ibigay para sa kalawalhatian ng ating Panginoon. Yung iba, mag-fast sila sa mga contribution sa simbahan. Yung iba, hindi mangkatin kasi nahiya, hindi nakapag-contribute. So, yung iba, kung mawala na yung kanilang mga resources, kanilang mga income, nalunod na dahil sa lindol, yung kanilang mga niyugan, yung kanilang mga farm, mga basakan ay natabunan na ng lupa, mawala na yung kanilang pera, natabunan ng lupa dahil sa lindol, doon pa sila magsasabi,
How much I am going to contribute for the celebration of thanks? How much I am going to give for the building of the church building, for renovations, or to build another church, or to buy a church lot? Doon pa sila magtatanong, pero wala ka nang magawa. Huli na ang sapagkat wala ka nang kakayahan na ibigay kung ano ang nasa puso mo, nasa isip mo, na sana kaya mong ibigay para sa gawain ng ating Panginoon. If there is chance God has given you to participate, to celebrate Thanksgiving, kung mayroon kang pagkakataon na binigay ng Diyos upang ikaw po ay makaparticipate sa pasalamat ng Panginoon, mag-donate ka ng kaya mong i-donate isang litson na baboy o isang litson na baka. Kaya mo, magbigay ka ng pera to make the celebration worthful upang mabigyan ng karangalan ang atin pong makapangyarihan, buhay na Diyos na siyang nagligtas sa atin. Ibigay niya ang kanyang buhay doon sa cross sa Calvary. How much more, wala ba tayong maaring ibigay valuable things from us para sa gawain ng Panginoon upang siya po ay mabigyan ng karangalan? Mga kapatid at mga kaibigan, yung buhay mo, even the most valuable things in your life, hindi lang pera, not just monetary things, hindi lang po ginto, silver. Subalit ang buhay mo, kung hindi mo kayang ibigay ang buhay mo sa paglilingkod sa Diyos, hindi mo rin kayang ibigay yung sintabo mo mula sa kamay, mula sa bulsa mo, kapatid at kaibigan. Tandaan mo po yan. The first thing that we are going to do is to give ourselves to God, because God gave Himself through the death of our Lord Jesus Christ in the cross of Calvary. In Christ, your fast is forgiven, your life is redeemed, your failures is recovered by the grace of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyo pong salita na amin pong natatanggap at napag-aralan sa umagang ito. Salamat, nawa ito po ay magkaroon ng parte, magkaroon ng kahalagahan sa buhay po namin, na sundin ang inyo pong kalooban at ibigay namin ang aming buhay upang susunod na lang yung treasure, your time, yung talent namin para sa inyo pong kaluwalhatian. Basbasan mo po ang iyong salita sa amin pong isipan at sa amin pong puso, na ito ay makita sa araw-araw namin na buhay, that your word will shape us from our failures to success. Thank you, loving Heavenly Father, sa iyong salita namin pong napag-aralan sa umagang ito. Ito aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Ray Kaa. Hanggang sa susunod na linggo, magandang umaga, mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan.
4: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Panibagong araw, panibagong aral. Kumusta ka ngayon? Ako si Kuya Gord Del Pilar, ang iyong lingkod na makakasama mo sa programang Kaalaman sa Iyong Daan. Dito lamang sa FEBC Bicol, KR 104.3 The Way FM, at maririnig nyo rin kami sa DXKI Coronadal, your friendly voice. Nakaranas ka na ba, kaibigan, na magkaroon ng pangarap na napakataas at isang pangarap na tila'y akala mo ay hindi madaling maabot? Yung tipong kahit alam mong mahirap abutin, patuloy mo pa rin inaabot dahil ikay naniniwala sa magandang kinabukasan na darating. Pero paano kapag sa paglalakbay mo patungo sa pangarap na iyon ay may mga pagsubok na susubok sa iyong kakayahan? Mga pagkakataong tila gusto kang pahintuin ng panahon. Ano ang gagawin mo sa mga sandaling iyon? Dahil ang matayog na pangarap ay hindi lamang tungkol sa taas ng mithiin, kundi sa tibay ng loob na patuloy na bumangon at magpatuloy.

Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang matayog na pangarap. Kaibigan, marahil ikaw ay nag-aalinlangan o minsan ay nawawalan ng pag-asa habang tinataas ang landas tungo sa ating matayog na pangarap. May mga pagkakataon na tila napakahirap at napakalayo nito para abutin. Maliban pa sa napakaraming hadlang ang kailangang pagdaanan. Minsan, tayo ay napapaisip na kaya pa ba natin o kung tama pa ba ang landas na ating pinataha. Ngunit, tandaan mo kaibigan, ang pagkakaroon ng matayog na pangarap ay hindi nangangahulugan na magiging madali ang iyong tatahaking paglalakbay. Sa halip, ito ay paanyaya upang mas maging matatag, mas magpursige, at patuloy na maniwala sa kakayahan na ibinigay sa atin. Kung tayo ay naguguluhan, maaari magdulot ito ng hindi magandang balik sa ating kaisipan. Hindi inakala ni Khalid na balang araw ay magkakaroon siya ng isang matayog na pangarap na magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay. Bata pa lamang siya, ay simple na ang kanyang pamumuhay. Ngunit sa puso niya, ay may isang mithi na tila napakataas abutin. Pangarap niya, balang araw ay maging ganap na doktor para may umagapay at umalalay sa kanyang pamilya, pati na rin sa kanyang sariling komunidad. Araw-araw siyang nagsisikap. Nagtsatsaga siyang mag-aral ng mabuti at matuto mula sa mga karanasan ng kanyang mga guro. Kahit siya ay nagmula sa mahirap na pamilya, patuloy siyang naglalagay ng pag-asa sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Maraming pagkakataon na tila napakalayo pa ng kanyang pangarap. At may mga tao nagsasabing ang kanyang pangarap ay hindi madaling abutin. Minsan ay napanghinaan din siya ng loob. May mga araw na iniisip niya kung tama ba ang kanyang landas o kung sapat ba ang kanyang kakayahan upang maabot ang kanyang minimiting pangarap. Subalit, sa tuwing naaalala niya kung bakit niya sinimula ng lahat, muli siya nagkakaroon ng lakas upang magpatuloy. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang naunawaan na ang pagkakaroon ng matayog na pangarap ay hindi lamang tungkol sa tagumpay na nais makamit. Kailangan ng iba yung pagsisikap. Ito rin ay tungkol sa lakas ng loob na patuloy na magsikap, matuto sa mga bagay-bagay, at bumangon sa tuwing siya ay nadadapa. Isang araw, pagtanto ni Khalil na ang tunay na halaga ng kanyang pangarap ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano ito kataas, kundi sa kung paano siya hinubog ng mga pagsubok habang tinatahak ang landas tungo rito. At doon niya naunawaan na ang matayog na pangarap ay nagiging posible kapag sinasamahan ito ng tiyaga, pananalig at tatag ng loob. Kaibigan, marahil pakiramdam mo ngayon ay parang malayo ka sa iyong tahanan, sa lugar na hindi mo ginusto at puno ng pagsubok. Ganito rin ang karanasan ng bayan ni Jeremiah sa Babylonia. Nasaktan, ngunit may pag-asa. Sa bawat punla na itinatanim, bawat bata na ipinapanganak, at bawat panalangin para sa kanilang komunidad, ipinapakita niya ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi nawawala ang hirap, ngunit nagbabago ang paraan nila ng pagharap dito at nararanasan nila ang mga bunga ng kanyang pagkalinga. At sa Jeremiah 29:11, ipinakilala sa atin ng Diyos, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano magdadala ng kabutihan at hindi ng kapahamakan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap.

ang tunay na kapayapaan na hindi nagmumula sa pag-iwas sa hirap, kundi sa pagtitiwala sa Diyos, sa gitna ng unos at sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa Kanya, may lakas tayo, may pag-asa, at ang ating kwento ay hindi pa tapos.